0: electrical and plumbing ang kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: tilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Gainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O naiusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: The whole best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante napuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
15: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
17: Rexino Forte!
15: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
17: Rexino Forte!
15: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
17: Rexino Forte!
16: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
17: Rexino Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Problema, igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol, with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STC W95, and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001:2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
7: Para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Kashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
3: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhan
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: to come in, like DTI, BIR, LTFRB, kung kabahin sa mga turismo, transportation, or we tried to verify, pero unverified yun because of insufficient information. And which is mostly mo yung hitabo, di ba? Reklamo lang anak post, wala gani gimension, asa nga resort, may ebidensya, wala resibo. So we tried to verify, pero we cannot resolve it due to insufficient information. And it's also being considered nga na ay guide ba sa price range. Siguro maklasify kung budget friendly, mid range o katong premium. Aron nga magiyahan. Pero careful lang punta sa pag impose ni ini because the provincial government cannot impose pilara ang presyo. No local government unit can say, "Oh, resort dapat ana ra imong presyo." Pero ang mga LGU sa ilang mga tricycles ana, they can regulate, they can fix the tariff. Pero sa mga private enterprise na, we cannot. Otherwise, og mo impose ang LGU nga dapat uniform og presyo. Or ang mga organization may ingon, "Uy, inginani ra atong presyo." The danger there is the Philippine Competition Commission will come in and i-accuse sila, "Oops, you are doing anti-competition activities." Kay dapat competition gyud. Pausa na og presyo. Dili pwede nang mag-cartel na mag-uniform og price. That's why the Philippine Competition Commission is doing its job daga, looking into it sa kanabitawang i-fix ang price. Okay lang sa regulatory, LTFRB, na ay mga tarif ana, sa mga buses, transport. Pero all others, mga private, we cannot. The government, the local government, the provincial government cannot impose na kanilang ang presyo. Kay if the government, if the local government will do that, mananagot na pod ang mga officials nga mo impose kad dapat kanara ang presyo. So the market has to play its part.
1: Okay, salamat kayo.
2: Last lang, Sir Atoy, attorney. I love the responsible progress. Maganda yon. Thank you.
1: Okay, arita sa sunog ang mga utana, si Luloy Tutas, pagasunda ni Bruce Zabala.

0: May buntag sa tanang na minaw kaninyong tulo diha sir og duha ka ma'am, may buntag ninyo. Nagisgot og strict compliance. Dili basta-basta nga punto kun paminawon. Buti pa sabot way ilhon. Basta makalapas. Kay strict man. Di ba? Sa unsang paagi sa pagkakaron nga malipay ang nangaon na minaw karon sa aton tulumanon. Niya nang gitawag og strict compliance. Kay basin og usa ra pud ka semana, usa ka buwan, duha ka buwan, unom ka buwan, usa ka tuig lang istrikto. Nahadlo ko. Makapasalig ba ang atong provincial director mga igsoon nga naagyoy tinuuray nga strict compliance kanang way manoy-manoy kay kayuhan man eh. Way pare-pare palihog Director Ligan.
1: Mayong buntag, sir. Galibog ko sa strict compliance. Actually, when we talk of strict compliance, sa among end sa DTI, according to our mandate, mag-enforce, give me, make sure me nga ang atong mga establishments, business establishments, katong under sa among jurisdiction, mo comply strictly with the requirements or the regulations nga gi-impose sa balaod. Pananglitan, mag-isgot, dili ko mo ingon sir nga for tourism establishments kay it's not within our mandate. Ari ko mo focus sa basic and prime commodities lang sa among gi-monitor. Ana ra mi dapita. And also, in compliance with the Consumer Act of the Philippines, so naay daghang mga complaints nga moabot sa among office. I was talking to Attorney Handel a while ago, nga bisag dili na magud mi kanang principle sa DTI nga no wrong door policy. So bisan unsa nga mosulod sa among office nga complaints kay non-compliant ang establishment, amo nang

0: cater, but dili na sa sarili nga among i-solve, among i-resolve, but among i-forward sa appropriate agency. And happy lang po ko, sir, kay bisan og dili na mo covered sa among mandate nga i-resolve na nga issue, ang mga consumer or ang mga clients nga mudong sa among office, moingon gyud sila nga, ugwa pa na ko gisisi si DTI, ugwa pa na ko giswatan si DTI, dili mitubagon sa establishment. So inana, sir, as of this time, moingon ta nga, ug compliant atong business establishments, makaingon mi nga, they are compliant and naka-issue gali mi og mga notice of violations for non-compliance na amagali mi bago nga gipenaltihan. So, inana lang ang among punto, sir, but when it comes to tourism establishments, compliance to the standards required by the government, dili na siya mufall sa amo ang jurisdiction.
1: Salamat, yes, to bag, ma'am. Attorney, palihog, sunod pangutana. Paluwap. May tungod pagdisiplina, attorney, kay akong tanaw na ang disiplina ng pagtudlo sa katawhan, buti pasabot, sayod ng katawhan. Sa pagkakaroon, attorney, personally, sa imong ideya, unsay nakita nga kung dili yun tinudon, sige gihapon ang problema. Parehas barangay, attorney, sige kampanya giro, indaghang iro sa kalsada. Ay nana ba? Unsay nakita, attorney, nga numero unong babag sa pagpalambo sa turismo nga gibuhat sa kadaghanan puwera las maayo?
2: Mark, it's a very complicated question ang iyong i-present, no? Part of that maybe can be answered by Ma'am Charina Dere on the sa tourism regulation guide standards, which can affect sa anang puntuha. Pero from the viewpoint sa local government nga mo'y akong gi-representaan kinta karon, tingali kanabitong naay uban nga gusto lang pod magpasulabi nga sa profit, sa kita, to the extent nga maghimo nag shortcuts, mutaga, no? So, muna nga nawa na ang discipline, because kung naghiskot kag disiplina, pricing also involves discipline. Kayong, kung unsa ra pod ang quality sa imong establishment, unsa ang iyang status, sa iyang level, you give your price accordingly, o unsa. So, o mahalon ka nga establishment, so naapoy price range ni mo nga okay. Pero o ordinary ka, budget ang imong lugar, dapat ang imong presyo corresponding pod nga mo haom pod kinta. And part sa discipline nga dili maka turn off sa mga turista is makahibalo sila og pila di ay ang imong baligya sa imong serbisyo, sa imong pagkaon. So it's there. Dili nga kanang kaon na ani order, oh sige, pila man eh, aon niya na, inighatag na sa bill. Inighatag sa bill, dito na lang makurat nga, uy, through the roof, presyo. So I think, mura nag, mga dili maayo nga practices, and that is where, not just the local government, but other national government agencies can come in para sa regulation.
1: Salamat kay attorney. Ma'am?
0: I'd like to add to what Attorney Handel was saying, no, kay sa amo pud nga sakto si Attorney Handel, no, because under the Consumer Act of the Philippines, magud kinahanglan manggod na siya unta og naay price tag, no, makahibaw gyud ta. Like ako, if I go to a restaurant, kahibaw ko nga unsa ni nga klase nga restaurant akong giadto, mahalon ba ni or bratohon. So kahibaw ko nga within budget nako na siya, so mag-expect ko nga ang prices din ha kaya nako. Na dili man na siya given nga imong gihuna-huna nga mga 2,000 ra akong gasto ani, but musud ka diha kay budget ka nga mahalon ni siya, so kay, mag-expect gyud ka nga magdagyog kag more than 2,000. So if there's a price tag which is required gyud na sa tanan, so makahibaw gyud ta og pila, no. O ako musud kog mahalon nga restaurant, di na lang ko magbanha og mahal ang baligya, because I'm paying for the service, I'm paying for the ambiance, I'm paying for the name, no. kuyog mangod na kumusod kog karinderya, okay ra kog magdakog 100, makakaon ra ko sa ana niya. But if I go to a high-end restaurant, dili pud na igo ng akong 1,000 dito. So it's also helpful nga kita mga consumers, kita mga tawo, kahibaw ta o unsa ang atong rights as buyers or as consumers. So dapat makahibaw ta ana, and then mo na nga kami sa DTI, we're not can we're constantly doing our consumer education campaigns. Kulang lang siguro pa mi sa among effort kay gamay ra man mi, but we're boosting our services, among mga programs diha sa social media. I mean, even we're doing seminars outside of the city and the municipalities para lang makahibaw atong consumers. Pero mo lagi dili man gud nato malikayan nga sa social media, kusog man gud kaayo ang pagkanap sa balita, no, usa ka presyo sa usa ka product. Mao na to, giingon na to, ganina nung naghan kaing bashing nga mo gawas, tungod kay it's either we are uninformed or ato, ganahan lang ta nga, mo viral siya, kay ganahan ta nga kita ang source information without us even knowing kung unsa de ang sakto. So, mo na siya, sir.
1: Ingon ka, ma'am, nga ang sakto na i-price tag. Dugay ra ba ng sakto, ha? Ngawa ipatuman?
0: Actually, naaman tayo mga balaod, good ga-monitor man, mi ana, so, you know, sa mga establishments. Even sa amo lang monitored establishments, kumuadto ka sa tindahan, mupalit ka og product diha og why price tag, makareklamo ka, no? So kami sa DTI amo nang isuhan og mga notice of letter of inquiry or notice of violation kung may violate, and then among penaltihan kung dili gyud ma-answer ang kuan ang issue. So kumuadto ka sa mga restaurants, if you go to the restaurants, naana sila yung mga menu, naana sila yung prices, nagali uban nga ibutang gyud nila sa wall, no? Makakita at na sa presyo. If you go to kana mga sa gagmay lang, mga Jollibee, mga inana, naana sila. So sa mga hotels po, I think there's also a menu. So makahibaw po sila unsay presyo. But mo lagi na, if you go to a market, kung ato ka sa mga isdaan, naapo na sila yung presyo diha, nga ibutang itungtong nila sa mga isda. So magsigira gihapon og monitor ang Department of Agriculture ana, and some malls mutabang sad me. If you look at the malls, lapod na sila yung mga presyo. So makahibaw gud ka og unsay atong paliton unya, ug ato ka sa mo lagi na umuka unta bisag unsa ka gamay nga restaurant, except for karinderya, no, but mangutana makapilay serving ani. So kahibaw gud ka within your budget. So it's still goes back to the kuan nga dapat si consumer or kita nga kliyente kahibaw gyud ta og unsa ang presyo nga atong paliton nga product.
1: Salamat kayo ninyong tulo. Salamat kayo, ma'am, sir.
3: Ay mo, agree po ko kay director o attorney, no, kay naamay mga website o Facebook page ang every establishment, especially kung DOT accredited. Kay kami, sa kuan man mi pod sa mga accredited nga mga resorts, mga restaurants, niya, bisan kung ako gani mismo mo, tanaw, before kumuanha sa usa ka establishment o lugar, tanaw na ko daan, pila ilang presyo, kasya ba sa akong budget niya. Everything sa ato, naman tayo social media, makita na jud tanan sa social media, bisan sa Facebook lang gani, sa Instagram, tanan available na jud ang mga presyo, available ang mga services, available ang pwede gani tamangutana pod mismo daan, kay sila pod naapod na sila ka ng every time na inquiries mo, inform pod sila kay karon pod uso na kayong scam, daghan pod kay tag ka ng mga issue sa scam. So kami pod sa DOT nami ka ng campaign turista iwas scam. Kay daghan pod mig mga na dawat na naka-complain about scam nga. Karon gani nami na dawat pod nga issue. Sorry lang, ako lang makon kanang sa Dawis kay kanang sa Whale Shark. Nya amo gi-confirm sa Dawis kung tinuod ba ni nga naay kay, di ba? Naman tay kanang giban pa ni Gov ang kanang Marine Wildlife Interaction dinhi kay padayon pa ato ang paghimo sa implementing rules and regulations kanang sa Marine Wildlife Interaction dinhi sa Bol. So mo nang nag-inquire from Taiwan nga na sila nakita ani nga tour operator nga ing ani ka barato pod. So mo na among gikuan i amo pod na may gani kay naay mga kanang mo confirm from our attache nga mga offices kung i-verify if tunuod ba ni nga existing nga presyo, existing nga tour operator kay daghan pod tag mga turista, domestic o international maskam ana. So mo to na verify na mo dito tinuod scam jud to siya. So,
2: okay. Salamat kayo. Salamat, no, Ma'am Cherina, nga imo nang i-bring up. Yan, nakakita ko ana, magsugod ako ng Whale Shark karong October watching gikan sa Dawis. Now ang IRR o ang ordinansa nag-impose og open season o closed season kabahin sa whale shark watching. Although, naanay ordinansa ang EO nga para mag-open, pero kinahanglan ang host municipality o ang operator makakomply sa mga requirements and within the season. Kanusa magsugod ang open season? November pa. Sa November pa. So, katong ingon nga October, mag-whale shark watching na, sorry na lang, you will be violating the ordinance kung mag-whale shark watching mo nga dili pa moabot sa November. Pero, moabot ng November, pero ang host municipality o ang operator wala pa makakomply sa requirements and appealin ang atong regional director sa DENR o sa DOT nga mao'y mohatag sa recommendation para sa Certificate of Compliance. November na, wala pa'y nakakomply, dili pa gihapon yun maka-operate. So that's it.
1: Salamat kayo.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Bruce Zabala, pagasunda ni Janet Lim Villarumo.
0: Pwede pa ko mo answer. Kaya murag na, I would just like to take this opportunity.
4: Okay na, Bruce.
0: Naminaw man ning atong mga tourism establishments bitaw. Kanang daghan bitaw kaayong mo complain sa office nga kani si establishment naghatag og promo rate. Unya, kinahanglan magud na sila mukuha og si discount promo nga permit sa DTI. Unya, mo reklamo dayon kay kani nga hotel maoni ang iyang room rate no per day per night. Unya, kun muhatag sila corporate rate maoni, but ang corporate rate di ay silent nila nga adto ra diay na nila ihatag kun cash ang bayad, but nga na bitaw, so daghan kaayo mo abot ana nga reklamo sa among office. So ako lang i-take nga opportunity to encourage our tourism establishments nga mukuha lang ta og sales promo or discount promo permit sa DTI para masagang na to og naay mga reklamo bitaw. Kay kusog kaayo sa social media ang mga reklamo, mga inana, so di ta ganahan nga makahatag og negative image po sa atong province. Thank you,
5: Bruce. Okay, I would like to address my question to the sa atong representative sa tourism, no. Ever since nga ni sulbong na nga na medyo taas na ang precious pricing da sa kuan atong tourism providers of products, wa patoy Facebook, no, Friendster pato sa una, mo nang wa pa kayo di pa grabe ang bashing. Informal talks with ano mga stakeholders og mga kaning operators sa tourism. Nako nakita nga commonality, no? Kay pagkanaog palang daan sa kuan, pagkanaog palang daan sa visitors nato sa barko, sa eroplano. Pagsakay palang daan sa van or tricycle. Sigurado na nang nanay patong. Unya ang mo kuan ana ang mo magbagod ana is ang resorts or ang restaurants. Kaya aron kaning mga resorts o restaurants masiguro nila nga naa sila clients, sabuto nila ni mga service providers nga kung makada sila og kaning guest naa sila incentive. So moy akong nadungog nga mga usas mga reason nganong taas ilang pricing kay aron makabawi sila, no, aron makaginansya pa ning mga resorts, mga restaurants, mga unsa panadiha, inighatod sa guest na sila sa buton nga mga kuan, kaning mga sa transport nga basta na kay mga dang guest gre mo ni imong nako ihatag nimo nga ingani nga amount, ingani nga amount. Mo nang ang kaning mga providers nato ni mga restaurants, mga hotels, mapugo sila og aron makap napagyud sila ginansya. Aron nga mabawi nila tong ilang gi-incentivize nga mga kawan tourism providers, munang mapugo sila saka sa ilang pricing. So ako pangutana is it still being practiced nowadays?
3: Wala jud na namo gi-promote, sir, nga kanang commission based, pero based on reality bisag asa ta naa jud nang kanang commission.
5: So
3: kay
5: napagyud lagi gyapon ron, no?
3: Pero diri sa Bohol, di ko sure if padayon na din sa Bohol, pero sa ubang lugar naa jud gyapon na siya kay kanang paad lagi nga nay additional mo
5: siguro lagi nga nay mo kan silang
3: oh pero gi encourage jud nato nga dili unta ning anak kay para di pod magsigig mahal sigig saka kay kana may mahatag commission so sila sa income nila pero kanang pag-abot nako diri sa Bohol kay so far wala man nun ko ka experience nga kanang nay daghan man anak magatang sa support no oh nay mga different transport mga operators o mga travel and tour agency even ang mga tricycle drivers pod nya ako mo sakay ko salamat sa gyung mga buotan on pod ang mga tricycle di man sad sila mapatong kung pila jud ang kanang presyo kanang naay mga nagreklamo nga mahal na daw kayo ang tricycle driver nga mo patong pero mo tan ako nila sakto ra magyapon nila tubag nya mo pakapin lang ko kay maluoy man pod daw kanang additional lang pod sa ilabas so mo nga naay mga ingana pod kanang it's part of character development man pod noon sa ato ah. So sa amo sa DOT kanang naantay continuous nga training man o capacity building sa ato ang community. So kanang dili gani nila ma-instill sa ilahang mind nga la turista kwarta ni ana. Ang ato gyapon ma-instill is kanang na gyapon ang sustainability na ang pag tinabangay og naa ang kanang respect no towards each other nya kay kung ato i-instill sa ato ang mga katawhan nga kwarta niya mga turista makuha jud ato ang disiplina ato ang character ma-change so mo na natay ka ng Filipino brand of service excellence pod nga training different kinds of training na community guides training kana more on awareness pod ta sa ato ang community kay nangita tag way nga maka income sila no kay para ma-alter ang kanang theft, mga other negative nga mga practices. So through kanang sakto po nga mga pagtrabaho, mo nang gina-encourage na to sila nga mo. Mahimong community guides, mahimong kanang provider sa different tourism services. So diha ta musod sa mga trainings, kanang character development nga ipadayon nga kung unsa ato ang kanang ethical standards ato ang mga ethics good practices mao jud ang buhaton so salamat sa Ginoo ang Bohol padayon na ang mga buotan man so padayon gyapon nga na instill ba nya sa ato ang trainings pod stricto sad kayo mi for example kana sa attendance lang dili mo attend nya libre ba yan training nya dili mo attend kanang kay tungod na ilang giadto pero bisan sa attendance stricto ta kay diha pa lang sa attendance kung mo follow jud sila naay disiplina pod nya i-complete jud nilang training kay kundi sila mo attend wala gyapoy ka ng knowledge walay wisdom nga ilang madawat kay di pod nato papasaron kay naa man na siya series of scores pod nga kinanglan nila kanang i-attain ipasar nya i-accredit pod na sila so diha napod na ika ng ID ihatag sa ilaha so kanang continuous education lang gyud sa ato ang mga katawhan nya prayer sa Ginoo kay si Lord manjoy baka change sa ato ang character development. So, thank you.
5: Okay. Ako na siyang gi-raise nga point kay Aaron. Hopefully, nung atong mga stakeholders no, sa tourism, can somehow find a way to mitigate, if not minimize, or mahimo lang, eliminate that practice, no? Kay, I'm sure, no, nga, maski dili na isulti, that is one of the reasons nga nung mupasa ka sila sa ilang presyo. I have a second question pero sa second round na lang kay para ni sa DTI nga medyo lahi pod dili pod tunong sa akong main question. Thank you.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Ma'am Janet Limbilero, pagasunda ni Felix Simpron.
6: Morning, Sir Atoy. Morning sa ato mga panelista.
4: Morning.
6: His good tag reality. with all that the provincial government is doing, kining atong mga tourism stakeholders, nga naningkamota to promote Bohol, na atay mga mag-host ganita og mga events no to promote tourism. But here come erring drivers, na aman jud. Labi na diri sa Tagmilaran, nga grabe mo presyo, impolite, na ay mga establishments nga tinuod man po dyan nga grabe ay ramo presyo. So aside sa mga na-mention ganina, kay kasagaran giingon man ni Attorney Handel ganina nga na kasagaran dili verified nga tinuod. So ang akong pangutana is kung inyong i-verify proven true, naa ba joy sanctions? Naa ba tay ngipon to stop this kind of practice?
2: Okay, giverify. O niya, tinuod yun di ay.
6: Oh, no? Pananglitan, sir. Naadyod mo'y masakpan.
2: Ha?
6: Oo. Oh.
2: Nasakpan yun.
6: Oh, pananglitan.
2: Pananglitan, tinuod. Oh. So, mora na nga, tanaw na po, o kana siyang establishment, angayan ba po siya nga mo hatag sa ingon ana nga presyo? Because, sa tinuod lang, naagi po'y mga resorts, no? Dinhi sa Bohol, restaurants, that are really giving the price sa usa ka pampano nga more than 1,000. Pero they justify it and they explained it nga, di man na kay usar ka pirasong pampano, naman po'y mga side dish. And it's good for 2 to 3 persons. And then you are in a place nga maayo og ambience. No, you are here, sa gimension na, you're paying for the name, for the prestige of being in that kind of a resort and restaurant. So kung sa tanaw sa industry and sa gobyerno nga, kanang sakto ra pod, angayan ra pod, then, okay, na-explain. I don't think masanksyonan kay within naman pod sa industry standards kinta ang iyang price. Pero kung karinderia, nag-serve og pampano nga 1,600, question, maka-impose ba og penalty ang LGU? Pangutana ana, is that ma-subject ba siya to price control? Which DTI will come in. Kana siya nga pampano, mahog ba na nga prime commodity? Ma-consider ba na siya nga prime commodity? Are we in a state of calamity nga maka-impose og price control? So there are factors, no? So the market will play itself lang para nako, no? Nga ma-verify. Uy, kanisiya nga karinderiya sobra kamahal. Aw. Oh. Ikaw ordinaryong turista, will you patronize that kind of karinderiya nga nailhan nga mahal kayo? Tingali, the government may not come in to bring down its full weight to impose a sanction, but the reputation, the goodwill, mo will work its way para nga makarealize ang tag-iya, uy, sobra raman dayang akong presyo. I'm driving my customers away tungod kay wa di ay ko mahiuyon sa unsara po'y angay na ako. I think that's how it will work.
3: In addition po, ma'am, kanyang pangtanong kung naabadyo'y sanksyon, so kung proven guilty sila, nata sa Price Act, Republic Act number 7581, sa Section 5, ani nga Price Act, ingon diri nga violators face imprisonment for 5 to 15 years and administrative or criminal fines ranging from 5,000 to 2 million if proven guilty. Kay siyempre, maghiring-hiring jud ta ana nabay evidence nga tinuod mahal ba jud, wala ba sila ni follow sa exact price niya. Naapod sa Consumer Act of the Philippines, Republic Act 7394 nga katong sa price tag law. So sanction pod violations can result in an administrative fine of up to 300,000 and or imprisonment of up to 1 year.
4: Ang DOT mo yung patuman na ma'am?
3: Si DTI.
4: Ah, si DTI.
0: Pwede mo tubag. Under the price, the Consumer Act of the Philippines, daghang agencies, no? DTI is just the secretariat of the National Consumer Price Coordinating Council, something like that, sa NPCC. So, under that, naay DTI, naay DOH, naay DNR, naay DOE, naay Department of Agriculture, I don't know, na ba to'y DOT, naa siguro, but kami, mandated lang me to perform sa among jurisdiction. Again, when we talk of basic and prime commodities nga among gi-monitor, nga among gibantayan, ana ra mi kutob. When it comes to tourism products and services, dili mi kahilabot ana because it's under the OT and it's under the local government unit kung naa sila ana ang mga ordinances, no? So So ang sa amo ra pod, ang ako lang yung i-emphasize nga, when we say basic, nga ni magudta, ang gitanaw magud sa government, gitanaw magud sa DTI is, unsay kaya sa yano nga Pilipino. So mingon ganitag basic commodities, kanang pwede, kanang di pwede mawa sa atong bay. Mora na siya. So mingon ka og kanang hotdog, pwede ra man kagway hotdog, but pwede ka, di ka pwede wa kay asin. Mga ina na bitaw. So naana siya nga mga commodities. So kana ra ana ra mi pwede. No, that's why we issue kanang mga notice of violations, manakop mi especially katong gingon ni Attorney Handel during state of calamity. Dili gyud ta maka-impose og price control sa mga products kung walay state of calamity nga i-issue sa President of the Philippines or ug mo-declare gani si gov og state of calamity ang province, mag-automatic price freeze mi sa mga products nga among gi-monitor sa DTI. And also agriculture, mag-automatic yun na sila price freeze. Katong DOH, mga tambal, automatic po na sila sa last monitored price. So mauna siya ang may tabo. Kung naay violators anang dapita, so that's the time nga mo issue me og notice of violation and muhatag me og fine nila kung mo violate sila.
4: Okay.
6: Thank you. Bito, no, para nako, no, initanaw ni mo sa establishment. Kahibaw, naadyo kay idea kung mahalon ba ni or dili. So, kahibaw ka sa imong budget. So, kung kahibaw ka nga di ka ka-afford, di nalagod ang tapon mo sod.
0: Muad ko sa gingon ni Attorney Handel, ha? Katong, guys, got naman ta itong unsa to nga isda, no? Kanang, bitaw, when you look at, ako magod, kita magod mo, tanong ata sa social media, makita na to, usara kabuok, no? Dako. But when you look at that, pila man po'y kilo, tag pila man po'y ang usa ka kilo, pila man po'y na ka kilo, and pila man po'y muna nga on, no? So inana, so if you divide it by number of people nga nikaon, o sa number of kilos, pila na siya. So I think it's just fair. Kulang lang yun ta og information. O so, hay, magod ganan, magod ta nga, kita ang source sa information, wata kahiba, unsay impact, ana, sa sunod, sa mga comments sa sunod. So that's why it's time po nga ma-educate ang atong mga katawhan on the use of social media ba nga kanang responsible use unta sa social media kay maumugod na ang pinakakusog nga mukatap ron nga balita, no? Kanang kuwang pa ng atong radyo di bagtas, no? Sa social media magod nindot, magod kay makakita mantag pictures. So kung makakita kag picture gamay kay pumpano niya 1650, makaingon siya ko nga unsa man eh. Pero if you dig deeper, waka kahibaw na ada story behind that. So inana.
4: Okay.
6: Bitaw, tinuod. Second question, Sir Atoy. Na, sa notice bitaw sa for the capital reports for today, na magod nga phrase nga, Bohol provides a stable, future-proof environment for green investments, luxury ecotourism, and sustainable agriculture, standing as a masterclass in economic growth driven by resource protection. Akong question is, do you see this as Bohol's current situation? Or kung di pa, how do you plan to achieve this? Thank you.
2: Okay, ako itubag, ana. Yes, maogi na atong gipangusgan pagkakaroon. And as I mentioned earlier, ang pag-update sa atong tourism code into Bohol Sustainable Tourism Development Code. So, it's not just development for development's sake, but responsible development para ma-sustain. And then, ang atong pagka-UNESCO Global Geopark. And gi-educate ang atong mga kabatanunan, other institutions, nag-partner ta, aron nga ma-appreciate sa mga Bulanon this unique geological features nato with international significance. Mao na nga holistic ang iyang approach sa pag-amping niini. Not only that, we have positioned ourselves as a regenerative island. So it's not simply restoring or rehabilitating, but mabalik nga mas better pagyot. And asa ka example ni ini Ma'am Char sa tourism, no? People come here to enjoy our nature and be healed. But with our regenerative tourism, our tourists will get a chance to do activities that that will help nature heal itself. So, it will go full circle. And Bohol is doing that.
6: Thank you. Thank you, Attorney. Thank you, Sir Atoy.
4: Arita ni Sin Gingging or si Felix Simbron?
7: May buntag, Stana. Salamat nga di na maunda air ng akong pangutana. Kuan ba, namatikdan nga sa wapatutuki sa provincial government dire sa Bohol ang pagpalambo sa industriya sa turismo. Way back 1980s, ang mga kabaybayunan masuod pa sa mga mananagat nga dili pa bayron. Ang mga mananagat makapanagat pa sa dagat nga atbang sa mga resorts. Ang presyo, barato pa. Ha? Oh, barato pa. Unya, ang mga tagihan sa resorts, dili pa kayo dato. Wa pa ganito ba milyonaryo. Pero, karon ang presyo nagkaanam kamahal, di nakasuod ang mga katawhan sa daplin sa baybayon kay papultaho na di nakapanagat unya na bilyonaryo na og na milyonaryo ang mga tagiya sa resource owner. At pangutana, kinsa man dayon tinuod nga nabulahan aning industriya sa turismo sa Bohol? Bisa kinsa lang ninyo motubag?
2: Okay, ako na dito bag, Sir Felix. Oh. So, salamat sa pangutana nimo. O gang imog yung pangutana, tinood, no? Makapatikbi sa atay.
7: Salamat, Tony.
2: Kay nakahinomdom ko, gamay pa ko, si former Governor Rolando Botalid. Nang ambisyon, murag nakita niya nga kaning na-foresee niya ang sitwasyon karon. And he was even thinking nga ang gobyerno mismo, the provincial government mismo, mupalit o kanang mga beachfront properties aron nga, muna, ang katawhan, ordinaryong katawhan, maka-access gihapon sa dagat. Unfortunate lang nga mula wala ma-realize tong iyang maong plano. So, kanikaron, nahitabo naman gid ni Lex, no, nga ang mga tag-iyahan sa yuta, ilang nabaligya, kay matod pa, og na ako na imo palit, dili ingnon nga, tagpila man tong imong yuta dito. Ingnon nga, tagpila man tong imong bato dito. Aron nga barato ra ang presyo. So muna ang nabaligya, because there's also a need. O niya, ang mga investors, they saw the potential. No? Nasugdan o gay pipila ka mga investors. O niya, nagkanit-kanit na. So, tinood, the direct investors, nakabenefit sila. Naiubana nga nahikawan mga gagawing mangingisda, maupod na nga na-change na pod, imbis ang uban musunod sa pangitaan sa ilang ginikanan nga mangisda, ningana na pod sa hotel and restaurant industry, ningsuod na pod. And there, one way or the other, nakabenefit sila through the industry. Pero it's now part of one ecosystem sa tourism industry, kanit-kanit na. Pero katong sa una nga peaceful, wala pa kaayo, ako gimingaw po ko atong panahuna.
8: Inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at angi ang The Capital Reports. The Capital Reports. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexido Forte.
9: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
11: Rexido Forte.
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
11: Rexido Forte!
10: Mas paspas banat sa upat!
12: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
15: More water, more life.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nauliyan na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nauliyan na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nauliyan na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Nauliyan na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
11: Uy, what ako?
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilabyan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
15: Beach trip or island hopping? Maparty.
16: Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
18: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
20: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
21: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw sa mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
22: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
23: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Proses di WAD yang Raju Seketawan alas 9 Jazz.
1: Broadcast Anchorman gisaligan sa mga bulanon Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Egala, kamusta? Maayong

0: Araga data sa ato sigutanan, happy birthday di ay sa akong nag-inusarang ugangan mga kaigsuonan. Si Mami Attorney Aster Apalis Pulio nag-celebrate siyang birthday karon. Oh, happy birthday di Mami. Ay, oh, pila na edad? Kapin, basta kapin. Kapin si Tinda. Kapin si Tinda. Oh. Ala, sige, happy birthday sa buwan patang karaga birthday di happy birthday kaninyong tanan. Mga kaigsuonan, taliwa sa El Nino, ang atong mga katawahan karon nagpangutana o nga nung baning naamay kusog nga uwan, apoy hangin, unsa ba? Bagyo taliwa sa El Nino. O makisayod ta mga kaigsuonan o unsa ni. Walipay man tag mag-uwan mga kaigsuonan, liban bago kagpilato ka adlaw, pila kabuwan tong giinit ta. In fact, according to reports, mga igsuon, ang El Nino, ang ihang worst scenario, mas tinati na to by October, next month. Hantod pa rin sa Pebrero. Muna mga kaigsuonan nga ato ning subayon karon o unsa ba ni? On-one na taliwa sa El Nino. Unao ba nato ang pag-asa mga kaigsuonan karong buntaga? Usas mga tinugyanan diya sa pag-asa panglaw si Anson Reyes. Mayong buntaga, Mr. Reyes.
1: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa atong kaigsuonang bulanon.
0: Salamat kayo.
1: Yes, pero salamat. Ano ang ulahing lakat sa atong banabana sa atong panahon karong adlaw? Adlaw nga Biyernes, Pitsa 25, buwan sa September 2, 2026. Akagarihan sa alas 3 sa buntag, ang location sa tropical storm nga si Queenie nga naakaroon sa 1,075 km east of extreme northern Luzon. Nga kinigay kusgon sa hangin nga 75 km matagtak na sa sentro. Kung na yung mga pag-uros, maabot nga ito sa 90 km matagtak na. Kung kinisya, nagpabilin siya, nag-irog, kasagpan, taamihan ng kasagpan. Nga na ay kusgon sa pag-irog nga 20 km matagtak na. O samtang intertropical convergence zone nga may nakakikto dire sa Visayas o Mindanao. Para sa katibukang kahimtang sa panahon dire sa atang nasod, ang lugar sa Mindanao, Negros Oriental o Sikihor, kini makasinati o mapanganuron nga kangalitan nga naay mga katag-katag nga pag-ulan o pagpanugdog tungod kini sa ITCJ. Ang nabiling bayan sa Visayas o ang Palawan, makasinati o madagumon nga ito na sa mapanganuron kalangitan nga naay mga katag-katag nga pag-ulan o pagpanugdog tungod kini sa ITCJ. Ang Metro Manila o nabiling bayan sa Luzon, makasinati o ang mapamanganuron nga ito na sa pagkamadagumon nga kalangitan nga naay mga katag-katag nga pag-ulan pagpanugdog tungod kini sa localized thunderstorms. Samtang ang kondisyon sa atong hangin o ang kadagatan, ang lugar sa northern eastern section sa Luzon, kini may kasinato og hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga naay direksyon sa hangin gikan sa Menhang Sidlakan nga to na sa Sidlakan. Ang Visayas, ang Mindanao, may kasinato og hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga naay direksyon sa hangin gikan sa Menhang Sidlakan nga to na sa Menhang Kasagpan. Ang kadagatan ni mga sinati o hinay nga sa kasarangan nga pagbalot nga nagintang nga 0.6 nga ito na sa 1.8 metros. Ang nabiling bahin sa Luzon, mga sinati o hinay nga sa kasarangan nga hangin na idireksyon sa hangin nga variable. O ang kadagatan kasi mga sinati o hinay nga sa kasarangan nga pagbalot nga nagintang nga 0.6 nga ito sa 1.2 metros. Samtang dira sa ito sa probinsya sa Bohol, kinangkinati o hinay nga ito sa sarangan nga hangin nga naay direksyon sa hangin gikan sa Menhang Kasagpan nga ito na sa kasagpan nga ang kadagatan hinay nga ito sa kasarangan nga pagbalod. Ug atong temperatura karon adlaw kita mga sinati og 25 nga ito na sa 32 degrees Celsius. Ug dinhi ra putob kini si Anson Reyes gikan sa pag-asa panglaw station. Daghang salamat
0: Anson, may buntag once again. Yes, salamat sa report Anson ha.
1: Uway sa payan, sir.
0: Manguta na lang tagamay. Anson, no? Kaning bagyong Queenie, nananis sa par, no?
1: Oh, yes, sir. Nisod na siya kagahapon, sir, dire sa atong par.
0: Asa man ni ang direksyon, padong aning maong bagyo nga, Queenie?
1: Ang iyang direksyon karon nag-aerog siya, Menhang Kasagpan, pero wala ra kini direktang epekto dire sa atong nasod. Kaya medyo ubos ang iyang chance nga mag-landfall siya dire sa atong nasod.
0: Menhang Kasagpan, asa napita na? Northern, eastern, northern part, non-Pacific Ocean is,
1: yeah? Yes, sir.
0: So, dili ra nimo landfall?
1: Base sa mga datos, sir, ubos ra ang chance sa kini nga landfall dire sa atong kayutaan dire sa atong nasod.
0: Okay, expected ni nga muhawa sa PAR.
1: Kini base sa atong mga datos, kini mugawa sa atong PAR Domingo sa hapon or Lunes sa buntag sayo, no, gawas na sa atong PAR. Sir, padung na ni siya o ganang Japan na pod, Japan yang direksyon.
0: Mm-hmm. Ah, padung sa Japan. Okay. Mm-hmm. Kaning nasinati na tong mga uwan-uwan karon lately, anso, no? Unsa man ni related ni sa pagsud sa bagyong Queenie sa PAR or lahi po ni siya?
1: ITCG ang atong sistema nga nasinati diri sa ato sa Visayas, sir, o na po yung mga localized thunderstorm.
0: So, kaning ITCG, tingali na-enhance ni siya tungod ang bagyong Queenie?
1: Yes, sir. O, ang hangin mga nagigikan diri sa habagat o kuan, sa aring hangin mga nagdarag sa lubong mo na naikuan.
0: Mm-hmm. So, ang ITCG nga system, naapektuhan ni siya sa pagsud sa Queenie, murag gisapda ni siya sa hangin sa Queenie, morning murag ni nahimo sa mga dagom diri. Naa pa ba ni sa itong forecast? Naa pa ba iuwan rong adlaw o mga adlaw?
1: Ay, karong mga simnahuna pod, nakasinati pagyapon tag mga pag-uwan pod.
0: Ah, okay. So bisan tuod taliwa sa El Nino, no, naay mga uwan-uwan. Unsang orasa ka nga muuwan ta karong adlaw, Anson?
1: Pero ato ba man sir, kasagaran mga uwan ana mga outdoor hapon.
0: Nadili po siya kusog kayo, no?
1: Oo, mga passing ram ganyan, lumalabay ra, sir, ba?
0: So, di kita ka-expect nga uwan nga murag yung mulanat o dugay kayo nga panahon, mga pila ra na ka-uras.
1: Na panahon siya nga mubunok, pero di yung dingog mo dugay, mga God.
0: Mm. So, kaning mga uwan-uwan na to karon, intertropical convergence zone, nag-abot ng mga hangin, nang ibangga ng mga hangin. Mamuna nga nahimo sa dyang uwan. Murag ana, nang ibangga ng mga panganod. Maubay atong hubad na ng ITCG, Anson?
1: Ay, sir, kanang northern o southern hemisphere nga mga hangin mo na mga tagbo man ang nahi
0: mga uwan-uwan. Muna, gatagbo na sila kay gatagbo man o nataw po na nang isinumbagay. Murag na dyan, kasikas nga mahitabo. Muna nga maunang naigo taan ni karon ang kasikas mga hangin.
1: No, just certain.
0: Okay. So, wala ba tayo lain pang muragi ukoy-ukoy nga bagyo nga musod sa ato ang PAR karong mga sunod simana, Anson?
1: Sa atong gato, sir, ginama tayo gapag ibantayan mga bagyo kay sa base sa atong mga forecast sa PAGASA, napatay mga 4-5 kabagyo karon nga tuig.
0: Oh. Mm. Malipay tang naay bagyo aron mabasa-basa po ning ato ang mga kaumahan kay grabe man ang El Nino karon, no, ang worst El Nino nga atong masinati by October. By the way, Anson, apil ba sa inyong pagmonitor ang haze nga gikan sa Indonesia?
1: Yes, sir. Gihantod karon kay nati gyapon tag haze, sir, light haze from inoon pod.
0: Nangabot siya, particularly what place in the Philippines nga mura og naigo kayo aning haze? Mindanao? Asa ka napita?
1: Mindanao, sir. Mindanao, Bisaya, sir. Nanay haze nga atong makita karon.
0: Mm-hmm. Unsa man mabada-bana ba na nato kung kanus anam awa?
1: Pili po ta makakuhan po, sir. Kaya dipindi magupod na sa direksyon sa hangin.
0: So kanang maong haze, mao na ang mga silbi kita ay mga birit, tiny particles tungod sa sunog, no, forest fire dito sa Indonesia.
1: Aso-aso.
0: Aso. So nar na galupad-lupad ya, gisap na sapdar na hangin sa Kapunaw-Punawan?
1: Yes, sir. Nagasa ang hangin, nagtupol siya pa dong.
0: Kuyog-kuyog rupo na sila, no? Unya og maulagi, maapektuhan man taan na kay ang atong ubo o sa anay, no? So naa pa, baga pa ba na? Baga pa ba na ang maong mga haze?
1: Base sa atong kung nakita karon, sir, light ray noon eh.
0: Light ray?
1: Light ray, so.
0: Oh, basin ra og mawa na tong sunog nila dito, mawa na po na, no?
1: Sir, og magsigi pag-uwan po, medyo mukuan, naglandag man siya, murag mawa ra po sa uwan.
0: Mawa ra po siya, mabanlas ra tingali po na, no, sa uwan, no? Oh, anyway. Anson, salamat kayo ha, sa imuhang panahon nga gihatag sa itong tulumanon karon.
1: Why, sa bayan, sir?

ang Indonesia kay naara man sa lubot nato sa Pilipinas, sa Mindanao mga kaigsoonan, no, ubos nga bahin, no, sa Pilipinas, no. So mo na nga pagtira sa hangin og apadong og amihan do, musaka na mo igo gyud ta, no. Pero habagat mudu ko ana, no. So tingali tungod aning mga hangin nato karong sistema. Kaning mga hangin kasagaran magong mga hangin nga gi-feature aning mga reports kaning hangin nga amihan, hangin nga habagat. Habagat is southern na nga hangin, no. Gikan dire sa ato dire sa Bohol padong dito sa Manila, no. Munay maunay habagat ba? Onya Manila padong dire sa Bohol maunay amihan, no. So northern nga hangin, southern nga hangin. Mao na nang itagbo na sila, mao na himo na siya karon nga intertropical convergence zone. Natungod ni ana na anang mga dag-om mahimong uwan. Oh, si Bagyong Queenie naa sa par pero layo ra sa Bohol, no. Tuara ni dapit sa Luzon pero wa ra po ni mga kaigsuunan mo dong og yuta naras ni sa Pacific Pacific Ocean. Oh, la sige amping lang ta kanunay mga kaigsuunan aron na dili ta maigo nining mga panghitabo nato karon, no. Ang problema og mag uwan og kalit og uwan ba wa ta ka pangandam sa ato ang mga panimalay, no. Unya kusog kayo mubaha maigo tag mga landslide, no. Mao nay nagpanghitabo lately sa ato mga silingan pong nasod Nepal og uban pang bahin mga kaigsuonan, no, tungod aning kalit nga kusog nga uwan. Unya wa na guba ang ilang kabukiran gibanlas taman-taman. Oh, God, dahunog tong body of water mga kaigsuonan, no? Gikan sa mountains to the valleys. Oh, gipang hurabas tanang malabyan nga mga balay, mga taytayan. Mao na nahitabo dito sa Nepal, do. Daghanang patay mga kaigsuonan, no? Tungod kay ang nature na mo'y may kuan. Ang nahitabo ato katong ilang glaciers, no? Katong ilang ice. Okay, mga bukid bugnaw mong unang napita. Naamangod ang magko sa mong mga ice bukid nga mga pulos na ice. Unya og kanang ice nga hintapot sa bukid og maunay mahugmo. Mao to nahitabo sa Nepal, ha? Nahugmo ang ice, natunaw ang uban. Daw tuwa dito may dagundon na mga kaigsuonan og hurabas tanan nga mga bay, mga taytayan nga maagian. Adi ta gustong maabot na dire, pero wala tayong control sa kainaiyahan mga kaigsuonan. Pero we can control ourselves o asa tamo posisyon, no? O posisyon ta nga layo sa mga landslide prone areas, no? Kana, layo ta anang dapita. Pero ang atong mga panimalay, naadaprin anang mga suba-suba, peligroso nang dapita, kay uroy umusaka ng tubig, no? Atong mga panimalay na adiha sa mga tiilan, sa mga magko nga bukid, nga watakahibaw mo, kalit lang na o bigay ng maong tubig, bukid, mao po na peligro mga kaigsuonan, labi na kusog kayong uwan, mahumok ng yuta, no? So mas maayo tong murag gam-an na itong agianan ang tubig, ha? Gam-an o agianan. Kabantay ko, no? Padong ka dito sa southern part of Luzon, no? Ang mga bukid dito, no? Na ay murag mga kanal-kanal gamay itong kontor, ba? Gigam-an yun nila o agianan ang tubig kay kusog kayong uwan na ato mo agi, dili ba musurop sa bukid, kaya ang bukid musurop ng tubig, na mahugmo ng bukid. Muna yung makakos o landslide. So, sa ibabaw palang daan, i-manage na ang body of water, no? Pinagi sa pagama o agianan, mga kaigsuonan. Kay kunway agianan, maunang manuhut-suhut na siya ng mga ilawom sa yuta, mahugmo ng yuta, kadugayan. Uso la ba na karong panahon na? So magbantay ta. Kay basin inig, banos aning uwan, mga kaigsuonan, unjag ma-overwhelm ta, di taka panapo ba? Kumpiyansa ta kay ting initron mukalit la mag-uwan matud pa sa uban karong panahon na wala ta kahibaw og anos ay ting uwan anos ay di kay bisag panahon sa El Niño gauwan man bitaw po, no, makalibog dili para sa unang panahon basta summer time init yun na inig June July August September ting uwan yun na karon kay lahi na mga kaigsuonan nausob na gyud ang kalibutan, ha? Nausob na, so kinahanglan mo adapt na ta sa kausaban mga kaigsuonan og muhimo taga mga mitigating measures aron dili ta mabidya ni mga igsuon ini tong pagpuyo ni ining maong very challenging nga kalibutan karon, not only the challenge against the environment apan sa atong mga ekonomikanhong kinabuhi, politikanhong kinabuhi, atong nasudnon nga kinabuhi, atong kalibutanong kinabuhi. Okay, nagubat na mga kaigsuonan, bawag asa ni padong at World War III na ba ning nganon ning mga nasod ron din.

mga dagkong nasod nang giaway man, ha? Nang gisinumbagay man, ha? Si Russia o si Ukraine. O, katong taga-Poland nga hong gi-interview do itong niaging adlaw do, nakita me, ha? Crazy government, Russia, crazy government. Crazy government ko ng Russia, mga egzoon. Matod pas mga Polish people nga itong na-interview. Ha? Crazy government, ha? Karon crazy Trump na po ang tirada ron, ha? Oh, tungod kay murag underdog ang Iran kay giadzo-adzo, kinsa tong murag superpower, mooy bad boy mga kaigsoonan, no? Oh, pero ang pasultihon tong uban, bad boy pod ang mga kundas sa Amerika, sana may tinuod aron mga igsoon, na. Oh, si si Trump karon gibirahan sa mga sa United Nations no mga tao dito, ha? And the same manner ang mga presidente sa Turkey ug uban pa gibirahan pos ni Netanyahu. Mura ba mga kaigsuunan o vocal na kaayo against America and Israel ang uban ng mga Arab leaders? Asa ka padung na? No? Musilaub ka na sa usa ka full-blown nga Gulf War mga igsuon? Pagkakaroon, ang nagsinumbagay dito, Israel ra o Iran. No? O niya, karon ni palit sa away, may appeal pog away si Houthi. Houthi, si Saudi po ijanggi ukoy-ukoy kanunay og bira-bira. Si Saudi moragwa pa kayo pud mo responde daw no sa kahay game plan aning Saudi mga igsuon. Giadyo na ni og bomba sa Houthi. Kaning Houthi silingan ni sa Saudi no. Kun ang Saudi Arabia ato ning ibutang nato nga mao ni ang Dawis Panglao Island, ang Houthi mao nang Dawis kanang sentro sa Dawis, ha. Umunay Houthi area, Yemen, Yemen mga kaigsoonan nga nasod, no? So sige siya bumba karon sa Saudi, wa mo appeal pa po si Amerika, wait and see ra po sa Amerika, calculated silence sa mga Amerika mga kaigsoonan ng ilang gihimo. Kay tingali mo saw-saw sila, ug mulaban sila basin og mulaban pud uban nga mga Arab countries, no? So ana, hinuon mura ba og ma-paralyze na hinuon taman-taman ang supply sa lana gikan sa Saudi, no? So murag they are very careful about ani mo ang sitwasyon ron mga kaigsoonan, no? Kay wa ka kadungog pa nga si Saudi murag mi mi adyo og baos pod sa Houthi. Ngano ka na? Basi gitudyo po na sa Houthi og papumumba to provoke America, and that provocation mga kaigsoonan would lead to a big war. Si Iran labanan na sa ubang mga Arab countries. So Arab countries versus Israel and America. Lisod na ng awaya mga kaigsoonan. Pagkakaroon, wa pa kaayo mo bumba-bumba ng ubang Arab countries, ha? Mga kaigsoonan. Nining away karon sa Iran, Israel o Amerika. No? So the Houthi factor, wa ta kay ba maunay usas mga pamaagi, ha? To provoke mga kaigsoonan, ha? Sa Amerika nga mo appeal, ug once nga mo appeal na, mauna na mga kaigsoonan, ha? Full-blown war na baka na dito. Mauni, ang ato ang mga pag-ampo, mga igsoon, nga unta, makabot ang kalinaw, nang dapita, nga unta, mahunong na ng gubat, mga kaigsoonan. After all, matod pa pariharatang tanan, mga anak, sa ato ang langit nun nga amahan, mga igsoon. Oras 33 minuto, sumana kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon.

0: 34 minutes after 9 o'clock mga kaigsunan sa atong pagpadayon na karong adlaw mga kaigsunan. Doon na po tayo segment na ito karon ang ito ang Medicine Week, sanglit the whole week. Karong simanahan mga kaigsunan, atong i-dedicate kini sa pag-feature sa mga kalihukan sa ato ang sektor sa medisina. So nauban kanunay na ito, matag-adlaw din sa atong tulumanon ang mga doktor mga kaigsunan sa Bohol Medical Society. Aron pag-discuss na ito mga kaigsunan sa mga importanteng butang angay na itong hibawan, kalabot sa atong panglawas mga kaigsunan. So today, niauban na ito karong buntaga mga kaigsunan, no? Ang usa ka anesthesiology anesthesiologist so da po niya sa Bisaya ani anesthesiologist daw wala way Bisaya ne ino manupukay ato lamay nag manupukay borbida niya uban na to ang manupukay mang injection ay mga kaigsunan ato lamang inon og maminhuray maminhuray di ba kay ang anesthesia pabinhod man na okay. Ato lamang gamag Bisaya ni ron. Niya uban nato ang maminhuray. Manupukay maminhuray mga kaigsunan. To discuss about kabahin aning anesthesia mga kaigsunan. Unsa gyud ang mahitabo kung maanesthesiahan ang ato ang mga katawhan. So niya mga kaigsunan uban nato karon ang usa ka doktor mga kaigsunan, a registered nurse. At the same time, usapon siya ka-registered nga medical practitioner, doctor of medicine, mga kaigsuunan. Niya, uban nato si Arthur David T. Magno. Arthur David T. Magno, Doc, mayong buntag. Welcome sa atong tulumanon inyong alagad.
1: Mayong buntag sa atong mga tagapaminaw. Ang title karon sa atong discussion, no, ginatawag na ito. Ang title ani is, unsa gyud ang mahitabo kung ma-anesthesia ta, no? Mayong adlaw sa tanan, ako si Dr. Arthur Magno, usa ka anesthesiology graduate sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Karong adlaw, atong hisgutan ang usa ka butang nga halos tanan pasyente na sila yung mga questions, no? Ang kasakit or pain. Ug usa pod ka butang nga kasagaran mahadlok ang pasyente ang opera ug ang anesthesia. Nasla yung mga questions like, Doc, basin dili na ko makamata ana. Doc, basin makamata po ko sa akong opera. Or napoy questions nga, Doc, basin ma-paralyze ko. Kanitanan, mga normal rin siya nga pangutana. Maukaroon, ato rin siyang isimplify. Atong i-explain nga masabta na sa atong mga listeners. So, ang unang nga parte, unsa man jud ang pain, no? Ang pain or kasakit, usa ni siya ka warning system sa atong lawas. Imagino ninyo nga nagluto mo sa kusina. Unya aksidente, mahikapan nimo ang init nga kaldiro. Ang normal reaction nato, muhintag, agay! Dayon kuhaon nimo imong kamot. Nga naman, kay nadawat sa imong lawas ang warning sign nga muingon imong lawas, huy, init ni, kuhaa imong kamot. So ang pain, dili na siya ordinaryo nga sensation. Kung wala tay pain, delikado kini. Imagino ni mo nga nakatamak ka og lansang, no? Hait man ang lansang. Nga walay warning signal ang lawas. Magpadayon niya kag lakaw nga naay lansang imong tiil. So ang pain, usa na sa kamaagi nga alarm system siya sa atong lawas. Next question, nganong lahi-lahi man taog pain? Nabantayan nato nga kung pareho kita og samad ang usa ka tawo, pasabot ba kini nga pareho ra ang pain, pananglitan? Duha ka tawo pareho na operahan o procedure. Ang usa mo ingon, okay ra man dok. Ang usa, gago po sa kasakit. Siya, dok, sakit kaayo. Kinsa man ang sakto? Pareho. Kay ang pain kini subjective. Pasabot ana ang pain or kasakit nga gibati dili pasabot nga pareho ang pain nga gibati sa laing tao. Daghang factors no maka-affect sa pain. Na stress, uban anxious sila or nahadlok sila, ang uban pud na yung mga previous nga experiences sa pain. Mao kung ang pasyente mo ingon og sakit kayo, Doc. dili nato dapat tubagon og gamayra na uy. Kay para sa patient, tinuod gyud ang pain nga iyang gibati. Karon, let's proceed na sa role sa anesthesia para sa pain. Ang pinakasimple nga explanation, ang anesthesia mo ang paggamit og mga tambal aron makontrol nato ang pain, pagkahibalo ug response sa lawas kung naay procedure or opera. Pero importante ni masabtan nato no mga listeners, dili pareho ang tanan anesthesia. Dili pud tanan pasyente kinahanglan patulgon. Kay daghang klase og anesthesia no, lahi-lahi na sila. Ang first nato is ginatawag og local anesthesia. Kini ang pinaka simple no. Ang first example nato pananglitan, magpaibot kag ngipon kay sakit kay imong ngipon. Ang anesthesia nga ibutang sa or i-inject no sa imong dentist is ginatawag og local anesthesia. Unsa may mahitabo? Ang area nga gi-injectionan sa imong doktor moto siya ang mabanhod. Pero sa local anesthesia makahibalo gyapon ka unsay nahitabo. Makahistorya gyapon ka unya makahuna-huna gihapon. Pero ang area nga gi-anesthesyahan sa dentist dili na makapadala og pain signals no. In fact, makadungog pa ka sa imong dentist nga sir or ma'am, ablihay imong baba. Inig-ibot sa dentista sa imong ngipon, matinga na lang ka kay wala na, giibot na imong ngipon. Another example, no, kanang tuli. Tulion ang mga bata, ang anesthesia nga gi-inject sa doktor, local anesthesia rapon ni para dili sila makabati og sakit sa paghiwa, niya pagtahi. Ang mga bata, kasagaran, magduwa ra na sila sa ilang cellphone, no, matarang bata. Yeah, samtang gituli sila. Sa pud kay example diri no ang atong mga base natay mga listeners nga hilig pud anang pagwapa kanang ginatawag og microblading nasa brow clinic no. Local anesthesia po na siya kanang gipahid sa kilay no ang mga clients usually matugra po na sila. Wa na sila kibaw humana ilang kilay. Next, let's add to na ta sa higher nga level nga anesthesia nga ginabuhat na mo sa hospital, no? First example ani ginatawag og spinal anesthesia. Kani siya ginabuhat ni sa mga pasyente nato nga muagi og cesarean section or ginatawag CS. Ang tambal, ang local anesthesia, gina-inject kini duol sa nerves, no? Dito sa spine dapit, sa subarachnoid space. Para mabanhod ang half nga part sa lawas no, ang mga pasyente ani di sila kalihok silang tiil, di pud sila kabati sa paghiwa sa obigay ni silang tiyan. Ang advantage ani matara ang mother no, daghan gay ko patient sa galyares sa una, inigawas silang bata, maghilak-hilak na ng bata, apil pud ang mama muhilak na skalipay kay kadungog sila sa ilang bata. Ang usa pud ka example no, diri napon ni sa atong hospital diri sa Galyares, ang epidural anesthesia ang ginatawag sa mga inahan. Gina-research po ni nako katong pag-residency nako nga painless anesthesia no. Ang pasyente inigsugod siyang labor, kung musugot siya mo consent nga magpa-anesthesia siya, ginatawag og epidural anesthesia. Posible ni siya ihatag sa pasyente aron inig-labor niya no, wa siya'y mabatian nga sakit. Mura po ni siya og anesthesia para sa mga gusto nga normal gyapon ilang delivery, pero very much na minimize na ang pain. Muna siya'y nakanindot sa atong regional anesthesia. Katulo na tay general anesthesia no, muna ni ang katong patulgon ang tao. Sa simple explanation, ang patient mahimo siyang unconscious. Naagi ni siya sa combination sa tambal. Pero kani siya ang dapat masabtan sa atong mga listeners kay dili lang ni siya basta kay patulgon ka. Sulod sa imong operation, ang anesthesia team nagsige na siya, ang anesthesiologist gasige na siya monitor sa pagginhawa, mga oxygen saturation, ang blood pressure nimo, heart rate ug ECG, no, apil ang carbon dioxide, temperature ug uban pang mga vital signs. So sulod sa OR samtang giopirahan ka, ang anesthesiologist naga-monitor gina siya kada minuto sa imuhang kahimtang hantud sa mahuman ang operasyon. Doc, makamata ba ko during surgery? Kanipod, usa ka common nga question sa atong mga higala, no? Ang tubag na to ani ang anesthesiologist, continuous na siya ang pag-monitor sa pasyente. Siyempre, magkadugay ang operasyon, gina-adjust ra po na namo ang tambal para ma-ensure nga komportable ra ang pasyente na to lagid siya sa tibok operasyon. Ang goal sa anesthesiologist is safe, no, controlled, unya komportable ang pasyente to sulod sa tibok opera. Mao na nga importante ang sakto nga monitoring, unya kini general anesthesia ginabuhat ra po ni siya sa mga trained nga eksperto sa general anesthesia. Next question, base no, no na po uban, makabati pa ba ko, Doc, og sakit kung na general anesthesia nako? Sa imong opera, no, ang anesthesiologist mag-control na siya sa imong consciousness or silbi wa kay alamag sa imong operasyon. Ang pain ginakontrol po ni sa tambal samtang nag-monitor po sa imong vital signs. Ang dapat na tumasabtan sa general anesthesia, dili ra ni siya ordinaryong tulog, no? Di ni siya parehas nga nakatug ka, nginigmata ni mo, agay sakit. Ang anesthesia team, no, maghatag nagtambal para i-manage imong pain during, no, sa sulod sa operasyon o also inig kahuman sa imong operasyon, depende sa imong procedure. Pag mata ni mo, posible na akay mabati nga ngut-ngut, hapdos, or sakit, no? Pero kani, gina-address na dahil sa imong mga doktor, tagaan ka klase-klaseng tambal para makomportable. Maong anesthesia plan, dili ni siya pareho para sa tanan. Example, lahi po ang anesthesia nga requirement sa mga minor surgery, katong mga tuli, mga tangtang o gagmay nga bukol, lahi po ng anesthesia sa cesarean section, mga balik sa bukog, no? O mga brain surgery, major surgeries, lahi po na siya anesthesia. Okay, lahi-lahi nga procedure, lahi-lahi po ang anesthesia o panginahanglan sa pasyente. Next part na to, no? Doc, inikahuman ba sa opera? Makabati ba kog sakit? Simple ra po ng operation, no? Ang explanation ani, kay inikahuman sa opera, ang effect man sa anesthesia eventually mawala. Di man pwede po nga anesthesyahan ang pasyente forever, no? So, ang lawas nga na nahiwa, syempre na ay damage sa tissues. So, normal ra nga na ay pain ang pasyente. So, ang goal man nato ani is dili zero pain, no? Pero kani siya ang tambal nga ginahatag sa doktor nga inikahuman sa imong opera, ang goal ana is maminusan siya nga komportable kay ang pasyente, murag halos war apo siya sakit na bati para makapahulay, makatug siya og tarong, makaginhawa kay bang pasyente nga gioperahan sa gallbladder, apdo ba na siya, apdo, makaginhawa sa lagtarong, no, makalihok nga makarecover. Kaya ang pasyente nga makalihok, mas paspas sila makarecover. Then next, unsa man ning mga tambala para sa pain control, no, daghang klase natay mga paracetamol, ginatawag namo diri og NSAIDs, ang pangan ani common, no, Alaxan, mefenamic acid. Next po, na po yung mga tambal nga usually normally gi-administer ni sa hospital kay kontrolado ang dose, mga opioids sama sa morphine ug uban pang mga tambal. Ang tawag na mo ani, no, medyo complicated siya ngan, is multimodal pain management. Sa pinasimple nga terms, mo siya og teamwork. Gamay-gamay nga dosage sa klase-klaseng pain medications para kombinasyon siya silbi aron dili ma dako ang dose sa usara katambal. Dok, basin maadik ko anang tambal sa pain control, Dok. Labi na kaning opioids. Unang, ang kaning opioids dapat rin sa isa ka lisensyado nga doktor nga na ay licensed to prescribe no these opioids or regulated drugs. Kung kinahanglan ang sakto nga pasyente, sakto nga dosage, o sakto nga panahon sa pagtambal gamit aning mga opioids. Karon aron ma-address po nato no posibleng mga myths or unsa bay Bisaya anang myths, sir?
2: Myths.
1: Pagtuo-tuo,
0: mga tuo-tuo. Oh, yeah, tuo-tuo.
1: Kana. Myth number one, no, dili nakamakamata og anestesyahan, no. Kani dili ni tinuod. Ang teknolohiya o pagka-advance sa anesthesia karon, mga tambal, gina-measure na na sila kada kilogram sa pasyente, no? Gina-adjust na siya, gimonitor sa anesthesiologist. I-timing na po na siya o hapit na ang opera, gina-ubsan na po ang dosage para ma-timing in ikaw man sa opera, pwede na nato ma-inatawag na mag-emerge or pamathon na ang pasyente. Myth number two, once ma-anesthesia ka, makalimot na ka forever. Makalimtano na kuno. Dili pod kini tinuod. Kay ang tambal nga gihatag sa pasyente, temporary ra ang effect ani. Or kanang enough ra siya para sa imong operation. Nga kani siya, hindi ka mong supira, dili na mo siya ihatag. So, dili pasabot anak. Permanente nga mawa ang memory sa pasyente inig og ma-anestesyahan. Next, myth number 3, na may uban pod pasyente mo yun sulag, mas maayo pa nga ang tuson lang ang sakit. Dili pod kinikinahanglan, no? Ang pain, kailangan ni siya para i-control para dili siya istorbo sa pag-recover sa pasyente. Busa og naisakit, ingnadyod imong healthcare team nga nakagibati para matagaan og tambal. Myth number 4, no? Anesthesia, igo ra kagipakatog. No? As early explained ako earlier, dili ra ni siya pareho atong normal nga pagkatog, nga igo ra kapukawon. Kani siya is controlled ni siya sa imong anesthesiologist, nga ginamonitor po ka hantod sa mahuman ng opera. Kani, last na po ni nga myth, no? Basin, kay common man kayo ni sa mga buntis, mga surya storya sa atong mga mothers nga basin ko no ma-paralyze ka og ma-spinal, no, sila huy mabaldado ko no kag ma-spinal anesthesia. Kana siya dili na siya ang maong normal effects sa spinal anesthesia. Ang pagbanhod no og kahuyang sa paa, temporary ra kaning effect sa spinal anesthesia, no. Syempre sa tanang medical procedures nagapoy mga rare complications. Pero kani siya very kung ginatawag og rare, halos di gyud unta ni dapat mahitabo, no. Busa ang spinal anesthesia ginabuhat ra gyud ni og trained professional, unya na ay close and very meticulous or kanang tutok gyud nga pagka-monitor, no. Hinundumi ang spinal anesthesia temporaryo ra nga pagbanhod og kahuyang sa tiil. Dili kani siya paralysis. So ayo dayon og ingon nga ay Pasko na, Dok. Di ko magpa-anesthesia, Dok. Kay mo nang mas maayo gyud nga mangutana ta sa eksperto na to sa anesthesia kaysa magpa-minaw lang ta ng ingon akong silingan nga maka-paralyze na siya, no? So, busa mga higala, normal ra nga mahadlok ta natay mga questions. Pero ang importante, mangutana ta sa atong doktor kung natay mga questions. O clarifications, no, ang anesthesia dili na siya angay kahadlukan. Kini usa sa kapamaagi nga matabangan nato ang mga pasyente para maoperahan, safe sila kay tiaw bay operahan ka nga wala anesthesia, di baka mo siya git anas kasakit. So, mora na ang akong simple nga message today unta namoy nakatunan sa atong sharing for this BMS week.
0: Salamat kayo, Dr. Arthur David Magno, anesthesia atong manupukay, maminhuray. So mayuskot kag anesthesia, Doc. Balikon lang na to para rani before the procedure or whatever procedure is that, whether it's normal or minor procedure.
1: Yes,
0: and,
1: sir.
0: And dilit lang ni injection ng anesthesia or injection yun ni tanan.
1: Daghan mag-klaseng anesthesia, sir. Katong katulo na ko yung example, katong sa kilay bitaw.
0: Oh, karam. Murag lang bahiran ka.
1: Kuha na siya. Cream po na siya ng anesthesia.
0: Anesthesia. So, maura, so duhar ka klase. Kanang murag cream type o injection type ang anesthesia.
1: Na siya uban i-injection. Ang kanang cream, sir, naman diha ang ingredient an is lidocaine. Muna siya ang mukabinhod. Anesthetic. Muna yung makapabinhod.
0: Muna yung makapabinhod.
1: Ang difference lang niya ana is katong yung preparation. Kato siya ipahid.
0: Ipahid.
1: Oo. Pero ang anesthetic na siya, muna itawag o local anesthetic kanang lidocaine.
0: Sa sa lingwahe sa medical, na ay local, na ay regional, na ay general. Sa lingwahe sa politics or koan, na ay local, na ay regional, na ay national. So lahi ang inyong national, general ang inyong national. Napay international. Pero ang inyong ha, local, regional, o general. Ang general, mauna ang anesthesia nga mura o ibutang na to mas dako nga operasyon na. Na kinahanglan yun i-render ka unconscious.
1: Ang general, sir, mas kana siya is reserve na siya sa mga operasyon. Usually, no, kay ang spinal, katong giingog regional, paubos man na sa lawas.
0: Paubos sa lawas na.
1: Kung, syempre, o, aray na tas opera diri sa ibabaw, nawong, sa brain surgery, mga heart surgery, ato na ito mag-general anesthesia. Kailangan so, natug ang pasyente.
0: Kailangan natug. So, render paralyzed ka na. I mean, unconscious.
1: Unconscious.
0: Unconscious ka na, no? O general.
1: General.
0: Pero sir, regional, napaka, makakuan pa ka.
1: Makasturya pa. Makasturya ka. Makadungog pa ang pasyente.
0: Pero, kakibaw nga, gitupok-tupok, gikuan na dahil ka, gihiwa-hiwa na ka, pero
1: di siya kabati
0: di
1: sa hiwa.
0: Di siya kabati sa hiwa.
1: Ang uban, sir, makabati sila nga nin kuot sa ilaw, pero dili siya sakit.
0: Dili sakit.
1: Oo.
0: Okay. So, mao man na, okay, wa man kay choice, umagi jud kag procedure, operahan jud ka. You have to go through the needle of anesthesiologist, no? Kay mao man jud na, no? Pero mao lagi na, wa tay choice, mao man jud na mahitabo na to. Pero sa kabalaka sa uban nga, basig mo rin nakaingon, nga malimtanon ako, it has no effect. Well, why association? Why relation? Ang kalimtanon sa tao o ang anesthesia nga gitupo.
1: Ala, sir, kay ang tambal sa anesthesiologist, temporary effects ra siya.
0: Unsay mahitabo do kun manubra ang anesthesia?
1: Monay dili jud, monay butang siguraduhon jud namong di mahitabo.
0: Kay kun mahitabo na peligrosong numero.
1: Peligroso.
0: Peligroso. Mas monang, maju pay magkuwang.
1: Dili pod, sir.
0: Dili pod. Ang kay sakit man.
1: Ang sakto nga dose yun. The sakto. Right dose for the right patient. Yun na siya always.
0: Ato lang gi-picture asa dapit ang mga kaya anything we do, there is always that risk factor, no?
1: Yes,
0: so, ang risk goan ng anesthesia kung madaghanan. Madaghan nag-dose. Unsa yung unang maigo? Heart?
1: Depende, sir, sa tambal. Kaya klase-klase mo na sila o side effects. Munang kanang amo ang mga tambal, calculated yun na siya.
0: Calculated yun. No?
1: By the weight of the patient.
0: So ang duwa ani unsa gidak-unon
1: gidak yes sir usually
0: gibugaton
1: gibugaton sa pasyente
0: gibugaton
1: dili lang pud kay gibugaton per se no na pay uban nga bugat kay daghag body fats na pay uban bugat kay dagko kay lawas or taas so magdepende ra po na siya naman may different kinds of weight no og i-discuss na to medyo technical na kayo siya pero
0: okay.
1: Ang pinaka basic yun ana is calculated yun siya
0: calculated
1: per patient.
0: Per patient. Oh.
1: So, dili siya pare-pareho nga plano. Kung kita ay kani siya, mura ni iyahang tambal, mura po ni sa sunod nga pasyente. Ginap, sa English pa, tailor fit. Gi-design gina siya
0: design para sa usa ka tao. Dili tanan applicable sa usa ka tao mo-apply sa uban.
1: Yes, sir.
0: So, unsay dosage sa usa ka tao, dili po na mo pare sa uban. Depende sa iyang gibugaton, iyang weight or structure niya. Dako na mong tawhanan eh. So, ugamay rin anesthesia. Kamingking rapadong ng anesthesia eh. Mubati igapong sakit ni siya kung inanira ka daghana. No? So, inanak kita hay. Okay. Yes, sir. Unsa pa may ubang gihimo sa usa ka anesthesiologist other than manupok diha sa ato ang operating room on unsa pa uban natong mga og sa pare pa ni apostolado. Unsa may uban?
1: Ang anesthesiologist sir dili ra pud mi manupok no ang coverage pud sa anesthesia is airway management no.
0: Mm. Unsa man dok?
1: Kami ang mga experts nga mag-secure sa agianan sa hangin sa pasyente.
0: Ah, okay.
1: Oh.
0: Agianan sa hangin.
1: Oh, kanang giingnon nila tubuhan ang pasyente. Tubuhan. Oh.
0: So kanang mayog tubo, anesthesiologist ang mo.
1: Ang pinaka best nga mo tubo sa pasyente, anesthesiologist.
0: Anesthesiologist. Oh. So kanang nay mag-opera nga maglisod na ginhawa murag iagi kag tubo.
1: Yes,
0: anesthesiologist din. Oh. Okay. Sa ato pa manubuhay di pud mo, ha?
1: Manubuhay
0: mga plumber, ha? Ah, plumber, ha? Ah, okay.
1: Yes, sir.
0: Bita, Dr. Arthur David, salamat kayo ning imong pagpasabot sa usa ka trabaho sa usa ka anesthesiologist, no? Anesthesiologist, manupukay, manubuhay, maminhuray, no? Og pagpasabot nga dili ta angay mabalaka kabahin yes, niini, no? Kay usa ni sa mga angay buhaton nato aron po ta mahimong magmalampuso ng atong usa ka operasyon.
1: Yes, okay. Sir.
0: Dr. David, salamat kayo sa panahon sa imong gi paambit na po nato karon dinhi sa atong pagsaulog sa Medicine Week karong panahon na. Ini parting words, Dr. Arthur.
1: Wala ra og naay mga medical concerns, always consult sa inyong doctor aron matubag dayon.
0: Salamat kayo sa Bohol Medical Society for featuring Medicine Week mga kaigsoonan. Salamat kayo sa Doki ato ang kanang magbalantay sa itong kasing-kasing, Dok. Diba? Oh, yeah. Salamat kayo. Ikaw man ang nag-procedure sa akong ugangan, Dok. Ha? Ikaw ba ito, Dok? Pacemaker. Ah, okay. Peace be with you, Dok. Ha? Peace be with you. Mga kaigsoonan, salamat kayo. Og nahuman na nato ang ato ang Medicine Week. Napo ba ta sunod semana? Wala na? Pickleball tournament. Okay. It's good for your heart. Good for your health. Duwa-duwa pa ugnat sa kusog. Thank you so much mga kaigsoonan sa inyo pong pagtubay ning atong atulumanon na inyong alagad. Og napupos naman mga igsoonan atong sa kasimana nga papanaguban. Ako na lang magpasalamat kanyo magadasig kanunay sa atong mga suking tigpaminaw. Nga kanunay kita mututok sa atong mga tulumanon sa DYRD inyong alagad da karong nga Lunes na pod mga igsoon. Dinhi lang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang.
5: Para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kasyali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
12: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa Bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
15: Uba!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
7: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo o pag-alagad gikan sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ubos sa pagdumala o pinangalohan sa atong talahorong gobernador, amahan sa pagpangalagad, Gobernador Ares Aumentado, inabagan sab sa atong mga halangdon sab ng mga opisyalis ning lalawigan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan, nga mipaabot sa serbisyo ngatos nakadaiya nga mga lugar o kabarangayan dinis lalawigan o ang katawhan igsuon nagkanayon. Salamat Provincial Government, salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, ang mga tagdumala. Uban sab kanato nining Mount Tolomanon, sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD, sa Master Control, mga kaigsunan, Engineer Gilbert Tolop, kauban namo pagpalupad sa mong mga tingog, mga kaigsunan. Samtang diri sa video, Jerry Kihok, uban sa akong kauban, gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Biyernes. Ako si Loloy Tutas, kumusta, may buntag ka ninyo?
8: May buntag ka natong tanan, mga kaigsunan among mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsunan gawas sa atong probinsya sa Bohol o gawas sa atong nasod nga Pilipino. Sa makausap pa, nagpasalamat ta sa labaw makagahom nga karong adlaw kita garan sa kitag maayong panglawas. Although napatay si Pod ug ubo bro. O kami nang hinaot nga diri sa studio nang hinaot kami nga kamo dinha sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan kunain ka man karon, gitagaan usab kamo og kalig-on capsize sa inyong panglawas. May buntag ganatong tanan. May buntag Engineer Gilbert Tulop.
7: Bro,
8: may buntag bro.
7: Kining buntag bro, mo pa nay jamog, mo pa atuguan bro.
8: Oh lagi.
7: Sa ito ang tatanaw.
8: Morning ang
7: nayamog.
8: Jamog sa kabang kabuntagan. Jamog sa kabuntagon, misidlak sa dihang migitib na ang
7: bidlisyo sa adlaw.
8: Bidlisyo haring adlaw. Oh. Bidlisyo ni haring adlaw.
7: Oh. Ng, ha? Ang ay gani unta bro nga butang handumon ang mga magbabalak.
8: No.
7: Basig masakpan ta ba?
8: Ako kay ba ko mubalak kaniadto?
7: Oh.
8: Kay mo may tong gamiton og kanang mangilad tag chika.
7: sa to.
8: Bitaw. Ah, karon. Karong adlaw, pizza 25 na.
7: Nay makadungog bro wag tong kamuha.
8: Bitaw. Karong adlaw, pizza 25 na sa tong
7: bulan na.
8: Bulan sa September, no? Kunya next month daw na. Matapos na ang atong bulan sa September, magsugo na sa tag Oktubre nya. Na, dagkaduol na ang Pasko ug ang ato ang pagsaokuan kaning All Souls Day o All Saints Day, no? Sa Nobyembre. Anyway, karong butaga, doon na ba kay pang shout out din na, bro?
7: Ako na lang kubon tanan, bro. Akong shout out sa tanan ng mga tagpaminaw ng mga batanon. Ari ko sa mga batanon, bro. Kaya yes. Nakalisa yung mga batanon nga magpaminaw sa atong programa. Bro.
8: Yes, dagan. Kaya
7: nila undanon sa mga punto nga pag-aisikutan. Basin yung mga batanon na, bro, panahon nagdayon pang eleksyon. Nadayon ba?
8: Kapitan? Wapa. Tuwa na sa lamisa kuno ni PBBM. Og unsay mahitabo ato. Pirmahan ba itong maong oktaba sa itong BSKA? O di ba? Depende na lang, no? Ano sa may tig-piling? Og kuan, bro?
7: Di kay ko sigurado. Kay wakay ko magsunod, ana, bro.
8: Di ba one month na siya, piling?
7: Mga duhara ka simana, mantingala.
8: Duhara ka simana.
7: Ang nanagani sa Manilig, bro, at bang barangay.
8: Doon na sa Manilig, mag-dag silig. Manilig sa gymnasium, kaya mo lansa yung iske, no?
7: Gawas Manilig, bro, kanabit ang mga paragayo. Pukungan, gani, murag mulingkod sa punuas paragayo. Kwa-kwaon itong mga gaay-gaay ng mga dahon. Laya na. Daga na, bro.
8: Mudagan. Daga na. Yan na po yung gasigig ngisi. Gangisi nga hapit, gisi ng wait na dako kay ngisi, no? Lumalansaray na. Lumalansaray na. Either kapitan o barangay kagawad. Anyway, manghinaot lang ta. Unsay may tabo ng ilahang kanang oktaba ang BSK election nga naa naman kuno sa lamisa ni PBBM o kun sa iyang plano ani
7: no lagi kana pung kumilig, bro, ila man trabaho makapadasig pud bisag murag di idayon ibutan ta pananglitan di idayon kay magsige man sa giingon nga gaandam eh kay mandato
8: bitaw
7: gaandam so ang uban pod nandukad-sukad na pero maulag ini eh. Anha man po manilhig, bro, sana ay daghang makakita.
8: Bitaw po.
7: Oo, di ba?
8: Ato na yung shoutout ang ato ang mga miyembro sa ato karong CSO, no? Nga culmination program na karon. Ana sila sa Pandati, no? Unyang hapo palis, maghimo sila ko sa ka-sports fest, no? Unya, muraga basin ay boxing itong sports fest man.
7: Unya si bro nimo katong katong usana murag gat trainer ba trainer
8: basin basin tuwa karon bitaw money culmination sa itong CSO week karon no naa sila din sa tuang Pandati dunay programa dito mag closing sila niya ni kahapon. Ano na yun sa ka-sports fest ngayon lang himoon sa tanang mga miyembro sa CSO na to. Na kanigong ato ang mga CSO, katura pong accredited sa atong ISPI sa lalawigan sa Bohol. Ang maong mga CSO, more or less, mga 100 plus ni sila.
7: Dagan-ubay-ubay sa mga.
8: Kanigong role good sa CSO, ato sa aning hisgutan gamay, ang role sa CSO, kadang nindot magungo nga sa usa ka local government units adun ay imong papilon ang mga CSO labi na ning mga decision makings no o kaning evaluation kaning ilahang pag-evaluate sa mga projects no unya day in fact na ay uban din na nga ga investigar og mga projects kaning kwad kay katong Garci Turina bro numdum ka
7: ing hit
8: mo gitoy pag-una nga putok sa Department of Agrarian Reform nga dunay binuang sa pag kanang BOS nga scheme kanang voluntary offer to sale sa usa ka dako kaayo nga mga plant kaning kuan kanang plantation og tubo or kuan ba
7: sugar plantation
8: o kaning mga hasyenda no katotoa siya ang nakapaggang ato nakahibaw ato tungod to sa usa ka NGO nga doon ay pag-imbestigar pa nila ang valuation adto sa yuta no dako kayo ang valuation pero not suitable for agriculture kay bakilid na gani ang dagkong bato sama sa nahitabo din na sa tulong Negros Oriental Santa Catalina no nga usab ka NGO ang nakabantay sa pag sa assessment nila murag nagkakumbuya ang taga daghang agency nagkakumbuya pero dahil si mga NGO nga nakakita nga bakilid dagkog ba to di na gyud matabang og adto pa magtanom ang mga farmers so ilang gi gamag report o nya gi kuang pa re-evaluate o validation o kanang valuation.
7: Mm.
8: So nakita nga dili gyud angay ang valuation nga gihatag sa kaning katong mga taga Department of Agrarian Reforms, taga Land Bank nga dako ra kaysa ilahang pagbaligya sa kuan sa maong yuta. So mo to nga murag yun ani ang role sa atong mga CSO.
7: Mubantay gyud.
8: Mubantay ta sa mga project sa gobyerno. Rodi masayang ang mga kwarta sa atong gobyerno.
7: Sa ato pa ang magbabantay nga naa sa gobyerno bro. Minus-minus og uptake ingnon ta lang. O arungway may ubos. Minus-minus og kaaktibo kaysa CSO. Kaya kay ang nakadiscover mga
8: NGO, NGO. Yes. In fact, doon na to'y murag, dinala na ako, kuwala nga, doon na gipatay at to kay, tungod kay, doon ay namatay at to kay, kuwan, at to, tungod at to, no, nga, maulagi na, gisumbong sa usa ka NGO, nga, sobra ra ang valuation sa mong lote. So, inani ang role sa itong mga CSO, kaning Civil Society Organization. Nga, usan is mga watchdog within sa usa ka LGO bisan sa ato probinsya sa Bohol gitap ni nato og mga doon na po yung mga decision making ani kini tuwa magud na sila sa mga field no
7: so sila mismo ang nakatanaw gyud
8: nakatanaw dito og unsay real situation pareha po sa to ang office sa PCDO nga to abot sa field pirmi tung makita nato og asa ta dapit maka penetrate og usa ka kaning area labi na kaning mga gitawag nato ni kusog ba ang poverty incidence sa lalawigan sa Bohol top 24 sigun pa sa mando sa tong governor nga sa top 24 nga taas kayo ang poverty incidence sa tong lalawigan sa Bohol adto ta mo hatag og mga livelihood projects para mo gamay ang atong poverty incidence diri sa lalawigan
7: kay matabangan man
8: usa na inana ang ato ang mga rule sa CSO no nga usa sa mo validate o mo evaluate nga asa ta maka penetrate sa maong mga lugar no nya ang CDO usa sa mag-ligon sa mga association din nalapita usa tagaan og mga proyekto unsay mga interventions nga mahimo sa atong provincial government.
7: Sakto man ang gihimo sa PCDO bro kay og dili gud butangan og talamdan bro nga sakto gyud pareha man po na usahay bro barangay indigency kata
8: nga labyan ang uban
7: nya
8: kana ang uban dili angay tagaan
7: dili pud angay tagaan
8: yes dagana
7: mapareha ana
8: oh.
7: Subo paminawon pero dili mapunta nang barangay official gabuhat ana pero naasab gi uban nga nagabuhat bro
8: yeah, nay daghan bisan pagatuan subayon tanan tibok Bohol og kanang indigency bitaw na gani magpapirma og indigency pero
7: gauto
8: galibog
7: samani
8: samani kay mingon man sila of kwarta nis gobyerno
7: kana magong indigency bro gikan na spulo nga indigent or indigenous
8: sorry
7: lisod sa mga lisod mo unta na
8: pero unsa ang mga hapit naman tanan mingon mag nay kwarta nga para sa indigent no so mobile ta ni pareha ra gud aning aning pang tanaw nimo ng DSWD tanan ng laray din na dunay luoy gyud kayo no napakani mga nang mga OF kanang mga PWDs kanang mga senior citizens gamula mo apil ya pero napoy uban din na nga kuntudo pod Arios ga Arios dagko kayo Rilo gas gilak-gilak na pay cellphone
7: ko okay lang unta bro kun ang Arios inutang gikasan man
8: mano makatawa ka usahay ba nga kun talking about mga na ganing hinabang daghan kayo maka-afford man supposed to be gigama mong unta ng balaura para sa mga
7: kabusod. Galisod,
8: galisod yun.
7: Oh, bisan ang dagan sa programa, bro. Oh, bisan ang dagan sa programa. Naiusa, bro, nga programa nga. Dili pag-unsa, pagpalapad sa Atay Bas Pasiaw ba o kinaraan nga sanglitanan, parebas gibuhat ni Gubares. Kadtong wala, gibalay?
8: Oh, gipatukuran.
7: Gipatukuran.
8: Hina na ba? Tinod gina. Kay mula gina mulabay usay ta na dool raman to opisina din na sa DSWD kanam nangayo og nang gila
7: nang murag na raman lojo
8: nara skillet mo na mga kita ta usahay ka mura mag dili ni angay tagaan o kanang hinabang.
7: Oh.
8: Kay mas dato pa man igpurma kaysa
7: taga
8: DSWD.
7: Kawa ka matikod.
8: Liman god. Kanay usa nas mga kuan nga. Mao lagi na entitled mag utanan. O mga lagi gi kuan ko nga. Mao lagi na og kani pong kapitan nga hapit na eleksyon, mo dit sog certify nga indigent. Di ba? Pangayaw na, mangayawan na silang indigency.
7: Nagani usahay tungod sa pagritso, bro.
8: Oh.
7: Ong pirma, malayo-layo, gikas ngalan, bro.
8: Nantay coding na, bro ba?
7: Ha?
8: Nantay coding na ang kanang indigency ba?
7: Mm.
8: Inigtanaw ganis kapitan, kaya ba mga kapitan, kung sa'y kapasite, oh, dito wala.
7: Kung sa'y kayas tao.
8: Kaya mo, eh, oh.
7: Sa'y kayas tao.
8: Nantay coding na nga, mm, kung mupirma na sila,
7: mm,
8: usbo na lang pirma gamay ba? Ayan, tanda ka sa SW, oh, murang dili na angay, dili na angay. Di po balibaran, pero gamay, oh, gamay na lang. Gamay yun, oh, lang. Gamay yun lang, hinabang, no?
7: Oh.
8: Kay, lai, tabangunon, mm, tabang, klaro, yung tabangunon, ya. Di kay, daghan mang, huwag ato, kikuna na, no? Daghan mang, nangayog hinabang.
7: Hinabang.
8: O ya, napoy wa mangayog hinabang, kay di kay ba mo unsay prasiso sa pagpangayog hinabang.
7: Mm. Oo, na.
8: Daghan, daghan yun, no? Anang uban niya, eh, masakit dito sila, ha? Mm. Ang mangita na nagkasla og lagnob, ha? Hakop-hakop.
7: Napo po yung Nino Ilugang. Dugang-dugang. Lima gani kuno na kadahon, bro.
8: Oh, di gani. Maglaga na lagdahon sa kanang karnaba. Inom-inom mo na lang. Madi lang kay bawa sa unsay prasiso.
7: Prasiso.
8: Anang napita nga magpangayo kinabang. So, mahog yun ang kanang herbal-herbal na lang.
7: Okay. No. May laing kadaganan.
8: Oh, may laing kadaganan. Huwag di gani. Ngita o patasay mananayhop.
7: Wa na kayo na ron, bro.
8: Wa na bitong mananayhop ron. Lamit naman itong tayhop sa una. Minumdong oh, ganang patay hope tag ka lang na isakit.
7: Buglaw rin bang hangin, iniguyo, bro.
8: Ang nga nag-ausap magkalingag.
7: Kabantay na sab.
8: Kuya, alam ba itong mo, tay hope ni mo kay inig tay hope?
7: Oh.
8: Mag-usap o kalingag, iniguyo sa imong alimpo.
7: Alimpo.
8: Perting bugnawa.
7: Perting bugnawa.
8: Oo, oh, kaya ka, usap magkalingag. Oh. Kaya, inig ka humag-usap, ibutang sa imong alimpo itong inusap kalingag. O di, aning imong mga kaning diri sa kamot bitaw, oh, kaning imuhang mga singanan, eh, kaning imuhang mga pulso, no? Ato ibutang, ato mga kalingag.
7: Mas daghan ang muduol dito, oh, kaysa muduol sinabang, bro.
8: Oo. Oh. Oh. Eh, sa una, wamang ko nang mauso ng hinabang.
7: Sa unang panahon?
8: Oo. Oh. Nay, hinabang, pero dili kayo pariha ka ng grabing.
7: Daghan yun garon.
8: Oo. Ato na lang tagangita lalag, kinsel, bularyo, aning maayo mo, tayhop, no? Naya, yeah, ughilantan sa una.
7: Oo. Oh.
8: Ngayon, agi, murang isak.
7: O, kana ko nung nasakan, bro.
8: Ilantan
7: na. Gi-explicar na ko, ana. Kana ko nung taong ipaningot, bitaw niya, madikit ka.
8: Oo.
7: Oh. Kung nung nagisakan.
8: Kasagaran, ba ito sa una, mga kuan og sak? Kanang panday? Kaya ang... Kanang panday, bitaw? Kaya kanang baho sa kahoy ba?
7: Oh.
8: Mutapot nila yung paningot.
7: Oh.
8: Manang ikaw, masakan ka?
7: Masakan ka.
8: Dali na kaya na pagkuha ng sak na kanang hilantan ka. Oh. Hilanat nga. Dili po kayo init.
7: Oh, di po init.
8: Dili kayo init. Pero hilantan ka.
7: Pero andaman na nag-true rinse.
8: Oh, ta. Lain po to sa una. Madali-dali kay itlog og true rinse.
7: Oh.
8: Huwag na yan ay pilaan po ka.
7: At agad na iwag kasabutan ng pila, bro.
8: Ito, munggos nga gigaling o katong kuhan. Na dahon sa itong busikad.
7: Oh.
8: Hmm? Muna ipila. Di mo sa una?
7: Balik-balik lang itaga, bro. Ang programa magod sa gobyerno kung kinsay tabangan.
8: Mm.
7: Haong kayo, bro, kay ang pulong kong tabangan, muraga pangapkap na bro, og tabang, pero yes, kalisod yapon.
8: Yes.
7: Oh.
8: Oh.
7: Pero mag-agay, mag-indigency, bro.
8: Malagyan yung kapitan po, diritso, unusnos iyang per signature. Kay una-una niya, pito, lubay butante ng ilaha. Gauna-una ng kapitan. Okay. Isan, pagkatoan, tanaw, nag-ipang pirmahan sa kapitan o indigency. Ayaw ko ingna nga. tanan mo dool sa kapitan, pirmahan nga indigenous.
7: Sa ito maitiro barangay indigenous.
8: Pero galibog ka nga mo sa lamiam ng mga bayan niya. Mm. Naiuban nga niya, nahalinag bakija. Kaya ba magkagunsan?
7: Oo, bakija. Bago kong naibaw na bro.
8: Oo, ka na bang naminyoan o kanang ilahang anak naminyo, pariner. Nahalin o bakija. Ah, daghan kaya na dito sa bukid, no? Kaya, kaya Facebook lagi. Kaya social.

0: awa punta
1: basta amin pabambaki aturijo ini
0: kining kining laki kay malisod ni dug di kita madali dali kaminyo ning laki ning laki og matiguang na inon maka atiguang na wa na nay kaya
1: og simbako ako ay matungnan bro butangan tala ning simbako ay mo kabalaka kay genuine eh. Buhok ini wa matina
0: mayo ka kay way tina ako wala ko magtina pod
1: wala ka magtina
0: nagabot nagabotan ni tungod ani ko bitaw anyway
1: tungod sa kalisod bro
0: tungod sa kalisod yes ato na ning
1: kini bitaw programa sa gobyerno nga pantabang sa tao bro kun tan-aon gyud nimo ang dagan sa programa para gyud na nga ang lisod makatagamtam og hamugaway nga mga oras sa ilang kalisod
0: yes
1: oh mao gyud unta na
0: pareha ning ala tay basahon no gahapon niadto ning usang adlaw di dunay gipost dire nga ang atong gobernador, Gobernador Aris akong basahon niya. Gobernador Aris advances agriculture priorities for Bohol, no? Productive discussion as Gobernador Erico Aris Aumentado met with DA Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., FTI CAO, Port Terminal Institute siguro ni. Joseph Lo, kani si Joseph Lo mao nito ang kuan nitong pag pag kuan nato sa katong handog sa pangulo katong sa birthday mao nitong kuan.
1: Siya mo'y nag-uban-uban.
0: Siya mo'y ningan ni dire.
1: Mo'y mere.
0: O sa DA 7 Regional Director Executive Director si Angel Enriquez, Bohol Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas and PA Aster Caberte.

0: Amo ni niya mga cold storage doon na nagipanghatag ni nga to ang DA karon kaning tagaan ang mga kalungsuran o kaning food storage kay ana karon aron ibutangan sa ilahang mga isda bitaw bro nga kaning kuan aron inani ni along with other initiatives aimed at strengthening the province's agricultural sector. Ubi production was also identified as priority agenda with discussions focusing on increasing production, processing, and marketing. Other initiatives presented included native chicken production, greenhouse development, and aquaculture. The discussion covered practical ways to strengthen support for farmers, improve agricultural facilities, and create more opportunities for Bohol agricultural products. So, ni Adire, nakita na to nga nagpa-picture sila ni Governor Aris Kauman, si DA Secretary Chu Laurel, no? Ni si Kual, o si Ma'am P.A. Esther. Daghan sila nito dito. Kanib good bro, kung tanaw ni mo, doon ay kaning LEED program, katong limot ko kung sa meaning sa LEED program sa agriculture, lead kaning sa DA ni siya, kuan ni siya, kaning sa livestock, ato sa kuanan bro, kay nalibo.
1: Sige bro, sige bro. Sige bro.
0: Kaning, livestock economic enterprise development, no? Gisgutan man dire, livestock economic development. Gisgutan man dire regarding aning atong production sa ato ang priorities agenda is kaning processing, marketing, kaning native chicken production. Kanisya, daghan dunay mga gihimo ang ato ang DA labi na kadtong atong na-evaluate og na natagaan og mga kinsa ning gi-submit nato dito sa Department of agriculture kaning gi atoan na ning gipang subay ang mga POs ani People's Organization sa nakain-lain lungsod arong makatagamtam aning gitawag natong LEED program nga usa sa mga highlights sa ato ang diri sa ato ang probinsya sa Bohol kaning production sa RTL unsa ning RTL kaning ready to lay eggs no no nahuman ni na nato og hopefully ma-release ni nato kay na ang kwarta sa atong provincial government gi-download na gikan sa DA o para na ni sa ato ang kaning atoan na ning i-appeal sa kanang procurement process no mao na ni unya kaning nindot po nini ang greenhouse development no kaning greenhouse god na may greenhouse nato din ha sa ato ang makaas tubigon no do natay sample din ha sa greenhouse kuha na to dami mugod yung greenhouse bro no sud sa usa ka greenhouse kita ko ganang Israeli greenhouses no kana sa picture lang ko man takadtog Israel pero nindot kayo kay kanang naras usa ka building ba nga ang green kuan kanang pagtanom nila nga kanang unsa nga ani usa po ni giingon nila nga makadaot sa atong environment ning greenhouse pero anyway
1: na po negative reaction no
0: ug usa ani aning atong aquaculture no ang atong provincial government dako kayo o gikatabang regarding aning aquaculture nato ngano man kay ang provincial government kaniadto ang atong hatchery usa lang dinha lang sa Bilar karon daghan na kayang hatchery nga atong gigama ang atong provincial government kay nakita man nga potential kay ning pagpamuhi og kaning mga tilapia, halwan, kaning singan aning kuan bro, pantat
1: kanang igong kitong.
0: Okay. Karpa. Uya do na po tay mga kuan no. Sayang kay ning ato ang mga kaning small impounding ba nga gipanggama nga pwede na to babuhian og mga inani nga mga klasiya sa mga isda.
1: Kanang sa tabang nga isda bro.
0: Tabang. Uya. Kaniadto di kayo mukaon nga tong mga bulanon ining mga klasiya sa isda. Kay nga to kita gusto kita mukaon og kanang isda gikan sa dagat. Pero karon nag-anam na og nag-anam na og kay bao ang atong mga bulanon,

0: na dito sa bukid.
1: Mm.
0: Naghanaw mo kaon og tilapia.
1: Mm.
0: Tilapia kusog bo, oh. Kusog. Labi na isugba ni mo ng halang halwan o pantat, bro. Mm. Kumot kayo na isugba.
1: Mula gina, bro, oh. Nga, kining, sa pangapagpaning kamot, mm. Daghan na tayo maduol karon ng mga kanunon. Mm. No? Magamit ba? Buta ko'y pasabot. Daghan na.
0: Mm. Usa nga ato ang nakita, no?
2: Excuse me.
0: Usa nga nakita na to. Akatong gubernur, basta mugawas gani sa ato ang probinsya sa Bohol. Come to think of it nga duna gani sa himuon nga iyag yung pangunayan og ato ang mga departamento diin makatabang sa atong lalawigan sa Bohol.
1: So pangunayan gyud.
0: Pangunayan gyud niya.
1: Dili lang kay padadag tao.
0: Oh, dili siya dili mismo. Dili kay suwat-suwat.
1: Suwat-suwat.
0: Kun dili siya mismo mato og muhangyo, no? Mm. Mo bitaw ni usahay. Kaning namang gyud mo ingon nga way gihimo.
1: Mm.
0: Nga patanaw na to nga ang kaning tao nga mingog way gihimo. Bakit patanaw na to nga personal ni adto ang atong gobernur dito sa mga agencies concerned.
1: Mm.
0: Nga personal iyahang gihangyo ang kuan kay murag lami magunang gobernur mo adto og usa ka secretary, bro. Di ka baliban ng secretary kay gobernur na gud nang imong gikatubang,
1: diba? Oh, ang nakiginabi.
0: Oh, namo na nang hangyo, nakiginabi. So mao ni niya nga unya diri sa atong Region 7, no? Duha na lang taka probinsya. Diba?
1: Cebu na lang Bohol.
0: Cebu na lang Bohol.
1: Kaniya to, upat.
0: Upat. Kaya appeal secure.
1: Mm.
0: Karon duha na lang. O ya, asa na mo concentrate ang ato ang Department of Agriculture, aning dapita.
1: Mm.
0: Kung dili diri sa Bohol. Kaya dito sa Cebu, highly urbanized na.
1: Highly naman ang ila.
0: Yes. Mm. O ya, tanaw bita ka sa Cebu. Inigabot ni mo sa Pantalan.
1: Pantalan.
0: O inigtanaw ni mo sa Cebu. Bisa hasta bukid na nila ang building, no?
1: Makita na.
0: O, makita na. Ha? Kanang grabe na ang developing sa Cebu. Mm. So, asa man ta, asa man ang Region 7, nga kanang doon na pa'y kasiguruan kabahin sa agrikultura.
1: Mm.
0: Kung diri-diri sa Bohol.
1: Mm.
0: Kung tanaw ni mong Bohol, labi nang makasuroy ka,
1: mm.
0: Pertinda ko apang mga lugar nga wapag yung
1: ma-develop.
0: Wapamatikan. No? So, mani, nga, usanis mga tuyo sa itong provincial government, pinanguluhan sa itong gobernur nga siya mismo may muhangyo.
1: Mangunay yun.
0: Mangunay.
1: Makiginabi.
0: Makiginabi sa
1: mga sinaligan sa departamento.
0: Yes.
1: Siya yun ang mangunay.
0: Oo. Mali. In fact, last week ning atupod siya sa kung ano, sa itong lugar, sa itong departamento nga iya pong yangyo sa DOH. Yangyo po niya. Kay tanan-tanan nga mga kuan, binyos nga maka penetrate ang atong gobernur at tuon na niya.
1: Bisan gani, bro. Matipas gamay. Mm. Kanang pulong, siya yun ang mangunay. Ha? Mm. Pag apod-apod, ganis bugas, bro.
0: Mm.
1: Siya mismo gatanaw yun.
0: Mm.
1: Ang gitanaw dito, dili kung kinsay gadawat.
0: Mm.
1: Kung dili, ang kahapsay.
0: Mm.
1: Oh, gitanaw ang kahapsay kay basi ga apod-apod, bro. Pero kasi nikuhay na diyan. So, gitanaw ang kahapsay.
0: Uh-huh.
1: Oo.
0: Tinood.
1: Mm. So, muna, bro, nga bisag na ay moingon, bro, guay gihim mo. Ato na lang ang isip-isipon, bro. Nga uso ang binaliron. O, nga naman. Sige, lakaw ang gobernador, bro, para sa kaayuhan sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Pero na, pamagyo tao, nga moingon, nga guay gihim mo.
0: Natay i-kwa, no? Natay atong i-plug-in sa, no?
1: O, oh, sige.
0: Nga di-adire si Sir Edy Pizarras. Uy, Sir Edy, may muntag din na.
1: May muntag, sir.
0: Kanang ingon siya nga, palihog ko ipa-announce nga ang among iro nga German Shepherd nakabuhi. Ana ay hukot dala. Please, o kinsay man ang nakakita sa maong iro, palihog og tawag sa 0908-160-0474, no? Si Edy Pizarras ang tag-iya. Oh, tong subo na 0908-160-0474. Oh, kinsa to nakakita og iro nga German Shepherd nga gadag hukot.
1: Kinsa kay color, bro?
0: Nga kasagaran German Shepherd.
1: Basta kasagaran
0: Shepherd. Hinaot nga kato nakakita ipahibaw lang ni Sir Edy Pizarras, no? Kay luya po ning iro, ah. Kanila bang iro nga kanayang binuktan, bro? Hindi ni kibaw mo tabok o
1: kalsada.
0: Ngunit ma, ligsan o sahay niya. Uro yung motor nga kusog padagan. Matimbalong.
1: Yeah.
0: Pero imong tanahon, gihuktan ko ning iyahang iro, no?
1: Kaya nakabuhi lang.
0: Nakabuhi lang. Kunya, usapod, di kaya na to nga makapaak. Anyway, makapa ako niya ning iro ah og lain oh. Thank you kayo sa kagawad Jerry. Oh. Ha? Ana di ay.
1: Ana di general.
0: So hopefully kadtong makakita sa maong iro, ipaybaw ipaybaw og tawag lang. Oh, di ba diri sa atong station DYRD nga dai iro dina nga kasuroy-suroy German Shepherd og gada. Kay basin pud og imong dakpon sig mapakan ka.
1: Mapakan. No,
0: ayon ang tagiya moy padakpon. Balik ta sa ato ang gipanghisgutan kaning sa ato ang pag-apod-apod sa ato ang mga P20 kaning kaning pag-apod-apod sa ato ang bugas diri sa atong lalawigan sa bol
1: 20
0: pesos nga dunay didto sa Alicia pila man ni adi sa pening uban ha Alicia daghan kadalong hapit na tanan lungsod pero kanisya kaning siya nga programa na daghan mo ingon nga ang among lungsod wa pa man lagi huwat lang kay tanan tanan lungsod siguro gyud ta nga dunagyoy kanang higayon nga magbaligya ang ato ang provincial government dinha og bugas nga tag 20 kilos do kanini ang klases bugas
1: 20 pesos
0: 20 pesos per kilo sa national ni
1: national ni
0: national nga kuan ni sa ato ang pangulo kadtong ihang saad nga tag 20 pesos nga kilos bugas pero tipod lagi tanan maka palit ani tag 10 kilos man per
1: normal ra man ang saad bro nga magbaligya panalitan wato kaso sa kalugar magbaligya kog putong bulanghoy adi tanan kakaon bro ano man hurot magkahalin so inana na at least lang naa nakita sa palibot sa maong lungsod ug nasaksihan sa katawhan inana na siya bro. No. Basta naa nakita
0: no.
1: Naglihok so di magud ma masilbihan pud ang tanan bro kay hibalo naman ka ug bagisgot na ganig barato ang kwartahan bro amahalan naman pus na nang tig palit adto na pus barato so maayo na lang nakita nga naa nagyud gi baligya pero nalangan tug jutay bro kay gihan ay pa ang guidelines
0: yes
1: gihan ay pa ang
0: guidelines mato na dugay-dugay
1: no dugay-dugay
0: pero na lang guidelines nga ang gisiguro gyud kadto mga PWDs
1: to kanang
0: senior citizens no unya tag 10 kilos to
1: unya kilos
0: mura gi kuan pa ang guidelines na bro ang gidakan-dakan pa.
1: Gi-meeting mangani apil ang mga barangay opisyal na bro, mga taga-lungsod no. Kay dili magud basta-basta ning magpatuman og programa bro. Di gani basta-basta nang magplano sa programa, musamot na adto na sa pagpatuman.
0: Yes.
1: Madubli na ang ampinganan nga lihok bro para mahimuot ang katawhan.
0: Yes.
1: Oh, inana na siya.
0: So, ito sang i-acknowledge ning niya diri sa to ang Facebook Live, no? Good morning, Sir Loloy, Sir Hill. Watching pagpakabada Bulanon, gika di Dors Caloy. Happy birthday, Winnie Reyes from Dors Caloy. Si Winnie Reyes?
1: Winnie Reyes.
0: Good morning, Paulina Batilong, Fire Habahab, Feliciano Litama, Frank Ogrone Ungkoy, Kadkatak Kurilya.
1: Winnie Reyes, bro.
0: Oh, ging
1: na ko. Kanang madungog na to.
0: Oh, Winnie Reyes.
1: Davis yet yet Reyes.
0: Oh, ubay mo to. Radio ubay mo to.
1: Ako itong tigapura nga padagan noon o kunsihal, bro.
0: Hain naman to. Murag tagsa naman mo ani. Mamahal naman kumplite. Pero sige laba to atin ato ang Capitol's report. Capitol's report. Yet yet Reyes. Oy, kabantay dahil si Dors Caloyo. Tumar ko no, kagisipon mang kasar.
1: Lagi.
0: Salamat, Dors Caloyo. Yeah. Nga nakabantay dahil ka. Gisipon-sipon o giubo lang kita.
1: Una lang. Salamat sa tambag.
0: Salamat sa tambag. Di lang kumupalit og tambal. Kaya mahal tambal. Murag magpatay hop lang siguro. Magpatay hop lang siguro ko. Di ang atong commissioner usab sa Governor's Cup nga sis. Sir, Commissioner Philip B. Sarmiento. Good morning ninyong duha. Oh, ato sa hisgutan ning karon no, natong hisgutan ning bahin sa Governor's Cup kay nagka-trilling na ang atong Governor's Cup na atong basahon ni ano kaning bro, atong pwede ba basahon na to?
1: No, sige bro, palihog diha bro.
0: Sara ba to? Dara. Ang atong Governor's Cup na season 4, no? Season 4 na. Kaning Southeast Division Finals. Sa under 17 and under 20 categories mo ni niya sa Under 20 Division, September 21, Pilar Jim Game 1, Gindulman versus Sirabolyones. Gindulman 67, Sirabolyones 74. Uy, winner ang amuha, Sirabolyones. No? Ugang nindot kay mo dua, si James Castro. Murag taga-amo nini ang lugar, siguro nini ada sa amo ang Salvador. Ne? No. Di apod, sa September 23, Gindulman Jim, Game 2, Gindulman 82, Sirabolyones 89. Oh, winner gyapon niya ang number 1 aning namunto si Iron Hari. Murag na champion ang amo ang kuan sa division ani ang Gindul ang Sirabolyones.
1: Ang inyo Sirabolyones.
0: Oh, murag salamat na taga Sirabolyones nga mayo mo mudua. Lain siguro ni kanang lain ng training bro. Kusog ni managan kay ang ilang ilahang gi training dito. Kanang pagukod ug kabayo. Bitaw. Sa
1: kusog man lukso sa bro, diba?
0: Under 17 division September 21 Pilar Gym, Pilar 62, Valencia 58. Winner Pilar. Oh, John Albert Urapa ang top scorer. September 23 Valencia Gym, Pilar 76, Valencia 91. Winner Valencia. Oh, pahit pa ni diay. Mao ni nahitabo sa to ang Gobernador's Cup dito sa Gobernador Southeast Division Finals, no? Ya, yeah, dapat dire, dapat ilain ini. Kaning sa Governor's Cup Northeast Division Finals, recent completed games, no? Under 17 ug under 20, under 20 division September 18, Bien Unido Gym Inabanga versus Bien Unido, ang Inabanga 105, ang Bien Unido 75. So ang winner Inabanga, ang top scorer ani si James Andrew Kapilitan. Og number 3 si Jan Jiffer Hostol. September 20 Inabanga Gym Game 2 Inabanga 78 Bien Unido 62. Winner Inabanga. Toy, wala, okay nang Inabanga, so na.
1: Mayo pulso.
0: Oh. Sa under 17 division September 22 Carmen Gym Ubay 80 ug Carmen 55, winner Ubay, no? Nga ang top scorer ni Vincent Harold Gulusinda og si Jilan Gansino. The Governor's Cup for season continues as a teams compete through the division finals. Oh, ni ana nagkainit na ning ato ang Governor's Cup karon mga kaigsunan kay after ani sa Northeast Division sa pila ni ka division upat man siguro ni ka division mag singke na sad ni sila para sa championship, no? Tag no ni ni ang nakakita ta adtong ning aging kano sa ba to 18 tong Bernis ning talaw ta sa duwa sa Dawis og Tagbilaran sa under 17 murag pildi ang ato ang Dawis team sa Tagbilaran. Pero sa under 20, may daog ang Dawis kontra Tagbilaran.
1: Tagbilaran.
0: Bawasan at saning sunod nga dua. Ani, kung pwede, matagaan mi ninyo, Commissioner Philip, o mga detalye, no? Kaya ito ang ipahibaw sa itong mga katawahan nga nagkainit ang ato ang... Oh, dara, ingon si Sir Philip, do or die game, today sa at Barangay Tihiro Hagna under 17 Pilar versus Valencia. Oh, oy, thrilling ni kay do or die game na ni. Murag kaning do or die good bro. Murag maka hinumdum tining kaning bitawng kaning gira sa panahon sa pon. Ingon tong katong kanang veterano ba. Primero brakrakan bisapin hapon. Oh, hurot ni. Ha? Uya, karon pagbawas na mo, rak-rak po may, hurot hapon. Ingon tao bata, naman lagi ka. Isa, salinkos na hurot. Manido or die.
1: Manito bata.
0: Manito bata. Sa primero ko nung rak-rak sa hapon, hurot sila. Sa baw sila, rak-rak, hurot ang hapon. Yung ano na pa malagi ka, salinkos na hurot.
1: Nagiyon sa pagbawas, bro, na hurot man. Kanan do or die. Kanan do or die. Kanan do lang, do or die na mga bro. kanang ug aris boxing. Angay pa unta ilihay pero di na lang yun mulihay.
0: Oh. Hey.
1: Binukbukay na.
0: Oh, mo na gitawag sa una nga dihay boxer nga di mulikay, bro.
1: Oh.
0: Ang ihangan is kid patara. Kid patara. Da po yung boxer nga sige sige ka down.
1: Oh.
0: Kid hapla. Angan po saya. Ako yung kidhap lang. Ano mang kidhap lang? Sige ka daw ni boxing. Ditaw. Ditaw.
1: Nino tanawan mong kunin doon na ito. Duha ka dribul, pasad rito. Ano ba?
0: O diya diri si Merly Berador Buyan. Ingon siyang, good morning, watching from Ambuan, Katigbian. Oy, taga Katigbian, mayang buntag. Mayang buntag sa taga Katigbian. Abtik lo ba kaya na inyong mayor, no? Kana si mayor. Hey, limot mo ko sa mayor nila. Binji.
1: Binji.
0: Mayor Binji Oliba. May muntang ni mo mayor Binji, no? Abdi kayo na inyong mayor o bahing mga proyekto, no? Unsa dali kayo makakita o asay source sa anong iyahang funding, anong iyahang mga proyekto. Kay,
1: oh, tagambuan.
0: No? Mayang buntag din na sa taga Katigbian. Daghan na bang muingo na to din na, bro? Nga, kanang... sa Katigbian. May na may inyong mga programa, sir. Kaya, labi na ng mga hilit-hilit din na. Kung kayo mo po ilang lingaw ni magtanaw sa itong programa. No? So, may buntag sa taga Katigbian.
1: Malambuong lungsod.
0: Oh, daghan.
1: Katigbian, bro. Oh. Pagsod ni mo, abi maganako, bro. Sa dipata mo abot yun sa ilang munisipyo. Gikan dire si Nakayanan, Katigbian. Makaingon man ta bro sa mga kalsada lang daan nga kini.
0: Kini. Oh, dagko kayo.
1: Makaingon usay tag bag-ong na siyudad.
0: Oh. Okay. Kanang Katigbian okay. Kaniadto sa bag-o pa pod ko sa Department of Agrarian Reform. Kanang Katigbian sa una bro. Hadlok kay sudlon.
1: Sudlon.
0: Oh. daghan kayo oh, sapatos din. Tinod bitaw? Oh yeah, tanawon ay mo ang Katigbian, ing boom kayo ba?
1: Oh, karong panahon na, bro.
0: Oh, karong panahon na.
1: Oh.
0: Lahi ras in mo ang lungsod, bro.
1: Ha?
0: Lupi.
1: Ajaw.
0: Ajaw.
1: Kanang Katigbian atong 1974, bro. Mao man to nasayo mo ko kami niyo, bro, kay Sagol Apura o sayo pong desisyon, bro.
0: No.
1: Karon atong 1974, bro, kusog ang balibol diya sa Katigbian.
0: No.
1: Ang ginamusan o ang sinilasan, bro, katapo ra na kani ato.
0: Doon, usara.
1: Karon, bro, wana,
0: lahi na. Dako na kayo. Dako kayo kausaban ng Katigbian. So, yeah. May buntag sa inyong mga Katigbian. ingon si Philip, Commissioner Philip Sarmiento, Game 1, si Rebolliones versus Inabanga, under 20, ugma for the North East Conference Championship. Mayo. Pila ni ka kuan, Commissioner, best of 3 ba ni? Dua. Muraga, ug duol pa lang din ni ang dua, mutanaw ko ani, kay ganahan ko mutanaw ni. Kaning, di ko ganahan, akong tanaw basketball usahay, basta ingin ani ni kaning mga lungsod-lungsod ba? Ang mga fans sa kada team, saba kayo mo si Rebolliones. Saba kayo na, among taga si Rebolliones, basta mo dua na ni among lungsod, no? Hapit di buok si Rebolliones maghakuton.
1: Kay una alay mahitabo, bro. Nga diha duwa sa duol na to. Natural, mga matangan dula duol. Panalitan ako, taga-balilihan mo, bro. Ayaw pangutan nagdaghan, ha. Taga-balilihan man ko, bro. Wana ko, bro. Labi na kay bago ko kantihos.
0: Dali ka kita.
1: Okay. Di biya ko hilig mo tanaw basketball, bro. Pero gumikan kay inkwentro ni sa probinsya.
0: Nindutan ko kayo basta magduwa na ganining mga team sa kalain-lain lungsod. Yeah. Labi nagduol-duol ra nga mga lungsod nga manggiduwa. Hapit hakot. Tanan nga, murag, way panihapon na yan sila. Magdagbaon. No? Yeah. Nindot kayo tanawan ba nga? Kaning kung usas makadaog sa duwa ba? Kaning manggong imong mga fans? Labi na kay kaning sa Serbiones, no? Kita ka sa pagduwag sa una sa Governor's Cup game. Kuan? Kaya itong season 3? Taga Serbiones, hapit na kapuno sa gym sa
1: wa na kasod ang sirbit nga man.
0: Wa kasod, hapit wa kasod ang taga Carmen nga ang taga Sir Blunis alas 3 pa nangabot dito. Tuwa na nang gidag baon sa tuwa nang gidag baon dito sa
1: Madiguro man bro.
0: Okay, kalingkuran
1: na kay pagingon. Nay player. Mm. Igagaw mi ana.
0: Oh, mi ala binag lami mo duwa.
1: Oh, lami mo mm. duwa. Igagaw mi.
0: Pero katong gaduwa og basketball nga tiguangay ba? 50 and above. Makatawa ko ato bro.
1: Nga naman.
0: Kay pag ilog pas bola, rebound tong tiguang kuan iyo. Ingon iyang kauban wa nga gadagan pa daw sa ilang ring. Mm. Yeah. Ti pasa. Sing sa ilog bag imo diha. Di naman mamasa kay dugay gani nang lukso-lukso dire. Ipasa.
1: Dugay pa ilog.
0: Dugay daw ilog ug bola ipasa na pud nimo. Ikaw. Salamat kayo kanang Commissioner Philip sa inyohang pag pahibaw diri sa toang na hitabo diha sa Governor's Cup. Thrilling na kayo ang mga duwa no nga diha sa nakainlaing lungsod nato nga perting makakita ka sa post bro. Makaingon kag daghanan naman dinhi nananaw ning atong Governor's Cup no, labi na ang mga lugar nga diin adunay mga duwa.
1: Pero kaniadto bro mahinumduman nato na lakbitan do na bayapoy uban moingon nganong unahong basketball
0: di ba? What lang sila kasabot nganong nganong adunay ato ang gitawag og Governor's Cup nga panahon ni Governor Aris na nagdunagay para sa atong mga batan-on. Kay usa man kay baw ka kani nga to ang Pilipinas ganahan mag yun ning basketball bisag nugbo ta. Ambot nga no po ning basketball may ato ang hilig gani nga to ang kuan ha
1: dinner
0: mitaw ka talawas mas daghan pang basketball court aning ato ang mga Pilipinas aning labi ng mga barangay kinahanglan gyud butangan nimo basketball court
1: na bisag usara ka poste bro
0: usara ka hadigi duha labay purpose anang basketball court ug kabaryuhan
1: nga naman
0: buwara na gumay na buwara na gumay nang uban oh inana nga hilig ta kayo og sports nya mo na na nakita na sa atong gobernador how to develop aning mga batan-o na to kay kung usa ka lugar gani dunay ma dito ma daba na dito sa laing lugar nga lami kay mo duwag basketball gitagaan nimo og chance ang usa ka batan-on nga na develop ang iyahang skills through basketball no
1: daghan magoy apilan sa kabatan-onan bro boxing basketball murag dili tanto ang lumbagdagan tanawa ra gud sa usa ka lugar bro nga nay hilig yon kari sa tas boxing kadiyo total na mapoy boxing sa Kapitolyo nakabaton man tag-kampiyon sa tibuok kalibutan bro taga Gindulman
0: daghan
1: sara mag-away-away at asanan rag track bro masahiro topay glove nga basa puti sa baga kay maong Bobby Bear na bro
0: Bobby Bear
1: taga Gindulman taga Gindulman
0: si Halnais
1: Halna
0: magsayo daghan
1: nay
0: daghan si Dunaire
1: si Dunaire sa Talibon
0: Talibon
1: no
0: Nya dili mao ni niya dili mao na ang kang ang sa atong gobernador natan-aw niya na nga kun unsa hiling sa atong mga batan-on ayang i-develop i-develop na niya ano mo ingon man ang uban kun nga tuman og duwag basketball pero pangutan ang mga batan-on kun nalipay ba sila kun wa
1: natural man kay ang basketball man good bro or ang sports ingon ta lang niya na kaniya to bro ang DepEd ang meaning Dex Department of Education Culture and Sports sa to pa mahal sa Pilipino ang paugnat sa kusog.
0: Hinumdong ka sa una ang sa tunga 19 na to kato si Simeon Toribio.
1: High jump. Magdag kawayan ng lukso bro. 1960s bro. Simeon Toribio.
0: Proud ta kayo.
1: Papa ni Mayor Chichi sa Carmen.
0: Pagumangkon siya.
1: Pagumangkon ba? Sorry. Tanawa bro ha. Sige man taghandom sa mga maayong mga sports player sa kaniadto. Pero ang uban man good bro.
0: Sa Katigbian no. Sa Katigbian di ka katuo nga Triple Union. Na di na sa Katigbian Triple taga Triple Union. Kato si Luke Dacula diay.
1: Si Dacula.
0: Taga Triple Union to. Wa ka kibaw nga peting luya ng lugar sa kaniadto.
1: Naminyo man tug taga saga sa malilihan mo bro. Basta mo abutos Dacula bro. Tapukan sa kabataan dito sa saga sa.
0: Kay sa una gud mo height kag 6 plus.
1: Oh.
0: Kuyaw na ka.
1: Kuyaw na ka.
0: Imingon na di sa Pariner mo siguro ni kay taas kayo. Nya katos dok na pula murag mga 6 siguro to 6-1.
1: Kuno ako mo sayo ang kumpanya nga giduaan ni ako labo. Ang Pepsi og ang Honda. Oh, kuno lagi mo sayo.
0: Mali ni ang kun nakita ni sa tong gobernador no nga kining ato ang pagdevelop sa tong mga matan-on. Kinanglan tabangan nato sa probinsya sa Bohol.
1: Kana
0: unsaon man true aning competition nga kada lungsod dala apil mo og basketball sa Governor's Cup kay aron makita ning atoang mga talento, talented kayong mga basketball player ug madad dito sa laing lugar. Proud ka kayo muduwag UST, muduwag Ateneo. Uy, taga Bohol na.
1: Muduwag San Bida.
0: O taga San Bida, di ba?
1: San Bida.
0: Basinde og
1: Arellano University.
0: Mga kadugayan dadunay Bulanon nga basketball player nga maka duwag NBA. No? Diba? Mga dako kayong horizon para ana nga ma-develop ang ilang skills, ang ilang kuan sa pagduwag basketball. Nga makita po do nga kani mga batan-on gud ganahan mong guni og kanang mapasigarbo ilang duwa aning basketball bro kay sikat mong kakayo.
1: Sikat. Yeah,
0: batan-on ka di malimtan imong apelyido. Diba? Tanawa lang uban nga mga player og basketball. Diba? Dili makalimtan. Mayong kag Edgar Macaraya.
1: Mahinom-duman.
0: Mahinom-duman. Macaraya. Uy, yun sa mong Edgar Macaraya. Ana da yun. Mana niya? Nga, gidevelop ni niya sa itong provincial government kaning Governor's Cup para makita ang itong mga batanon nga maayo mo duwa o basketball.
1: Nga, salamat po itong mga panguna-una sa uban kanya. Nawala na bro katong ingog nganong mo yun ahon.
0: Hindi, kaya nakita man nila.
1: Oh, nakita kani man.
0: Kung musaway.
1: Salamat kay nawala na to.
0: Hindi, katong primero pagsaway, nakita mo nila nga boom kaayo ang maong kuan ba. Sakit silang mata nga. Ano, nakahunon na man yung gobernur ginani nga duwa. Kaya nga no, nang sikat man ang ito ang duwa sa Governor's Cup. Na nakita nila nga potensya ni Armadendan yung unsaon pag spore sa skills sa usaka bata, daghang mananaw, no? Motong ingot, nga nung manihimu sa previous at dipindi, magod po na sa gobernur, no?
1: Oh, sa plano o sa paningkamot.
0: Paningkamot nga. Sa plano o paningkamot. Dibilupo ni natong dapita. Tanang sektor, no? Tagaan o tsansang muasinso, di ba?
1: Okay. May nung danon mo na di ha magani banggag ukulele bro.
0: Oh, banggag ukulele.
1: Panahon sa sandugo, oh. Di ba? Kamao ba kamo kinablit ana ukulele.
0: Matay mao ginay
1: akong upat rekwerdas bro.
0: Mat mao ginay kuan akong papa maayo kay mo karkaskas og ukulele. Wa mo na liwat yon. Maayo lang ta mo kaskas og kanang sagasa ba kanang lip nga kawayan kuan kanang mangmisita ta ana ontong ilahang bungbong ba nga kuan kay ron mugawas ung babae ba
1: kauras
0: mailan ta nan depita pero kaskas gani ko ano
1: tadiha ako yo kay lili makamao man bro pero di ko kaduyog ug antod mahuman ang bayang magiliw. Upat raman katapoy ang kapuan. Pero naay gamay. Makamaumao gamay.
0: Maya ka. Kinaa ka, anak. Okay.
1: So, bro.
0: Wa naman tayo oras mga kaigsoonan. Mahingon na lang kung nga dagang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa. Maibuntag ka ninyong tanan o sa kanunay, Abante, Bohol.
1: Dagang salamat sa mga higala sa inyong pagtubay, pagsunod nining Montolomon. Ngayong mabati, gikan sa Adlang Lunes, ang tun sa Adlang Bernes. Oras alas 10 nga to sa alas 11. Ang takna sa sayong kaudun. Sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol, uban o pinangluhan sa atong talawar mong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, o sa ngalan sa Sapsapay mo, Provincial Information and Media Office, din mga butang nga among ipaabot kaninyo gikan sa maong buhatan nga ginumala nila ni Attorney Pilipina Asoy Piolio o ni Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD sa Master Control. Uban ka nato karon sa programa mga igala si Engineer Kagawa Jeric Ahis diri sa Master Control samtang sa video Jeric Ihok. Uban sa akong kauban ako si Luloy Tutas sa dipamiman nindog sa paghuman hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo may buntag kaninyo.
3: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at kolesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sulod sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud taani ug suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Ginailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susitawon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
15: Uy, what ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
21: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
23: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
24: Balisama na ang isip.
25: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
24: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
26: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
27: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
30: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
29: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
30: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
29: Ay, Mare. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
30: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
29: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
30: Salamat kayo, Mare, ha? Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
1: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol.
1: Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
7: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
7: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
7: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wayla NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang Adiway Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. Adiway Arde. Number 1.

0: na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: GTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa anon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipin. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
4: Magpakabana.
3: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
4: Magpakabana.
5: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa. Ang magpakabana alang sa kamatuuran, maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang ito ang vice mayor, Vice Mayor Attorney Adam Ralfanala, first gentleman and first district representative, Congressman Babaya, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato makaubanan na ito mga city hall employees ug binausab sa itong mga office heads, department heads, sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ug sa itong chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mapagkaon karong oras sa mga higala. Dagan kayong salamat no sa inyong pakikunong, pakikuban ug pagpangilaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ni Arlang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asaman ko to din sige itong programa ug asaman mo na himutang karong mga oras sa mga higala. Dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre mga higala na disad na ko makalimtan sa pagtimbayan ni ato ang mga 15 ka barangays. Ni ato ang siyudad sa Tagbilaran ato mga 15 ka kapitanes na ito nga naminaw sa tumatag-adlaw nga programa. Hello, hello, maayong adlaw, Tagbilaranans, maayong adlaw once again. And it's good to nga makadungog ko na po or be part mo sa ako ang programa mga higala no sa matag-adlaw sa mga suporta usab no nga inyong ipakita sa pagpamina of course sa pagtanaw no ni ato ang matag-adlaw nga programa. And of course mga higala no sa itong mga kaisunan na ito, kinisikim, ano ang inyong makaubal karong adlaw mga higala. And yes, no, may adlaw usab sa ito ang tigtimon na itong programa, si Sir Gilbert Tulop, si Sir Jerry Cahes, si DJ Bumbularan, si DJ Cyrus Divirus, na may nag-insure, and Sir Eric Inok, no, na may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan mga higala kung diin naka-air ang itong programa, no, sa GYRD station ay labi na usab, kundi inusab naka-face, naka-live ni ito ang programa usab sa matag-adlaw nga tulumano na ito sa ito ang GYRD Bohol ang Kasaligan Facebook page. Yes, no, and of course, live usab kita sa ito ang BCC TV or cable TV sa Channel 9, no, mga higala, and sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is September 24, 2026, adlaw nga Webes. Yes, no, ikaw pat nga adlaw na nato sa karong sa panahula sa itong pagpanerbisyo niya itong buhatan sa city government of Tagbilaran. Itong kailangang adlaw na sa mga higala rin na sa gaadlaw na itong pag-aisbutan kabahin sa mga katikaran, programa, servisyo niya ito ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung may itong kailangang adlaw na sa mga higala o baninga sa bukono sa usaka pipila ka mga minuto mga higala para makapaambita sa mga labas ng mga balita na itong nakuha sa itong buhatan sa city government of Tagbilaran and to keep us updated also sa ito ang mga kalihukan, programa o mga activities and programs ni Mayor Jeniam ang iyang ibuhat alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned until the end of our program mga higala. And yes, no, kung kailangan adlaw no, sa mga higala at ang anusab na ito, no, ang ito ang Tagbilaran sa Tulon ID na ito, no? Ng mga impormasyon alang sa mga Tagbilaranon na naka-avail. Kung wala pa naka-avail, usap, no? Malita mga higala para at least aware ta kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. And of course, the perks and benefits no, nga itong makuha ni nga ito ang ID cards. And yes, sa karong adlaw o karong puntuha mga higala, aris sa taas itong mga reminders no sa itong mga suking tigpaninaw niya ito ang programa. Mag-exuna na ito, no? Nga naminas sa programa kung magawas manta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas manta sa mga tagsa-tagsa ka mga ipatrabawaan, mga higala. Ayaw ito ang makalimot, no? Sa pagdala o payong or pagsuit o jacket nga dyan ay mood for protection sa itong lawas laban sa di na ito matansyo nga dagan sa panahon. Itong panahon, mga higala, kung makabantay mo, sobra kayo kainit, no? And of course, uuwan usab, no? Ning mga tagtaod. So, mo nang ampingan na ito at ang lawas mga higala and don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated or more than no, sa 8 ka baso na tubig kay, of course grabe kainit sa panahon mga higala di na to matake at kainit sa panahon grabe maski mugawas ng tagdamay no, sa to ang pinimalay o sa to ang dito bahuan mga higala so grabe kayo ang impact sa init sa gamay lang kami noto o segundo tanga magpainit pero magmamaak na ang init. And ikaduha sa mga higala, no? Kaya tungod kayo itong panahon, saan uwan, no? Yeah, we're so thankful po, no? Kaya at least uwan, ako kayo tabang sa ito ang mga tanong and of course sa pamarisa ng mga farmers, no? Nga adunay tubig, so para kung ano, iwas sa mga sakit-sakit, of course, atong protection na ito ang lawas mga higala. Laban na ni ubo, sipon, o gihilanat kayo. Sa po din siya nga maka, kung ano, usa sa mga rason, no, nga maka-absent pa sa ito ang mga pagpanerbisyo, sa ito ang mga tagsa-tagsa ka mga ipagtrabahoan. So, ang pingan dyan na ito ang lawas matag-adlaw. And don't forget to take vitamins, no, na mga po isang tabang sa ito ang pag-protektar sa itong kagalingon laban aning mga sakit-sakit. Ug atong timan ang matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, aning punto ang mga higala, aning nasano sa ito ang mga dagan sa ito ang mga paglaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, kabahin sa mga katikaran, programa o servisyo na ito ang sa city government of Tagbilaran. Mga higala, dagang kalihukan ang giandam sa city government of Tagbilaran isip kabahin sa year-long celebration sa 60th Diamond Jubilee sa Dakbayan. Karon nga semana, adunay 3 major ka-activities. Una, gilunsad ang city tourism website kung diin maghatag kini ug mas sayon nga access sa impormasyon kabahin sa tourism destinations, activities ug mga serbisyo sa syudad. Karong biyernes sa September 25 ilunsad usab ang 60 acts of service kini usa ka inisyatiba na pag-promote sa volunteerism ug pag-alagad ug pagtabang sa mga komunidad isip kabahin sa Diamond Jubilee celebration. Sa Sabado, September 26, himuon ang One Family, One City Walk na ipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa 34th National Family Week. Magtapok ang mga partisipante sa One Family, One City Walk alas 4 sa kadlawon sa Plaza Rizal ug Dao Barangay Hall ug maglakaw nga hiniusa padulong sa Tagbilaran City Hall. Ginasig ni Mayor Jeniam ang mga Tagbilaranon nga moapil sa mga kalihukan ug magsaulog isip usa ka pamilya ug usa ka syudad. dugang pa niya nga gawas sa pagsaulog sa 60 ka tuig nga kasaysayan sa Tagbilaran. Usab kini kahigayon aron makita ang panaghiusa ug pagtinabangay sa mga Tagbilaranon. Sa laing bahay na sa mga higala na itong nakuha ng mga balita sa itong pagamahanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, malampuson nga gipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility ang Family Health Day Summit 2026. Gitapok sa maong summit ang 85 ka pamilya gikan sa 17 ka barangay health stations sa Dakbayan diin ang matag pamilya nakadawat og hygiene kits. Gitutukan sa summit ang pagpalambo sa preventive healthcare, himsog na panginabuhi ug access sa importanteng serbisyo panglawas alang sa pamilya. Personal usab na mitambong si Mayor Jenia diin iyang gipasalamatan ang mga pamilya sa ilang partisipasyon sa maong panagtapo ug alang sa commitment sa pag-atiman sa kahimsog sa ilang mga pamilya. Gilas usab sa Mayora ang timos na pagserbisyo sa mga barangay health workers ug kawani sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga gipamunuan ni City Health Officer Dr. Jaya Pundo. Gipasiugda usab ni Mayor Jane ang ni Mayor Jane na 100 completed na ang Super Mega Health Center nga gilauman nga mahimong one-stop health facility diin mas sayon alang sa mga pamilya sa pag-access sa serbisyo alang sa wellness, health ug nutrition. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beat na atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring punto usab mga higala ari na usab kita sa ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, no? And of course ato mga Tagbilaranons nga wala pa naka-like and share, please do, no, sa pag-like and share sa ito ang Facebook page post nga adunay ngalan nga Jane Yap with blue verified check para matumahibawaan ang ato mga kalihukan, programa o serbisyo na binausab sa mga announcements and information alang sa mga Tagbilaranons, no, para iwas fake news and legit information ang atong makuha. Again, arita sa Facebook page ni Mayor Jane Yap nga with blue verified check and of course at ang Tagbilaran City Government Facebook page. Mga higala, atong basahon, no, ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matud niya, the mission is clear: support and engage our tourism sector. Tagbilaran City launches our city tourism website, usaka digital platform where tourists can easily discover where to go, what to eat, what to do, and what to experience in Tagbilaran. And this is just the beginning. Open for collaboration atong platform with our tourism stakeholders and transport sector. Ato po i-launch ang fare calculator website para klaro daan ang PB, plus an on-site reklamo app where concerns can directly to our business partners and licensing office or BPO for proper action. Our goal is simple, easier, safer, and more affordable ways to enjoy Tagbilaran and Bohol. Huwag sa laing bahay, usap sa iyang Facebook page ni Mayor Jane Yap, Tagbilaran Family Health Day Summit, pamilya ang sentro sa atong serbisyo ng education, healthcare, basic services, resilient infrastructure to job opportunity. Atong serbisyo nag-uban sa matag pamilyang Tagbilaranon sa tanang yugto sa kinabuhi. Mao kini ang atong serbisyong from womb to tomb. 100% completed na ang atong Super Mega Health Center aron mas makalapdan pa ang healthcare services para sa matag pamilya. Pamilya ang priority, serbisyo ang commitment. Umaga po mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. O sa laing bahay sa mga higala, ay nasa kita sa ato ang impormasyon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. So magigsa na mga tag Bilaranans for the information at everybody. Ang ato ang tag citizen ID card. Isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia when she assumed office niya noong July 2022. The first executive order ni Mayor Jenia is pang digitalize sa mga transactions and services sa pampagamahan ng lokal sa syudad sa tag Bilaran. And here comes sa ato ang tag Bilaran citizen ID card mga higala anang sa ato ang mga tag Bilaranan. Kaya ito ang ID card mga higala powered by GCash. And of course, once nga naka-avail ta sa ito ang ID card, it's all for free. Uwa mo yung pag-abayran, maski piso ni nga ito ang card na higala. And sa ito mga tag-bilaranan, sa wala pa naka-claim no? Or nakakuha sa ilahang citizen ID card, please do so. No? And but before that, ato sa taas atong Tagbilaran City Government Facebook page, scroll down ng mga higala upang ito ang ato ang caption no or Facebook nga picture na ito mga higala nga adunay kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Ito sa ito ang link and caption nga naka-attached. And kinito ang link, mo direct niya siya mga higala sa itong website to check sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card kung aduna na ba o inaan na ba ang itong Tagbilaran Citizen ID card or wala pa. But ikaduha is ang ito ang pag-register sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And if ever mga higala aduna or naan na ang atong Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget to claim. Please ito ang City Hall ATM from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon, Mondays to Fridays. We are open mga higala and inasunod na ito sa itong City Hall ATM. Makita na ito mismo na sa itong left side na diha ang ito ang booth sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card to claim. And of course, sa pagka-register, usap nyo sa mga wala pa. So natin mga staff, kung kauban na ito ay pinsa ito ang Tagbilaran Citizen ID card sa pantawang sa pagpahiluna o pagpa-register sa mga bagoong ng mga aplikante na mo-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And some of the mga perks and benefits ani mga higala mo, kung mulang yung tagawas sa Pilipinas or within the Philippines, kung no, kinito ang Tagbilaran Citizen ID card, magamit niya mga higala sa pag-swipe and tap sa kung aduna tay mga products na ito ang paliton no, sa ito ang mga sa ito ang mga establishments or merchants na ito na pwedeng makatapos swipe sa ito ang ID card. So pwede niya siyang pag-abayran, so di na mo magdaog bills, kundi kinilang na ito ang Tagbilaran Citizen ID card ang gamitan. And of course, kay kinito ang Tagbilaran Citizen ID card, it's a Visa card. And ikaduha, na ito ng perks and benefits is pwede sa Kinesia magamit no sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine if you need cash dyan no, or bills. Ang ginahan dyan mo mag-gunit mo or doon na dyan mo gunitan yung bills o pwede pwede siya magamit sa any ATM Visa machine. Ikatulo sa mga higala no, na ito ang perks and benefits. Of course, is when po we'll announce the Risa kong programa or the Facebook page na ito no, sa ito ang Tagbilaran City Government na ito mga higala. Ang kabahin sa ito ang mga discounts, no? Kaya doon na tayo ipang iproseso karon nga gitay mga mutay up sa Tagbilaran Citizen ID card ng mga establishments or merchants within Tagbilaran City na muhatag o discounts. Ginagmay nga discounts pero dako ni siya tabang na ito mga higala, no? Kung doon na tayo ipakita nga Tagbilaran Citizen ID card sa so, stage soon lang, no? Sa ito ang programa or any sa ito ang Facebook page at ang Tagbilaran City Government para ma-updated na kung unsa ang mga businesses or mga establishments or merchants na ito nga aduna tay partner no, sa paghatag og discounts kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. And at this juncture, kung aripuntuhan mga higala halin ang sagitas sa mga pinaga ng mga senior citizens sa Dakaya sa Tagbilaran na nagsaulo sa atlawad karuhan upang number 24 at sa atlawad na ganit. Nagbarangay na all great blog archie na marshal ng ubiyan yulane ang buladora Teresa Rolun na Ferdo Galaw Gerardo Madanggit Roman Borato James Brio and Paterno Magganan. Nagbarangay San Isidro at Ipotri Teresa Bustamante Emma Amper Fred and Lorenzo Baulias Jr. Nagbarangay tip-tip happy birthday to Loretta Molnegro and Mercy Dito Francisco. Nagbarangay mangga happy birthday ni Felisa Ricorba. Nagbarangay ubuhan greetings going out to Patricio Couture from Barangay Taloto. Greetings going out also to Bartolome Basa Sr. Gerardo Bantila Nonito Pauna and Cherso Cahill Villegas. Taga Barangay Buoy, happy birthday to ni Emma Violeta Bandia, Felix Bertel, Albos Mercedes Novia, Mercedes Soferio, and Maria Riza Duga Duga. And also to Maria Socorro Bangalao. Taga Barangay Kugon, greetings going out to Gerardia Umilio Perla Gudito Militia Barete, Teresita Idusma, Teresa Suarez, Rosemary Ramirez, Philip Villa Flores, Felito Francisco, Felix Lau Jr., and Mercedes Cornito. Taga Barangay Poblacion Tres, happy birthday also nila ni Marita Ye, Nilo Luod, Editha Bagkati, Teresa Pedere, and Wilfredo Popor Jr. From Barangay Poblacion Uno, happy birthday to Adonis Estrella, and Barangay Buol, happy birthday ni Gerardo Galon and Remigio Celis Jr. From Barangay Dampas, happy birthday to Gerardo Sarabia, Emma Alabat, Priscilla Gamutan, and Maya Mercedita Bagunor. Happy birthday kaninyong tanan sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Happy birthday and also sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo na nagsaulog usap sa ilang iyang adlaw na tawahan karong adlaw. Happy birthday to Engineer Filito Francisco, no, sa ito ang City Waterworks. Happy birthday kaninyong panan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Andam Relson, first gentleman, first district representative, Congressman Babayap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong panan. And of course, sa mga sulindi paminaw, ngayon nagsaulog usap sa kanilang natawan, kayo ng lawa nga wala na mention sa itong programa. Happy birthday kaninyong panan. And yes, sa mga sulindi paminaw, nagin kayo salamat mga higanang sa inyong pagkikunong, pagkikuman ng pagpaminaw. Combined sa mga updates, programs, and activities natin sa kapagamanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, na our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong panan. Umag-uban-uban na sa kita mga igala, umag-adlaw sa samang takna ng sasyon at ang programa, ang mga pagkabanya, alang sa kamatuuran. Kinisikim, ano, muingan na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanella, first gentleman, first district representative, Congressman Balaya, number 16, Sangguni ang Panlungsod City Councilors, ito ang Chief of Staff of City Mayor's Office of Kathleen Torimocha, and our City Administrators, our Aldi Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
3: Inyong dabati ang tulumanon, magpakabana,
4: magpakabana,
3: hangtod sa sunod nga higayon, magpakabana,
4: magpakabana.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanap ko yung nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya dire sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog, bayat nako. Nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras, aliwa yung worldwide ang radyo sa kitawahan na nasa 265.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Ikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga udto kini si Ray Tutas ang paghatod ninyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Iningat na karon nga Biyernes, September 25, 2026. Ako ang mga tugan ninyo sa mga balita din sa tungdapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tugan sa mga balita. Una din sa tungdapit, breaking news, gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod noon nga nag-uswag sa barangay o sa gunaang kabataan election ngadto sa tuig 2028. Dini sa atong dapit, Mayor Jimmy Up, didaig sa mga estudyante sa Holy Name University. Sa dito tayo ng pag-report sa emergency 911. Tungkol sa libog, marag butos armas, bisan magbalon, nag-ibutos sa loob sa classroom. Kumpanya ni Vice President Sara Duterte na kinaog og 49 ka mga kontrata gigan sa nagkalain ahensya sa gobyerno. Sumala sa usa ka official sa PhilJEPS. Sa gawas, nag-walk out ang daghang delegado sa United Nations sa dihang didiskurso si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Maugad itong mga igalang at mga uluhan na mga detalye ninyo mga balita o man lang sa pinundog gigan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa mga balita, tungunahon ang balita sa kauluhan. Giapirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod noon nga nag-postpone o nag-uswag sa barangay o sa gunang kabataan election sa 2028. Ini ang gikonfirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ilawom sa Republic Act No. 12326, gitakda usab sa lima katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay o sa gunang kabataan. Ang sunod nga BSKE imoon sa tuig 2028. Balita, tumi sa atong napiit. Gidaig ni Mayor Ginia para mga estudyante sa Holy Name University sa dali kayo nga pag-report sa Emergency 911 sa dungog o nadungog nga murang buto sa armas bisan mga balon nga gipaputo sunod sa classroom kagabi. Ano ang report ni Ern?
1: Ikumpirma sa Tagbilaran City Government, pinagi ni Mayor Jane Yap nga walay shooting incident kanang hitabo sa Holy Name University kagabi. Human nadunggan ang mga pipila ka kusog nga buto o tingog nga gingong sayop sa hunahuna sa posibleng buto sa armas. Sumala sa opisyal nga pamahayag adunay loud sounds o mga syagit nga gikan sa usa ka classroom activity sa lower floor sa campus. Tungod kay miiko ang mga tingog ngadto sa upper floors o adunay mga estudyante nga nagtuo nga adunay posibleng gunshot nga ilang nadungog. Tungod nini, dali sila mitawag sa Tagbilaran City 911 aron i-report ang posibleng security threat. Human sa report, ang mga estudyante o mga magtutudlo nagbarikada sa mga classroom o gipalong ang mga suga isip precautionary measure samtang naghulat sa responde sa otoridad. Dali usab itubag ang Tagbilaran City Police Station o Tagbilaran City Disaster Risk Reduction Management Unit. Ipahigayon ang true investigation o floor by floor security threat sa campus ubos sa pagpangu sa HIPES Kapulisan sa Dakbayan nga si Lieutenant Colonel Joey Bicoy. Base sa resulta sa imbestigasyon, walay shooting incident nga nahitabo sa Montunghaan. Sa pamahayag sa mayor sa syudad, ang tingog nga dadugog daw buto o garmas kay mga buto-buto sa balon nga maoy hinungdan sa kalibog o kahadlok sa pipila ka nakadungog. Gipasabot sa city government nga bisan og walay na kumpirmang pagpamusil, seryoso gihapon ang pagtartar sa bisan unsang report bahin sa posibleng hulga sa seguridad hangtod na pamatud-an sa mga otoridad na ang tinuod nga sitwasyon. Gidayeg usab sa mayor sa syudad ang mga estudyante nga dili naglangan sa pagtawag sa 911. Ang mensahe sa city government, klaro, kung adunay madungog, makita, mabantayan, posibleng hulga o suspitsadong kalihukan, ayaw kini-ignore. I-report dayon. Among insidente, nagpahinumdum usab sa publiko sa kahinungdanon sa Tagbilaran 911 Emergency Response System. Dinusa lamang kat numero ang kinahanglang hinumduman alang sa emergency reports aron dil dali kini nga makoordinate ang pagresponde sa mga otoridad.
2: Of course, una sa tanan, ako yung recommend ang pag-report sa mga estudyante. Hearing something that is not normal and pananaw niyo you are feeling threatened, kinahanglan yun mo tawag og 911. So ako lang ipahibaw nung dili angay ikaulaw nga balon ratos siya, angay ikapasalamat nga balon ratos siya. E kung simbako tinuod to nga active shooter, daghang mga estudyante o mga maestro maisa kinabuhi ang maangin. So that is a wake-up call to our schools and to our systems. And this is also in commendation sa ato mga estudyante nga ing anak ka-sensitive na sila karon to security threats in their classrooms.
1: Yes. Ang mayor sa syudad sa Tagbilaran nga hinabi sa Tagbilaran by night kagabi nga si Mayor Jane Yap. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salay nga bahin sa itong mga balita din sa itong dapit, mudangog pa sa national government o sa Department of Health o DOH si Governor Aris Mintado aron matubag ang suliran sa grabing kahuot sa mga pasyente sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Inihuman sa report sa DYRD o Bohol Chronicle sa nagagrabing congestion sa ospital diin 541 ka mga pasyente ang anaabato sa 400 kaigdanan nga kapasidad. Sa pagbisita sa Galliares Medical Center, itusi sa gobernador ang kahimtang sa mga pasyente o sa tambalanan. Mato niya iyang ipasa sa DOH o sa Malacanang ang iyang nakita aron mangayong suporta o gustong solusyon sa kahuot sa datos sa Chronicle, 74 ka pasyente ang anasa emergency room, bisan 35 lamang ang kapasidad niini, samtang 504 ka pasyente ang anasa mga ward, nga doon ay 347 kahigdanan. Nasaksihan usab sa gobernador ang pipila ka pasyente nga temporaryong gipaimultan sa driveway samtang naguwat o pagkanting higdanan. Usa sa gilang hinungdan sa kaot pang padayong pag-refer sa mga pasyente gikan sa mga district hospital o gubang pasilidad nga to sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center isip referral hospital. Matod sa gobernador, gikinanglan ang suporta sa national government aron matubag ang kahuot o gubang pang problema sa maong national hospital na ubo sa Department of Health.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas na 12:15 atangi. Kumpanya ni Vice President Sara Duterte nagadaog og 49 ka mga kontrata gikan sa nagilarang ahensya sa gobyerno matod sa usa ka opisyal sa PhilJEPS. Atangi, detalye sa ito pagbalik.

0: Tato nga balita sa kauluhan. Usa ka kumpanya nga gipanagian ni Vice President Sara Duterte ang nakadaog og 49 ka kontrata gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sumala sa usa ka pahayag gikan sa usa ka opisyal sa Philippine Government Electronic Procurement System kon PhilJEPS. Ang PhilJEPS mao lamang ang central web portal nga gigamit alang sa mga transaksyon sa public procurement sa nasod. Si PhilJEPS Division Chief Rendel Sopenya nagpamatuod nga ang UWA kon Overseas Workers Welfare Administration, PhilHealth o ang lokal nga gagamanan sa Davao City lakip sa mga naghatag og kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Sumala ni Sopenya ang GenCorp Industries Incorporated nakadaog og 33 ka kontrata gikan sa PhilHealth Region 11, 15 gikan sa Davao LGU ug usa gikan sa UWA Region 11. Base sa mga record sa kinatibuk ang 35.8 million pesos nga kontrata nga gihatag sa GenCorp, 34 million pesos gikan sa Davao LGU samtang ang nahabilin gikan sa UWA ug PhilHealth. Si Duterte na lista isip stockholder sa GenCorp base sa yang 2022, 2023 o 2024 sell-end kung statement of assets, liabilities and net worth. Ang iya mga sell-end nagpakita usab nga siya dunay interest sa kumpanya sukad pa niya tong 2013. Sa sayo pa gisaway ni Senador Bob Aquino ang mga abogado ni Sara Duterte tungod sa ilang komplikado nga mga tubag bahin sa iyang pagpanagiya sa GenCorp Industries Incorporated. Nagdumili sigular sa pagtubag sa pangutana ni Aquino nga nag-ingon nga kinikabahin sa ebidensya nga ilang gipresentar. Isan pa nasagmuyo sa Aquino sa aksyon ni Gular nga nag-ingon nga importante nga may balan kini aron mapadayon ang kamaturan o kaangayan. Si Attorney Gerardo Del Rosario, Director sa Company Registration and Monitoring Department sa Securities and Exchange Commission CONSEC, mingon nga si Duterte mismo ang naglista sa GenCorp Industries sa iyang sell-in. Sa report, ang GenCorp nakakuha og 5.65 million pesos nga mga kontrata sa gobyerno niatong 2022 og 7.7 million pesos niatong 2023. Kini nga kantidad mikunot gato sa 1.68 million pesos niatong 2024 og 617,830 pesos niatong 2025. Laki pa sa pinakadakong kontrata sa kumpanya mao nga 5.14 million pesos nga kontrata sa pagkaon og serbisyo sa catering gikan sa Davao City Hall niatong 2022 og usa ka 6.28 million pesos nga kontrata niatong September 2023. Ang kontrata sa 2022 giangyo sa opisina ni Mayor Basti Duterte niatong November 15, 2022. Pipila ka bulan human siya nanupa isip mayor og human si Sara Duterte napili nga vice presidente.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Dato nga balita sa gawas, nag-walk out ang daghang delegado sa United Nations sa dihang nidiskurso si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Anang report sa GMA Integrated News.
2: Nag-walk out ang maraming delegado ng United Nations nang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang magtatalumpati sa General Assembly.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Umalingaw nga ang buo sa UN headquarters sa New York sa Amerika bago pa man simulan ng Israeli leader ang kanyang speech sa World Leaders Meeting. Naharap si Netanyahu sa kritisismo dahil sa giyera sa Gaza. Tinawag naman ni Netanyahu na moral cowards ang maumalis sa hall. Dinepensahan ni Netanyahu ang mga naging hakbang nila sa rehiyon, pati ang pagsira sa nuclear facilities ng Iran. Pinasalamatan din niya si US President Donald Trump na tinawag niyang great partner sa pakikipaglaban sa anyay barbarians. Sa huli, giniit ni Netanyahu na hindi sila nag-commit ng genocide, kundi pinigilan daw nila ito.
0: Salamat sa GMA Integrated News. Atong timayon o gamayong pagpaminaw atong mga Facebook viewers and listeners. Salamat o may pagpaminaw ni Ansoy Comido diya sa Kanangkan, Kurilya. Ni Lito Umbay sa Kantonimbo, Balilihan. Astel Luis Samas diya sa Bitat Village sa Buol o si Bay Dokipon. Si PJ Soe, Dr. John Taralba o sa mga staff si Ma'am Ruby, Ma'am Donna o si Ma'am Christine. si Doc Arardia sa lungsod sa Duway. Mao kito mga igalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa utong tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jerry Cahis o Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. May utto.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, o sa ubang mga butik.
3: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol Get Ready, the Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
4: The Millionaire Mindset.
3: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan, September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
5: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
15: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
16: Pagpagaling ng Pilipinas.
17: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
19: More water, more life.
20: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
21: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
20: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Kinsay ngalan nato, sir?
6: Paul Mercado, diay ni sir.
5: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
6: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-an ako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede-pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balita.

0: Party kanunay.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
4: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID, aniya kining tulumanon gitaniya niya sa alauna. Pagitan niya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong pukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Gitan niya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mang Molyoso.
4: Higala, kumusta? Mayong palis ka ninyong tanan. Gini na sub CTI Double BS o gini ang litaniya sa alauna. At long business mga higala, pizza 24 na ninyong bulan sa Setyembre o pizza 25 mga igsoon. O sa kanunay ito mga initong ng mga pagpanibaya ka ninyong tanan mga suki, mga kasangkay nga naminaw nining atong tulumanon mga kaigsoon at natulini sa tunog bayan sa paglaharan mga suki sa atong mga kalungsuran. Labi na dito sa tumahal nga lungsod sa Luway, kamusta itong 24 ka mga kabaranggayan? Uy! Ikanta dito sa Butok Oriental ron mga kaigsunan, ha? Na ito ka barangay dito nga nagtagbo, ano, family day, nindot kaya, ang itong mga Baker families, no? Tayong Oriental, Tugtog Dako, Tugtog Ilaya, Butok Oriental, Butok Occidental, o La Salinas Sur, ha? Alasige, umalain na po family day, alain na pong hotong sa mga barangay. Of course, ato mga panimbaya, sa ato ang daycare families, nagahimo sila mga family day. Sa mga suki nato din ni og sa gawas sa mayong unto mayong pagpanulto panginaot nato ang antana na sa kapiskay sa panglawas og positibo sa kanunay naglantaw sa unahan ganin yung tanan. Welcome sa atong tulumanon litania sa alauna. Ginodnora na ni Presidente Bongbong Marcos ang postponement sa barangay eleksyon.
5: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Kiriyano kalabanan kapalikan sa kini sa panin sa bake shop lamian nga torta insay mada impanada bibingka siupaw uguban pa. Panis Bake Shop. Ito na ito mga ikalang mga produkto sa Panis Bake Shop. Mapalit na ito diha sa PQ Mall, sa Alturas Mall or Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede kang mag-moderate. Dito sa main brand sa Panis Bake Shop, Poblasyon Lungsod sa Laway, nausap diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Panis Bake Shop. Nagtanya, kini huglam yan nga pagkaon. Sama sa dinagwanog puto, putumaya, si Kuwante Spaghetti Fried Chicken, Humbang Baboy, Pansit, o daghan pa. Sa Sunny's Bake Shop, she has a little light in every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Parayon ito mga igala sa atong pabalikay si Kim Manimbayan sa tag happy birthday sa atong mga suki ng mga senyores o senyoras, mga pinanggaan na itong mga senior citizens di hasta mahal ng lungsod sa Luway. Pinanggaan kanyang lamian kayo nga cake plus 1,000 pesos. Happy birthday today mga kaigsuonan ni Keofi Bangi Solis. Oh, Keofi. Yes, Sagnap. Oh, staff na ito ng iyong anak si Keo, ha? Sige, happy birthday sa mga Keofi. Happy birthday, usab ni Fermin Esperos Abula. Yeah, sa Tangka sa Norte. Yung man nga Dukang Lilia sa Luta Abdo sa La Salinas Sur. O sa Butok Oriental, happy birthday kay Keofa sa Magno Viray. Sa Alegria Sur, kay Keofa sa Tubasis. Diha sa Barangay Calvario si sabi niya na Rabon Operario. Happy birthday diha sa Bing. Happy birthday sa ni Fermin Abduhan Burong diha sa Palo. Sa Poblasyon Ubo si Nilio Balbuten Mission by Nils. Kung kaya nakuha kita ni Nilio. Happy birthday diha sa Bye Bye Village. No? Si Nio Misia Kuhausab diya sa Concepcion. Happy birthday nga to kang Fermin Omas Astaga. Yes, tayo oriental. Oh. Nung Fermin, happy birthday. Nga to kang Amelita Kagawad sa Pihano. Diya sa Concepcion. Ami, happy birthday. Sa Tambangan, si Eugenio Hinosas Arap. Uga sa Poblasyon Ubo, si Virginia Tahale Buwagas. Okay. Happy birthday, happy birthday kaninyo karong adlaw. Nya kagahapon wala ta kapanimbaya. Happy birthday di ingat ko nila kang Josefina Labrador Duktama sa Villa Limpia ug ni Mercia de los Natividad Bungko. Ingon man ngadto kang Gerarda Blane Solana sa Butok Oriental. Oy, karong adlaw di ay happy birthday sa kong kusgang ugangan. Naginusarang ugangan mga kaigsuonan. Si Attorney Aster Cleofi Aster Apalisok Piulio. 70 plus. Happy birthday, Mami. Cleofi Aster. Mauna nga ang atong anak, mga kaigsuunan. Apo ni Mami, gingan lang na ito Cleopas. Okay, combination of the two names. Cleofi and Aster. Cleopas. Mauta kay bawa nga kanyang Cleofas na amang yun din eh. Sa almanaki po, no? Nahala, sige. O niya, dito punta mga kaigsuunan. Happy birthday ni Maria Ariala Nini. Anak ni sa ato ang Kapitan Emily Nini. Biastok dog dako. Oy, lamian la ba ito kaayo itong pagkaon nga itong gikaon dito? Nagkakaon na po taglaing salad. Sa butok ni kaon da dito uga salad nga puso. Uguban pa na ang mga paborito na ito mga higala. Puso kayo. Bisang pagwai ka na nai og rice, kaya kang salad. Nya, pagbalhin na ito dito sa bahay ni Kapitan Emily sa Tukdug Dako, maana po itong avocado salad nga kinagundrahan sa ampay. Ha? Napos yung kamote. Saro na nero, si Kwati na disunod na nero. Ala, happy birthday diya. Ha? Sa uban po nag-birthday. Oh, lingaw, kay Mayor dito kaon at itong salad sa kuan. Abukado uban ni kagawad dyan o gagawad tunet ha ng mga asay ba o asay birthday to ah asay liwas to ah ha oh, mo na ni mga pim mga kaigsunan sa asay ron ha ala sige okay oy ugma oh mandet day litani ugma sa nalaman pong timbayaon yung uban atong mga senyores o senyoras nga mag-birthday tomorrow mga igsuan September 26, happy birthday nga to kang Filipa Libago Merenger, yan, sa Alegria Sur, kang Judith Tumampos Mission, Sister Judith, Madrid, no? Nga to yung suon taga-poblasyon o boss. Azuzina Inot Salatan, happy birthday dan sebilia limpe ingon man ngan tukang beri ya pasok peri ada salah salah nas norte kan terola kan duntul nabal dan sebilia limpe au beri yo blasko magbaril dia sa sagnap tomorrow ha advance u ngan tukang Virginia nangka dumagan des tampanan alami an ka ini kay nangka god no bebe na tong hinog bitaw nga nangka oy moy wala nakakaon daro puso abukado mangga may butong pa dito sa butok oy nangka na lay kuwang ani dapay ilan isa man puta ha oy napoy lansunes o grape dito sa PS Bank bi ay kay happy anniversary man sa PS Bank bi nga bang corona nala sige daghan bi ay malipayon dong adlaw pero mas malipayon karong adlaw mga kaigsuonan ang mga barangay opisyalis nato kay sa katapusan human sa paghuwat-huwat mga kaigsuonan nga mapirmahan gipirmahan na gyud ni Marcos kaganinang buntag mga igsuon ang balaod nun nga nagpostpone sa barangay eleksyon nga imbes karong November 2 sa ning tuiga adto na sa 2028 November of 2028 mga kaigsuonan nalipay ang mga last termer. Pero wa kadyo malipay itong mga second termer kaya di-appel po silang di nakadagan. Ang mga last termer di nakadagan sa 2028. Oo. Kaya, pero extended sila karon. So, na duha katuig. Pero katong mga second termer, good as last term na po. For bidang loo yan. Sayon na mga second termer. Kanang inyong liga ng mga barangay, umupa... sakar mo resolusyon ha ang iyon ang Malacañang og ang senado to amend that portion of that law na basi gitujo na kayron kanunay bang moga sampit sa senado ba ha antud nga murag mautangan na tay kabubuton aning senado rung panahon na nga trailing na dupod mga kaigsuonan na kaning barangay election mga higala mao ni eleksyon sa tibuok kalibutan nga muryo-muryo but ipasabot mga higala sa una ra gud ni nga kanuna ila maning ipospon-pospon ina na ka bright ni ato ang mga leader ni atong nasod mga higala ha daghan o nganong dili man jud na ma-fix nganong dili man jud na ma-hipno at pasabot mga kaigsunan nga dili jud hipno ni atong mga leader sa atong nasod ha ilang gigamit yun ng dapita nga for what reason mga kaigsunan maybe to advance their interest kung sa manggaling kanang barangay election it's only in the Philippines o nga naingon sila nga gaduol ra manggut bao mo gaduol ra nga nung induha manggiduol nga kamo may gagama ng balaod no? Trabaho sa Senado mga higala mao ang pag-schedule sa election mao mo nag-ilapit siya sa Constitution. Pero trabaho sa Constitution ang pag ang pag-set sa limit no so naman klaro man ang ibutang local officials mga kaigsuonan refer to barangay officials municipal officials and provincial officials no ibutang man gyud diha og tulo ra ka tuig maor man gyud tingali na sa Pilipinas except the vice president and the president in double ng ila 6 years and the senators and the first 12 of the senators, mga kaigsunan, 6 years mo nang ilaha. No? Ang 13 to 24, mga 3 years mo nang ilaha. So, sila ra. Mo'y naiingon na na. Pero ang barangay, tulor lagi katuig po. Sige, mang postpone. Nahog nga. Sobras tulo. Only in the Philippines, mga kaigsunan. So, sa tinuod lang po, mga kaigsunan, karong panahon na, kung di tayo pasultihon. Labi na karon nga naa sa tamantaman nga crisis mga igsuon no crisis ta sa ekonomiya tungod ning epekto sa gubat mga higala diin ni mahal na to ang gasolina nahibaw man ta basta ang gasolina na mo mahal mo sunod magkamahal ng ubang mga palaliton oh nakita na nato na na-feel na nato na oh, mga kaigsuon no ang pamalit natong mga kabilya karon lahi na og presyo sa naiging semana o karong semana ha. So, na-feel na mga kaigsunan ang epekto. Tungod kay basta musaka gasolina, musunod o saka tanan. O niya, sa mahitabo ni ini, ang atong mga katawan magkadipo-dipo. No? The purchasing power sa atong mga katawan, mga kaigsunan, ang ilahang kwarta, hindi na igo ipalit. Kahing mahal na ang palaliton. Kaya dili baya, kaingon inana kadali-dali magkakuhan. You have no command. pagpasaka sa imong income. Kung minimum wage earner lang ka, mga kaigsunan, di ka kadali-dali, o dili, ito di ka. It's not within your powers na ipasaka ng imuhang suhulan. Pero ang presyo, mga kaigsunan, wala ay pupananghid. Ha? Musaka na, labi na ang mga agricultural-based products, mga raw products. Law of supply and demand. Katong canned goods noon, pwede makontrol pa sa gobyerno, pinagi sa DTI, suggested retail price. Pero, kanong uban mga kaigsunan, musaka na, nga dili man ang hit. Kung nga, madyog inanapod ka proportionate ang pagsaka sa income sa atong mga katawan, dili. So magkalisod yun. Kung magkalisod na ang panahon, asa dong ang mga katawan? Why lain? Gobyerno. Ang gobyerno bahalag magkautang-utang, basta lang makapakaon sa mga katawan. Kanyang gobyerno, bahalag magansi. Basta kay, ang mga ni-survive ta. O may nagbahalag magansi mga kaigsunan sa tinuod lang. No? Karong panahon na, as we speak, ang atong utang, 19 point something trillion pesos. Ha? Trillion, ha? Dili, billion. Ha? Trillion, 19 point something trillion. O niya, asa man nagibayad ang mga kaigsunan? Wala. Walang sige ng gobyerno, awan niya magsalig. Sige, salig, linig utang. Ang atong budget karong tuig na aramang tilis mga 6 kapin na trillion. Mas dako ang atong utang kaysa ato ang budget sa Pilipinas sa mga igsoon. Pwede mandod mahimo ng gobyerno o magutman ang mga tao. Mao, mga kaigsoon ang ng gobyerno magkadipo-dipo pangitang kwarta na ay dakong rason, but I think it's logical, na dili sa tamang gasto-gasto ang eleksyon. Bilyon-bilyon baya po na ang gasto. Bilyon na mga kaigsoon, may na lang na isagang-sagang. Asa na nila himoong ipadong ng kwarta? Subsidy ba ka sa transport sector? Panghatag ba ka mga bukas? Oh, by the way, panghatag na po tagbukas yun. Ang atong mayor nagpahibaw na nanay, son si Mana, murag nanay mga bukas nga ipang-distribute po, no? Nga dos mga katawhan. Kanang ang mga butanga mga kaigsoon, asa man din ang ikang kwarta ha? Kwarta na to na, buhis na to na. Nang karon na magsigit ang election kay aron lang matuman tong kagustuhan sa uban kay gusto po managan lagi tong uban yang uban po niyo tugaya man ang election dugay ta ka pangadto ginangayan gahuwat tapos ginangayan tong uban saon man nimo kung mao guna sila ang gusto jug election pero kun imong basahon ang panahon mga kaigsoon galiso jud daron ha unya umayon ta nga dapat mag-election kay wa may muangay ang among mga lideres na may mechanism na pwede na ito pahawao na sila kung wadod tamuangay. Ang atok man lang kung nahibawaan kay eleksyon raman, munang magduda betaw taong sa gadoy tuzoan ang anong ganahan mo o eleksyon, tungod ba gadod kaya wak mo muangay o tungod kay gusto mo makadawat sa angay-angay. Inangayan. Kaya og dili lang muangay na ay dusa pa ang mechanism na pwede na ito i-avail aron mapalagpot ng maong mga badlungon ng mga barangay official. Una, pwede ta mo initiate of recall. What is recall? Special election mga kaigsuunan. Special election. Kanang kapitana, kanang kagawada, wag ka muangay, pwede nimo na iparecall. Maghibo lang ka o signature campaign. At least 25% of the total voting populace of that area. Mupirma, mupetition for recall, matos kumilik. Kung hipno o sakto ang maong proseso, mag-call for a special election ang COMELEC for that specific position na imong gustong iparecall. Kana kung gusto doon mo nga, wala doon mo muangay, na ay paagi. Hindi kinangan maghuwat tao ng eleksyon. Yan ang eleksyon nang ganuda lagi kung gusto doon ituso na yung eleksyon kaya makabaos ta. Dili ka tingali na baos. Kasi no, gusto doon tingali ginangayan. Na pa ikadawa. Na ikitawag kong administrative proceeding or complaint. Pwede. Mupasaka mo og sumbong administratibo, bato ka ng mga badlungon, baka nga barangay officials. So ang gobyerno, naghatag o proteksyon sa mga tao. Pinaagi niya na, dili kay eleksyon ra. Dili kay eleksyon ra ang ato ang pamaagi nga makapulit na. Besan pag wapay eleksyon, pwede na ito pulihan. Pwede pinan, pinaagi sa una, or asa nilang doon asa mag-unaan na. You could pwede ka adto sa administrative complaint, pwede ka adto sa recall. Mao guna mga kaigsoonan, masave pila ka billions nang masave na, no? Pila ka billions nang masave na wa ta mga eleksyon, no? Alam mo unta gud pod nga human niya nang postponement in 2028. mahipno na yung taman-taman mga kaigsuunan. Nagisugot man to si Chis Escudero o lima katuig ang barangay election. Wata kay ba? Nausbo nila ang konstitusyon aron malima katuig na na. Kaya ang konstitusyon tulo katuig raman. But practically, ang barangay term of office karon more than 5. Tungod kay siging postpone. Wa man nila gi-increase ang term. Ila lang gi-postpone. So ang trabaho sa Congress refers to the House and the Senate, mga igsoon. Ang trabaho nila is pag-schedule sa barangay election. So wa man nila usba ang three-year term. Wa man nila usba. Ang usog nila, ang election na. So in effect, exactly, ni-kuan ko, nadugay ko. Pero wa mo usba nila ang term. So ang gibutang yun sa konstitusyon kay ang local officials, turo ra katuig, jaga isgoto, himoong lima, sa usama ni pasabutan na, usbo nila ang konstitusyon. Abangan. Kay basig ni mosunod nga constitutional change mga kaigsunan next year. O tagay ba? Ha? Basi nung mauna na himoo nila after Sara Duterte's impeachment or unsa ba, basig na po yung mag-post ni og charter change. Dili sa yun. Dili lison. Nahimoon karon sa administrasyon ni Marcos. Tungod kay ila ang Senado, ila po ang Kongreso, ang House of Representatives. If these two magkasinabot to convert themselves into Constituent Assembly, sayon ra kayo. Di nata mag-kunkon, di nata mag-election for kunkon. Gasto po lang mo itong kunkon. Kaya magama na po opisina, magsildo na po taglaing delegates. Nanaana mo yung mga kurista o senador sila ragot. Mayingon po na sila nga. O sila ra mo usog. Ilaharap mong interes matuman. O niya, katuo di mo, o kunkon pamaagi, dili matuman niya po ng ilang gusto. Kaya ka ng mga kunkon delegates, inipanaga na na, musandig mo po ng mga incumbent ng mga congressman. So ang incumbent congressman nga mooy mangusog nga budaog sila di utangan po sila gabuboto mora po na mo diktar mo ni isu mo ni isuwat ang konstitusyon. It's the same story mga igsoon. It's the same story. Katuo mo og magkunkon election ta kanang manaog diha. Wa da mo ihawid ang mga politiko aron manaog. Politiko gihapoy ga kontrol na. Ang gasto-gasto man ta nang kunkon. Ang namay Constituent Assembly nga ang duha ra ka house, House of the Senators and House of Congressmen, maoray magtagbo to constitute the Constituent Assembly. Sila mo yung initiate sa move to change the charter, mga kaigsunan. Masayon na na kayo mo. Iman eh. Di ba, muabot ning maong mga butanga, mga kaigsunan. Ang tuyo o tumong, daghan. Mayingon na sila nga, dili na epektibo ang present constitution karon. Sa dagan sa panahon, tungod kay nausap na, at tinuod gyud po, nausap naman. Pwede na mahimong ang rason, no? To respond to the changing times, we need to change our charter. Why not? So, umurag ingon na nakintahay mga kaigsunan. So, nagukod ni karong panahon na, mayroon po itong ubanto, yung nag-usob kay aron dili mag-presidente ang mga Duterte, pinagi sa prime minister style ng eleksyon, dili na voting at large. So, di na mo daw akong idol Ruben Padilla na. Di na mo daw akong idol anak ng mga aktor. Kaya kasaligir mo na sila sa ilahang nationwide popularity kaya pagkakang mga artista. Pero o mga parliamentary form of government, mangita na sila ilang mga distrito. Magama sila, showbiz district. So, one representative from the showbiz sector. pwede. Nganong din eh. Sila may magama sa constitution. Gaman din po nila ng sectoral representative, mga kaigsunan. Ha? O takibaw, o sana, aron mo na o gihapon. So, muna yung nakita na possible reasons. Ha? Aron na to get rid of Sara becoming president or Ine Duterte for that matter. Usbo na to niya nga tumbatakang balaod. No? So, pwede naman kang mga kaigsunan. Muna karon, kung sa kayo gihuna-huna sa kampo ni Sara, tanaw na ko mga kaigsunan, nagukod yun din sila. Nagukod din sila kinsay unang mawa sa Malacañang si Marcos ba? Kinsay mawa si Sara ba? Kay si Sara, mintas

political ingon nato mga kaigsoon pagpanggukod. So karong panahon na nagukod gina. Kinsay makauna nila? Si Marcos Baymawa o si Duterte Baymawa? Abangan. Kay murag thrilling na mga kaigsoonan. Wala tay oras, mabalik ta human ning pipila ka pahinumdum.

0: Kinina Sibya, usa ka binalang ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iyalamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
1: Way palinay, di way RD, kanunay.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Siguwang nako. Mauna ang andang nakong mobiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola.
3: Bye, Mare. Unhan sa mo na kog dagan.
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: DTX 500. DTX
8: 500.
7: Mm.
8: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
17: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
20: para sa Seth Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Kasyali na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
22: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
23: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: DYRD, ang anti-paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kahit insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kaya wala ang DYRD radio, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala kumustag maing adlong biyernes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 25, 2026. Laisuwatan po no sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Jam. Bueno, stand by Jam, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby jam alang sa imong suwat. Dinhi siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Ang ako may nito pagtimbaya nga anak kanimo ate. Ingon man kang Cap June og DJ Nova. Usa ko sa mga suking tigpaminaw sa imong programa. Maglaom ko nga mapili nimo ang akong swatampo ug babasa sa kahanginan. Ako si Jam Ader. 21 anyos sa pangidaron o kasamtangan na nimuyo sa Agustan del Sur. Natay panultihon nga ang gugma dili ginapangayo. Kundi ko sa kining ginahatag. Sa una, abin ako nga ang among pagkailan ni Miguel o Saraka, ordinaryong joke sa mong barkada. Matadila, Jam, bagay mo ni Miguel. Mauni Pirmi, ang ilang isulting arikan ako. Mukatawa ra si Miguel ate. Magpakarugin nun nga wa siya makadungog. Sa sinugdan, wagid ko'y pagbati nga to kaniya. Barkada ragyod para kanako si Miguel. Usa sa mga tao, nagkasabay o kalaag na mo. Apan, samtang nagkadugay, nakabantay ko nga lahi mandiay. Kung kami na lang duha. Maminaw siya sa akong mga istorya. Makahinomdom siya sa gagmay na akong mga isulti. Kung kapoy ko, siyang una mga tanak kung okay na ba ko. Huwag ako kabantay ating samtang sige kong tubag sa iyong mga pangutana. Hinahinay niya siyang nahimong importante nga rikan ako. Ate, sa sinugdanan, tupo-tupo sa mga higala. Nga among gitinuod, ate. Tuod man. No F's, no buts. Basta nahitabo lang. Mao kato ang sinugdanan. Pareho mi nga gikan sa sakit nga breakup. Pareho mi og nanginahanglan og tao nga makaayo sa among kasing-kasing. Og pareho nga makamove on mi ate. Nanginahanglan mi companion nga magpakatawa ka namo. Og more erase sa among mga kasakit sa past relationship. Ate R.P. Laramesu Gilanon. Among gisuwayan. Pareho ming going 30 na ate. Mga mature na kung ilang tawagon. Parehong na ay career o parehong financial stable. Naanamiya sa stage nga gusto na namong mag-settle down, magkapamilya. Samtang naging kami ni Miguel, wala minahimong problema ate. Nagdugay gyud ang among relasyon. Naging close siya sa akong pamilya o naging close po ko sa iyong pamilya. Gaka-pressure me pareho ni Miguel sa among mga friends o pamilya ate. Nga nung dili pa ko namin magminyo. Nga naa naman kami sa saktong edad. O kini ang nagtuklod ka na mo ate para magpakasal. Apan kini nga desisyon. Mausab di ang nahimong sinugdanan sa pinakabug at kakasakit ate. Sa unang tuig sa among kaminyo ni Miguel, malipayon pa mi Ate R. Gani na himo kong devoted housewife. Mas gina-prioritize na ko ang pag-atiman sa kumbana. Gipagsabay na ko ang akong trabaho ug ang akong pagiging housewife ate. Ginasigurado gyud na ko kanunay nga limpyo ang balay, hipin ang mga butang, nakaplansa ang mga panglakaw sa kumbana. Ako gitun-an ang pagluto sa mga paboritong pagkaon ni Miguel. Kay matod pa nila nga one way to a man's heart is through his stomach. Sa unang tuig sa mong kaminyon, murag walay problema. Makaingon ko nga malipayon ko ate, uban kang Miguel. Ganahan ko nga ako ang mag-atiman sa among balay. Ako ang mag-andam sa iyang pagkaon ug mga gamit. In short, di panindigan na ko ang akong pagkaasawa ate. Ganahan ko nga mabati ni Miguel nga naa siya'y balay nga iyahang kapahulayan. Sa matagbuntag ako siya pahinumduman nga mag-amping sa trabaho. Sa matagabi akong pangutanon kung okay na ba siya. Kumusta iyang adlaw? Apan wa ko nahibantayan nga samtang ako sigigduol kaniya. Siya hinahinay di ay.
nga nagpalayo ka na ako, ate. Sa sinugdan, abi na ako tungod lang kay kapoy siya sa trabaho o stress. Kay mauman kini kanuna yung iyang ginasulti. Ako siyang gisabot. Apan kadugayan. Dili na lang yung oras ang nausab. Pati, ang iyang pagdalangari ka na ako, ate R. Kalit nga nabugnaw ang iyang pagtratar ka na ako. Dili na siya sama ka ni Adtong ganahang makikistorya. Dili na siya perming mutapad na ako sa pagkatulog sa gabi. Usay maglain mig pwesto sa daanan, gampi na kalisod, dugay kaayo nga murag dili mi magtiayon. Mihunong na siya sa iyang paglambing ka na ako. Wa na mi contact. Wa ko kahibaw kung unsa akong sayop. Nangutan ako sa akong kaugalingon. Naaba ko'y kakulangan? Naaba ko'y nabuhat nga nasuko o nalain siya? O naaba siya'y laing babay nga nakapalipay kaniya? Daghang ikaw mga pangutana nga si Miguel ang makatubag, ate. Sa amoy kaduhang wedding anniversary, nakadesisyon ko nga sulayan pag-usab. Gihimo na ko ang tanan, nagluto ko sa iyang paborito, nagbutang ko og mga dekorasyon sa sala, may palit ko cake, nagandam ko og gamay nga celebration para namo. Naiwine, nai mga kadila para sa among candlelight dinner. Andam na pod ko sa akong ginapalit nga see-through nighty, ate. Revealing kaayong akong sexy nga lawas. Itawagan ako siya sa trabaho para mangutana kung unsa siyang oras mapauli. Kay plano na ako siyang surpresahon, ate. Matad niya 8 or 9 sa gabi kay mag-overtime siya. Giulat na ako siya siyang pagpauli, ate. Man may abot si Miguel. Nasurpresa siya o ayara siya nakadumdum nga amo man ang wedding anniversary. Nagsorry siya nga nalimtan niyang among anniversary. Occupied lang ko no iyang hunahuna sa entrabaho. Ate, miga ko siya nako. Ako siya gitubag nga okay ra. Doon nga minangaon, nag-istorya, may katawa pagani siya sa pipilada kong jokes, tapos nag-inomi og wine. Ito yung gayon na naglaom ko basin kinina ang oras nga marisolba ang among gamayng kakulangon sa among relasyon. Nag-shot me, pila ka-shot og misulod na si Miguel sa among kwarto. Og misunod na po din ko, ate. Apa na-dismaya ko sa diyang natulog na siya. Tulog ka isya ate nga mihagok pa. Na-useless ang akong plano, ate. Nabaliwalag akong preparasyon. Why nahitabong bardagulan ni ating gabi una? Iya lamang kung ikatulgan, ate. Maayo kayo iyang tulog. Samtang ako gakaligot-got o gwa makatulog sa kalagot. Gusto ko muhilak apan akong gipugnan. Pagkabuntag na nga isyag pasaylo, kapoy lang kuno iyang lawas. Nitubag ko nga okay lang. Apan sulod na ako puno sa pagmahay. Sa kaadlaw ako siya gipangutana kung naaba may problema. Mitubag siya gawa. Wa alam ko na siya gana. O di siya gusto nga pugson. Ngayon na nago siya nga, duha na may katuig. Gusto na ko magkaanak. Apan mitubag siya nga dili pa kuno panahon. Nabati na ako nga galikayan na ko sa kumbana, ate. Natandog akong pride o ako napod siyang gilikayan. Nasakitan ko sa diyang nakadungog o istorya nga napugos ako na siya sa papakasal ka na ko. O garo na falling out of love na ko na siya, ate. Ingunaan na lang ka sa'yo ng iyang tubag. Ingun ko sa kong kaugalingon nga kung dili siya na ko, dili ko mamugos. Nagsugod big puyo sa usa ka balay nga murag duha ka strong hero, ate. Hangtod mi adto ko sa birthday party sa akong higala. Og din hinamet na ko si Alvin. Naging maghigala mi ate. Tugod kay gikapoy na ko sa pagdala sa akong mga pagbati nga akura, nasulti na ko kaniya ang tanan. Ang tanan ako makahiubos, makasakit. Ako makalibog.
ang ako mga kamingaw sulod sa akong kaminyuan. Kanunay may mag-chat sa usag-usa ni Alvin. Iya kung kanunay ang kumustahon, i-comfort. Yang ginapabati ka na ako nga gakir siya ate. Para sa usag kataw nga dugay na nangita o pagtagad. Dako na kay ka na nga pabor alang ka na ko. Ugo ako kabantay. Nga ako gipangita nga emotional support na himo ng usa ka tinago nga relasyon. Sayop ko, naibaw ko ana, kay Minyo ko ate. Ug bisan unsa pagkadaghan ang akong kasakit kang Miguel. Dili rason aron nga makapasakit usab ko. Apan sa dihang naan ako sulod sa sitwasyon, lisod kaayo ang pagunahuna og klaro. Nanginahanglan ko pagmahal, pagpangga, nga dili mahatag ni Miguel kanako. Nakita nako kini kang Alvin. Hangtod ate, na-discover nako nga buntis ko. Padayon gihapon kong gina-deadman ni Miguel. Samtang padayon kong gina ampingan ni Alvin. Huwag mo akin ako suliran, ate. Unsay angay kong pagabuhaton. Nasayod ko, Ate R. Nga, nasayod si Miguel. Nga dili siyang amahan. Kawa may nahitabo ka na mo. Unsay ba angay kong pagabuhaton? Palihog. Nagkinahanglan ko sa inyong mga bulawanong tambag. Sincerely yours, Jem.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin ko Google Mind Capsule? Kasi kanya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko Doy B o Remind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kali mo, Jam. Sa imo papadangat, imo suwatan po ng ato tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Og maon ni ang pinakapait ni mo. Kay buntis ka, ngaway na hitabo ni mo tali sa imong banas.
1: Hala!
0: Maon ni ang problema karon. Of course, ka ba na ito ni Genova Abaniel? Mukuratan sa tani mo kapoy.
1: Imagine!
2: Nakurat ko. So, nakuha kasi ala. Anyway, maayong adlaw Ate Arlene Cabjonos na nato mga suking tigbaminaw.
0: Yes. And of course, anak ko ratan, Cabjon Jun di Asis.
1: Yes, paswerte ng adlaw de Genova, Ate Arlene. Pwede day na? Wala ang bana? Boros?
0: Pwede kayo. Has kang pwede ha.
2: Bana ra ba day pwede?
0: Kung sa imong tanaw, ginamos ni Humba pa dis uban. Wala ka mo mabana, ay mapagsalig.
2: Yeah, good.
0: Oh, kuyapi. Okay, ikaw, Nobs. O, say, may kasunod.
1: Wala na na-hadlock sa, kwan?
2: Ay, dako. Kung ako si Jam, siguro wa siya lang choice, kundi mutugan sa iyang bana, no? Okay, puros mong ko, Jam. Maginigansi sa ato ang mga, kuan ba? Makagansi sa ato ang mga babae nga.
0: Yeah.
2: If natin mabuhat gandi maonya, mabinlan tag-ibidinsya, di nata ka-deny. Whereas, di ta sama sa mga lalaki ba nga, wala. Pwede kayo nilang pabalag patay, pwede nila i-deny.
0: Oh,
2: so, kita mga babae,
0: bahalag no? Patong na, walang yapon.
2: So, muna ipait sa ato ang mga babae. Though, sa ako nga side, ma'am, no, masabtan ako si Jam nga nung naabot siya na nga punto. Kay, dako po og pagkulang ihang bana sa iyaha.
0: Grabe
2: nga neglect. Grabe nga po.
0: Kaya kailangan ba magunaw na ka nga, o sa kikulang na ko, no? O sa diba? Kanag-away pa kami.
2: Maka-question kasi mong value ba nga? Anong nikilit mo niya siya ka ko?
0: Ano?
2: Sa na ba ko? Ano ni? Pangit na ba ko? Kapalit-palit ba ako?
0: Yes! O, diba?
2: Salida lang.
0: Daghan mang
1: gagdagan. Rason na di ay, para magpahilabot ka sa lain.
0: Ay, kaya hindi mo tagal-tagal.
2: Kaya nung di masanhilabtan sa bana. Correct. Gino ko nag-andan.
1: Mao na ba rin yung basihan sa gugma sa lalaki?
0: Natural. Kung wakay panahon o pag-atiman o pagpangga,
2: di man na, di ba? Ang iyahang bana ang unang nitalikod sa ilang relasyon. Kana pa lang point nga di nakamakiktapad sa imong asawa. Halos di na nimo tingugan sa imong balay. Mura na lang kahoy ang imong asawa. Kana bang, o di matandog, dili ka mo kuan, mutingog sa imong asawa. So, ang unang na ay kuan na ni pagkulang ang bana, yun. It's just that, si Jam, naabot yun siya sa punto ba nga, di siya ka balib, or hindi na siya ka deny. Kay, lagi na may resulta. Wag ita kabalo, basi niyang bana, na nanilahi nga gikalingawan.
0: Correct.
1: Tumutumo po't mo sa mga lalak.
2: Kay nga nung katulgan raman.
0: Gani.
1: Ha, di kapoy sa trabaho.
2: Kapoy, sige rin ko birth time. But, gidagyod.
0: Pagsulad, naghagok na.
2: Hagok na yun. Nya imagine unsa nakasakit sa asawa ma'am nga anniversary ninyo wa siya kadumdum.
0: Yes.
2: Grabe nakasakit.
1: Unsa na computer ang ulo sa tawo nga
2: kinahanglan. Ay dili oy, og nahigugma ka og sa imong asawa. Kano kanang imo nang madumduman bahala kung sa kakabisi din ha.
0: Lagi mo to, oh, nai nag-comment.
2: Sama na, 2 years.
0: Kaya 2 years, kawala isbiri ko isos, istoryahe, ang lalaki dikit po hindi ko isbiri
2: ko. Di na kaantos.
0: Kaagwanta ng mga
1: klaro, tataw kaayo, sa sulatan po ni Jam, nga ang babae ang dili makaagwanta sa 2 katuig. Magkano ebidensya.
2: Wala ebidensya siya bahay sa iyang bana.
1: Ang tiyan ni Jam.
2: Nagkap, unsa may rason nga nung ang bana, di naman makiismiringhoy siyang asawa.
0: Be,
2: sige
0: be,
2: daw, tagay kong rason, ikaw, valid nga rason. Ay kong inagikapoy, 2 years na kang gikapoy.
0: Di ko na siya ma-justify nga 2 years when nahitabo.
2: Diba?
0: Sa lain.
2: Imposible, nakayo man, na.
1: Dili man mo makasabot, kaya dili man mo lalaki.
2: Hala, unsa lugar?
1: Ang lalaki manggod, ginapakita nila ilang love sa babae, dili lang kay sa espiringhoy.
2: Sa unsa man lugar nga, wak man siya na-feel nga, nahigugma pa yung bana sa iya.
0: Ikaw, Rabeni Ingon, nga sex is an expression of love.
1: Maulagi na.
2: Yan nga no, mamay sex.
1: Maulagi na, kaya wala man kayo nung bigaman coffee.
2: Ah, diya na. Sponsoran ni Nimo.
0: Mo na diya, wala na, sana wala na igugma or na ay lain.
2: Diba?
0: Duha na gina reason.
2: Ano nila yung laing iring-iring.
1: Kamu nga mga babae, maurag yun yung una-una yun. Dili lang makaperform ang lalaki.
2: Eh, tagay lang itag rason kat. Nga nung naabot og 2 years, wag yun hitabo sa imo sa imong asawa. Nga na, unsa lugar mga rason, ana? Unsa posible nga kuan?
0: Yes.
2: Pero na lang, if nanay kuan ka ng impotent na ang lalaki, kana yun, wala na may tabo. Pero kung basko pa ka, bata pa nabiya sila. 30s pa.
1: Nabisi sa trabaho.
2: Hoy, 2 years busy. Ano
1: sa panginabuyan.
2: Wagid kay panahon makikuan. Imposible, lalaki.
0: Bisan unsa ka busy sa trabaho eh.
2: Bisan unsa ka kapoy ang lalaki kap.
1: Grabe gini mga babae. Sa amok mga lalaki, wala namang guna mga ingana.
2: Hay, wala. Kabata pa, 30 years old. Hello. Agasipo pa na kap. Ligon pa nagtuhod. Nya, hag-as ka man nga 2 years.
1: Ako ha, na pulo ka pinakatuig. Ah! Ulit ako wala. Kaya mo lagi.
2: Ah! Nasayo ka makuha na nakab ka ng makakanang prostate
0: kaya
2: cancer.
0: Kaya ako bitaw, nagtuogin ko nga ang tao. Ang bana nga wala bitay gamit-gamit, puro na lang sirguelas.
2: Nga na sirguelas.
0: Mama, di ba mag-expand? Wala may gamit. Diba? I mean, 2 years is 2 years.
1: Basing na yung medical record, diabetes siguro na. Ano ba? Taka, oh, wala kami gaman.
0: Okay, Timsa.
1: Dagan niya yung makatestimonya ng mga kabab. Nasi at tulita. Oh, uyab-uyab. Kapi na 2 years siguro po, wala sila. Anong na-minti mo nila ilang
2: relasyon? Valid man kay LDR man. Ang tanang kamo, adlo-adlo mo gakita niya for 2 years o agiga kay tabuon sa nang imo. May pagputlon lang. Panay pulos. Pang kanigid ang iyan ba na sure ko sa lain na ginagamit. Dili na si asawa. Imposible. Magkaluwa na gamit-gamit. Unsa sa lugar pulosan na.
1: Advance na kayo mo na. Katarong anang laki ha?
2: Weh. Hasa may tarong anak, tarong ba din ang abana nga?
0: Oy, tarong ba din ang awa na hilabos yung mana for
2: dili, naging niya istoryahon niya ang
1: tungod
2: asawa?
1: Tungod ba dili na makahilabos sa asawa? Makasalanan na kami
2: yes!
1: Mga lalaki?
2: Yes! Okay, that's part of your kuan obligation sa inyo hang kami niyo on.
0: Mo gani, o saan niyo mapagpa-express?
1: Kasalanan ba namin kung hindi natitigas ang amin?
0: Amo na yung problema niya.
2: Okay, sa lain na kagitigasan, imposible good lagi, imposible. Imposible nga,
1: wala na yung gamit-gamit. Para kamu nga mga kababayinan magpakasala?
2: Di mo gini kadalasan nga problema sa yes, kanang kaminyoon, ma'am. Kanang nanay neglect sa kanang usag-usaba, yes. No? Nya, sa lain na magpa-comfort. Dato na ang atensyon, no?
0: You know, ang babae nga doon ay mga kaguol sa kasing-kasing niya. I-share niya sa kalalaki nga, dili na ko, di na siya matiman ako, dili na wala na nahitabo na mo. Siyempre, ikaw nga lalaki, mag-interest ka.
2: Diba?
0: Diba? Mag-interest, uy.
2: Nabi ni hero instinct ang mga lalaki.
0: Correct,
2: so kung makita
0: correct.
2: Nila nga babae nga aluya kaysa babae, mapakita ginasira dayon nga pa hero-hero. Muna na nga, ang babae dayon, madani dayon, muna siya.
1: Kinsa na guna-una?
2: Ang lalaki, listen
1: sa'yo. Sino lalaki? Usama pagkabalo sa lalaki nga, na kay problema, magpukonfort-comfort ka.
2: Yeah, kami mga babae ka, kami mga babae emotional, wa may nang inahanglan nga ismiring huy everyday. Ang mga kinanglan, ang presence ba? Emotional presence
0: yes.
2: Sa atong mga paris. Kaya
1: wa na kinahanglan niya mga nakasala ni si Jam kaya wala lagi ismiring huy.
2: Mo lagi part ba? Pero mo, ang emotional connection mang good ka, mo magunay wala sa ilaha ba? That's why nga nakabuhat si Jam nga ang iyang attention, iyang connection, nato na padulon sa lain laki, kaya ba na wa na may pakisaya ha? Mo na siya nga, hindi. Kay og nahigugma pa na si ihang bana sa iyahan di na mo ko ano di na mo labay duha ka tuig or even walay ga kahitabo sila at least man lang ang
0: ako sa ka magtiag nga mahita way mahitabo sa kabuan imposible kayo
2: true
0: sa kabuan imposible na kay na
2: di ba
0: duha ka tuig way nahitabo
2: so grabe na nga loss of connection ba kung ano'y bayad-bayad sa
1: dili,
2: internet
1: pwede nga walay mahitabo nga gauban lang sa balay.
2: Imposible
1: mo na ba yun inyong basihan dayon nga para kamo magpa-comfort sa ubang lalaki, para modulog mo sa ubang lalaki, para mabuntisan mo sa ubang lalaki.
2: Pero unsa lagi
1: raw? Para mapakasala mo.
2: Unsa ila rason lagi sa bana? Nganong dili man niya tagdo na yang asawa? Unsa may rason?
0: Unsa explanation nga na?
2: Kay but,
1: daghan kayo rason ang lalaki.
0: Number one.
1: Mariya itong giingon ni Maggie. Experience yan, diabetes yung partner.
0: Damay ang way labot. Taka lang.
2: Sa dili lang sa kuan cup, dili lang sa sexual aspect ang among pasabot ba. Pero nga naman nga na yung mga bana nga halos dili na nila istoryahon ilang mga asawa, kay ilang ilapit ang rason permit kay busy sa trabaho, kanang kapoy sa trabaho niya. Pwede ba na yun?
1: Mapugusto yun na sa lalaki kung dili na yun mukuha ng iya. Payo mo kay bagting na iya, araman mo.
0: O sabay ko sa napod ka, kanang dili na makuan.
1: Siyempre, medico-legal naman ko na ating isyo.
2: Medico-legal?
1: Kanang siguro jam, makaingon ko siguro jam nga, kanang, kung, gidala ni muna imong bana dito sa medical legal gi pagayuan ni yung saktong opinion nagpa-advise mo dili kay tungod ana nagpakasala na kasi ubang lalaki pastilan.
0: Pero granting nga mo lag di butang ta na siya'y kanabang problema sa kuan mukalit lugar nga dili na siya mutagan siya asawa din diba? Niya lambing-lambingon
2: kung magunay problem
1: basta na kinanglan to ang bana niya kay tungod kaya lagi di isip lalaki dili naka-perform sa iyang obligasyon
2: sa lain yun i-perform
1: sa imuha jam basta kanang dako kay tungod problema para sa iya ha.
0: Daghang kay text diri on, daghang kay text.
2: Adunay sa A, adunay sakit, B na ay kabit, C wala na joy gugma, D all of the above. D all of the above gyud na siya.
1: Pastilan. Mga palangga ko nga mga kalalakinan, mao lagi nang gina-advise ko sa inyo ha. Dapat naagid tay anting-anting kanunay.
0: Oy, sabay, ah, okay.
1: Kay kita nimo ang mga babae kung dili ta baka perform sa atong obligasyon sa ila ha. Unsa to? Una, nananaw ko nagtay other woman. Ikaduwa, nanatay sakit. Ikatulo.
2: Siyempre, naragid na nga mga options. Imposible man kaayo.
1: Sa iyo option niya, mapugos tayo na muna og dili nagid siya.
2: Yang ano wa man ni mo gi-communicate sa mga asawa if di na gi-di mapangita ang pagpaagi
0: mo ta. Siya gi-ignan nga kasi tambal ani no nga.
2: Kung gani.
0: Ano din naman ni siya mo kuan?
1: Jam, ingani ni Jam, isgot na mong sa kining ikaw mong gid nakasala no. Paminawa ni akong advice imo ha Jam.
2: Nasad.
1: Ako Jam di gi ga basta-basta advice mga ingani kay sensitibo kayo ni nga mga hisgutanan.
0: Gamitan na po dito pastor.
2: Di na sa teka
1: ko na ni. Sa Library of Questionable Studies. Paminaw Jam ha. If you are faithful in little things, you will be faithful in large one. In large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be dishonest with greater responsibilities. Masaligan pa ka kasi mong bana, si mong gibuhat. Nga karon mo ingon lang ka nga, moangkon lang ka. Nga kadang imong gibuhat gamay pa na karon propagabot sa 8 ka bulan budak ko wala.
2: For the first place para nakukap no ang yung bana ang unfaithful. Kay if faithful ang yung bana dili niya pasagdaan yung mo
1: claro na kay ebidensya nga dako nang tiyan ma unfaithful pang bana.
2: Okay. Kay wa may ebidensya.
0: Unsa bang ibuhato ni Jam? Pakibulag na lang siya? Or tug-anan na lang gid niya yung bana nga buntis siya sa laing lalaki. Yeah. Stand by, balik tawon lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia NANS Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, Sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
9: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Oh.

0: usapan siyempre at asang ipaibaw siyempre ang atong NAS Medical Mission October 6 diya sa Bisaya Population Covered Court sa Barangay Population 8 Midsayap, Cotabato. October 7, Dietas Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel sa may Via Cross Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, sa Corona Del City sa may City Mall Event Center. Sa may Barangay 4, Corona Del City, South Cotabato. October 10, sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market, General Santos City. And of course, daghang mga previous, daghang mga free nga massage, libreng check-up, o uban pa, no? And of course, sa inyo ang papalit sa itong produkto, doon na libre, doon na pag-get chance nga madaog sa atong Nance Million Bonanza Season 7. Diin 1 million pesos sa madaog, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. Ilain pang tagnapulo ka consolation prizes, 50 mil kada tao na pulo sa Visayas and napulo sa Mindanao. Okay, there is atas atong Facebook and YouTube viewers from Kaisha Ann Lumahan at Arlene de Genova Oga Cap June Family Time plus inyong live perfect combination.
1: From Mario Zombie.

0: to. Pero sa buo lang pamalandungon nga inyong Kuya Cap karon kwaran pa kining napay sinumar no nagpabilin pa ulit ta walay obligation sa kinabuhi.
1: Sige, sana all. Shout out sa akong kids kasi Princess of Prince Solis. Nga kauban ako nagtanaw ron sa inyong programa from Catherine Solis. Greetings from Nabunturan, Davao de Oro.
2: Bisa na sa trabaho na minugid ko sa inyong programa, makawala sa duka, labi na ingon aning orasa. Malingaw ko sa inyong mga reaksyon sa live from Vicente Rabo of San Isidro, Davao Oriental.
1: Shout out to Arman Toribio watching from Sitio Paghidait, Sultan Kudarat.
2: Pa-shout out at Yolin, kompleto mita na diri sa akong pamilya sa Salag at tanaw sa inyong programa. Human panood to ka ni Gidayon ang among i-open sa YouTube from Mirna Gakungan.
1: Ate R, always ko watching sa sincerely at Yolin. Kada hapon sa inyo, God bless from Sherwin Franco Ananangkil of Tugob, San Fernando, Bukidnon.
2: Hello Ate R, present sa inyong live from Oroqueta City, Misamis Occidental. Naglaba ko samtang nagtanaw productive nga kahaponan from Teresita Lagare.
1: From Maylin Maway, shout out at Yolin watching from Kamarahan, President Rojas North, Cotabato.
2: From Jaime or James Gims. Mm-hmm. Shout out po Ate Arlene watching here in Baroy, Kadingilan.
1: From Joan Bianx Balucos. Shout out po Ate Arlene watching from Toril, Davao City.
2: Yan from Asin City, Southern Leyte while doing paperwork in our office. Nagapaminaw mi from Maridel Bacolfo.
1: Shout out to Tris Lojin J Vlog watching from Toledo City, Cebu.
2: Okay, from Delin Duwate, shout out watching here in CDO. Ganahan ko maminaw sa inyong programa.
1: From Nora Mingaray Dumadag, hello Ate Arlene, Ate Nova, Cap June, kumusta? Malipayon kay ko kung makabatiin sa inyong mga tambag. Bisag na ay problema mawala yun. God bless you all.
2: Ayan. Shout out to Angeli Honorio watching from Riyadh, KSA.
1: From Maisa Sagiwan Mansaloon, gamay pa kay ko sa una, ganahan kay kong maminaw ni mo ate hangtod karon.
2: Ayan. Okay, did you know, sa imong final para kang jam.
1: Jam, no, alang ka na ako, kinahanglan ni mong prangkahan na ang imuhang bana. Kay puslan man nga, ang inyong relasyon, murtaw-tawd na nga, murabag,
2: naikulang.
1: Inanagipagkulang, no, kana murag makakwestiyon na good ka if kana bang gi-consider pa baka ako ani nga asawa or unsa ba kay tanaw ani sa akwa nahimo na lang ba kung kahoy sa iyang pananaw murag ana na bitay lang sitwasyon.
2: Correct. So
1: ana anam gid kana nga sitwasyon di naman ani mo madinay mudako man ginay mong tiyan. So alang ka nako makig kuan na lang gid ka sa imong bano no makig storya na lang ka makig prangka na lang ka sa tinuod kay kana bang kanang lisod kaayo nga imo panang itago or lisod nga imo ipugos nga kanang imong kaugalingon sa imong bana kay makita man gid nato good kung kay obvious na mong gid kaayo good nga imong bana it's either wa na siya gugma nimo or nahigugma na siya sa lain naara gina sa duha so di na anga ipugos pa if dili na gid siya tuod man sakit gid kay ning ingani no but what ay mahimo na lang gi mga kaminyuon nga maayo sa pagsugod pero eventually dili mag work out mo gina realidad sa kanabang kanang kaminyuon kay kanang magrisgo man gid ka
2: yes.
1: No kay wa magita balo if ugma mahigugma pa ba sa tuan ng tawhana or di na ang atuan na lang giday imo na lang yung atubangon na di nga naburus ka imo na lang atubangon nga kanang ugaling man daw it's either dawaton sa imong bana or tuluyan mong magbulag either way wa kay mahimo kundi dawaton ang imong sitwasyon so para nako prangkahan na lang aron mahuman na aron basin mo po na yung maka-call out sa imong bana ba sa iyang mga pagkulang namo kay mga lalaki ma'am nga feel nila tungod kay diha sila gauli sa imuha feel nila nga kanang na-provide na nila ilahang or na nabuhat na nila ilang role as bana tungod kay diha siya gauli sa imuha which is makaguol kay ba kay imagine si Jam na ningkamot siya nga mahimong maayo nga housewife
2: yes.
1: No dedicated kay siya sa iyang pag-asawa niya wala siya gi-appreciate sa iyang bana wala ignore siya gi-neglect siya so para nako no mas maayo sa tingali nga nahitabo ni kay dili po deserve ni Jam nga magpaka kuan siya ba dedicated siya sa tawo nga walay balik sa iya ha so pait sa siguro na Jam nga naburos ka at least na kay anak no diha na lang ka mag-focus nya basin di ay nga kana tungod sa imong anak diha ka makakita og tawo nga muigugma na gyud mo appreciate sa imong nga tinud anay nga lahutay pod sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan
2: and of course ang atong URP professor from the questionable studies Cap Junjun
1: Diasis. Na po check ko di guma. Makulbaan lagi ko basta magpagawas na ka ng cellphone si Cap. Kay, di na takabin mo.
0: Jam, ang rason sa mga kalalaki niyan, nga nung dili na makaperform sa ilang mga

0: topics from science ni Jam. Having sex or cannot have sex, it usually comes down to a mix of physical health, stress, physical and relationship factors. Sa to pa, na posibilidad niya imong kapikas na physical problem, health problem, no? Basig wala lang nimo nabantayan. Niabot sa punto nga ikaw nagpakasala na ka, niya nagbunga ang imong kasalanan. Ang una na ko i-advise nimo na istudyo na mo imong sulatampo murag isa ka bulan pa man siguro ni ate ang tiyan gibag-o pa man ipadala ang yang sulatampo. Isa ka bulan pa rin tiyan ang imo ni mo pagpalit og migaman gold coffee. Timplahin na imong bana, paimna ang migaman gold coffee pagkatungang gabi sigurado ko manguhit na siya. After ana ipaangkon na si imong bana, makayar na masulbad pa ng problema.
1: Ha? Ako ma'am, ay kap dili na ko ipaangkon. Uy, kay dili gani siya maayong nga kamulang duha.
0: Ayaw gyud ang kuna nga kanang nakasala ka. Kay sigurado ko kaning hangtod sa hangtod di ka pasaylo sa usa ka lalaki kay ang imong bana kanang nagbalig-on gyud biya sa inyong relasyon.
2: Dobe og nailain.
0: Kadawd bay pa ng inyo ha, pero wala mo eh.
1: Kay wala mo malasakpan.
0: Jambi, kinira gyud akong ika kaning mao gini ang gina-advise ako sa kanang mga kalalakin anya kanang napariwara ba sa kanang sa gugma. Kining para kining ikaw o sa mga kababaye dapat advisean ka sa kanang mga kani. Mateo 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso.
2: Tuwa na.
0: Ang espiritu'y nakahanda, ngunit natukso ang laman ay mahina.
2: Natukso na gani, natukso na. Hombre,
0: isulti ko na sa imo hajam o sa kahanginan para kining mga kababayan ang nagapaminaw na kining humanda kayo kasi yung laman nyo ay mahina. Dapat...
2: Pero lagi na, natukso naman, ninabuntis naman eh.
0: Kinigisulti ko na ni ate, kay dagang kapaminaw na si Antonita, si Maggie, nagkakatintal pa, si Jassy,
1: patay.
0: Para mahimo nilang sumbanan kining akong gibasa. Jam, kanimo jam, ay gigang ko na. Kay dagang pagsulbad na, nga para maangkod sa imong bana, ilum-ilum lang kun.
1: Hala.
0: Kanang, ay paangkod na sa imong bana. Discarte lang pa, sumala pa kang kining Maggie, experience sa pod niya, kalang dili siya, ilaptan sa iyang bana, magpalit ka man sa bot-bot o bigaman coffee, iyang timplahan na iyang bana bigaman coffee, buntag sa iyo, pag before matulog, timplahan na pod, pagkagabi, aperting linog ang kalibutan. No, sa gihapon, kini si Kuya Kat, mayroon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, tuloy siya lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Thank you very much, Dejinova. Thank you, Cap June. And thank you, Jam. Sa iba pa pala nga, mas watang pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Mugin yung pinaka-luoy sa kababay ba? Nga wagi kay karapatan nga mag-luoy si mo kami niyoon. Kaya lagi ikaw ang babae. And the boss sa tanan, magkinaon sa man, lisod kaayo alang sa kalalaki ang pagdawat ko ang babae ang nakasala. Mawagin na yung realidad. Now, kung imo sultihan na imong bana sa kamatuoran, what about side siya yung reaction, basing madapatan pa ka. Ang pinaka-best, palayo ka, uli kasi mong inikanan, aron dito ni mo i-explain kanya ang kamatuoran. Kaysa kung kamundo mag-istorya, I'm sure, basin og mag- mahimong gubot tali ka ninyo. Pero kinahalang gini mo nga sutihan siya sa kamatuuran tungod kay musugotag sa dili. O dako mga gini mong tiyan. Huwag imposible mang giyod ay mong bana. Nga mga mahani ini kay nasayod siya nga wine na hitabo tali ka ninyo. Again, ayaw sutihan mong bana sa kamatuuran kung kamulang duha. Pinaka-best, muli una ka sa inyo o gidto. Ni mo siya sultihan kung apahason ka na sa bombana. Jam. Mangita ka saktong timing, saktong panahon para mapadayag ni mong kamatuoran. And of course, kung mahitabo na, imposible kaayo. Nga dubato niya ang bata. Kana, nagdepende na lang sa iyong panag-istorya. Kung magpadayon yung kami niyoon or totally naging nga mabungkag tuwag kayo na kamatong kag-anak sa laing lalaki. So much jam sa imong papadangat imong swatan po. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas tong Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Most ng gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
9: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butika, kaya naatan din. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid ngayon ang trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong gibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og nigaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa nigaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong health education program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ati Arlene, ako niya si Jenny Amorganda o Banshaw Manhoyod Negros Oriental. Sukad nagkapaminaw ko sa inyong programa, nagsulay kong palit og NANS capsule og NANS corn coffee. Nindot gyud kaayo mga 1 week pagani. Sukad nako nasulayan, nindot nang akong paminaw. Lami na kaya akong tulog. Dili na pod ko sigig kalipong dayon lami na pod kaayo akong kaon. Mao na ni akong ginainom kada adlaw og sa akong bana, mao na among gi-maintenance karon ATR. Okay, nagpasalamat gid mi sa inyong produkto.
2: Okay, dagan kayo salamat to kay Ma'am Jenny. Hopefully makahatag kini og inspirasyon sa matag isa ka nato makanans labi na sa mga pasyente na medyo galuya ang ilahang gana sa kaon mga kanans. Okay. Mawala yung appetite na ito mga kanans kung acidic ang atuang dugo. Inani siya mga kanans, yung acid sa iyahang dugo mga kanans makaresulta siya sa pag-decrease sa oxygenation sa atuang brain cells mga kanans. Okay, so once na magkaroon ng pag-decrease sa oxygenation sa atuang brain cells mga kanans, yung appetite na ito mga kanans, kumbaga sa atuang brain mga kanans, muhina siya mga kanans. Once na muhina to siya mga kanans, yung ang imuhang kutukuto din mga kanans, no? Dali lang kaog buturan dayon mga kanans. Morning uban, nagamay lang kaon, murag luod na dayon ang ilahang paminaw sa ilahang gininhawaan mga kanans. Kay tungod acidic ang ilang dugo mga kanans, at the same time mga kanans, yung sa ilahang colon mga kanans, hugaw pud siya mga kanans. So importante na limpyo ang atuang colon mga kanans, kay para dili kita magkaroon ng mga hyperacidity. Yung hyperacidity or yung pagpangastom sa itong kutukuto, isa siya sa mga hinungdan nga no, dali lang mawala yung gana sa atuang kaon. So, insakto to no, gibuhat ni Ma'am Jenny na nag-inom siya og NANS corn coffee. NANS corn coffee, mutabang siya para sa pagkontrol sa acidity sa atuang dugo. Yung isa ka-acid mga kanans, yung natural acid mga kanans no, yung tinatawag nato ng mga hydrochloric acid, mao kini siya yung makapa-activate sa atuang gana sa atuang kaon. Munang uban na itong ingon ni Ate Arlene na acidic sila pero lami ang ilang kaon. Kay tungod, ang acid na i-produce sa ila is yung gastric acid.
0: Mm-hmm.
2: Yung gimension ako na acid mga kanans, mao kini yung mga fermented acid. Nagikan sa mga undigest, mga wala na tunaw na mga pagkaon or yung mga hugaw sa atuang colon. So muna parang ma-feel ninyo na parang butod siya. So yung butod and then dali siya makapawala sa gana sa atuang kaon. So mo itong isa ka klase na acid nagikan sa fermented na mga pagkaon. So by taking NANS corn coffee mga kanans, yung mga fermented na mga pagkaon na wala na digest sa atuang colon, maukato siya ang mubungkag. Siya ang magpagawas sa atuang lawas mga kanans, pinaagi sa pagbalik sa regular sa atuang pagbawas mga kanans. So moto kay Ma'am Jenny, pag take niya sa NANS corn coffee, na improve ang iyang digestion pati yung acid sa iyang tiyan, na improve mga kanans, and then yung mga fermented na mga pagkaon natanggal to siya mga kanans, moto pati iyang kaon nibalik siya og gana mga kanans, plus niinom dayon siya og NANS herbal capsule, nitabang siya para sa pagpaligun sa atong mga kaugatan, para sa pag-improve sa ato ang blood circulation. So meaning to say, yung circulation sa ato ang dugo mga kanans, nindot, maayo siya, makaabot gid siya sa pinakatumoy sa ato ang mga lawas or sa pinakagagmay na mga ugat, matagaan gyud niya og oxygen mga kanans. Pati sa ato ang appetite, ma-improve. Pati sa iyahang katulog, iyang kapagsik sa iyang panglawas, nibalik yud siya og kaayo mga kanans. So moto no yung isa sa mga mahatag niya na mga kaayuhan once na i-combine nato yung NANS corn coffee plus NANS herbal capsule, dako kaayo mga kabag-uhan o mga kaayuhan na maangko nato sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Ate Arlene, ako di ay si Antonia Campugan of Santo Niño, Pagadian City. Nagamit ko sa iyong produkto nga NANS coffee kay dili kay ko makatulog o gisod usab ang akong pagpagawas sa akong hugaw karon, maayo na ako ang tulog. Kung makamata ko, makatulog na sa balik. Dili pareha sa una, kung makamata ko alauna hangtod na nabuntag, di ko maka tulog og balik at ER. Kaloy sa Ginoo akong pagbawas, feeling nako gaan na kayo akong tiyan. Hinlo na paminahon. May gamit usab ako og Nans liniment oil. Kaloy sa Ginoo maayo ako pamati, wala na koy pamaol ilabi na sa bukton. Nasulod sa pila ka bulan akong giantos ang kasakit. Nagpasalamat ko sa labaw makagagahom sa giyang ayang gihatag kaninyo diin na mugna kini inyo mga produkto. Salamat and more power kaninyo.
2: Yes, at Arlene, og daghang salamat po no kay Ma'am Antonia. So, nakasinati siya og insomnia and then constipations. Okay mga kanans, insomnia. Insomnia resulta siya sa acidic ang atuang dugo. Insomnia resulta siya sa taas sa caffeine content sa atuang dugo. And then insomnia resulta siya sa wala nato nagamit ang atuang natural na mga enerhiya. Unsa yung natural nato na mga enerhiya? Mao kini yung hinatawag nato yung sa atuang cholesterol, sa atuang carbohydrates or yung sa sugar nato mga kanans. So yung mao kini yung mga natural nato na enerhiya, yung sugar and then yung sa cholesterol nato mga kanans. So mao kini ang i-burn, sunugon niya para mo magkaroon kita ng kapagsik sa ato ang panglawas. Pagsigi kita og inom og mga soft drinks or kaon og mga tsokolate na naay mga caffeine content. Yung energy na makuha nato og magamit nato sa matag adlaw, ang makuha nato yung mga instant energy. Yung instant energy gikan na siya sa soft drinks. So ang soft drinks napakataas ng caffeine plus sugar niya. And then, yung chocolate mga kanans, taas po ang kanyang sugar content and then yung caffeine content, mataas din. Mokin yung ginatawag nato na mga instant energy. So, mokin ang ato ang magamit na enerhiya. So, ang pangunta na to, paano na lang yung mga natural energy source nato mga kanans? Sa atong natural na sugar, atong natural na cholesterol mga kanans, dili siya magamit. Kaya magamit man nato yung instant energy. So meaning to say, nagkakaroon ng accumulation sa sulod sa ato ang lawas. Mauna siya mga kanans, hantod sa gabi, naakitay kapagsik yapon sa atong panglawas, hantod, maapektuan na ang ato ang katulog mga kanans. Kung makatulog man kita, after mga isa ka oras, dua ka oras, makamata na kita and then magliso na dayon kita o katulog. Kay tungod, naapa kita yung mga remaining na mga caffeine content and then plus yung mga natural energy na ito mga kanans. Plus acidic ang atuang dugo mga kanans. So mo kanyang kanans no, if naakay mga insomnia na mga problema sa imuhang panglawas or maglisod kag katulog, required na ito first mga kanans is limit yung mga caffeine content. Soft drinks, coffee, mga tsokolate, limit kita mga kanans. Kung pwede, pag-abot sa alas 12 sa ugto mga kanans, wala na kitay kauno ng mga tsokolate or mga soft drinks. Kaya yung soft drinks, it takes 8 to 10 hours bago ma-eliminate sa ato ang lawas mga kanans. So, in a natural to siya mga kanans. Pero kung naatay mga problema pa sa atong liver plus atong kidney, mas dugay ma-eliminate yung caffeine content sa sulod sa ato ang lawas mga kanans. So, ginarekomenda ko sa mga pasyente na yung mga insomnia, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nans Corn Coffee. Kaya ang Nans Corn Coffee, mulimpyo sa ato ang colon mga kanans. Okay? Mutanggal sa mga acid sa ato ang colon mga kanans. Yung mga fermented na mga pagkaon na mga wala na tunaw na mga pagkaon mga kanans na nidikit sa lining sa ato ang colon mga kanans. Na maokini ay isa sa mahinungdan ngano dali kitag buturan ang atuang tiyan o isa po dyan sa mahinungdan ngano dugay kita makabawas or kung makabawas man kita gahi ang atuang hugaw. Nans Corn Coffee, isa siya sa makatabang kanato para ma-improve ang atuang digestion and then ma-improve ang atuang pagbawas mga kanans. Plus, Nans Herba Capsule, isabay niya sa pag-inom. Nans Herba Capsule, mutabang siya para ma-improve yung blood circulation para mas dali malimpyuhan ang atuang dugo. Nans Herba Capsule, mu-improve siya sa atuang fats metabolism. So yung mga excess na mga fats atong lawas mga kanans, pinaagi sa pag-inom sa Nans Herba Capsule, malusaw niya to mga kanans. So meaning to say, kung malusaw to niya yung mga excess na to ng mga cholesterol mga kanans, dili mulapot ang atong dugo. So mubalik o kaayo yung circulation sa atuang dugo. So sama kay Ma'am Antonia, after taking sa Nans Herba Capsule plus yung Nans Corn Coffee, siya mismo makapamatuod sa iyang katulog ni balik og kaayo. Kung makamataman siya tungang gabi, makabalik ra pud siya katulog usab mga kanans. Dili pareha sa una na wala pa siya nakainom, pag makamata siya mga alauna, alas dos, hanto na magbuntag, dili gyapon siya makatulog mga kanans. So dako kaayo yung mga kabaguhan. Plus Nans Liniment Oil, of course, para sa naing mga edad-edad, ihaplas kini sa ato ang mga kasukasuan para maiwasan yung paggahi sa uric acid, labi na pag bugnaw or mga gabi or sa buntag mga kanans. Kaya usually dragi na siya muataki yung naay mga problema sa arthritis mga kanans. Nans Liniment Oil, dako kayo ikatabang kanato mga kanans.
0: Okay, daghan mo ito mga pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans ug UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang Nans makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule. So,
0: of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans,
0: yes,
1: ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: yes,
1: pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang Nans Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
4: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: kumusta naman ka? Uy, naghatag kagikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mare. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa mug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Mini Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagbuminaw kaninjong trang. Welcome na sa Abdris Program, Mas Kurimaw, Balong the Great. Kumusta? Maginaot lang na aduna mo. Or aduna mo. O anaaday mo. Kakondisyon o kapis kayo sa panlawas. Adlaw karong Biyernes by Friday. September 25, 2026. Ayan, og atong unang lingaw-lingaw 5 o 5 ang nag-una. Og paabot na may gala ang duha para makompleto ha. Kurima ha. Og atong tigmo sab 2200 gidoot ang Y-Prol na pikas ang flood control. Og unya ang atong nasadyod baga mo. Pabuta, pabuta! Mag-sugod ito, dito ang pagpatagubanan.

0: Okay, dito may galas matubag sa ito ang ating magutpang kabalang Petrol Chumso, gituklod ang Waiprol. Nabigas ang flood control, gikan ni Eric. Sige doon na Street Cebu. Balon, tubag na ko ang nakay. Ah, remote control. Oh, gikan daw kang Indes Dumagite. Kumusta man mga taga Dumagite? Dayon, ang tubag anak lang kay Pitakang Waisud. Oh, gikan daw kang Raquel Sakya. Ani? Okay. Kumusta si Kaya Tubag? Paras pa ka ni Sabuanay. Nindot ko daw ang kampwistuhan. Sige, kampwistuhan. Ingon among silingan, nagkaanha man daw sila diha o si kampwistuhan. Ang mga doon ta. Kampwistuhan. Then, lang tubag, sumating mo kay nagtuba o saging. Okay, guwang na, diduboy ni sa buhan nila, nagkaanha na ka diha sa kampwistuhan resort. Wala, bay. Uso lang kampwistuhan. Bata ha, tapito na. Ha? Kampwistuhan. Kampo na, pistuhan pa. Ha? Marag din doon tali kay kampo na, pistuhan pa. Lalo, tubag, tigmo, kay nangagot na. Ano, nanggot? Niduboy, sa buwan ay layo pa na sa amo ang Asturias ka na silito taga. Balamban ka na, pangayo ikay dool. Aram na siya sa uwak. Muraga jera Jesus Plite. Ako ang tubag lang, gituli na. O gikan daw kang mil sa Ayungon, Negros Oriental. Kumusta mga taga Ayungon? O Negros. Dayon na balang tubag misa nagikan sa Russia padung sa Ukraine. Niduboy sigra buanoy ga. Gauban-uban ni mo kadaadlaw sa radyo. Awan Cebu, sipaka kayo kadaadlaw lang. Radyo 1 Cebu. Ah, sa Radyo 1 Cebu. Yadi ito sa Radyo 1 Cebu ha. Yadi kagasabay ako. Dayon na lang tubag, imutig mo hubag na slubot. Matagtiki mo na, why purul, kay sakit mo na purulan. Niduboy ng buanoy. Maupod lagi. Maling nga mapod lagi. Malagi. Dayon, good prime kay Balang Tubag kay Petrol Chinsu. Eric ng Sikatuna Street Cebu. Dayon. Tubag Balang, ako Tubag kay Gabisiklita na Aurea ng Cantil E. Computer. Kumusta mga taga Cantil E? Oh, di niya kantil. Kantil e, gina siya. Dan, Randolph General. Nagpabadlong na pudre sa luok, amigo, drive sentry. Uy, Randolph General ko, nagpabadlong na pudre sa luok, amigo, drive sentry. O sa klase nga pabadlong na ba? Og diding nila ang Santa Catalina Negros. O sa may ato, diding! Aga balaw, tubag na ko kay kambiyada sa kinan. Computer! Wap, aga po! Aga, dito na may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Janet sa Buhol. Kanang bayhin? Oh, akong pag-ubang kong bay, kaluoy ko bay? Ano man? Di ka tindog, di ka lakaw, di ka istorya. Sige, naghilak bay. Uy, nauy, ako na lang tohan agad, mata agad. Oh, sige, naghilak, di ka tindog, di ka lakaw. O niya, di ka istorya. Luya, uy, pinanapod na katuig bay. Imo pag-umangkon. Kuan, mga 2 weeks pagi kan pag-anak. Kisa may mutindog mula ka mo istorya ng 2 weeks. Buwang yan. Warteng luya niya. Agalong tubag kay ice kay pagkuhaan og plastic. Wrapper din ibutan sa pinsil na may tubig mabuak man. Ayan. Og di abriod. Long tubag din mo kay drilling og tubig lantuy. Nang larina si Kihur. Oy, kumusta mga taga larina? Ha? Diyan sa may lasi. Kang tatay edi diyan sa may lasi church. Lami iyang ice cream. Og kang boss Brian Uro. Kuya Brian Uro. Diyan sa may lasi. Long tubag iduot ang tumoy sa ilo pero sa bangag sa dagom. Gikan daw kang junior sa bumbong sambuan. Kumusta man ninyo diha? Dayon tubag anak long. At tubag anak long baba sa kong silingan. Lami kayo iduot in Picasso'n. From Siki Hur. Gano'n, naong sa mga baba silingan mo. Ha? Naong sa mga ninang baba sa kong silingan ba? Siki Hur. Long tubag sa mutig mo kay drilling og tubig lantuy. Larina si Kihura. Kumusta mga taga Larina si Kihura? Long kabaw na nagdarong linlin ng Medellin Cebu. Computer! Kumusta man niya lin? Asa Medellin? Dayon kuya mo lang tubag kabaw na nagdarong linlin. Agya po sa Medellin. Patunaasan na lin. Kibasig na. Kihangak na. Long tubag kay kabaw darog ay isang ilabay linlin sa Medellin Cebu. Dayon may nga po long ang tubag ana sa muntik mo kay Pantina og brief kuya o chiri ng Lanao Sur. Kumusta mga taga Lanao Sur? Tubag long alkansya team sa Cebu. Yutor pag-iapon nagturtol na balaw. Awa pag-iapon mga kurma. Mayong hapon kabalaw ang tubag ana sa muntik mo kay Pante og brief cherry nang o tabok-tabok maglanaw sundre Visayas mga to. Tubag ana long kay kaisa lang ilabay mo pagka tabok-tabok kakadaghanong panimog labay ha na ibabuang ikaw. Lang tubag na ko anang imuhang tigmo ayan doorbell. Kay ituklod mo ang wipe-roll mabli ang pultan flood control. Ikan daw tiyan cherry me Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Aga akong tubag balong anang imuhang tigmo ayan. Ang tubag ana kay ispat. Kay pagtuklod mo sa on nakita ang nag-isriming ismeringhoy nakita ang flood control. Lang tubag dako kay kandado og yawi o gikan kuno kan atantan bugo sibo. Kumusta mga taga Bugo? O ahaman itong dagpan diyan na po? O ano po? Danaw? Ah, katumbang ang dagpan nagbuhat o kini ang pistula? Danaw may kusog mabuhat diyan. O armas, di ba? Long tubag na ko sa buhang ating mo kay nag-able o saging hinog ikaw. Loisa, Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Dayon akong tubagaw. Anang tigmo nimo? Ayan, ang tubag ana balong kay kalamay. Gikan sa hagna Buhol. Makalanay ning kalamay no. So sa akong kasirok gilanlan ako isang kakalamay. Wa ang pananaw. Impatso. Long akong tubag anang imong tigmo nagbuak og bungas durian nga hinog gikan daw kang sisil Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Aga akong tumagaw anang imong tigmo kay nagdaro kompyuto uap aga po dayon akong tumaga balong anang imuhang tigmo ang tubag anak kay nagbigas o kawayan isaug or ikurala tutong daw may gala sa Malabuyok. Gusto mang Malabuyok to. Aga akong tumaga long anang imong tigmo. Ayan na akong tumaga marang computer. Nagtahi og panapton balong gikan daw kang Rosa Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Pio to. Wa ay pagid gyapon. Okay, dito na may gala sa line pang pasiyaw. Gikan ko na may gala kang Jane Sabuhol.
1: Kanang naitikla? Oh, huwag ka nang mamatay, bitaw ko dahi. Oh, nga naman. Pabaloni, baya ko huwag tulog ka buok for extinguisher, ha? Oh, nga naman po. Kabalo naman ko daan, ah, ko paingon, impirno, mga ikulay. Tulog lang ka buok ko. Ang naaragun sa akong tungod, may akong pasirita. Para hindi po gadyo init ba? Ano gilaw? Hangjo gilaw? Hangjo lobo gilaw?
0: Oga balong akong tumaga. Anong tigmo ni mo kay? Nag-ad-ad og saging para bahog baboy. Oh, ambot lang ka din sa inyo ba kaysa mo grabe yung bratuas baboy. Oh, grabe niya yung bratuas baboy may galay. Uban, gatos lang kong kilos buhi. Okay, akong tubaga. Long anang imuang ating mo. Ang tubag anang kay Luthang. Piyoto. Long nagabaso kahoy. Oh, gikan daw kang Inday sa Buhol. Kumustang Buhol, Day? Ikaduang ligaw-lingaw sa isya. Ah, numero 6, may galaon niya pabutang usa para makomplito. Oh, di ba? Okay, panayon tayo may gala din sa tuwang pagpatagumanda. Long ang ako ang tubag anang imuhang tigmo. Yan. Ang tubag anang balong kay Kawayan Gipikas Gapon. Uwa ay pagapon. Ang akong tubag. Akong tubag anang balong si imuhang tigmo. Nagbulkit og ligid. Bulkit ligid ba? Og tubag long sa imong tigmo kay nanaliman buongon baongon magulad din na buongon buongon din na og balaw akong at tubag sa imong tigmo kay naglitson og baboy nam nam nam nam aga agong tumag long kay sampot na lang sampot naman yung flood control aga agong tumag long

pating mo. Dalan. Ag doorbell. Pewdor. Wa paghihapon mga angkoray mausa. Wa paghihapon lang tubag na ko Gisi Sariana. Og ikan daw kang Abel sa Sikihur. Kumusta man mga taga Sikihur? Ngayon lang tubag kay Pinapil sa Basaka. Pewdor. Wa paghihapon Sipar na lang Jing nang bugo. Kumusta man mga taga bugo? Ha? Kumusta man mga taga bugo, mga kurimaw? Dayon. Lang ang akong tubag anang tigmo. Akong tubag anak kay Watermelon. Computer. Mali, ma. Maglibog ko ng watermelon bitong seedless. Masok ito na maana, no? Oh? Anong watermelon na seedless ba? Masok ito na maana ang buhangan. Huwag ko iliso, di ba? Agong tubag. Balong sa imuang digmo. Bilyar na lang. Pewdor. Aga, dito may gala sa lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Inday may galas bugo. Kanto si Balo, og tikla nga nagbuwag. Kay si Balo may gala ng itaglaing binuhat. Pagkita nila, Balo, ay Tex, you broke my heart. Sa? You broke my heart. Pasalamat gani ka day kay imurang heart mo na broke. Gibroke na ko. Kay nagdugay pa ta, mabroke gid na sa na imong spinal column mo. Mabroke hasta spinal column. Okay, padayon tayo gala din sa tuang pag-panaguman. Lang akong tubag. Yan, tubag na ko anang imuhang tigmo. Tulay. Wap aga mo. Yan. Ang tubag anak long kay. Okay, akong tubag kawadyang gapan. Computer. Uwa ay pag-apon. Ngayon. Ang tubag na ko long anang imuhan. Atig mo kay baba na lang. Baba. Pipi ako baba mo. Aga balang tubag. Nako anang imuhang atig mo. Ayan. Ang tubag anak kay saging bunga, saging hinog daw. Aga tubag lang si mga tigmo. Buntong. Og sa Tagalog pa, buntong hinunga. Buntong hininga. Mga na yung mga hupaw, no? O sa Bisaya, mga hupaw. Sa Tagalog, buntong hininga. Mayong pagpaminaw, sige lang pang hupaw. Ganto mga gagmay tao pero dagkog purol. Agong tubaglong babaching naghubo. Nga lumay amay pagkontrol. Agong tubag lang anang imuhang tigma. Ayan. Ang tubag anak kay Sipar. Ikan daw kang Juvie sa may bugo.

Kumusta diyan na Jovi? Asamay? Abugo? Diyan tumaglong, simong tigmog kay Fusit na lang. Yeah, pag yun, nagsugbag talong. Tumaglong kay Sandayong, umor na isang tong away, away para parokya. Sandayong, huwag si Sangguko. Lang tumag na ko sa imong digmo Jitski na lang Computer Wapagapon Og akong tumag Lang sa imuhang digmo Ang tumag ana balong kay Naghagot og abaka Piyoto Wapagid gyapon ba? Okay, dito na may gala sa tuwang Nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang kuan de may gala ang lobster. Oh, nasayod ba mong pinakabuok tiil sa lobster? Matod pa ang tiil sa lobster? Napulo kabuok

0: John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAD o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat yung tako
2: ko. Si Luisa Mercado de la Peña, taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa non-silver, ang gamit ko ng coffee, sa akong asawa, nga sa'y dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Ng coffee lang yun, maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligyan niyo gamit o ubang kape, kaya kanadyong ng coffee ang mga gamiton. Christmas din nyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik to my galan. Diretso ang pagpatagumad.

Remote control. 유튜브. 와, 아이 빠개본 어그 두박농 안양 띵모 리모카 피타카나 와 아이 슛 어그 두박 발롱 세몽 띵모 카 이스프리에 야 빠개바스 뾰우토 와 아이 빠개본 드리토 메갈라스 라인 빵 파시아오 Gikan daw kang titi may galas buhon. Kenang bayhin? O, gabi iba? O, makalagot kaya kung silingan bay? Sige, nagbidyuke. Kanta-kanta yung batira magtingok. Nya, pagka alas dos, nag-iskadlaon bay? Wa, pag manggid mangundang, wala ko kagwanta. Gaya, ito na ko. O nya, pag-abot yun ako, gitunong mangkatin sa ako ang microphone. Kanta ko eh. O niya ka daw magkanta siya at kay regalo lagi daw. Lami kay pulutan, litson o kini ang kuan ba'y kining basta lami lagi. Katong kuan kining saning niya tining kuan. Crispy patab. O niya, pag uli na ako, ipada magkasakong oh, litson ba'y. Tuwa sa rip lagi ron ako itong pagsiyon niya. Mabay, haya ni Mugod. Mau lagi on taon yang gabi eh. Nya usuman. On ta magkanta-kanta na po sila bay. Nulong pa. Mentag magkanta-kanta na po sila yung gabi eh bay. Ato o na po na ko. Mo ang galang. Uli ko hobog, busog, uli na pa'y uos ka, Litson. May taon niyang gabi, magkanta-kanta na po itong mga hinampa. Lag akong atubag, anay mo ang atubag na kolong sa imuang tigmo kay. Okay, tumaglong sa imong tigmo kawayan. Uwap aga pong dayon ang tubag ana long kay kalbasa. Computer. Wa ay pagyapon. O paminawa niya lang, basi magkanta-kanta na po siya.

0: Okay, kita po sa Ibili Megalas, Kurimaw number 1, numero 1. Walter Oras, salamat kasi pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras may galag sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atmang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
4: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheco 1.
5: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dahil gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng
7: DTX 500.
8: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
10: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
10: Hi Carly! Mabuti naman.
9: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
10: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
9: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
10: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
9: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Las Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DY RD sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
10: Sa Bohol, tayo ay
11: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlaw programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
12: Usab ang laing edisyon sa atong tulumanon, The Capitol Reports. Kining atong tulumanon, mga higala, mabati sa DYRD 1161, 102.3 FM, sa DYTR 1116 o 911 FM, sa DYZT 10, Gunay ang atong Provincial Legal Officer, sa Provincial Legal Office, si Ms. Charina Murandarte Inabi, Senior Tourism Operations Officer 2, Department of Tourism, Region 7, sa Central Visayas, og ang Director nga si Mambierna Teresa Ligan, Provincial Director sa Department of Trade and Industry, DTI, Bohol Provincial Office. Ang atong mga resource persons, atong hatagan kini og kahigayunan nga makahatag sila introduction, so sa usa ka minuto, atong unahon ato sa paghatag sa iyahang introduction, si Attorney Handil Lagunay. Attorney.
13: Dagang salamat, Atoy. Maayong buntag kanatong tanan sa tanan nga nagsubay sa the Capitol Reports. So, kini si Handil Lagunay, ang inyong provincial legal officer nga mo tabang og bat-bat unya sa pagtubag sa mga issues kalabot sa turismo o sa uban pa na may kalambigitan sa atong pagka-UNESCO Global Geopark. Maayong buntag.
12: Salamat kay Attorney Lagunay. Arita ni Ma'am Charina Murandarte Inabi.
14: Mabuhay and good morning everyone. I'm Charina Murandarte Inabi from Department of Tourism Central Visayas. Please allow me to begin with Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. This single verse points us toward two profound destinations. First, heaven, our eternal home, promised to all who believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Second, earth, our present home, where God calls us to be faithful stewards of everything He has created, the natural resources, the environment, our communities, and every nation across the globe. This divine call to stewardship is where tourism finds its higher purpose. True tourism goes beyond travel. It is a tool to sustain, protect, and conserve God's creation while bringing economic vitality and shared blessings to communities everywhere. We see this purpose alive right here in Bohol. As the first UNESCO Global Geopark in the Philippines, Bohol is already leading this charge, protecting our environment, uplifting our communities, and fulfilling its mission of faithful stewardship. May we continue to work together for the good of our people and the environment, and most of all, for God's ultimate glory. Thank you, and God bless us all.
12: Salamat kayo, Ma'am Aritas, ni Provincial Director sa DTI, Vierna Teresa Ligan.
0: Maayong buntag. Thank you, Sir Atoy. Maayong buntag ka kanatong tanan. Huwag sa ako mga kauban diri sa Danisa, Attorney Handel, and Ma'am Charina. Maayong buntag kang tanan. Again, kami sa Department of Trade and Industry, walain yun na mo sige og pahayag sa mga katawhan ang among suporta sa atong provincial government na labi na sa atong pagka name as a UNESCO Global Geopark. So kami sa DTI, dako kayo ang among role. Bisag mo ingon mi nga layo rami sa tourism, usahay maka ingon mi nga Department of Trade, Industry and Tourism, but kuyog mi sa tourism office, local and national, to promote our province as a destination, not only because we have the sites and because we have all the crafts and artistry, but because kami nagtandaaw mi sa whole ecosystem, no, especially when we talk about tourism, ma-relate na to ang tanan nga 9 domains of the creative industry. That is where we are focusing on. So being a UNESCO Global Geopark, naami dako nga tahas, no, pag-improve sa atong geofood, sa atong sites, sa atong kanang mga product offering. So hopefully later on during the discussions makatampo mi sa unsa man ang plano sa provincial government, and please be assured na naara mi kanunay, we will always be supporting whatever initiative we have for the province of Bohol. Thank you and good morning.
12: Salamat kayo. Ang atong focus ron sa atong episode mahitungod ni sa understanding Bohol's value proposition. The provincial government of Bohol serves as a blueprint for regenerative economic growth, proving that an island can aggressively modernize without depleting its natural and cultural capital. Fusing eco-cultural stewardship, accessible infrastructure, and a highly skilled workforce, Bohol positions itself as the premier sustainable tourism and green investment hub in the Central Visayas. As the Philippines' first and only UNESCO Global Geopark, it transcends the steward, sun, and beach narrative by offering a meticulously balanced ecosystem where multi-sectoral investments thrive alongside rigid environmental preservation. By enforcing strict compliance, including renewable energy mandates and ecotourism regulations, alongside modern spatial expansion, Bohol provides a stable, future-proof environment for green investments, luxury ecotourism, and sustainable agriculture, standing as a masterclass in economic growth driven by resource protection. Aren nata sa atong mga pangutana o tubag, gikan sa mga kauban sa media, o sa kapangutana o sa ka follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa nahaunang pangutana. Atong unahon sa pagpasupot sa pangutana si Bob Goodman, pagasundan ni Luloy Tutas.
2: May mundag, mga panelista, mayong adlaw. Ako lang yung pangutana ni Juan, amidst of the bashing sa Facebook, di ba, recently. Are we still on the right track? Everybody? From the DTI, from the tourism, I guess. Kasi I know that you are aware, di ba? Ang daming lumalabas sa Facebook. And we don't have control on it. Are we still on the right track here in Bohol?
14: Yes, we are still on the right track. Oh, despite of the...

0: aron nga magiyahan. Pero careful lang punta sa pag-impose ni ini because the provincial government cannot impose pilaran presyo. No local government unit can say, "Oh, resort, dapat ana rin yung presyo." Pero ang mga LGU sa ilang mga tricycles, ana, they can regulate. They can fix the tariff. Pero sa mga private enterprise na, we cannot. Otherwise, huwag mo impose ang LGU nga dapat uniform of presyo. Or ang mga organization may ingon, "Uy, inaanira itong presyo." The danger there is the Philippine Competition Commission will come in and i-accuse sila, "Oops, you are doing anti-competition activities." Kay dapat competition yun. Pausaan na yung presyo. Dili pwede nang mag-cartel na mag-uniform of price. That's why the Philippine Competition Commission is doing its job dahil na looking into it sa kanagitawang i-fix ang price. Okay lang sa regulatory, LTFRB, na ay mga tarif na sa mga buses, transport. Pero all others, mga private, we cannot. The government, the local government, the provincial government cannot impose na kanilang ang presyo. Kaya if the government, if the local government will do that, mananagot na po ang mga officials nga mo impose ka dapat kanara ang presyo. So the market has to play its part.
1: Okay, salamat kayo.
2: Last lang, Sir Atoy, attorney. I love the responsible progress. Maganda yon. Thank you.
1: Okay, arita sa sunog ng mga utana si Luloy Tutas pagasunda ni

0: May buntag sa tanang minaw kaninyong tulo diha sir og duha ka ma'am, may buntag ninyo. Nagisgot og strict compliance. Dili basta-basta nga punto kun paminawon. Buti pa sabot way ilhon. Basta makalapas. Kay strict man. Di ba? Sa unsang paagi sa pagkakaron nga malipay ang nangaon na minaw karon sa aton tulumanon. Niyan ang gitawag og strict compliance. Kay basin og usa ra pud ka semana, usa ka buwan, duha ka buwan, unom ka buwan, usa ka tuig lang istrikto. Nahadlo ko. Makapasalig ba ang atong provincial director mga igsoon nga naagyoy tinuuray nga strict compliance kanang way manoy-manoy kay kayuhan man eh way pare-pare palihog Director Ligan.
1: Mayong buntag sir. Galibog ko sa strict compliance. Actually, when we talk of strict compliance sa among end sa DTI according to our mandate, mag-enforce gid mi, make sure mi nga ang atong mga establishments, business establishments katong under sa among jurisdiction mo comply strictly with the requirements or the regulations nga gi-impose sa balaod. Pananglitan mag-isgot, dili ko mo ingon sir nga for tourism establishments kay it's not within our mandate. Ari ko mo focus sa basic and prime commodities lang sa among gi-monitor. Ana rami dapita and also in compliance with the Consumer Act of the Philippines. So naay daghang mga complaints nga moabot sa among office. I was talking to Attorney Handel a while ago nga bisag dili namagud mi kanang principle sa DTI nga no wrong door policy. So bisan unsa nga mosulod sa among office nga complaints kay non-compliant ang establishment, amo nang i-cater but dili na sa sarili nga among i-solve, among i-resolve but among i-forward sa appropriate agency. And happy lang pud ko sir kay bisan og dili namo covered sa among mandate nga i-resolve na nga issue, ang mga consumer or ang mga clients nga mudong sa among office moingon gyud sila nga ugwa pa nako gi-CC si DTI o wa pa nako gi-suwatan si DTI dili mitubagon sa establishment. So inana sir, as of this time moingon ta nga og compliant atong business establishments, makaingon mi nga they are compliant and naka-issue gali mi og mga notice of violations for non-compliance na amagali mi bag-o nga gipenaltihan. So inana lang ang among punto sir, but when it comes to tourism establishments, compliance to the standards required by the government, dili na siya mo-fall sa amo ang jurisdiction.
0: Salamat, Gesto Pagmam. Attorney, palihaw, sunod pangutana. Paluwap. May tungod pagdisiplina, attorney, kay akong tanaw na ang disiplina ng pagtudlo sa katawhan, buti pasabot, sayod ng katawhan. Sa pagkakaroon, attorney, personally, sa imong ideya, unsay nakita nga kundili yun tinudon, sige gihapon ang problema. Parehas barangay, attorney, sige kampanya, giro, indaghang iro sa kalsada. Ay nana ba? Unsay nakita attorney nga numero unong babag sa pagpalambo sa turismo nga gibuhat sa kadaghanan Puerelas Mayo?
2: Berg, it's a very complicated question ang iyong i-present, no?
0: Loy? Sige, sir.
2: Part of that maybe can be answered by Ma'am Charina Dere on the sa tourism regulation gyud standards which can affect sa anang puntuha. Pero from the viewpoint sa local government nga moy akong gi-representaan kinta karon. Tingali kana bitong naay uban nga gusto lang pod magpasulabi nga sa profit, sa kita to the extent nga maghimo nag shortcuts mutaga, no? So, muna nga nawa na ang discipline because kung naghiskot kag disiplina, pricing also involves discipline. Kaya kung unsa ra pod ang quality sa imong establishment, unsa ang iyang status, unsa iyang level, you give your price accordingly o unsa. So, oh, mahalon ka nga establishment, so naa po'y price range ni mo nga, okay. Pero, oh, ordinary ka, budget ang imong lugar, dapat ang imong presyo corresponding po nga mo haom po't kinta. And, part sa discipline nga dili maka-turn off sa mga turista is makahibalo sila og pila di ay ang imong baligya sa imong serbisyo, sa imong pagkaon. So it's there. Dili nga kanang kaon na ani order, oh sige, pila man eh, aunya na, inighatag na sa bill. Inighatag sa bill, dito na lang makurat nga, uy, through the roof, presyo. So I think, mura nag mga dili maayong practices, and that is where not just the local government but other national government agencies can come in para sa regulation.
0: Salamat kay Attorney Ma'am.
1: I'd like to add to what Attorney Handel was saying, no, kay sa amo pud nga sakto si Attorney Handel, no, because under the Consumer Act of the Philippines magud kinahanglan manggod na siya unta og naay price tag, no, makahibaw kita. Like ako, if I go to a restaurant, kahibaw ko nga unsa ni nga klase nga restaurant akong giadto, mahalon ba ni or bratohon. So kahibaw ko nga within budget nako na siya, so mag-expect ko nga ang prices din ha kaya nako. Na dili man na siya given nga imong gihuna-huna nga mga 2,000 ra akong gasto ani, but musud ka diha kay budget ka nga mahalon ni siya, so kay, mag-expect gyud ka nga magdagyo kag more than 2,000. So if there's a price tag which is required gyud na sa tanan, so makahibaw gyud ta og pila, no. O ako musud kog mahalon nga restaurant, di na lang ko magbanha og mahal ang baligya because I'm paying for the service, I'm paying for the ambiance, I'm paying for the name, no. Kuyog mangod na, kumusod kog karinderya, okay ra kog magdakog 100, makakaon ra ko sa anak niya. But if I go to a high-end restaurant, dili pod na igo ng akong 1,000 dito. So it's also helpful nga kita mga consumers, kita mga tawo, kahibaw ta o unsa ang atong rights as buyers or as consumers. So dapat makahibaw ta ana, and then mo na nga kami sa DTI, we're not, we're constantly doing our consumer education campaigns. Kulang lang siguro pa mi sa among effort, kay gamay raman mi, but we're boosting our services, among mga programs diha sa social media. I mean, even we're doing seminars outside of the city and the municipalities para lang makahibaw atong consumers. Pero mo lagi, dili manggod na to, malikayan nga sa social media. Kusog manggod kaayo ang pagkanap sa balita, no? Usa ka presyo sa usa ka product, mo na to giingon na to ganina, no, naghan ka ang bashing nga mogawas tungod kay it's either we are uninformed or ato ganahan lang ta nga mo viral siya, kay ganahan ta nga kita ang source sa information without us even knowing og unsa de ang sakto. So mo na siya, sir.
0: Ingon ka, ma'am, nga ang sakto na ay price tag, dugay ra ba nang sakto ha nga wa ipatuman?
1: Actually, naamantay mga balaod gyud ga monitor man mi ana, so you know, sa mga establishments, even sa amo lang monitored establishments, kumuadto ka sa tindahan, mupalit ka og product diha og way price tag, makareklamo ka, no. So kami sa DTI amo nang isuhan og mga notice of letter of inquiry or notice of violation kung may violate, and then among pinaltihan kung dili gyud ma-answer ang issue. So kumuadto ka sa mga restaurants, if you go to the restaurants, nana sila yung mga menu, nana sila yung prices, nagaliuban gyang ibutang gyud nila sa wall, no, makakita ta sa presyo. If you go to kana mga sa gagmay lang, mga Jollibee, mga inana, naana sila. So sa mga hotels po, I think there's also a menu, so makahibaw po sila unsay presyo. But mo lagi na if you go to a market, kung ato ka sa mga isda, naa po na sila yung presyo diha nga ibutang itungtong nila sa mga isda. So magsigira gihapon og monitor ang Department of Agriculture ana. And some malls, mutabang sad me, if you look at the malls, lapod na sila yung mga presyo. So makahibaw good ka og unsay atong paliton, unya ubato ka sa malagi na umukaon ta bisag unsa ka gamay nga restaurant, except for karinderya, no, but mangutana makapilay serving ani. So kahibaw gyud ka within your budget. So it's still goes back to the kuan nga dapat si consumer or kita nga kliyente kahibaw gyud ta og unsa ang presyo nga atong paliton nga product.
0: Salamat kayo ninyong tulo. Salamat kayo, ma'am, sir.
3: Ay mo, agree po ko kay director o attorney, no, kay na may mga website o Facebook page ang every establishment, especially kung DOT accredited, kay kami sa kuan man mi pod sa mga accredited nga mga resorts, mga restaurants nya. Bisan kung ako gani mismo mo tanaw before ko muanha sa usa ka establishment o lugar, tanaw na ko daan pila ilang presyo, kasya ba sa akong budget nya. Everything sa atoa naman tay social media, makita na jud tanan sa social media, bisan sa Facebook lang gani sa Instagram, tanan available na jud ang mga presyo, available ang mga services, available ang pwede gani tamangutana pod mismo daan, kay sila pod naapod na sila ka ng every time na inquiries mo, inform pod sila kay karon pod uso na kay scam, daghan pod kay tag ka ng mga issue sa scam. So kami pod sa DOT nami ka ng campaign turista iwas scam, kay daghan pod ming mga nag na dawat na naka-complain about scam nga. Karon gani namin na dawat pag nga issue. Sorry lang, ako lang makon. Kanang sa Dawis kay, kanang sa Will Shark, nga amo gi-confirm sa Dawis kung tinuod ba ni nga na ay kay, di ba, naman tay kanang giban pa ni Gov ang kanang Marine Wildlife Interaction din ni kay, padayon pa ito ang paghimo sa implementing rules and regulations kanang sa Marine Wildlife Interaction din ni sa Bol. So mo nang nai nag-inquire from Taiwan nga na sila nakita ani nga tour operator nga ingani ka barato pod. So mo na among gikuan i amo pod na may gani kay naay mga kanang mo confirm from our attache nga mga offices kung i verify if tunuod ba ni nga existing nga presyo, existing nga tour operator kay daghan pod tag mga turista domestic ug international maskam ana. So mo to na verify na mo dito tunuod scam jud to siya.
2: Okay. Salamat
0: kayo.
2: Salamat no, Ma'am Charina, nga imo nang i-bring up. Yan, nakakita ko ana, magsugod ako ng whale shark karong October, watching, gikan sa Dawis. Now, ang IRR o ang ordinansa nag-impose of open season o closed season kabahin sa whale shark watching. Although, naanay ordinansa ang EO nga para mag-open, pero kinahanglan ang host municipality o ang operator maka-comply sa mga requirements and within the season. Kanusa magsugod ang open season? November pa. Sa November pa. So, katong ingon nga October, mag-whale shark watching na, sorry na lang. You will be violating the ordinance kung mag-whale shark watching mo nga dili pa moabot sa November. Pero, moabot ng November, pero ang host municipality o ang operator wala pa maka-comply sa requirements and appealing ini ang atong regional director sa DENR o sa DOT nga maoy mohatag sa recommendation para sa certificate of compliance. November na, wala pa naka-comply, dili pa gihapon gyud maka-operate. So that's it.
0: Salamat kayo.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Bruce Zabala, pagasundan ni Janet Lim Villarubo.
1: Pwede pa ko mo answer.
4: Ah, sige.
1: Kaya murag na, I would just like to take this opportunity.
4: Okay, no, na Bruce.
1: Naminaw man ning atong mga tourism establishments bitaw. Kanang daghan bitaw kaayong mo complain sa office nga kani si establishment naghatag o

0: sa DTI para masagang nato og naay mga reklamo bitaw kay kusog kaayo sa social media ang mga reklamo mga inana so dita ganahan nga makahatag og negative image po sa atong province.
1: Thank you. Bruce. Okay, I would like to address my question to the sa atong representative sa tourism. No? Ever since nga nisulbong na nga medyo taas na ang precious pricing da sa kuan atong tourism providers of products. Wa patoy Facebook no Friendster pato sa una. Mo lang wa pa kayo di pa grabe ang bashing. Informal talks with mga stakeholders og mga kaning operators sa tourism. Dakoy nakita nga commonality no. Kay pagkanaog palang daan sa kuan, pagkanaog palang daan sa visitors nato sa barko sa eroplano. Pagsakay palang daan sa van or tricycle, sigurado na nang nanay patong. Unya ang mo kuan ana ang mo magbagod ana is ang resorts or ang restaurants. Kaya aron kaning mga resorts or restaurants masiguro nila nga naa sila'y clients sa buto nila ni mga service providers nga kung makada sila og kaning guest na sila'y incentive. So moy akong nadungog ang mga usas mga reason nga nung taas ilang pricing kay aron makabawi sila no aron makaginansya pa ning mga resorts mga restaurants mga unsa panadiha indikator sa guest na sila sa buton nga mga kuan kaning mga sa transport nga basta na kay mga dang guest gre mo ni imong nako ihatag nimo nga ingani nga amount ingani nga amount mo nang ang kaning mga providers nato ni mga restaurants mga hotels mapugos sila og aron makap napagyud sila ginansya aron nga mabawi nila tong ilang gi-incentivize nga mga kuan tourism providers mo nang mapugos sila saka sa ilang pricing so ako

0: Napagyutlagi gihapon doon.
1: Pero diri sa Bohol, di ko sure if padayon na din sa Bohol, pero sa ubang lugar, naadyod gihapon na siya kay kanang paad lagi nga nai additional
0: mo siguro lagi nga nai mo pa silang
1: oh kwan. Pero gi encourage jud nato nga dili unta ning anak kay para di pod magsigig mahal sigig saka kay kana na matag commission so sila sa income nila pero kanang pag-abot nako diri sa Bohol kay so far wala man nun ko ka experience nga kana nai daghan man anak magatang sa, sa support no oh nai mga different transport mga operators o mga travel and tour agency, even ang mga tricycle drivers po niya, ako mo sakay ko, salamat sa yung mga butan po ang mga tricycle, di man sad sila mapatong kung piladyod ang kanang presyo, kanang, na ay mga nagreklamo nga, mahal na daw kayo ang tricycle driver, nga mo patong, pero mutana ko nila, sakto raman gyapon nila tubag, niya, mapakapin lang ko kay maluoy man po daw kanang additional lang po sa ilaba. So mga na yung mga ing-ana po, kanang it's part of character development man pod noon sa ato ah. So sa amo sa DOT kanang naantay continuous nga training man o capacity building sa ato ang community. So kanang dili gani nila ma-instill sa ilahang mind nga la turista kwarta ni ana. Ang ato gyapon ma-instill is kanang na gyapon ang sustainability na ang pag tinabangay og naa ang kanang respect no towards each other nya. Kay kung ato i-instill sa ato ang mga katawhan nga kwarta niya mga turista makuanjod ato ang disiplina ato ang character ma-change. So muna natin ka ng Filipino Brand of Service Excellence pod nga training, different kinds of training na community guides training kana more on awareness pod ta sa ato ang community kay nang nangita tag way nga maka income sila no kay para ma-alter ang kanang theft, mga other negative nga mga practices. So through kanang sakto po nga mga pagtrabaho, muna ang gina-encourage na to sila nga mo. Mahimong community guides, mahimong kanang providers sa different tourism services. So diha ta musod sa mga trainings, kanang character

0: nga ipadayon nga kung unsa ato ang kanang ethical standards ato ang mga ethics good practices mao jud ang buhaton. So salamat sa Ginoo ang Bohol, padayon na ng mga buhatan man. So padayon gyapon nga na instill ba nya sa ato ang trainings pod stricto sad kayo mi. For example, kanang sa attendance lang dili mo attend nya libre ba yan training nya dili mo attend kanang kay tungod na ilang di adto, pero bisan sa attendance stricto ta kay diha pa lang sa attendance kung mo follow jud sila nanay disiplina pod nya i-complete jud nilang training kay kundi sila mo attend wala gyapoy ka ng knowledge, wala wisdom na ilang madawat kay di pod nato papasaron kay naaman na siya series of scores pod nga kinanglan nila kanang i-attain ipasar nya i-accredit pod na sila. So diha napod na ikanang ID ni atang sa ilaha. So kana kanang continuous education ng gyud sa ato ang mga katawhan nya prayer sa Ginoo kay si Lord manjoy baka change sa ato ang character development. So thank you.
1: Okay. Ako na siyang gi-raise nga point kay Aaron. Hopefully nung atong mga stakeholders no sa tourism can somehow find a way to mitigate if not minimize or mahimo lang eliminate that practice no. Kay I'm sure no nga maski dili na isulti, that is one of the reasons nga nung mapasa ka sila sa ilang presyo. I have a second question pero sa second round na lang kay para ni sa DTI nga medyo lahi po dili po tunong sa akong main question. Thank you.
2: Okay, salamat kayo. Arita ni Ma'am Janet Limbilero, pagasundan ni Felix.

0: Morning, Sir Atoy. Morning sa ito, mga panelista.
1: Morning.
0: Hisgutag reality. With all that the provincial government is doing, okining atong mga tourism stakeholders nga naningkamot to promote Bohol, na atay mag-host ganita og mga events, no, to promote tourism. But here come erring drivers

na ay mga establishments nga tinuod man po jud nga grabe ay ramo presyo. So aside sa mga na-mention ganina, kay kasagaran giingon man ni Attorney Handel ganina nga na kasagaran dili verified nga tinuod. So ang akong pangutana is kung inyong i-verify, proven true, naa ba dyoy sanctions? Naa ba tayong ngipon to stop this kind of practice?

0: gyud ay.
1: Oh, no? Pananglitan sir, naadyo mo'y masakpan.
0: Ha?
1: Oo.
0: Nasakpan gyud.
1: Oh, pananglitan.
0: Pananglitan na tinuod, no? So, mao na nga tan-aw na pod o kana siyang establishment. Angayan ba pod siya nga mo hatag sa ingon anak nga presyo? Because sa tinuod lang naagi po'y mga resorts, no? Dinhi sa Bohol, restaurants that are really giving the price sa usa ka pampano nga more than 1,000. Pero they justify it and they explained it nga di man na kay usara ka pirasong pampano, naman po'y mga side dish. And it's good for 2 to 3 persons. And then you are in a place nga maayo og ambiance. No, you are here, sa like mention na, you're paying for the name, for the prestige of being in that kind of a resort. Mm-hmm. So kung sa tanaw sa industry and sa gobyerno nga, kanang sakto rapod, angayan rapod, then, okay, na-explain. I don't think masanksyonan kay within naman po sa industry standards kinta ang iyang price. Pero kung karinderiya, nag-serve o pampano na 1,600, question, maka-impose ba o penalty ang LGU? Pangutana ana, is that ma-subject ba siya to price control? Which DTI will come in. Kana siya nga pampano, mahog ba na nga prime commodity? Makonsider ba na siya nga prime commodity? Are we in a state of calamity nga maka-impose og price control? So there are factors, no? So the market will play itself lang para na ako, no? Nga ma-verify, uy, kani siya nga karinderiya, sobra kamahal. Aw, ikaw, ordinaryong turista, will you patronize that kind of karinderiya nga nailhan ka, mahal kayo? Tingali, the government may not come in to bring down its full weight to impose a sanction, but the reputation, the goodwill, will work its way para nga makarealize ang tag-iya, uy, sobra raman dahi ang akong presyo. I'm driving my customers away tungod kay wa di ay ko mahiuyon sa unsara po yung angay na ako. I think that's how it will work.
2: In addition po, ma'am, pangatana kung naabad yung sanction, so kung proven guilty sila, nata sa Price Act, Republic Act number 7581, sa Section 5, ani nga Price Act, ingon din nga violators face imprisonment for 5 to 15 years and administrative or criminal fines ranging from 5,000 to 2 million if proven guilty. Kay sir, syempre, maghiring-hiring dyan. Tapos, ana, nabay evidence na tinuod, mahal ba dyan, wala ba sila ni follow sa exact price niya. Naapod sa Consumer Act of the Philippines, Republic Act 7394, nga katong sa price tag law. So, sanction po, violations can result in an administrative fine of up to 300,000 and or imprisonment of up to 1 year.
3: Ang DOT mo yung mapatuman na ma'am?
2: Si DTI.
3: Ah, si DTI. DTI.
4: Pwede mo tubag. Under the price, the Consumer Act of the Philippines, daghang agencies, no? DTI is just the Secretariat of the National Consumer Price Coordinating Council, something like that, sa NPCC. So, under that, naay DTI, naay DOH, naay DNR, naay DOE, naay Department of Agriculture, I don't know, naba to'y DOT na siguro, but kami, mandated lang me to perform sa among jurisdiction. Again, when we talk of basic and prime commodities nga among gi-monitor, nga among gibantayan, ana ra mi kutob. When it comes to tourism products and services, dili mi kahilabot ana because it's under the OT and it's under the local government unit kung naa sila ana nga mga ordinances, no? So ang sa amo ra pod, ang ako lang yung i-emphasize nga when we say basic, nga ni magunta, ang gitanaw magunta sa government, gitanaw magunta sa DTI is, unsay kaya sa yano nga Pilipino. So, mayon ganitag basic commodities, kanang di pwede mawa sa atong bay. Mawra na siya. So, mayon kaog, kanang hotdog, pwede ramang kagway hotdog, but pwede ka, di ka pwede kay asin. Mayroon na nabitaw. So naana siya nga mga commodities. So kana ra ana ra mi pwede, no? That's why we issue kanang mga notice of violations, manakop mi especially katong gingon ni Attorney Handel during state of calamity. Dili gyud ta maka-impose og price control sa mga products kung walay state of calamity nga i-issue sa President of the Philippines or ug mo declare gani si gov og state of calamity ang province, mag-automatic price freeze me sa mga products nga among gi-monitor sa DTI. And also agriculture, mag-automatic yun na sila price freeze. Katong DOH, mga tambal, automatic po na sila sa last monitored price. So mao na siya ang mahitabo. Kung naay violators anang dapita, so that's the time nga mo issue me og notice of violation and muhatag me og fine nila kung ba, mo violate sila.
3: Okay.
1: Thank you. Bito, no, para nako, no, inigtanaw ni mo si establishment. Kahibaw, naadyo kay idea kung mahalon ba ni or dili. So, kahibaw kasi imong budget. So, kung kahibaw ka nga di ka ka-afford, di nalagod ang tapon mo soon.
4: Muad ko sa gingon ni Attorney Handel, ha? Katong, guys, good naman ta itong unsa to nga isda, no? Kanang, bitaw, when you look at ako magod, kita magod mo tanaw ta sa social media, makita na to usara kabuok, no, dako. But when you look at that, pila man po'y kilo, tag pila man po'y ang usa ka kilo, pila man po'y na ka kilo, and pila man po'y mo na ngaon, no? So inana, so if you divide it by number of people nga nikaon, o sa number of kilos, pila na siya. So I think it's just fair, kulang lang yun ta og information. O so hay magod ganan, magod ta nga kita ang source sa information, wata kahit ba unsay impact ana sa sunod sa mga comments sa sunod. So that's why it's time po nga ma-educate ang atong mga katawhan on the use of social media ba nga kanang responsible use unta sa social media kay maumugod na ang pinakakusog nga mukatap ron nga balita, no? Kanang kuwang pa ng atong radyo di bagtas, no? Sa social media magod nindot, magod kay makakita mantag pictures. So kung makakita kag picture gamay kay ang pumpano niya 1650, makaingon siya nga unsa man ni oy. Pero if you dig deeper, waka kahibaw na ada story behind that. So inana.
3: Okay.
1: Bitaw tinuod. Second question sir atoy. Na sa notice bitaw sa for the capital reports for today na amo guning a phrase nga Bohol provides a stable future-proof environment for green investments, luxury ecotourism and sustainable agriculture, standing as a masterclass in economic growth driven by resource protection. Akong question is, do you see this as Bohol's current situation? Or kung di pa, how do you plan to achieve this? Thank you.
0: Okay, ako itubag, ana. Yes, maugi na atong gipangusgan pagkakaroon. And as I mentioned earlier, ang pag-update sa atong tourism code into Bohol Sustainable Tourism Development Code. So, it's not just development for development's sake, but responsible development para ma-sustain. And then, ang atong pagka-UNESCO Global Geopark. And i-educate ang atong mga kabatanunan, other institutions, nag-partner ta, aron nga ma-appreciate sa mga Bulanon this unique geological features nato with international significance. Mao na nga holistic ang iyang approach sa pag-amping niini. Not only that, we have positioned ourselves as a regenerative island. So it's not simply restoring or rehabilitating, but mabalik nga mas better pagyot. And usa ka example ni ini Ma'am Char sa tourism, no? People come here to enjoy our nature and be healed. But with our regenerative tourism, our tourists will get a chance to do activities that will help nature heal itself. So, it will go full circle. And Bohol is doing that.
1: Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Sir Atoy.
3: Arita ni Sin Gingging or si Felix Simpron.
5: Ma'am, buntag sa tanan. Salamat nga di na maundair ng akong pangutana. Kuan ba, namatikdan nga sa wapatutuki sa provincial government dire Bohol ang pagpalambo sa industriya sa turismo. Way back 1980s, ang mga kabaybayunan masuod pa sa mga mananagat nga dili pa bayron. Ang mga mananagat makapanagat pa sa dagat nga atbang sa mga resorts. Ang presyo barato pa. Ha? Oh, barato pa. Unya ang mga tagihan sa resorts dili pa kayo dato. Wa pa ganito ba milyonaryo, pero karon ang presyo nagkaanam kamahal, di nakasuod ang mga katawhan sa daplin sa baybayon kay papultaho na di nakapanagat. Unya na bilyonaryo na og na milyonaryo ang mga tagiya sa resource owner. At pangutana, kinsa man dayon tinuod nga nabulahan aning industriya sa turismo sa Bohol? Bisa kinsa lang ninyo motubag?
0: Okay, ako na dito bag, Sir Felix. Oh. So, salamat sa pangutana nimo. O gang imog yung pangutana tinuod, no? Baka pa tikbi sa atay.
5: Salamat, Tony.
0: Kay nakahinumdum ko, gamay pa ko, si former Governor Rolando Botalid. Nang ambisyon, murag nakita niya nga kaning na-foresee niya ang sitwasyon karon. And he was even thinking nga ang gobyerno mismo, the provincial government mismo, mupalit og kanang mga beachfront properties aron nga muna, ang katawhan, ordinaryong katawhan, maka-access gihapon sa dagat. Unfortunate lang nga mulag wala ma-realize tong iyang maong plano. So kani karon nahitabo naman gid ni Lex, no, nga ang mga tag-iyahan sa yuta ilang nabaligya kay matud pa og na ako nimo palit dili ingnon nga tagpila man tong imong yuta dito, ingnon nga tagpila man tong imong bato dito aron nga barato ra ang presyo. So mo na nabaligya because there's also a need. O niya, ang mga investors, they saw the potential, no? Nasugdan o gay pipila ka mga investors. Niya, nagkanit-kanit na. So, tinuod, the direct investors, nakabenefit sila. Naiuba na nga nahikawan, mga gagawing mangingisda. Maupod na nga na-change na pod, imbis ang uban musunod sa pangitaan sa ilang ginikanan nga mangisda, ningana na pod sa hotel and restaurant industry, ningsuod na pod. And there, one way or the other, naka-benefit sila through the industry. Pero muna na, it's now part of one ecosystem sa tourism industry. Kanit-kanit na. Pero, tinuod ka tong sa una nga peaceful, wala pa kayo. Ako, gimingaw po ko atong panahuna.
5: Eh, paluwa pa, Dornay, galing. Ang provincial government, may gastog binilyo na karon, sukat pa kaniya ito, para lang sa pag-develop sa tourism industry sa Bohol. Unya, ang mga resource owner na milyonaryo na nabilyonaryo na, ang pangutana. Wapa ba gihapoy tax nga makuha sa provincial government gikan sa mga resource owners o gikan sa turismo sa Panglao? Salamat.
0: Not the provincial government kay ang buhis nginaana, let's say, business permit, adto na sa local government. Sa local government. And also the national government sa ilang income tax. Province, wala. Siguro sa real property tax. No? Sa real property tax, well, ning ugtukuran na nila o building improvements, musaka man po ang assessed value. So sa real property tax, na-i-share ang provincial government, na-i-share ang municipal government. Pero sa gross sales, ana income, ato na sa local o sa national government.
3: Okay. Ano na tayo, nadawat nga chat gigan sa Star FM nga gipangutana para ni sa DOT. Based on the latest tourist arrival data, kumusta po ang tourism performance ng Bohol compared to previous years? Which markets or types of tourisms or tourists are driving this growth? How can Bohol continue to develop as a competitive tourism destination while keeping its identity and culture intact, particular in terms of promoting responsible tourism and creating opportunities for local communities.
2: Thank you, sir. When it comes to arrivals compared to last year, Bohol is increasing man gyapon. Ang naka-different lang na perspective is ang sa last year kay namantay different sources of data. So kanang sa tourist arrival, ato ang source of data kay ang accommodation establishments. Kay ato ang definition sa tourist kay those who stay at least one night in a given destination. So mao nang accommodation establishments ato ang source of data. So ang may tabok man good late ang ilang mga reports. So mao nang di pud ta makahatag every month kung unsa jud ang exact. Ato na siya na kasagaran sa December, January. Ang uban gani kay muhatag na initing renew sa business permits. Kay napoy ubang establishments, dili muhatag regularly. Every month man ta na to gi-impose sa ilaha, pero di pud ta ka sigig despite sa mga follow-up. Di jud na sila, mabisi man pud sila, so di na always every month sila muhatag. So mo na ang mahatag nga mga reports quarterly, partial lang pod. So ang kung i-compare ni mo siya last year katong sa 2025 na incorporate na diha ang mga late reports kay nag-finalize naman ta. So sa this year sa present, ang mga late reports like katong mga sa January pa, wala pa sila ni hatag kay kasagaran ang uban muhatag sa ilahang reports January to December usahon na nila. So mao na at the end sa finalization mo dako jud mo taas. Pero kanang mo gamit man to jud tag evidence, so mo na gikan sa ilahang source of data niya base po sa ato makita. Bisan partial pa, increasing man gyapon ang figures sa Bohol. So kanang we can say nga negative jud kaayo, we are still on the positive track for Bohol. And continuous po gyapon ato ang pag market sa Bohol nga regenerative and geo park dini sa Bohol province niya. When it comes to sa mga tourists, we have different products and services here sa Bohol man. Nya Bohol is known as geopark. So it is more on the environment side, the culture, it encompass everything. Aman sa gihapon, so kada sa atong ecotourism, sa atong community base. So dini pod katong giingon ni attorney nga natay mga different kanang activities here nga ang tourists mismo sila'y maumutabang para nga kanang ma-conserve, ma-protect ang natural environment. So naata diha sa Abatan River, naapod diha sa Maribuhok. Noon ay different areas din sa Bohol na kanang every tourist jud maka-contribute po sa protection and conservation sa ato ang natural environment. So therefore, dili ma-deplete ang mga natural resources din sa Bohol. Nya, when it comes to infrastructure progress, no, di man jud malikay yan, yan ay mga buildings na ay mga different infrastructures nga gina-build. So we follow man pod ang sa DNR, mga different laws when it comes to sustainable na construction of buildings. So like kanang sa pag-follow ta sa environmental impact assessment, nya, kanang mo-follow ta kung unsay set of standards nga gamiton when we construct buildings pod. So kada siya.
3: Okay.
2: We follow different laws pod.
3: Adunay po ipangutana gikan gyapon sa Star FM Cebu for DTI. Despite the viral posts about some products and service being perceived as mahal, paano po tinitingnan ng DTI ang issue of pricing, especially in relation to tourists and local consumers?
4: Salamat Sir Atoy, no. Again, ako balikon sa pricing lang sa wala gyud tay kanang katungod no nga mo impose og price ceiling unless na ay calamity or state of calamity na ay declaration, no. So kanang pagkakaron kumuntag prices sa tourism dili covered sa amo nga mandate ang pagdiktar. Wala pod gihapon ni legal mandate to do that. And even LGUs, mag-isod pod sila ang mga
6: pagdiktar. inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado, di ay ni, sir.
3: Ngutanan lang ko.
4: Kanang gatumar ka o DTX 500?
3: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX 500.
5: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilabian.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
15: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
14: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
15: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
14: Ay, Mare, At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
14: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
16: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno.
17: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
18: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Higala maing hapon ug welcome na usab sa atong tulumanon takna sa Bohol Water. Niningadlaw na usab nga Biyernes mga higala. Nining Biyernes nga adlaw usab sa perti kainit mga higala no. Ato mga pagtimbaya sa ato mga sugig pinanggang tipaminaw sa atong tulumanon takna sa Bohol Water. Kaubara to karong hapon na mga higala. Sama sa nanan Sir Victor Tambi. Sir Vic, maing hapon kanimo.
1: Yes, Ray, maing hapon og sa atong mga sugig nga tipaminaw nga kanunay nagsunod sa atong programa. Maayong hapon kana tong tanan ug mginaot ang burote nga nata sa Kapiskay sa panglawas og medyo lihay-lihay la taning panahon sa kainit kay grabe ang init are no unsa kay ug mudagan pa ning init hangtod Disyembre pa magkaroon eh mo na ni El Niño
2: tuig pa kanon eh so tuig
1: so actually no gahapon diha tay bisita atong abogado gikan sa Manila unya nagpuyog ta gahapon diha tay kalihukan no day inspection gimo nya unya mura o kuan man ta no swerte lang ta kay bisan tulog init apan mas grabe gyud ang baha kay maka og kaning magsigig uwan daghang mo landslide daghang mga kalagman so kining init although di gyapon mayo ning sobra ka init pero at least no giiway ta ning maong uwan
2: yes
1: tiyaw bay lima ka semana pila mo na ka
2: Limulan ng bilang semana.
1: Oo, niya ato po makita sa mga news sa TV nga daghang yung parte sa Manila nga lubog sa tubig. So, ato po yung auton nga kaning tingalim, kaning panahon na murag epekto na ni sa global warming, no? Climate change, mga mali. Niya, ninauton po tatari nga kaning mong kainit nga na siya natin ato karon dito ni mula na tuglugay pa.
2: Yes,
1: tungod kay luoy na kayo ang mga atong mga
2: umahan ato no
1: umahan ang mga pertigugahan ni even kaning mga kasagbutan murag nga brown na gyud no ang akong kandeng palit ko ang tibara nga kanang green ug kulo ang tibara nato kay wala masabsab wala nay so manginaw ta rin no nga nining mga panahon na doon na tayo krisis sa ekonomiya, krisis sa politika, krisis sa itong natural resources, natural nga mapanghitabo. So, kinamalan nga hugot yun itong pangampo, yun yung panahon na rin. Kay, why laing makasulat sa tanang problema, kundi ang pagpagsangpit na ito sa itong labaw magkagahog.
2: Yes, unya, sa dipatang mo padayon sa unahan, Sir Vic, no? Ato po mga pagtimbaya sa itong mga buutan o mga kugihan o mga gwapo-gwapa ng mga empleyado sa itong Bohol Water, no? Pinangruhan sa itong maanyag po ng General Manager, Attorney Christine Ranay Sir Vic, no? Nga naminag kami na ito sa itong mga pagpadangat sa mga impormasyon nga ito sa itong mga consumers sa Bohol Water. Nga karong adlaw, mga higala, no? Di man lang kay kining karon pa po no na sinati ang mga rotational brownout ta mga konsunan dinhi sa atong Dakpoy sa Bilaran og lalawigan sa Bohol ug sa Kamisayan mga higala no unya magisgot ang brownout mga higala no mapiktuhan ang atong kining katawhan ani mga kaisunan mo ning atong hisgutan karong hapuna ang unsay impact ani sa atong Bohol Water mga higala Sir Vic og mahimo bang pasabot nimo og ipahibaw og unsay impact no epekto sa atong Bohol Water meaning brownout nga atong nasinati rotational brownout sir
1: yes are apektuhan gyud no ang Bohol Water din ato balales nga adunay mga areas nga actually medyo may usos gyud ang atong supply no ano na yung mga areas na laan na yung mga oras nga wala sila itubig, no? Mm-hmm. Tungod kay sa mga burnout itong sinati na ating mga bumba, mga pumping stations sa mga buundang gilukandar labi na kung maong lugar affected sa maong burnout, no? Sa Boholite o sa Buhiko. Mm-hmm. Maulang ari nga sa atong sigun sa atong sinati no nakinalang gini og mga aksyon no mga lakang aron although wala man tay control ning maong burnout
2: you know
1: tungod kay even ang atong mga distribution utilities like Buiko og Bolite duha pa sila control ani tungod kay ang GCP mo mando ra man nila nga us-us mo sa inyong load kay nagsangkeig na ang NGCP no gasdalison na sila sa ilang gi-maintain nga linya nga ipadangat sumo na nga wa po mahimo ang bulay o buiko, kundi mo himo gisalag mga rotational burnouts sa nakalilang lugar sa ilang mga service areas. So ang naitabo, ang bowl water na apektuhan tungod kay although ipagning kamutan niya sa bowl light nga kaning mga feeders nga dunay mga pumping stations less priority sa burnout, pero tungod kay rotational niya ang bowl light wa ko manipud mahimo og permanente nga dili paungon ang mga lugar. So aduna gay tungod pod kay scattered nga mga pumping stations within sa Taglanan City, no, ay sa Colilla. So aduna gyud mga oras nga maigo gyud siya sa burnout. So mura nga ang atong gimo na ray atong gi-deploy ang atong mga generator sets, no, kay kanang atong mga generator sets mobile man siya na guyuron naman ni og asa dapit ang pumping station sa kuntuhan. So upon receipt sa kining advisory gikan sa NGCP og sa Bulait nga everyday ang ilang kuanan ni Ray at Joyce Ray nga anang adlaw mo burn out sila ani mga dapita nya usay o naay oras pero di pud ingog mo igo gyud, no, tungod kay tingali na sa tanaw nila kung sa demand, no, sa maong mga other areas. So ang nitabo earlier ato na nang gi-deploy ang mga available na tong mga genset, no, sa pumping stations nga maapektuhan based sa ilang advisory. Then kaning atong mga genset wala man tay mga operators nga gi-assign sa kara pumping. So ang gihimo sa bowl water nag-assign ta og kaning operator, assign ta og sa maintenance pro nga maoy mo paandar sa genset sa anang dapat alang areas nga kung mo burn out, no? Nag-assign tag usa sa Tagbilaran area, nag-assign tag usa sa Corilla area.
2: Okay.
1: Aside from roving operators, kaya kanina itong mga roving operators, 24-7 na sila nga naglibot sa mga pumping stations. Ang trabaho gid sa, usa sa trabaho sa mga roving operators, nga kung naay burnout sa usa ka lugar, din na naman mapituhan ang pumping station. Balik kaya siya daga, no?
2: Okay.
1: Kaya kanang rubing niya ang himuon kay rotation, apa man na, routine man ang rubing at kanang pumping station. So, yung ginang maagian tungod kay adunay maintenance nga monitoring sa tanang activity sa pumping, no? Labi na sa kining voltage, tanan, no? So, kung naay lugar na adunay burnout, ang atong rubing operators mo sirit na yun. Pero ang problema na kung nakabalik na siya sa paigo na sa base, no, sa bowl water, o niya ang burnout dito sa Corilla, so layo ang iyang bihayon. O niya nga, mutake yung taas-taas nga panahon, una makaandar ang mga genset.
2: Okay.
1: Pero sa Corilla, ano na tayong mga stationary nga genset, muna nga ang pag-operate, kinanglan yun nga na ay tao nga dedicated with siya to switch on the genset.
2: So intended anak.
1: Oh, so ang atong himo, tungod ini, no, atong gi-assign usa ka empleyado sa Corilla area og nag-assign pud ta og duha ka empleyado murag kun sila puli-puli. For kun ra, no, to switch on ra sa genset sa Tagbilaran area o sa Corilla area. Sumuna nga pagkakaroon, no, while nagpadayon pa ning maong mga burnout, murag sa nasinati na to ni murag every day man eh, every
2: okay
1: sa lugar,
2: no. Lang, oh.
1: So naatay gi-assign nga mga tinugyanan nga maoy mo operate sa genset, no, mag switch on sa genset aron medyo mubo ra ang downtime nga masinati sa atong pumping station. Kaya kung ang rubing operator pa mo ay mo balik siya paandar. So mo take time
2: malangan
1: malangan, no, depende na kung asa na siya nakita. Unless kung nasa dool sa mga lugar pag burn out, so switch on niya dahil ang generator. So muna nga aside from operator, kinsay mas makauna o abot sa pumping station either the operator, rubing operator or katong maintenance crew nga gi-assign, then mo ay makapaandar sa maong genset, no, aron mo balik og dagan ang maong pumping station sa kapitid. So mo na yung usa atong nakita nga mura og temporary nga solusyon nining maong temporary po nga sitwasyon. Tingali, para na ko, temporary naman tingali. Unless kung na ay aksyon nga gihimo ang maong mga generation, power generation, kapag nagkaroon na kuba. Mulay atong gipaningkamutan nga ma-lesser ang downtime sa atong mga pumping stations. Tungod kay kung mo take nag longer time na di makaligan ng usa ka pumping stations, dako kayo siya gitikto sa linya, no? Kay walay ni sulod sa linya o nagsige gamit ang mga consumer, so bakante gid ang linya. So dugay na pagka mo pa-pressure ko na hanay tubig ng usod.
2: Okay. So kining deployment sa atong mga ginset, no, sa mga affected, no, walay maapektuhan ng mga pumping station ining 24 hours di sila, no, 24 hours without
1: petrol. Oh, ang atong gimo na dili na to siya pull out kung kaning mga areas kay murag na hog naman gud nga na identify na nato ang mga areas ka ilang i-include sa ilang rotational burnout. So gi-minte atong gi-standby ang mga dito sa mga lugar. But naatay option po nga kung paano gani, kung guyuron mo nila eh. Munang naiubang nga pagkaya duha man yung atong areas na Bilaran o Corillia. Okay. Although sa Corillia, naatay duha ka pumping stations nga
2: stationary
1: ang ginset, no? Kaning PO22, PO1. Napay napamantay mga pumping stations nga ang generator mobile. So guyuro na siya kaning PO number 2, then natay PO number 3 sa Corillia gyapon. So munay usa atong gi consider atong i-deploy ang mga pumping stations, ang mga genset. Namantay mga genset, namantay ang ito mo na kay mo burnout ang Corillia. Mubawalat mo po na bulat, naman itinit siguro na ilalayan mo na sila, buhay ko mo na yung Corillia. So, ang atong genset, no, naman tayo mga 3C ka genset, no, na magkapadagan na siya 15 ka pumping stations, except na itong stationary. So, muna nga, ato na siyang apod-apod, no, atong gitanaw nga, katong nagdago ng mga capacity ng pumping stations, maugyo una na itong ma-assign na ng genset. No, but we are trying to provide genset to all pumping stations. But meantime, maura na itong available ng genset, so maura na niya itong ipang-assign sa mga affected, yung maapiktuhan ng mga pumping stations.
2: Kining ato mga 13 gensets sa in good conditions gini siya.
1: Yes, mo na ipaniguro na to, pero murag pagkakaroon na ay pare murag na ay duha nga under repair, pero para basig within the week.
2: Gamay ra po na.
1: Depende na sa kay kinahanglan mo gyud ang genset nga in timely gyud ang anytime pa siya, anytime running condition siya.
2: Okay.
1: Yan api product permanente.
2: Yes, on niya mo na atong i-assure sa ato mga consumers kay ipataka tag-an og kanong sa kuto kuning rotational burnout. But ang atong Bohol Water mga kaigsunan sa Ubic, no, nga kanunay gyud ni hinungon kay sa genset labi na sa imong nga mga crisis situation, no, tungod kay power dependent man po.
1: Yes, ato power dependent niya. Usa ni rin, no, kaning burn out ang Corillia. Mapapaw ang Corillia, dako kay di sige yun kay kaning atong R6, reservoir number 6 nga doon sa atong kasina mao ginay Corillia nga nagikan ng tubig. Una nga kun mapaw ni siya, mausos ang level sa atong tangke. Medyo muhinay po ang atong supply labi na sa mga areas ani sa aning Dampas area, Mansasa o Poblacion 3.
2: So atong klarohon din yung mga kaigsunan, no, kay nainlain o pagsabot, no, ang atong mga kaigsunan. Atong klarohon lang, no, nga kadang medyo hinay ang supply. Naanay supply yun. Naanay supply. Hinay lang ang agas.
1: Yes, right. Ang mga experience, no? Naapoy pa ng mga areas. Actually, last this week, no, early this week, nagkasinati o pagkawa ang tubig na to sa barangay Buol, no, daghang parte sa Buol nga walay tubig. In fact, nakadawata sa mga complaints, so ato na dayong giaksyonan. So ang gay tabo pang god, dehay mga sediments nga na nagbabag sa mga stop outs, no, sa mong area, mo nang atong gi mo na gi-prioritize ato mga tinubyanan, no, early this week. Onya, that tungod magula sa once nga mo bakante ang linya. So ano na gi-epekto ang kuano ang maong pagpadangat sa tubig once kumabalik na siya ang bulog sa tubig. so maapektuhan ang mga stub outs. So tendency na ay mga makabara nga mga sediments ginagmay. So mura nga while na ay maka obstruct sa linya, so tendency na nga wala gyud tubig nga molusot sa mga consumidor. Yeah. Kun kanang mga stub out
2: ma-stub out. Well, ang importante yan ang mga kaigsunan, no, nga ang una na nga mga sitwasyon, no, sa atong mga consumers nung anytime, no, ang atong bottled water maaksyon man yun, no. Kay dili gusto sa atong bottled water utilities nga mahasol og taman, no, ang atong mga consumidor, di ba, Sir Vic?
1: Yes, Ray, mao na atong gusto ta 24/7 magagas ang atong mga consumidor. Pero unsa man nga ato nang gi-mention earlier nga kaning ato mga pumping stations electric driven man, so dependent ta sa power supply,
2: right?
1: So mo na nga what we can do for now is to provide generator set sa mga pumping stations. Then so far na pamanta sa 13 then operational to mga I think ila sa 11 pala karon. So mo na nga mo na ato lang i kudapon nga to sa mga pumping stations kung affected. Pero laning kamot ta, no, nga maka madugangan, laning kamot ang madugangan, unya nagampo ko ta nga mo ta dili pud maapektuhan ang atong mga kani bang mga daghan na mga feeders nga daatay labi na parang gay dao, no, atay din ang pumping stations ya within sa Tagbilaran area. So nindot ang tao di apilon sa burnout, pero di man ito control, kaya bulat man ang mag-assign sa mga burnout, sa mga rotational burnout. So ang ato lang mahimo is kaning maghimo ta mga pamaagi nga kung maapektuhan ang maong pumping stations, makadagan siya sa labing madali, no? Sa labing madali nga pinagi sa itong mga generators.
2: Ano ako ning kanunay lakbitan po the cervix, no, nga labi na ang una ning crisis situation sa atong panuga, no, o sa atong tubig mga kaigsuna, no, nga tungod aning manual load dropping, no, ang rotational burnout, mga higala electric driven man ning atong ang atong tubig, no, nga atong lakwitan ning pagpahibaw, no, nga samtang wala pay kuan, no, samtang wala pay brown out kinta, no, atong pahinumdon og balik nga aduna gyud mga container atong mga kaigsunan, kay di pud ta masayod, no, kay although in good running condition man atong mga genset, pero base nung buabot ang kalit ng kunog ka problema, at least naka pundok og tubig ang atong mga kaigsunan, no, kay makinara man ning gud ni Sir Vic, no?
1: Ah, yes, sir. Yes.
2: Kita kay ba nga mukalit nag trouble ba?
1: Wala, ang atong gi consider pagkaron is normal condition ng mga pumping station. Tungod kay ang kuryente nga mopadagat sa maong mga bomba mawala, so wala pod ang iyang supply. Pero ang problema kay di na tubig kaya nang may mga pumping station nga bisan kun ay kuryente aparte sa kadagat.
2: You know,
1: mga technical mga problema. So mo na nga mangandam ta kanunay, no, pinagi sa pag pundo og mga tubig tungod kay nasay man sab kita nga kaning burnout temporary ra pod,
2: yes,
1: no, no. Mubawong siya mga 1 hour 2 hours, so makabalik ra sad later on ang atong tubig. So while panahon nga napaw ang atong mga bomba, paw ang atong kuryente, nya wala pa pagka pressure ang atong ipadangat pinagi sa genset, so nagi time nga atong gripo way tubig or hinay kayo, then mo timing ra ba po na rin nga magkinanglan sa tubig na
2: mawala murag manugso
1: pagkasapot na, so mayo yun mga andam, no,
2: tinod
1: mayo yun mga andam kay mo man yung lahi sa kore sa tubig o sa kuryente. Tungkol kay tubig mahimo naman pag
2: mandaman mo ni mo
1: kay mga kuha kay sula na palit ka
2: tinod na
1: palit ka parel palit ka galon. So kung panahon na mawa ang imong kuryente, naa kay alternative source na ang imong pundo, magamit mo, ang walang ipagiduhan, naroon kasi kukulugan. Unlike sa kuryente, ang kuryente, unless kung naa kay generator,
2: kakawin
1: yun. Mga tsuka, ano sa mga anda.
2: Inon.
1: So, palit kang solar, kay aron na, magka, pero ang hindi mo po mag-andar imong refrigerator.
2: Inon.
1: So, muna nga, natay mga pamaagi, no, kung uno na tao pagpangandam, so kaning tubig mapangandaman na to,
2: yeah,
1: kung panahon sa pagkawala sa tubig.
2: tinuod na, no? Kinanglan na always ready ang ato mga consumers, mga higala, no? Kay sa ato nang giingon, no? Nga bisan man tuod og maayo og kondisyon ang ato mga pumping station, ang ato makina, wa ta kahibaw nga mukalit lang og trouble, mga higala, o niya pasipulana to pila ka oras nga watay kuan, watay supply, no, sa tubig, at least magapundo na mga kaigsuan, labi na kay Il Nino karon, grabe ang init nga itong nasinabi mga kaigsuan, no. So salamat niya na Sir Victor, unya arita sa atong update, no, sa atong wash caravan, no, kay daghag nalipay ani kay makapagaani sa atong mga wa pagyoy supply o connection sa atong tubig. Unsay update niya itong wash, sir?
1: Yes, Ray. Ang atong wash caravan anaa pagkakaroon sa barangay Talukto.
2: Hmm.
1: Then nag-start ta sa Talukto itong September 2. No, nag-imot ang orientation dito sa covered court likod sa eskwilahan sa barangay Talukto. Then, ni kanadto nag-assign ta o tinugyanan ng taga-Talukto na maoy mudawat sa mga aplikasyon, maoy mudawat sa inquiry, maoy mudawat sa mga papel nga supporting sa aplikasyon, o maoy mo proseso ni ana, maoy muhatod dire sa buhatan sa board water. Tungod kay, ang original mo na to nga setup sa wash caravan, so mga tinugyanan sa tinugyanan sa Bohol Water may mo ato sa lugar asa ang maong caravan. Pero tungod kay nakita na to nga dili kayo daghan ang turnout sa atong mga aplikante, tungod kay dili pa kayo sila tingali nanay daghang tubig, nanay daghan ang dili nakakunik ang linya. So ang atong himo, atong gi-assignan na natay taga-Talukto mismo na atong gi-assignan nga maoy mo coordinate sa mga application papers, mga dokumento, no, ato niya i-submit niya ang maong tao, maoy mo dala diri sa Bohol Water aron i-process
2: yeah
1: application. Then mo conduct live inspection ang atong opisina sa mga application. So mo na nga the same process lagi hapon, although wala lang tamo standby dito atong binagyanan sa customer yeah service sa mga lugar. So sa ingon niya ng paagi rin, no, ano na tayo, tao nga naglihok, nga nag-facilitate sa mga aplikasyon. Then, itong giyawag ang mga consumidor, labi na din sa Barangay Talukto, mo avail na ng maong wash program tungod kay daghan kayo o benepisyo ka nga makuha sa itong mga consumidor yeah nga nagplano o mag-apply o tubig. No, usan yan eh, ang

0: dili ma-approve ang application ko din mabayaran ang atong application fees, yeah, processing fees o katong mga guarantee deposit. So while sa atong wash caravan wala tay magasto bisag piso tungod kay kining tanan no, gikan sa processing fee, application fees, kining guarantee deposit, payment of mga fittings, itro ni sa installment, draw installment. Okay. Apil ang water meter.
1: Okay.
0: Tungod kay ang atong programa nga libre water meter na human naman atong
1: anniversary na to, no?
0: Oo, kay katong sa anniversary promo to. Before pa to sa anniversary, ito na itong i-pibalo nga magsugod na sa mga promo niya. Ang mga promo kay nag-limit na lang 26 ka water meter.
1: Yeah.
0: So, nakurot ang 26.
1: Congratulations sa 26, no?
0: Oh,
1: nalibre sa metro.
0: Oh, nalibre sa metro. Ang metro na ito, katilap na Gusmail ka, Ben. So, mura po sa nagkatao, Gusmail. So, mura nga, agi po ito qualify race sa itong mga consumidor. Yeah, tungod kay nakita na ito na ano na po yung partnership. No? Ang bowl water o ang consumidor, sabi na sa itong pangalagad sa mga ito sa Tagnila, no? Mga consumidor sa tubig. O niya, atong giauhag tungod kay kining maong wash caravan sa Barangay Taluto, kurang kutubra po ni Karupit sa Kinse, diha sa mga lugar. So, after sa Pizza Kinse, mabalhin na po ta, no? Ang usap ni nga atong...
1: September 15, ang Taluto, rato.
0: No? Taluto, then ang wash caravan, wash program, bisan pa po, mabalhin rin, nagpapilin niya po ng paano. Yeah. Ang maong pamaagi, no? Pero ang ato lang ano yung ang taong atong i-assignan kung mo gubian ba sa 15.
1: Yeah.
0: So, depende pa na ato pa nang gisabot-sabotan sa opisina, no? Kaya ang sunod na lugar ang atong imuon ang wash caravan, kining Barangay Ubuhan.
1: Barangay Ubuhan. Sinigal na po
0: ng una man ito ng Barangay Ubuhan. Pero tungkol kay, sigun sa atong pag mura mo kutani mga kampanya re kay aron mo pa-connectar. Yeah, so far mura dili pa kayo interested ang taga-Ubuhan kay mura mga gas po kuno ang City Waterworks.
1: Okay.
0: Ang ato malangon ani nga in the event nga mawa na po ng City Waterworks, so dili may problema.
1: Right.
0: So magdali na po apply. Yeah. So ang atong advice mo apply gapon no tungod kay at least kung naay option ang consumidor nga walay tubig ang sa City Waterworks na apo yung
1: naay, bowl naay, na, ang bowl water. Lugar, no, ang water.
0: Niya, aron po makabil ka sa libre nga maong ganyang installment, no? Installment basis nga payment sa ato ang mga gastoon sa pag-apply. So, ang atong iawag, no? Ang atong plano, ano, himo ta sa wash caravan sa tanang barangay sa atong siyudad sa Tagbilaran.
1: Okay.
0: So pagkakaroon atong giuna ni mga barangay nga adunay mga ano yung mga informal suppliers kay may sayod ta nga usa na nga lisod sila pag submit sa mga application, yeah, mga requirements tungod kay labi na ang problema sa yuta nga lang dito yan.
1: Okay.
0: So ato na ang paningkamutan kay kung unsa may mga problema atong kapangan ug sulbad ang problema sa papel na di na sa nagpuyo. So atong guidean ang mga aplikante unsay ang buhaton, then kung wala gyud sila ma-submit nga dokumento, then we will execute katong we execute sila sa katong undertakings. Okay. Bilabit ang undertakings.
1: Yeah. So you know, September 15 ra ang puto bang taluto, no, ang yung umari na ta sa Ubuhan. Now doon na pa'y ma-iwit siya ba, mawahe. Mano itong punto na nahuman ang taluto, pero doon na pa'y magpa-mu-apply, no, for WASH program. Pwede siya ganito mo-apply sa Ubuhan or sa...
0: Pwede na. Kaya actually, ang atong lugar nga ito, anong gihimuan, hindi man doon din nga ato, kaya opisina mag-yun, actually, no, ang proseso. Pero yeah, tungod lang sa WASH program, atong gi-assignan o tinugyanan, ang taluto nga mahimog adto mo submit sa mga tao sa application para dili na sila mo plite mo dong sa bowl water. Kay dako mo po gusto mo plite ka
1: niya.
0: So kung mabalhin na ta sa Barangay Ubuhan, no, or other barangays from previous kinta nga atong himuan sa WASH caravan, wala na magpasabot nga nahuman na ang programa sa mga lugar.
1: Wala na magpasabot nga di dawaton.
0: Oh, di dawaton.
1: Yeah.
0: Pero

0: Pero ang advantage mo gud aning naa ta sa mga lugar kay natay tawo nga gi-assign nga mo kolekta sa mga aplikasyon. Natay gi-assignan. So kung mobalhin nata sa ubuhan or asa nga barangay, lain na po na ang tao nga itong i-assign sa mga lugar. Mm. Nga mo ay mo coordinate sa polluter, nga mo bit-bit sa ilang application, aron di na hassle sa aplikante, sa consumidor. Mm. Pero kaning gaduol naman eh, ubuhan ng taluto, most probably, kaning sa taluto, ato ning tanahon po, ako pag ipabili ng mga tao for kung siya nga pizza potong, or depende sa turnout sa itong mga application.
1: Yeah.
0: No? Kay, atong gipaning kamutan nga ang mo apply og tubig dili na mahasol, dili na mo gasto aron siya maka avail sa mga uncle mo, kundi mismo nag-assign tag tawo nga moy mo dawat, no, moy mo inquire, moy mo dasa tingog sa mga pikante paingon diri sa bulwa.
1: Yeah. Mo lang atong awagon mga kaigsoonan, no, ang mga katawhan diya sa barangay Taluto nga igala atong wa pa maka pasumpay o magkapakonnect, no, sa tubig. Ayaw na mo pagduha-duha, no, pagpakonnect sa atong bull water tungod kay ang mga programa ng Wash Caravan, mga kaisunan, gipaduol, gipasayon, o giwagtang ninyong kahasol sa pag-connect, no, sa tubig. Sir Vic, ang iyong mga panapos para sa itong mga naminaw sa itong mga consumidor karon.
0: Yes, Ray, no, atong salamat kayo sa Ligayon na inyong gigain sa pagpaminaw sa atong programa na sa bull water. O salamat usab nga bitigaan ta o tahas, no, ilabi na rin ang atang tubig ato sa atong mga consumidor. Tungon kay na side kita rin kani nga maong servisyo sa nagka noble nga servisyo. Tungon kay labi na sa panahon karon ng uhaw kay ka init na ginamit tubig sa mga tawhan. O niya, ato lang pong i-advise, no, tungon kay even ang bull water nagkasinati karon sa ikuhan sa mga burnout. So magdaginot sa tubig, mag pundo tag tubig, onya maningka mo ta nga dili kita makatag upod og dita mo kusik-kusik sa tubig rin.
1: Kaya yun, muna importante.
0: Oo, nakinala na tuwing niya medyo murag na aduna po yung mga epekto nga medyo na po yung mga source ato nga medyo ni inay tungkol sa mga init. So manghinaot po ta rin, no, nga sa atong pagpanilbisyo katagdag katagbawal sa mga konsumidor.
1: Yeah. Wala na tayo oras mga higala o niya atong pasalamat o pagpasalamat sa atong mga suki pinanggang tigminaw, labi na sa atong mga pinangga ng mga konsumidor. Kauban ni Sir Victor Tambis, inyong higala sa kanunay, Ray Tutas, pagpasalamat ka rin yung muingon. Tubig na ito, kinabuhi. May hapon na nagpapalaan.

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Mo-party.
5: Mo-adto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves.
1: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw.
2: Mag Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
11: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Boom, boom.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na!
3: Pag Enervon Z Plus. Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
4: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang lagsik mo nang ako dayon gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan
9: ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug Rose Pharmacy og sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: DJX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw tatlo nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika.
13: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Problema! Igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin E complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon o deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
12: Kinsay ngalan nato, sir?
13: Paul Mercado, diyan ni sir.
12: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
13: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
14: DTX500, mabali sa mga butika.
15: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
16: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
17: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balita!

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
4: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan. Kamatuoran.
9: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Ralfanala. First gentleman and first district representative, Congressman Babaya, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang mga 16th sangguniang panlungsod city councilors. Ito makaubanan na itong mga city hall employees ug binausab sa itong mga office heads, department heads, sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ug sa itong chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tag sa mga panimalay nga nangandam sa mapagkaon karong oras sa mga higala. Dagan kayong salamat no sa inyong pakikunong, pakikuban ug pagpamilaw Kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments ni Arlang Dakbayan sa Tagbilaran. Ugasaman ko ito din sige itong programa ug aslaman mo na himutang karong mga oras sa mga higala. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre mga higala, nadisad na ako makalimtan sa pagtimbayan ng ato ang mga 15 kabarangays. Ni ato ang siyudad sa Tagbilaran, ito mga 15 kakapitanes na ito nga naminaw sa tumatag adlaw nga programa. Hello, hello, maayong adlaw, Tagbilaranans, maayong adlaw once again, and it's good to nga makadungog ko na po or be part mo sa ako ang programa mga higala no sa matag adlaw sa mga suporta usab no nga inyong ipakita sa pagpaminaw and of course sa pagtanaw no ni ato ang matag adlaw nga programa. And of course mga higala no, sa itong mga kingsuna na ito, kinisikim, ano ang inyong makauban karong adlaw mga higala. And yes, no, may adlaw usab sa ito ang tigtimon na itong programa, si Sir Gilbert Tulop, si Sir Jerry Cahes, si DJ Bumbularan, si DJ Cyrus Divirus, na may nag-insure, and Sir Eric Inok, no, na may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan mga higala kung diin naka-air ang itong programa, no, sa GYRD station, ay labi na usab, kung diin usab naka-face, naka-live ni ito ang programa usab sa matag adlaw nga tulumano na to sa ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook page. Yes, no, and of course live usab kita sa ito ang BCC TV or cable TV sa channel 9, no mga higala, and sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is September 24, 2026, adlaw nga Webes. Yes, no, ikaw pat nga adlaw na nato sa itong karong sa panahuna sa itong pagpanerbisyon nito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Itong kailang adlaw na usab mga higala, rin na usab nga adlaw nga itong pag-aisbutan kamahin sa mga katikaran, programa, servisyo ni nga to ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kung may tungkol kay Line Adlaw na sa mga higala o baning sa buko no, sa usap ka pipila ka mga minuto mga higala para makapaambita sa mga labas ng mga balita na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran, and to keep us updated also sa ito ang mga kalihukan, programa o mga activities and programs ni Mayor Jane Yam ang iyang ibuhat alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned until the end of our program mga higala. And yes, no, kung kailang adlaw na usab mga higala at ang usab na ito, no, ang ato ang Tagbilaran Citizen ID na ito, no, na mga impormasyon alang sa mga Tagbilaranans na naka-avail o wala pa naka-avail usab, no, atangin niya ito ang niya pamalita mga higala para at least aware ito kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. And of course, the perks and benefits nung ito makuha niya ito ang ID card. And yes, karong adlaw o karong puntuhan mga higala, alis na ito sa itong mga reminders, no, sa itong mga suking tigpaninaw niya ito ang programa. Mag-iksuna na ito, no, nga naminas sa programa kung magawas manta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas manta sa mga tagsa-tagsa ka mga ipatrabawaan mga higala, ayaw ito ang makalimot, no, sa pagdala o payong o pagsuit o jacket nga dyan ay mood para protection sa itong lawas laban sa di na ito matansyo nga dagan sa panahon. Itong panahon mga higala, kung makabantay mo sobra kahit kainit, no, and of course uuwan usab, no, ng mga tagtaod. So mo nang ampingan na ito, ito ang lawas mga higala. And don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated or more than no, sa 8 ka baso na tubig. Kay, of course, grabe kainit sa panahon mga higala. Di na ito matake ang kainit sa panahon. Grabe. Maski mugawas ng tagdamay, no, sa ito ang pinimalay o sa ito ang gitabahuan mga higala. So grabe kayo ang impact sa init. Sa gamay lang kaminuto o segundo ta nga magpainit pero magmamaak na ang init. And ikaduha sa mga higala, no, kaya tungod kayo itong panahon, no, yeah, we're so thankful po, no, kaya at least one, dako kay tabang sa ito ang mga tanum, and of course, sa pamarisan itong mga farmers, no, nga adunay tubig, so, para, kung ano, iwas sa mga sakit-sakit, of course, atong protection na ito ang lawas mga higala. Lawa na ni ubos, likon, o hilanat kayo. Sa po din siya nga usa sa mga rason, no, nga maka-absenta sa ito ang mga pagpanerbisyo, sa ito ang mga tagsa-tagsa ka mga ipagtrabahoan. So, ang pinyan dyan na ito ang lawas matag-adlaw. And don't forget to take vitamins, no, na mga po isang tabang sa ito ang pagprotektar sa itong kagalingon laban aning mga sakit-sakit. O gatong timan ang matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? So, aning punto ang mga higala, ari na sa no, sa ito ang mga dagan, sa ito ang mga paglamarang lokal sa syudad sa Pagbilaran, kabahin sa mga katikaran, programa o servisyo na ito ang sa City Government of Pagbilaran. Mga higala, dagang kalihukan ang giandam sa City Government of Pagbilaran isip kabahin sa year-long celebration sa 60th Diamond Jubilee sa Dakbayan. Karon nga semana, adunay 3 major ka-activities. Una, gilunsad ang City Tourism website kun diin maghatag kini og mas sayon nga access sa impormasyon kabahin sa tourism destinations, activities ug mga serbisyo sa syudad. Karong Biyernes sa September 25, ilunsad usab ang 60 acts of service kini usa ka inisyatiba nga pag-promote sa volunteerism o pag-alagad o pagtabang sa mga komunidad, isip kabahin sa Diamond Jubilee Celebration. Sa Sabado, September 26, himuon ang One Family, One City Walk na ipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa 34th National Family Week. Magtapok ang mga partisipante sa One Family, One City Walk alas 4 sa kadlawon sa Plaza Rizal ug Dao Barangay Hall ug maglakaw nga hiniusa padulong sa Tagbilaran City Hall. Ginasig ni Mayor Jeniap ang mga Tagbilaranon nga moapil sa mga kalihukan ug magsaulog isip usa ka pamilya ug usa ka syudad. Dugang pa niya nga gawas sa pagsaulog sa 60 katuig nga kasaysayan sa Tagbilaran, usab kini kahigayon aron makita ang panaiusa ug pagtinabangay sa mga Tagbilaranon. Sa laing bahay na sa mga higala nga itong nakuha ng mga balita sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, malampuson nga gipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility ang Family Health Day Summit 2026. Gitapok sa maong summit ang 85 ka pamilya gikan sa 17 ka barangay health stations sa Dakbayan. Diin ang matag pamilya nakadawat og hygiene kits. Gitutukan sa summit ang pagpalambo sa preventive health care, himsog nga panginabuhi og access sa importanteng serbisyo panglawas alang sa pamilya. Personal usab nga mitambong si Mayor Jenia, diin iyang gipasalamatan ang mga pamilya sa ilang partisipasyon sa maong panagtapo ug alang sa commitment sa pag-atiman sa kahimsog sa ilang mga pamilya. Gilas usab sa mayora ang timos nga pagserbisyo sa mga barangay health workers ug kawani sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga gipamunuan ni City Health Officer Dr. Jaya Pundo. Kipasiugda usab ni Mayor Jane ng 100 completed na ang Super Mega Health Center nga gilauman nga mahimong one-stop health facility diin mas sayon alang sa mga pamilya sa pag-access sa serbisyo alang sa wellness, health ug nutrition. Ug maukat ang mga higala ang ato ang news beat nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring punto usab mga higala ari na usab kita sa ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, no? And of course sa mga Tagbilaranons nga wala pa naka-like and share, please do no, sa pag-like and share sa ito ang Facebook page post nga dunay ngalan nga Shine Yap with Blue Verified Check para matumahibawaan ang ato mga kalihukan, programa o serbisyo na binausab sa mga announcements and information alang sa mga tag-Bilaranons, no, para iwas fake news and legit information nga itong makuha. Again, arita sa Facebook page ni Mayor Jane Yap nga with Blue Verified Check, and of course at ang Tagbilaran City Government Facebook page. Mga higala, itong basahon, no, ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matud niya, the mission is clear: support and engage our tourism sector. Tagbilaran City launches our city tourism website, usaka digital platform where tourists and easily discover where to go, what to eat, what to do, and what to experience in Tagbilaran. And this is just the beginning. Open for collaboration atong platform with our tourism stakeholders and transport sector. Ato po i-launch ang fare calculator website para klaro daan ang city, plus an on-site reklamo app where concerns can directly to our business for needs and licensing office or BPLO for proper action. Our goal is simple, easier, safer, and more affordable ways to enjoy Tagbilaran and Bohol. Huwag sa laing bayan, usap sa iyang Facebook page ni Mayor Jane Yap, Tagbilaran Family Health Day Summit, pamilya ang sentro sa atong serbisyo from education, healthcare, basic services, resilient infrastructure to job opportunity. Atong serbisyo nag-uban sa matag pamilyang Tagbilaranon sa tanang yugto sa kinabuhi. Maukini ang atong serbisyong from womb to tomb. 100% completed na ang atong Super Mega Health Center aron mas mapalapdan pa ang healthcare services para sa matag pamilya. Pamilya ang priority, serbisyo ang commitment. Umaga po mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. O sa laing bahay ng sa mga higala, ay nasa kita sa ato ang impormasyon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. So magigsunod ng mga Tagbilaranon for the information at everybody, ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office niya noong July 2022. The first executive order ni Mayor Jane Yap is pang-digitalize sa mga transactions and services sa pampagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And here comes sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card, mga higala. Anong sa ato ang mga Tagbilaranon? Kaya ito ang ID card, mga higala, powered by GCash. And of course, once nga naka-avail ta sa ito ang ID card, it's all for free. Huwag mo yung pag-abayran, maski piso ni nga ito ang card, mga higala. And sa ito mga Tagbilaranan, sa wala pa naka-claim, no, or nakakuha sa ilahang citizen ID card, please do so, no. And but before that, ato sa taas atong Tagbilaran City Government Facebook page, scroll down ng mga higala o pangita nga ito ang caption, no, or Facebook nga picture na ito mga higala nga adunay kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Ito sa ito ang link and caption nga naka-attached. And kina ito ang link, mo direct niya siya mga higala sa itong website to check sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card kung aduna na ba o inaan na ba ang itong Tagbilaran Citizen ID Card or wala pa. But and ikaduha is ang ito ang pag-register sa Tagbilaran Citizen ID Card. And if ever mga higala aduna or naan na ang ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget to claim. Please, ito ang City Hall ATM from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon, Mondays to Fridays. We are open mga higala, and inasunod na ito sa itong City Hall ATM. Makita na ito mismo na sa itong left side na diha ang ito ang booth sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card to claim. And of course, sa pagpa-register, usap nyo sa mga wala pa. So natin mga staff, kung kauban na ito, 18 sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card sa pantabang sa pagpahiluna o pagpa-register sa mga bagong nga mga aplikante na mo-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. And some of the mga perks and benefits ani mga higala. One, kung mulang yata gawas sa Pilipinas or within the Philippines pag no, tinatagtag mo na citizen ID card, magamit ni siya mga higala sa pag-swipe and tap sa kung aduna tayo mga products na ito ang paliton, no, sa ito ang mga sa ito ang mga establishments or merchants na ito na pwede makapapir swipe sa ito ang ID card. So, pwede niya siyang pagabayaran. So, di na mo magdaog bills, kundi kinilang na ito ang tagan citizen ID card ang gamitan. And of course, kay kinilang tagan citizen ID card is a Visa card. And ikaduha na ito ng perks and benefits is pwede sa kinisya magamit, no, sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine if you need cash dyan, no, or bills. Ang ginahan dyan mo mag-gunit mo or na dyan mo gunitan yung bills o pwede po niyo siya magamit sa any ATM Visa machine. Ikatulo sa mga higala nun, ito ang perks and benefits. Of course, is kung tuhon, you announce series sa programa or the Facebook page na ito, no, sa ito ang Tagan City Government na ito mga higala. Ang kabahin sa ito ang mga discounts, no, kaya doon na tayo ipang iproseso karon nga gitay mga mutay up sa Tagtag Bilaran citizen ID card ng mga establishments or merchants within Tagtag Bilaran City nga muhatag og discounts. Ginagmay nga discounts pero dako ni siya tabang na ito mga higala, no, kung doon na tayo ipakita nga Tagtag Bilaran citizen ID card. So stay tuned lang, no, sa ito ang programa or any sa ito ang Facebook page sa Tagtag Bilaran City Government para ma-updated na kung unsa ang mga businesses or mga establishments or merchants na ito nga doon na tayo partner, no, sa paghatag ng discounts kabahin sa ito ang Tagbilaran citizen ID card. Eh, at this juncture, kung aripuntuhan mga higala ayaw sa kita sa mga pinalaga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulo sa atlawad karong anipos number 24, which is Adlaw nga, Bebe. Taga Barangay Daog, Greatly Blonde Archie, Damasya, Lagubi, Yulane, Buladora, Terzo, Roluna, Perido Galaw, Gerardo, mga Danggit, Roman, Borato, James, Brio, and Paterno, Magganan. Taga Barangay San Isidro, Ipotli, Terzo, Bustamante, Emma, Amper, Fred, and Lorenzo, Belias, Jr. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday to Loretta, Monegro, and Mercy, Dito, Francisco. Taga Barangay Mangga, happy birthday ni Felisa Ricorba. Taga Barangay Ubuhan, greetings going out to Patricio Couture from Barangay Taloto. Greetings going out also to Bartolome Basa Senior, Gerardo Bantila, Nonito Pauna, and Cherso Cahegas. Taga Barangay Buoy, happy birthday to ni Emma, Violeta, Bandija, Felix Berto, Albos, Mercedes, Navia, Mercedes Socario, and Maria Riza Duga Duga. And also to Maria Socorro Bangalao. Taga Barangay Kugon, greetings going out to Herardia, Umilio, Perla, Gudito, Militia Barete, Teresita Idusma, Teresa Suarez, Rosemary Ramirez, Philip Villa Flores, Felito Francisco, Felix Lau Jr., and Mercedes Cornito. Taga Barangay Poblacion Tres, happy birthday also nila ni Marita Ye, Nilo Luod, Editha Bagkati, Teresa Pedere, and Wilfredo Purpur Jr. From Barangay Poblacion Uno, happy birthday to Adonis Estrella, and Barangay Buol, happy birthday ni Gerardo Galon and Remigio Celis Jr. From Barangay Dampas, happy birthday to Gerardo Sarabia, Emma Alabat, Priscilla Gamutan, and Maya Mercy Dita Bagolor. Happy, happy birthday kaninyong tanan sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Happy, happy birthday and also sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usap sa ilang iyang adlaw na tawahan karong adlaw. Happy, happy birthday to Engineer Filito Francisco, no, sa ito ang City Water Works. Happy, happy birthday kaninyong panan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Andam Relson, Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our 16th Sangguniang Panlungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong panan. And of course, sa itong mga sugindi paminaw, ngayon nagsaulog usap sa kadang natawan, kayo ng dawa nga wala ito na mention sa itong programa. Happy, happy birthday kaninyong panan. And yes, sa itong mga sugindi paminaw, nagiging kayong salamat mga higala sa inyong pagigunong, pagigunong, pagpaminaw Kabayan sa mga updates, programs, and activities natin sa kapagaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates on development, ito ang Lakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong kanan. Umag-uban-uban na sa kita mga igala, umag-adlaw sa samang takna sa syudad ng programa, ang mga pagkabanya, alang sa kamatuuran. Kining si Kim Anog, muhingan na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania Vice Mayor Attorney Adam Ross, ngala First Gentleman, First District Representative, Congressman Balaya, Tower 16, Sangguni, ang Panlungsod City Councilors, ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office of Kathleen Torimocha, our City Administrators, our Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, Asenso pa mo.
7: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: kalingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MS3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MS3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DTX 500!
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
8: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
9: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: May buntag sa tanang naminaw kaninyong tulo diha sir o duha ka ma'am, may buntag ninyo. Nagisgot o strict compliance. Dili basta-basta nga punto kun paminahon. Buti pasabot way ilhon. Basta makalapas. Kay strict man. Diba? Sa unsang paagi, sa pagkakaroon, nga malipay ang naminaw karon sa atong tulumanon, niya nang gitawag og strict compliance. Kay basin og usa ra pod ka semana, usa ka buwan, duha ka buwan, unom ka buwan, usa ka tuig lang istrikto. Nahadlo ko. Makapasalig ba ang atong provincial director mga igsoon nga naagyoy tinuuray nga strict compliance kanang way manoy-manoy kay kayuhan man eh. Way pare-pare. Palihog, Director Ligan.
1: Mayong buntag, sir. Galibog ko sa strict compliance. Actually, when we talk of strict compliance, sa among end sa DTI, according to our mandate, mag-enforce, give me, make sure me nga ang atong mga establishments, business establishments, katong under sa among jurisdiction, mo comply strictly with the requirements or the regulations nga gi-impose sa balaod. Pananglitan, maghisgot, dili ko mo ingon sir nga for tourism establishments kay it's not within our mandate. Ari ko mo focus sa basic and prime commodities lang sa among gimonitor. Ana rami dapita. And also, in compliance with the Consumer Act of the Philippines, so naay daghang mga complaints nga maabot sa among office. At I was talking to Attorney Handel a while ago nga bisag dili namagod mi kanang principle sa DTI nga no wrong door policy. So bisan unsa nga musulod sa among office nga complaints kay non-compliant ang establishment, amo nang i-cater, but dili na sa sarili nga among i-solve, among i-resolve, but among i-forward sa appropriate agency. And happy lang po ko, sir, kay bisan og dili na mo covered sa among mandate nga i-resolve na nga issue, ang mga consumidor or ang mga clients nga mudong sa among office, moingon gyud sila nga ugwa pa nako gi-sisi si DTI or wa pa nako gi-suwatan si DTI dili mitubagon sa establishment. So inana sir, as of this time moingon ta nga og compliant atong business establishments, makaingon mi nga they are compliant and naka-issue gali mi og mga notice of violations for non-compliance na magali mi bag-o nga gipenaltihan. So inana lang ang among punto sir, but when it comes to tourism establishments, compliance to the standards required by the government, dili na siya mo fall sa amo ang jurisdiction.
0: Salamat, Guest Tubag, ma'am. Attorney Palihog, sunod pangutan na. Palawag. May tungod pagdisiplina, attorney, kaya akong tanaw na ang disiplina ng pagtudlo sa katawhan, buti pasabot, sayod ng katawhan. Sa pagkakaroon, attorney, personally, sa imong ideya, unsay nakita nga kundili yung tinudon, sige gihapon ang problema. Parehas barangay, attorney, sige kampanya giro, indaghang iro sa kalsada. Ay nana ba? Unsay nakita, attorney, nga numero unong babag sa pagpalambo sa turismo nga gibuhat sa kadaghanan Puerto Las Mayo?
2: Mark, it's a very complicated question ang iyong i-present, no?
0: Loy? Sige, sir.
2: Part of that maybe can be answered by Ma'am Charina Dere on the sa tourism regulation guild standards, which can affect sa anang puntuha. Pero from the viewpoint sa local government nga mo'y akong gi-representaan kinta karon. Tingali kanabitong naay uban nga gusto lang pod magpasulabi nga sa profit, sa kita, to the extent nga maghimo nag shortcuts, mutaga, no? So, mo na nga nawa na ang discipline because kung naghiskot kag disiplina, pricing also involves discipline. Kaya kung unsa ra pod ang quality sa imong establishment, unsa ang iyang status, unsa iyang level, you give your price accordingly o unsa. So, mahalon ka nga establishment, so naapoy price range nimo nga okay. Pero ordinary ka, budget ang imong lugar, dapat ang imong presyo corresponding pod nga mo haom pod kinta. And part sa discipline nga dili maka-turn off sa mga turista is makahibalo sila og pila di ay ang imong baligya sa imong serbisyo, sa imong pagkaon. So it's there. Dili nga kanang kauna ani order, oh sige, pila man eh, aunya na, inighatag na sa bill. Inighatag sa bill, dito na lang makurat nga, uy, through the roof, presyo. So I think, mura nag, mga dili maayong practices, and that is where not just the local government, but other national government agencies can come in para sa regulation.
0: Salamat kay Attorney. Ma'am?
1: I'd like to add to what Attorney Handel was saying, no, kay sa amo pud nga sakto si Attorney Handel, no, because under the Consumer Act of the Philippines magud kinahanglan manggod na siya unta og naay price tag, no, makahibaw gyud ta. Like ako, if I go to a restaurant, kahibaw ko nga unsa ni nga klase nga restaurant akong giadto, mahalon ba ni or baratohon. So kahibaw ko nga within budget nako na siya, so mag-expect ko nga ang prices din ha kaya nako. Na dili man na siya given nga imong gihuna-huna nga mga 2,000 ra akong gasto ani, but musud ka diha kay budget ka nga mahalon ni siya, so kay, mag-expect gyud ka nga magdagyog kag more than 2,000. So if there's a price tag which is required gyud na sa tanan, so makahibaw gyud ta og pila, no. O ako musud kog mahalon nga restaurant, di na lang ko magbanha og mahal ang baligya because I'm paying for the service, I'm paying for the ambiance, I'm paying for the name, no. Kuyog mangod na, kumusod kog karinderya, okay ra kog magdakog 100, makakaon ra ko sa anak niya. But if I go to a high-end restaurant, dili pud na igo ng akong 1,000 dito. So it's also helpful nga kita mga consumers, kita mga tawo, kahibaw ta og unsa ang atong rights as buyers or as consumers. So dapat makahibaw ta ana, and then mo na nga kami sa DTI, we're not we're constantly doing our consumer education campaigns. Kulang lang siguro pa mi sa among effort, kay gamay ra man mi, but we're boosting our services, among mga programs diha sa social media. Even we're doing seminars outside of the city and the municipalities para lang makahibaw atong consumers. Pero mo lagi, dili manggod nato malikayan nga sa social media. Kusog manggod kaayo ang pagkanap sa balita, no? Usa ka presyo sa usa ka product, mo na to giingon na to ganina, no, naghan kaayong bashing nga mogawas tungod kay it's either we are uninformed or ato ganahan lang ta nga mo viral siya, kay ganahan ta nga kita ang source sa information without us even knowing og unsa di ang sakto. So mo na siya, sir.
0: Ingon ka, ma'am, nga ang sakto na i-price tag, dugay ra ba nang sakto ha nga wa ipatuman?
1: Actually, naamantay mga balaod gyud ga monitor man mi ana, so, you know, sa mga establishments, even sa amo lang monitored establishments, kung moadto ka sa tindahan, mupalit ka og product diha og way price tag, makareklamo ka, no. So kami sa DTI amo nang isuhan og mga notice of letter of inquiry or notice of violation kung may violate, and then among pinaltihan kung dili gyud ma-answer ang issue. So kung moadto ka sa mga restaurants, if you go to the restaurants, naa na sila yung mga menu, naa na sila yung prices, nagalioban nga ibutang gyud nila sa wall, no, makakita ta sa presyo. If you go to kana mga bisag gamay lang mga Jollibee, mga inana, naana sila. So sa mga hotels pod, I think there's also a menu, so makahibaw pod sila unsay presyo. But mo lagi na if you go to a market, kung ato ka sa mga isda, naa pod na sila presyo diha nga ibutang itungtong nila sa mga isda. So magsigira gihapon og monitor ang Department of Agriculture ana. And some malls, mutabang sad me, if you look at the malls, lapod na sila yung mga presyo. So makahibaw gud ka og unsay atong paliton. Unya, umato ka sa, malagi na umukaon ta, bisag unsa ka gamay nga restaurant, except for karinderya, no, but mangutana makapilay serving ani. So kahibaw gud ka within your budget. So it's still goes back to the kuan nga, dapat si konsumidor or kita nga kliyente, kahibaw gud ka og unsa ang presyo nga atong paliton nga product.
0: Salamat kayo ninyong tulo. Salamat kayo, ma'am, sir.
3: Ay mo, agree po ko kay Director of Attorney, no, kay Naa may mga website o Facebook page ang every establishment, especially kung DOT accredited kay kami sa kuan man mi pod sa mga accredited nga mga resorts, mga restaurants niya. Bisan kung ako gani mismo mo tanaw before kumuanha sa usa ka establishment o lugar, tanaw na ko daan pila ilang presyo, kasya ba sa akong budget niya. Everything sa ato naman tay social media, makita na jud tanan sa social media, bisan sa Facebook lang gani sa Instagram. Tanan available na jud ang mga presyo, available ang mga services, available ang pwede gani tamangutan na pod mismo daan. Kay sila pod napod na sila ka ng every time na inquiries mo, inform pod sila kay karon pod uso na kay scam. Daghan pod kay tag ka ng mga issue sa scam. So kami pod sa DOT nami ka ng campaign turista iwas scam. Kay daghan pod mig mga nag na dawat na nga complain about scam nga. Karon gani nami na dawat pod nga issue. Sorry lang ako lang makon kanang sa Dawis kay kanang sa Whale Shark. Nya amo gi-confirm sa Dawis kung tinuod ba ni nga naay kay di ba naman tay kanang giban pa ni Gov ang kanang Marine Wildlife Interaction dinhi kay padayon pa ato ang paghimo sa implementing rules and regulations kanang sa Marine Wildlife Interaction dinhi sa Bohol. So mo nang naay nag-inquire from Taiwan nga na sila nakita ani nga tour operator nga ingani ka barato pod. So mo na among gikuan i amo pod na may gani kay naay mga kanang mo confirm from our attache nga mga offices kung i verify if tunuod ba ni nga existing nga presyo, existing nga tour operator kay daghan pod tag mga turista domestic ug international maskam ana. So mo to na verify na mo dito tunuod scam jud to siya. So,
2: okay. Salamat kayo. Salamat no Ma'am Charina nga imo nang i-bring up. Yan nakakita ko ana. Magsugod ako ng Whale Shark karong October, watching, gikan sa Dawis. Now, ang IRR o ang ordinansa nag-impose o open season o closed season kabahin sa Whale Shark watching. Although, naanay ordinansa ng EO nga para mag-open, pero kinahanglan ang host municipality o ang operator makakomply sa mga requirements and within the season. Kanusa magsugod ang open season? November pa. Sa November pa. So, katong ingon nga October, mag-Whale Shark watching na, sorry na lang. You will be violating the ordinance kung mag-Whale Shark watching mo nga dili pa moabot sa November. Pero, moabot ng November, pero ang host municipality o ang operator wala pa makakomply sa requirements. And apiliin ni ang atong regional director sa DENR o sa DOT nga mao'y mohatag sa recommendation para sa Certificate of Compliance. November na, wala pa'y nakakomply, dili pa gihapon gyud maka-operate. So that's it.
0: Salamat kayo.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Bruce Zabala, pagasunda ni Janet Lim Villarro.
1: Pwede pa ko mo answer at
4: sige.
1: Kay murag na, I would just like to take this opportunity.
4: Okay no, na, Bruce.
1: Naminaw man ning atong mga tourism establishments, bitaw. Kanang daghan bitaw kaayong mo complain sa office nga kani si establishment naghatag og promo rate. Unya, kinahanglan magod na sila mukuha og si discount promo nga permit sa DTI. Nya mo reklamo dayon kay kani nga hotel mao ni ang iyang room rate no per day per night unya kun muhatag sila corporate rate mao ni but ang corporate rate di ay silent nila nga adto ra day na nila ihatag kun cash ang bayad but nga bitaw so daghan kaayo mo abot ana nga reklamo sa among office so, ako lang i-take ni nga opportunity to encourage our tourism establishments nga mukuha lang ta og sales promo or discount promo permit sa DTI para masagang na to og naay mga reklamo bitaw kay kusog kaayo sa social media ang mga reklamo mga inana so di ta ganahan nga makahatag og negative image po sa atong province. Thank you.
5: Bruce. Okay, I would like to address my question to sa atong representative sa tourism. No? Ever since nga nisulbong na nga medyo taas na ang precious pricing da sa kuan atong tourism providers of products, wa pa to Facebook no Friendster pa to sa una, mo nang wa pa kayo di pa grabe ang bashing. Informal talks with ano mga stakeholders og mga kaning operators sa tourism. Na ako'y nakita nga commonality, no? Kay pagkanaog palang daan sa kuan, pagkanaog palang daan sa visitors nato sa barko sa eroplano, pagsakay palang daan sa van or tricycle, sigurado na ng nanay patong. Unya ang mo kuan ana ang mo magbagod ana is ang resorts or ang restaurants. Kaya aron kaning mga resorts or restaurants masiguro nila nga naa sila clients. Sabuto nila ni mga service providers nga kung makada sila og kaning guest na sila incentive. So moy akong nadungog ang mga usas mga reason nga nung taas ilang pricing kay aron makabawi sila, no? Aron makaginansya pa ning mga resorts, mga restaurants, mga unsa pa na diha. Inighatod sa guest na sila sa buton nga mga kuan, kaning mga sa transport nga basta na kay mga dang guest gre, ngoni imong nako ihatag nimo nga ingani nga amount, ingani nga amount. Mo nang ang kaning mga providers nato ni mga restaurants, mga hotels, mapugo sila og aron makap napagyud sila ginansya aron mabawi nila tong ilang gi-incentivize nga mga kawan tourism providers mo nang mapugo sila saka sa ilang pricing. So ako pangutan na is it still being practiced nowadays?
3: Wala jud na namo gi-promote sir nga kanang commission based, pero based on reality bisag asa ta naanjo nang kanang commission.
5: So
3: kay napagyud lagi gyapon ron no. Pero diri sa Bohol di ko sure if padayon na din sa Bohol, pero sa ubang lugar naanjo gyapon na siya kay kanang paad lagi nga nay additional mo. Oh,
5: siguro lagi nga nay mo kan silang.
3: Oh, pero gi encourage jud nato nga dili unta nga in anak kay para di pod magsigig mahal, sigig saka kay kana na mahatag commission, so sila sa income nila. Pero kanang pag-abot na ko diri sa Bohol kay so far wala man nun ko ka experience nga kana nay daghan man ana magatang sa support, no? Oh, nay mga different transport nga operators o mga travel and tour agency, even ang mga tricycle drivers pod nya ako mo sakay ko, salamat sa mga buutan ng pod ang mga tricycle, di man sad sila mapatong kung pila jud ang kanang presyo kanang naay mga nagreklamo nga mahal na daw kayo ang tricycle driver nga mo patong, pero mo tanan ko nila sakto ra magyapon nila tubag nya mo pakapin lang ko kay maluoy man pod ako kanang additional lang pod sa ilabas. So mo nganay mga ingana pod kanang it's part of character development man pod noon sa ato a. So sa amo sa DOT kanang naantay continuous nga training man o capacity building sa ato ang community. So kanang dili gani nila ma-instill sa ilahang mind nga la turista kwarta ni ana. Ang ato gyapon ma-instill is kanang na gyapon ang sustainability na ang pag tinabangay og naa ang kanang respect no towards each other nya. Kay kung ato i-instill sa ato ang mga katawhan nga kwarta ni ang mga turista, makuanjod ato ang disiplina, ato ang character ma-change. So muna natin ka ng Filipino Brand of Service Excellence pod nga training, different kinds of training, na community guides training, kana more on awareness pod ta sa ato ang community. Kay nangita tag way nga maka-income sila, no? Kay para ma-alter ang kanang theft, mga other negative nga mga practices. So through kanang sakto pod nga mga pagtrabaho, mo nang gina-encourage na to sila nga mo mahimong community guides, mahimong kanang provider sa different tourism services. So diha ta musod sa mga trainings kanang character development nga ipadayon nga kung unsa ato ang kanang ethical standards, ato ang mga ethics good practices, mao jud ang buhaton. So salamat sa Ginoo ang Bohol, padayon na ng mga buutan man. So padayon gyapon nga na-instill ba nya sa ato ang trainings pod stricto sad kayo mi. For example, kanang sa attendance lang, dili mo attend nya libre ba yan training nga dili mo attend kanang kay tungod na ilang giadto, pero bisan sa attendance stricto ta kay diha pa lang sa attendance kung mo follow jud sila, naanay disiplina pod nya i-complete jud nilang training. Kay kundi sila mo attend, wala gyapoy ka ng knowledge, walay wisdom nga ilang madawat kay di pod nato papasaron kay naaman na siya series of scores pod nga kinanglan nila kanang i-attain, i-passar niya, i-accredit pod na sila. So dia dapat na ikanang ID ni atag sa ilaha. So kana kanang continuous education ng gyud sa ato ang mga katawhan nya prayer sa Ginoo kay si Lord manjoy baka change sa ato ang character development. So thank you.
4: Okay.
5: Ako na siyang gi-raise nga point kay Aaron, hopefully nung atong mga stakeholders no sa Surisa can somehow find a way to mitigate if not minimize or mahimo lang eliminate that practice no kay I'm sure no nga maski dili na isulti, that is one of the reasons nga nung mupasaka sila sa ilang presyo. I have a second question pero sa second round na lang kay para ni sa DTI nga medyo lahi po dili po tunong sa akong main question. Thank you.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Ma'am Janet Limbilero, pagasunda ni Felix Simpron.
6: Morning, Sir Atoy. Morning sa ato mga panelista.
4: Morning.
6: Hisgutag reality. With all that the provincial government is doing, og kining atong mga tourism stakeholders, nga naningkamota to promote Bohol, na atay mga mag-host ganita og mga events no to promote tourism. But here come erring drivers na aman jud. Labi na din sa Tagmilaran nga grabe mo presyo, impolite, na ay mga establishments nga tinuod man po dyan nga grabe ay ramo presyo. So aside sa mga na-mention ganina, kay kasagaran, giingon man ni Atty. Handel ganina nga na kasagaran dili verified nga tinuod. So ang akong pangutana is, kung inyong i-verify, proven true, naa ba dyo'y sanctions? Naa ba tayong ngipon to stop this kind of practice?
2: Okay. Giverify. O niya, tinuod yun di ay.
6: Oh, no? Palanglitan sir, naadyo mo'y masakpan.
2: Ha?
6: Oo.
2: Nasakpan gyud.
6: Oh, panalitan.
2: Tinuod. Oh. So, mo na nga tan-aw na pod og kana siya nga establishment. Angayan ba pod siya nga mo hatag sa ingon ana nga presyo? Because sa tinuod lang naa gyud mga resorts, no? Dinhi sa Bohol, restaurants that are really giving the price sa usa ka pampano nga more than 1,000. Pero they justify it and they explained it nga di man na kay usara ka pirasong pampano. Naman po yung mga side dish. And it's good for 2 to 3 persons. Mm-hmm. And then you are in a place nga maayo og ambiance. No, you are here, sa mention na, you're paying for the name, for the prestige of being in that kind of a resort. And mm-hmm. So kung sa tanaw sa industry and sa gobyerno nga, kanang sakto rapod, angayan rapod, then, okay. Na-explain. I don't think masanksyonan kay within naman po sa industry standards kinta ang iyang price. Pero kung karinderia nag-serve og pampano na 1,600 question, maka-impose ba og penalty ang LGU? Pangutana ana is that masubject ba siya to price control which DTI will come in. Kana siya nga pampano. Mahog ba na nga prime commodity? Makonsider ba na siya nga prime commodity? Are we in a state of calamity nga maka-impose og price control? So there are factors, no? So the market will play itself lang para na ako, no? Nga ma- uy, kani siya nga karinderia, sobra kamahal. Aw. Ikaw, ordinaryong turista, will you patronize that kind of karinderia nga nailhan ka, mahal kayo? Tingali, the government may not come in to bring down its full weight to impose a sanction, but the reputation, the goodwill, will work its way para nga makarealize ang tag-iya, uy, sobra raman dahil ang akong presyo. I'm driving my customers away tungod kay wa di ay ko mauyo mahiuyon sa unsa ra poy angay nako. I think that's how it will work.
3: In addition po, ma'am, kanong pangtanaw kung naaba joy sanction. Mm-hmm. So kung proven guilty sila, nata sa Price Act, Republic Act number 7581 sa section 5 ani nga Price Act, ingon diri nga violators face imprisonment for 5 to 15 years and administrative or criminal fines ranging from 5,000 to 2 million if proven guilty. Kay syempre maghiring-hiring jud ta ana nabay evidence nga tinuod, mahal ba jud, wala ba sila ni follow sa exact price niya. Naapod sa Consumer Act of the Philippines, Republic Act 7394, nga katong sa price tag law. So, sanction pod violations can result in an administrative fine of up to 300,000 and or imprisonment of up to 1 year.
4: Ang DOT mo yung patuman na ma'am?
3: Si DTI.
4: DTI.
1: Pwede mo tubag. Under the price, the Consumer Act of the Philippines, daghang agencies, no? DTI is just the Secretariat of the National Consumer Price Coordinating Council, something like that, sa NPCC. So, under that, naay DTI, naay DOH, naay DNR, naay DOE, naay Department of Agriculture, I don't know, naba to'y DOT na siguro, but kami, mandated lang me to perform sa among jurisdiction. Again, when we talk of basic and prime commodities, nga among gi-monitor, nga among gibantayan, ana ra mi kutob. When it comes to tourism products and services, dili mi kahilabot ana because it's under the OT and it's under the local government unit kung naa sila ana ang mga ordinances, no? So ang sa amo ra pod, ang ako lang yung i-emphasize nga, when we say basic, nga ni magunta, ang gitanaw magod sa government, gitanaw magod sa DTI is, unsay kaya sa yano nga Pilipino. So, mayon ganitag basic commodities, kanang pwede, kanang di pwede mawa sa atong bay. Maura na siya. So, mayon kaog, kanang hotdog, pwede ramang kagway hotdog, but pwede ka, di ka pwede kay asin. Mayroon na nabitaw. So, naana siya nga mga commodities. So, kanara, anara mi pwede. No? That's why we issue kanang mga notice of violations, manakop me, especially katong gingon ni Attorney Handel, during state of calamity, dili gyud ta maka-impose og price control sa mga products kung walay state of calamity nga i-issue sa President of the Philippines. Or, ug mo-declare gani si Gov og state of calamity ang province, mag-automatic price freeze me sa mga products nga among gimonitor sa DTI. And also agriculture, mag-automatic yun na sila price freeze. Katong DOH, mga tambal, automatic po na sila sa last monitored price. So mauna siya ang mahitabo. Kung naay violators anang dapita, so that's the time nga mo issue me og notice of violation and muhatag me og fine nila kung ba, mo violate sila.
4: Okay.
6: Thank you. Bitaw, no, para nako, no, inigtanaw ni mo sa establishment. Kahibaw, naadyo kay idea kung mahalon ba ni or dili. So, kahibaw ka sa imong budget. So, kung kahibaw ka nga di ka ka-afford, di na lagod ang tapon mo sun.
1: Muad ko sa gingon ni Attorney Handel, ha? Katong, guys, good naman ta atong unsa to nga isda, no? Kanang, bitaw, when you look at, ako magod, kita magod mo, tanaw pa sa social media, makita na to, usara kabuok, no? Dako. But when you look at that, pila man po'y kilo, tagpila man po'y ang usa ka kilo, pila man po'y na ka kilo, and pila man po'y mo na ngaon, no? So, inana, so, if you divide it by number of people nga ni kaon, o sa number of kilos, pila na siya, so, I think it's just fair. Kulang lang yun ta og information. O, so, hay, magod ganaan, magod ta nga, kita ang source sa information, wata kahiba, unsay impact, ana, sa sunod, sa mga comments sa sunod. So that's why it's time po nga ma-educate ang atong mga katawhan on the use of social media ba nga kanang responsible use unta sa social media kay maumugod na ang pinakakusog nga mukatap ron nga balita, no? Kanang kuwang pa ng atong radyo di bagtas, no? Sa social media magod nindot, magod kay makakita mantag pictures. So kung makakita kag picture gamay kay ang pumpano niya 1650, makaingon siya nga unsa man ni oy, pero if you dig deeper, wa ka kahibaw na ada story behind that. So inana,
4: Okay.
6: Bitaw tinuod. Second question sir atoy. Na sa in notice bitaw sa for the capital reports for today na amagoding nga phrase nga Bohol provides a stable future-proof environment for green investments, luxury ecotourism and sustainable agriculture, standing as a masterclass in economic growth driven by resource protection. Akong question is, do you see this as Bohol's current situation? Or kung di pa, how do you plan to achieve this? Thank you.
2: Okay, ako itubag, ana. Yes, maugi na atong gipangusgan pagkakaroon. And as I mentioned earlier, ang pag-update sa atong tourism code into Bohol Sustainable Tourism Development Code. So, it's not just development for development's sake, but responsible development para ma-sustain. And then, ang atong pagka-UNESCO Global Geopark. And gi-educate ang atong mga kabatanunan, other institutions, nag-partner ta, aron nga ma-appreciate sa mga Bulanon this unique geological features nato with international significance. Mao na nga holistic ang iyang approach sa pag-amping niini. Not only that, we have positioned ourselves as a regenerative island. So it's not simply restoring or rehabilitating, but mabalik nga mas better pagyod. And sa ka-example ni ini Ma'am Char sa tourism, no? People come here to enjoy our nature and be healed. But with our regenerative tourism, our tourists will get a chance to do activities that will help nature heal itself. So, it will go full circle. And Bohol is doing that.
6: Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Sir Atoy.
4: Arita ni Sin Gingging or si Felix, Felix Simbron. Okay.
7: May buntang stana. Salamat nga di na ma on the air ng akong pangutana. Kuan ba namatik dan nga sawa patutuki sa provincial government dire sa Bohol ang pagpalambo sa industriya sa turismo. Way back 1980s, ang mga kababayunan masuod pa sa mga mananagat nga dili pa bayron. Ang mga mananagat makapanagat pa sa dagat at atbang sa mga resorts. Ang presyo barato pa. Ha? Oh, barato pa. Unya ang mga tagihan sa resorts dili pa kayo dato. Wa pa galito ba milyonaryo pero karon ang presyo nagkaanam kamahal di nakasuod ang mga katawhan sa daplin sa baybayon kay papultaho na di nakapanagat unya na bilyonaryo na og na milyonaryo ang mga tagiya sa resource owner. At pangutana, kinsa man dayon tinuod nga nabulahan aning industriya sa turismo sa Bohol? Bisa kinsa lang ninyo motubag?
2: Okay, ako na dito bag Sir Felix. Oh. So, salamat sa pangutana nimo. O gang imog yung pangutana tinuod, no? Baka pa tikbi sa atay.
7: Salamat doon.
2: Kay nakahinomdom ko, gamay pa ko, si former Governor Rolando Botalid. Nang ambisyon, murag nakita niya nga kaning na-foresee niya ang sitwasyon karon. And he was even thinking nga ang gobyerno mismo, the provincial government mismo, mupalit og kanang mga beachfront properties aron nga mana ang katawhan, ordinaryong katawhan, maka-access gihapon sa dagat. Unfortunate lang nga mulag wala ma-realize tong iyang maong plano. So, kani karon nahitabo namang gid ni Lex, no, nga ang mga tag-iyahan sa yuta, ilang nabaligya, kay matud pa, og na ako na imo palit, dili ingnon nga, tagpila man tong imong yuta dito. Ingnon nga, tagpila man tong imong bato dito. Aron nga barato ra ang presyo. So mo nang nabaligya, because there's also a need. O niya, ang mga investors, they saw the potential. No? Nasugdan o gay pipila ka mga investors. O niya, nagkanit-kanit na. So, tinuod, the direct investors, nakabenefit sila, naiuban na nga nahikawan, mga gagawing mangingisda, maupod na nga na-change na pod, imbis ang uban musunod sa pangitaan sa ilang ginikanan nga mangisda, ningana na pod sa hotel and restaurant industry, ningsud na pod. And there, one way or the other, nakabenefit sila through the industry. Pero mga nana, it's now part of one ecosystem sa tourism industry, kanit-kanit na. Pero tinuod katong sa una nga peaceful, wala pa kaayo, ako gimingaw po ko atong panahon na.
7: Eh, paluwa pa, Dornay Galing. Ang provincial government, may gastog binilyo na karon sukat pa kaniadto, para lang sa pag-develop sa tourism industry sa Bohol. Unya, ang mga resource owner na milyonaryo na, nabilyonaryo na, ang pungutan na. Buha pa bagay po tax nga makuha sa provincial government, gikan sa mga resource owners o gikan sa turismo sa Panglao. Salamat.
2: Not the provincial government kay ang buhis nga ana, let's say, business permit, adto na sa local government. Sa local government. And also the national government sa ilang income tax. Province, wala. Siguro sa real property tax. No? Sa real property tax, well, ning ugtukuran na nila o building improvements, musaka man po ang assessed value. So sa real property tax, na-share ang provincial government, na-share ang municipal government. Pero sa gross sales, ana income, ato na sa local o sa national government.
4: Okay. Ano na tayo, nadawat nga chat gigan sa Star FM nga gipangutana para ni sa DOT. Based on the latest tourist arrival data, kumusta po ang tourism performance ng Bohol compared to previous years? Which markets or types of tourisms or tourists are driving this growth? How can Bohol continue to develop as a competitive tourism destination while keeping its identity and culture intact, particular in terms of promoting responsible tourism and creating opportunities for local communities?
3: Thank you, sir. When it comes to arrivals compared to last year, Bohol is increasing man gyapon. Ang naka-different lang na perspective is ang sa last year kay naman tay different sources of data. So kanang sa tourist arrival, ato ang source of data kay ang accommodation establishments. Kay ato ang definition sa tourist kay those who stay at least one night in a given destination. So mao nang accommodation establishments ato ang source of data. So ang may tabo man gud late ang ilang mga reports. So mao nang di pud ta makahatag every month kung unsa jud ang exact. Ato na siya na kasagaran sa December, January. Ang uban gani kay muhatag na inigting renew sa business permits. Kay napoy ubang establishments, dili muhatag regularly. Every month manunta na nato gi-impose sa ilaha, pero di pod ta ka sigig-sigig-sigig. Despite sa mga follow-up, di dyan na sila, mabisi man pod sila. So di na always every month sila muhatag. So mo na ang mahatag nga mga reports quarterly, partial lang pod. So ang kung i-compare mo siya last year katong sa 2025 na incorporate na diha ang mga late reports kay nag-finalize naman ta. So sa this year sa present, ang mga late reports like katong mga sa January pa, wala pa sila nihatag kay kasagaran ang uban muhatag sa ilahang reports January to December usahon na nila. So mao na at the end sa finalization mo dako jud mo taas. Pero kanang mo gamit man to jud tag evidence. So mao na gikan sa ila ang source of data niya based po sa ato makita. Bisan partial pa, increasing man gyapon ang figures sa Bohol. So, kanang we can say nga negative jud kaayo, we are still on the positive track for Bohol. And continuous pod gyapon ato ang pag-market sa Bohol nga regenerative and geopark dini sa Bohol province niya. When it comes to sa mga tourists, we have different products and services here sa Bohol man. Yeah, Bohol is known as Geopark. So it is more on the environment side, the culture, it encompass everything. Amansod gihapon, so kada sa atong ecotourism, sa atong community base, so dinipod katong giingon ni attorney nga natay mga different kanang activities here nga ang tourist mismo silay maumutabang para nga kanang ma-conserve, ma-protect ang natural environment. So naata diha sa Abatan River, naapod diha sa Maribuhok. Noon ay different areas dinhi sa Bohol na kanang every tourist jud maka-contribute pod sa protection and conservation sa ato ang natural environment. So therefore, dili ma-deplete ang mga natural resources dinhi sa Bohol. Nya, when it comes to infrastructure progress, no, di man jud malikayan yan ay mga buildings na ay mga different infrastructures nga gina-build. So we follow man pod ang sa DNR mga different laws when it comes to sustainable nga construction of buildings. So like kanang sa pag-follow ta sa environmental impact assessment, nga kanang mo-follow ta kung unsay set of standards nga gamiton when we construct buildings pod. So kana siya.
4: Okay.
3: Can we follow different laws po nun?
4: Adunay po'y pangutana, gigangya po nun sa Star FM Cebu for DTI. Despite the viral posts about some products and service being perceived as mahal, paano po tinitingnan ng DTI ang issue of pricing, especially in relation to tourists and local consumers?
8: Salamat Sir Atoy, no. Again, ako balikon sa pricing lang sa wala gyud tay kanang katungod no nga mo impose og price ceiling unless naay calamity or state of calamity na declaration, no. So kanang pagkakaron kumuyon tag prices sa tourism dili covered sa amo nga mandate ang pagdiktar. Wala po gihapon ni legal mandate to do that. And even LGUs, maglisod po sila ana og implement. No? So, siguro sa end, sa establishments, kuan siguro, industry, tanawon na lang siguro po og unsa gyud ang level sa establishment. No? High-end siya, di po siya basta-basta makapatuyang because kay ba man po ang businesses og unsa ang margins nga dapat nila kuhaon, no? Kay di man pod na sila libre lang, di ba? Kung mukaon ka anang a restaurant, kuan man na, apil man ang giatangan ka diha sa waiter, kay every time nga mo click ka sa imong tudlo, mga ikag tubig, naadit so muhatag, gaitag asin, mga muhatag dayon, so apil man na sa atong gibayran. So, when it comes to pricing of products, mo lagi na, ang gihimugid na mo sa DTI is monitoring lang yun

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex, generic in Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
14: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
15: Ang istasyon sa katawan.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
17: NS Lagura, makiguban ninyo nining tungastak na pagatod kini niyo sa mga naglugapit naglugapak ng mga impormasyon may labot ang lalawigan Bulanon. Aw niya mayong pagpanikaysikay mayong pagpaminaw sa tanang katawhan.

0: Amping mo sa kanunay, ha? O niya, hinahinay lang ta sa itong pagmaniho, dili ng gara-gara, bitaw niya sa highway, overtake left and right, kay gadali, o kung sa'y gidalian ninyo, wa na tay labot diha, basta kay ipahiluna ang pagmaniho sa inyong mga sakyanan, hinumduman ninyo nga doon na mo'y pamilya nga nagpaabot, o niya doon na mo'y mga kinabuhi nga gidala, labaw sa tanan, hinumduman na to, nga we pass this way once. Kasarag yun ta mula bay aning kalibutan na. Wa nay rewind, no? So tanang drivers, amping kanunay. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. O niya, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account. Happy viewing kaninyong tanan ug mayong pagpaminaw. Shout out ngadto ni Boss Ariel Handayan. O niya ngadto ni Sir Junin Caberte, ang mayor ni Sibilya, kauba ng atong municipal administrator, Sir Abraham Clarin. Kumusta ninyong tanan? O niya ni Mayor Norman Tata Palacio sa Lungsod Bilar. Gabike-bike na rin itong akong amigong mayor ganina. Ako ang tatong ingnonog, pahuama ko sa bike ni mo, Mayor. But anyway, keep it up, Mayor. No? Exercise na. Nindot kayo ng imong bisyo karon nga balik ka sa imong pagbisiklita. O niya, ni Sir Dungli Camacho. Sir, kumusta ni mong kanunay diha, no? Welcome ni katong tulumanon. Kanto nila ni Nung Tikoy Manligis, ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari, mayong pagpanikaisikay, mayong pagpaminaw. O niya, din ha, sa Lungsod Luway, ni Konsehal Edwin Dumpor Sis, kanto ni Konsehal Ray Anthony Supanga, akong igagaw ni, mayong pagpaminaw sa tibok pamilya sa mga Supanga, ni Daddy Tony, ni Mami Victoria, no? Dad, long time no see, long time no hear, pero hibaw ko nga kanunay mong naminaw nining tulumanong plastada. Salamat sa kanunay pagpahinumdum sa akong mga gimbuhaton sa adlaong tanan. Salamat, Daddy Tony. Kunya ni Sir Ginar Valioso, mayong pagpanikaisikay. So sa tanang katauhan, sa tibuok, lalawigan, sa Buhol, sa 1109 ka mga barangay, maayong pagpanikaisikay. O niya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, kauban sa mga kaubanan, sila si Attorney Buimar, Attorney Duny Piquero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales, o ang akong Cebu base lawyer si Attorney John Michael Cagulada nga naa din ha sa BBC Law Firm sa Bariga Banyok Cagulada Law Office and Associates. Kanunay silang nangumusag nanimbaya sa tanang katauhang bulanon. O niya, si Attorney Handel Agunay, ang atong provincial legal officer, pinalanggang kapikas ni incumbent board member Nanay Lucille Agunay. Kanunay po silang nangumusag nanimbaya sa tanang katauhan sa tibuok lalawigan, labi pa sa unang distrito. O niya, mayong pagpaminaw ni tuod ni board member, akong kumpare ni spiritual board member Greg Hala, no? Akong paisanong Lubukanon, kanunay po nangumustang nanimbaya sa tanang katauhan sa tibuok 3rd district. Kauban ni board member Jami Umintado Villamor, nanimbaya po sa tanang katauhang bulanon, labi pa sa segundo distrito. O niya, mga isoon, ari sa tas mga kalambuan, katikaran sa itong probinsya sa Buhol, ubo sa pagdumala sa itong batanong gobernador, may agi yun sa pagpangalaga, dunag yun resibo sa mga accomplishment nga iyang gihimo nga kaayuhan para sa katauhan, no other than Governor Aris Umintado, uban sa tibuok niyang pamilya ni Congresswoman Banban Kadurna Umintado.
1: Igala, mayang buntag ka na itong tanan. Governor Erico Aristotle Umintado, Vice Governor Nick Besas, sa Provincial Information Media Office, pinagi ni Attorney Pilipina Pulio ni Sir Mark Anthony Pernia ug mga kaubanan sa PIMO or PAIMO mga higala. Ani ana usab ang laing edisyon sa atong tulumanon, The Capitol Reports. Kining atong tulumanon mga higala mabati sa DYRD 1161 102.3.

0: May buntag sa tanang naminaw kaninyong tulo diha sir og duha ka ma'am, may buntag ninyo. Nagisgot og strict compliance. Dili basta-basta nga punto kun paminahon. Buti pa sa butway ilhon. Basta makalapas. Kay strict man. Diba? Sa unsang paagi, sa pagkakaroon, nga malipay ang naminaw karon sa atong tulumanon, niyan ang gitawag og strict compliance. Kay basin og usara pod ka semana, usa ka buwan, duha ka buwan, unom ka buwan, usa ka tuig lang istrikto. Nahadlo ko. Makapasalig ba ang atong provincial director mga igsoon nga naagyoy tinuuray nga strict compliance. Kanang way manoy-manoy. Kay kayuhan man eh. Way pare-pare. Palihog, Director Ligan.
1: Mayong buntag, sir. Galibog ko sa strict compliance. Actually, when we talk of strict compliance, sa among end sa DTI, according to our mandate, mag-enforce, give me, make sure me nga ang atong mga establishments, business establishments, katong under sa among jurisdiction, mo comply strictly with the requirements or the regulations nga gi-impose sa balaod. Pananglitan, magisgot, dili ko mo ingon, sir, nga for tourism establishments, kay it's not within our mandate. Ari ko mo focus sa basic and prime commodities lang sa among gi-monitor. Ana rami dapita. And also, in compliance with the Consumer Act of the Philippines, so naay daghang mga complaints nga maabot sa among office. I was talking to Attorney Handel a while ago, nga bisag dili, namagod mi kanang principle sa DTI nga no wrong door policy. So bisan unsa nga musulod sa among office nga complaints kay non-compliant ang establishment, amo nang i-cater, but dili na sa sarili nga among i-solve, among i-resolve, but among i-forward sa appropriate agency. And happy lang pud ko, sir, kay bisan og dili na mo covered sa among mandate nga i-resolve na nga issue, ang mga consumidor or ang mga clients nga mudong sa among office, moingon gyud sila nga ugwa pa nako gi-sisi si DTI or wa pa nako gi-suwatan si DTI dili mitubagon sa establishment. So inana sir, as of this time moingon ta nga og compliant atong business establishments, makaingon mi nga they are compliant and naka-issue gali mi og mga notice of violations for non-compliance na amagali mi bag-o nga gipenaltihan. So inana lang ang among punto, sir, but when it comes to tourism establishments, compliance to the standards required by the government, dili na siya mo-fall sa amo ang jurisdiction.
0: Salamat, yes.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Uba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
4: Uy, what a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus for the Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung diway arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
2: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
6: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.

0: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog mangani ko at mata ba. So, hindi ko sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos ininom ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud TikTok GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdi sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Makabuhay. Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexino Forte.
13: Mas paspas, banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uba!

0: Hirap quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darig yung kubilib.
3: Diguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! Wata ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: 500 Health Alert.
1: Lourdes Pantay, 51, sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na ganda akong kidney, nang akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang kung sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay Kulisano. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX ito kung imintin o ilain.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram. Nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan na ito i-control ang ito ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either naatay problema sa kidney, kung samot ang itong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood na, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbaton ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Sa sundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry good, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat. Kung saan na ito pag ila o pagkabalong nga parat. Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa kahiwa rana ha. Dili tong usag yun ka lata. Kaya naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito ba usa kahiwa? Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: DTX 500.
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Alvidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
3: Noong
4: 7 years na ito nga nag-adto ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa imulong 15 days ito.
3: Oo.
4: Ay, na-comply ko man. Tapos yung pagkaon na ako nga, yung mga binbutang ito, hindi ko iwasan ko na. Ito ay ganit mga 1 year, guru. Na, so doon, babakod na yan ako. So, ay na ko yung nakulba ibala. Kasi doon, firme ako nakulbaan. Nakulba ako.
3: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3-Biomitis?
4: Naya, sige, ganito. Diya, kada weekly, kabakal ko diya. Kaya nang 10 nga D3-Bio, 10 nga Mitis, 10 nga DTX, one week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Though 5 ba?
3: Okay, 5.5.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
6: The Millionaire Mindset.
5: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5pm at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
7: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
8: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Hoy, kanindot ay anak Marino?
8: Unya, unya. Magbayad ta ana karato in mare para makaabilita sa mga diskwento.
9: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare.
9: Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Atong iboto si Engineer Victorio.
2: Lihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
6: Engineering ko, sir. Then, sir, taga-manugan sa Bongga del Norte. Sa una, nilidyod ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko mabatang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, nga pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dito nga akong ginainom, sir.
7: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.

Hello mga MXC Believers, ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay gainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ang MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga moang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan ng friend mo forever, alas 9:14.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Obay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Ika lang kumusag may gabi ka Bisaya na gabi na welcome sa Line Asap ng edisyon na sa itong tulong mo noon. Sangan sa kalitibukang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan usab sa itong mga lagad field reporters nga naka-standby na silang tagsatag sa ka-area of responsibility. Kinis earn pahayahay ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Pagpilaran by night.
0: Karong gabi una mga kaigsunan, mga balita panghitabo din sa itong lalawigan among ipadangat na karinyo labi na ang mga isyo nga nga ninyo masairan. Dinihis itong pagpadaguban sa itong tulumanon.
1: Pagpilaran by night.
0: Busa dito maglangag panahon diritsugilay ang tasuluhang atudling sa itong mga balita.

0: sa ato nga ulha nga tudling. Gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod noon nga nag-uswag sa barangay Sangguniang Kabataan eleksyon ngadto na sa Nobyembre 2028. Ulohan sa itong mga balita, gikan ni Lerto Jun Gutierrez. Jun!
1: Yes, ari ka salamat, Earn. Mag-gabi sa mga suki at buminang nagsunod. Jun, unay sa turmanon, tag-bilaran by night. Naidangat Jason Galiaris Medical Center ang tulog ka mga tinunan sa Crystal A. O mga kanimayang paka mo kaya naka ligisog iro ang inanggis sa kayong motosiklo diya sa lunsod sa Panglao. Mga kompleto mitali sa tayong magbalik.
0: Padayong nangita karon pamaagi ang Kapitulyo human sa nadiskubrihang kahuot sa mga pasyente diya sa Galiaris Medical Center. Tunga ang reaksyon sa mga bulanon, labi na sa mga gustong mo kandidato alang sa BSKA. Humani lagda og pirma ang presidente. Adunay nalipay, adunay say naguol. Aluhan sa itong mga balita, gikan ni De Barker, Sel Rimulador. Kuya, may gabi.
2: Salamat, kuya, sa mga panimbayang pagkabinaw at ang mga pinangga sa kintig kabinaw na kanon ay nagsunod katapalaman sa nagbilaran by night year guide. Dito sa Lurisod sa Binalido gising of sa Kapulisan sa Binalido sa Kakusano at sa Gitaygayon ng Police Operation patok sa mga Kusano sa Kalapasan sa Section 12 sa Article 2 sa Republic Act 91-65. Pero kagikan sa Campo de Gohoy, the Parker, Sail Remulador, ang Pueblo Forever, Basta Balita, BYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang gisugda nagtrabaho sa Department of Public Works and Highways, pinagi sa nakakuha o nakadaog sa bidding, pinagi sa mong kontrata sa pagtrabaho, paghimo og kanal kilid sa kalsada particular sa barangay Sungkulan nga na mahimong limaw labi na kung mubunok ang uwan. Samtang 770 ka barangay din sa Lalawigan gideklara na nga drug cleared o unaffected barangay. Samtang presyo o plitihan sa Ocean Jet ni Saka mikan sa pagsaka usab sa presyo sa petrolyo. Walaan sa itong mga balita, gikan ni Robocapelli Maestrano. Wilma!
3: Yes, ada ka salamat. May gabi sa itong mga suking pigpaminaw sa itong talamanon sa tagdilaran by night. Ika dito sa Luxot sa Taguhoy. Usaan ka manakahay o galubi ang nasikom sa bypass operation na gipaykayon sa kapulisan sa Taguhoy Drug Enforcement Unit karong gabi. Laring labas nga balita o kompleto detalye at mabati sa itong pagbalik.
0: Mautong mga uluhan sa itong mga balita. Ang kompletong detalis itong pagbalik din hilang sa itong tulumanon TBN.
4: Tagbilaran by night.
5: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD Sniper ni Bay.
5: DYRD Sniper.
4: Tagbilaran by night.
0: Balik tan rest tong pagpanakuban sa tuntulumanon niya sa mga late tuners mao pa pag lubang sa radio. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan niya, naghanday-handay na diha ang uban. Ang uban sa mga nikaisikay para sa panihapon, late nga pag panihapon mga kaigsuunan, kay gikan pa yung taon na narbaho. Ang ato mga tatayg nanay diha, kumusta kamuntanan? Unya, ato asab nga pagpasalamat sa kanunay sa labaw makagagahom nga ana atas piskay nga panglawas sa kanunay. Ganong gabi una mga kaigsuunan, ato ang tagag pagtagan kining dry run sa passenger assistance de sa Tagbilaran City Port karong adlaw. Gipahigayon karon o adlawng Biyernes, September 25 ang diha sa Tagbilaran City Port ang dry run alang sa bagong passenger assistance desk nga gipangunahan sa Tagbilaran City Tourism Office ubo sa direksyon ni Alexis Joseph Cadilinya. Ang maong inisiyatibo konsepto sa Tagbilaran City Government pinagi ni Mayor Jane Yap, gitumo nga makahatag og dali nga tabang saktong impormasyon o giya ngadto sa mga turista o lokal nga mga pasahero. Tumong usab niini nga masiguro nga masapsay, luwas o komportable ang pag-abot o pagbiyahe sa mga pasahero sa Pantalan. At tol sa dry run, wala damhang nga miagi usab sa mga lugar, si Tourism Regional Director Gilina Asis Dimpas. Mihunong ang direktor aron personal nga musuta sa Operations Passenger Assistance Desk og may padayag sa iyang pagdayag sa maong inisiyatibo. Matod pa nga maong sistema mahimong nakamakatabang sa paghatag sa organisadong serbisyo og impormasyon sa mga pasahero ilabi na sa mga turista nga bag-o pang muabot o bag-ong nahidangat dinhi sa dakbayan. Apan dungan usab sa mga inisiyatibo, pipila ka pangutana o kabalaka ang ipadayag sa mga driver o guban pang sektor. Ilabi na bahin sa posibleng mga lagda sa pagpasakay o pagkuha o pasahero sulod palibot sa Pantalan. Adunay mga komento sa social media nga naghisgot sa posibilidad nga pagdakop o pagpabalik sa mga sakyanan nga ito sa pier o passenger assistance desk kung dili muagi sa gikatak ng proseso. Gihisgutan usab sa posibleng epekto nini sa plitis o sa panginabuhian sa mga driver, lakip ang kabalaka nga basin mas mo pabor ang mga pasahero sa paggamit o private transport o ride hailing services tungod sa presyo. No, kining gitawag o Grab. Importante nga mahibalaan ang dry run pa lamang kini, busa ang lagda o proseso kinahanglan klarong ipasabot sa publiko. Ilabi na sa mga driver, operators o pasahero aron malikayan kalibog o sayop nga impormasyon. Gilauman nga pinagis dialogo tali City Government, Tourism Office, Authorities, Transport Groups o mga pasahero, mahimong masabtan kung unsa gyud ang tumong sa mga proseso implementasyon sa Passenger Assistance Desk. Atong paminaon, palayo ko Bert, katong akong kipurward ni mo. Atong paminaon tong usa sa mga reklamo kay ato ang kuanig pamahayag sab ang ato ang City Government, no, kini reklamo ni upload ni sa Facebook ni Ayan Pansito. So matod pa niya namura og martial law kung mahuon, ha, kung matod pa niya namura na kun og martial law kung mahuon. Ato ang paminaon aron pod mahatagan na itong pagtagad kini.
7: Grabe no ang atong kanang kuan ba panginabuhi no to dire ug magsugod ning Tagbilaran assistant desk nya di na ta pwede mudagan day og 400 padong sa Panglao. For example og natay kuhaon dito sa Panglao gibawala na nga mudagan ta og 400 kay dili pwede kay naay balaod nga bawal na mudagan og 400 or 500 kay ang allowed 1000 na 1000 ra ang auto niya 15 ang van niya. Nganong pwede man ang Grab nga mudagan og 460 unya ang mga tourist fan size of Nai Pyramid dili pwede mudagan sa Panglao og 400. Grabe ka kuan ang balawad pero kanang tanan puro ra na testing testing pa dun na pero apay klaro gyud og mo epek ba pero may bawuan ra na kung unsa gi dagan sa sitwasyon pero ila pang ikuan og sampulan pa nila sa kabuan kung mo epek ba pero murag malabo gyud mahitabo luoy gyud gayo ang mga driver dire nga pamilyado baya pud puro-puro pumimukaw og bugas niya bawalan mi mo dagan og 400 padong sa Panglao. Murag karong panahon na murag nihit kaayo ang pasahero o turista niya dili na mi pwede mudagan og 400 kay 1000 na ang pasahi ang bayad sa pasahero sa auto niya ang van 15 murag apike gyud kaayo.
0: Okay, mo kato ang pamahayag ni Ayan Pansito, isa sa mga tourist driver o operator. So ilang gireklamo mga kaigsoonan kining gi-control o pag-control sa ilaha nga kung di ka makamiting matod pa niya mura na man og semi martial law kung mauhon sir. Kung malaod diri sa driver mudagan ubos sa 1000 ang auto o ubos sa 1.5 ang ban. Pagadakpon, pabalikon sa front desk kay need jud na mag-agi nila matod pa sa mga ni-appeal sa meeting. Siguradong, siguradong daghang driver sa pantalan mangundang aning istorya ha. Pagkaluoy sa mga pamilya kung magpadadyon kay ultimong 400, dili man gali musakay na mo kay mag-grab na unja 1,000 na hinoon sa car. 1.5 sa ban, pas mo jud ang driver anin style. So noni ang iyaha nga caption sa iyaha nga video nga atong giplay mga kaigsoonan. Atong gipatawagan karon si City Tourism Officer Alexis Cadilinha. Naron atong masuta. Ngwa si City Administrator Alvin Acosar. No? Kung wa po si Mayor Jane Yap atong Osbon, ayun na si Mayor Jane. O naminaw man nato si Mayor Jane Yap ron. At ano na mapasabot po nga to sa mga driver. Unsay pamaagi ni Anang Passenger Assistance Desk. Unsa katinood nga kiniba nga legit nga mga tourist van driver o tourist driver or operator membro kooperatiba pra adunay franchise nga di na maka pick up diretso kay moagi na tourist o sa passenger assistance desk onya sila na mo presyo dito ha. Ato ako nang i-check di kunsa ni katinon kay wag lisod-lisod ne no aron pon maklaro no tawag na to ning adto sa city mayor ay kinilis pag unsa hinoon, dry run pa ni. Apan, kung atong lantaon, no, nanay ning hatag o pagtagad through sa social media o sa mga tourist driver or operator diha sa pantalan sa Tagbilaran. Sa iyang pamahayag, for only 400 pesos, makapick up ang pasahero paingon nito sa Panglao, gididana. Nya pabalikon, adto na dito sa passenger assistance desk aron dito i-arrange ang biyahe. Mao ba kini ang pagsabot? Oy, ako ang pagtuhog ining mong istorya. Suwayan ko na natog contact unya og wa siya knowledge ayaw lang siya gi on air ha. Atong suwayan pod ang atoan taga Committee on Public Utilities. O, sa city government kasi konsehal ide burha kay kini gong kuan na mga kaigsoonan kini mao nga problema ha nga nagponsisok gani ng mga van for hire auto for hire or car for rent or car for hire through tourist no with the with franchise holder ni sila tungod sa

0: no? It means ang city government o ang global port, adun na ba'y partner? Nagka-partner ba sa ingunana nga pamaagi? So, unsay gikasabutan tali sa global port o sa Tagbilaran City Government sa pag-install na yan ang maunga passenger assistance desk. Tinuod ba nga makontrola sa passenger assistance desk ang mga van for hire or car for hire, kanang mga auto, mga tourist franchise operator? Unya, laing panguta, napod na to, ang kining maong pamaagi, unsa ka tinuod nga kung wa ka makaseminar, di ka pwedeng makapick up og pasahero. Oh, di ka pwedeng makabitbit og pasahero out makabiyahe, paingon og asa sila pahatod. So, mao ni ang usa sa ato ang gihatagag pagtagad mga kaigsunan aron pod malinawan ta maklaro nato, no, labi na kay adunay mga tourist van driver operator nga tigpaminaw nato karon. So, ay ko na magtawag be kun sa inyo hanay bawuan niya, labi na sa mga tourist van driver or operator aron pod mahanay nato ning tanan, no, madungog pod namo ang inyong habig kay og sa side ni atong nag-upload sa video nga si Sir Ayan Pansito. Okay, why manubag? Hasta anak ng number Alexis. Si Mayor Jane, oh, kung sa'yo kuan. Ingnang bisag 5 minutos lang. Bahin lang sa passenger assistance desk kay na ay mga concern nga naabot diri sa istasyon. Ha? Eh kagahapon na interview man to nato ato bahin sa inyo basin karon mo tubag po ni sa line pod nga kuan bisan lag ha, hamubo nga pag kuan ha. Okay. Naa pa man gani mga problema diha labi na sa mga patakaran sa global. Okay. Okay. So nakontak na to si Tagbilaran City Mayor Jane Yap. Mayora, salamat kayo sa pag... Salamat kayo sa pagtubag, Mayor.
1: Uy, sabayan, Sir Ern. Unsa may ako matabang?
0: Yes, Mayor. Na-play na to ang usa sa mga recorded audio video sa usa sa mga tourist operator or franchise driver o tourist driver or operator diha sa Pantalan. Okay. Sa iyahang video nga gipagawas, matod pa niya daw mura og ihang gihulagway nga daw mura og si Mi Marcelo kung maohon matod pa siyang caption kung balaod daw diri sa Pantalan ang driver og mudagan ubos sa 1000 pesos nga auto og ubos sa 15 nga van pagadakpon og pabalikon sa front desk kay nidyo daw magagi nila matod pa sa mga niapil sa meeting. Siguradong daghang drivers Pantalan mangundang aning istoryaha kay dili pwede mudagan ang usa ka van og 400 pesos paingon sa panglaw kay pabalikon gyud kay adto na gyud irehistro sa passenger assistance desk usa makadagan ang mao nga sakyanan. Unsa ni katinuod, Mayora?
1: Kinanglan ako matanaw og mapaminaw ang ihang statement. So okay. I would understand. But okay. I think you're referring to the tourist assistance desk.
0: Yes, ma'am.
1: Na naa sa Pantalan.
0: So yes.
1: The tourist assistance desk na naa sa Pantalan is in partnership with Global Port and PPA.
0: Mm-hmm.
1: So ang purpose ana is to assist the tourist. So wala tay capacity to demand kung tagpila ang ilahang ipaningil kung aha magani sila padong. So we will assist them kung pila ang sakto nga taripa.
0: Okay.
1: Based on sa ilahang published rate. So for example, if the published rate based on their association is ari lang ta sa tricycle, kung na siya sa 15 or 20 pesos, so muna nga ito ipahibaw sa turista that the rate going to this certain place is at 20 pesos.
0: Okay.
1: So, the rate would depend on their published rate.

0: Akong balikon ha, para masabtan.
1: Yes.
0: Ang rate would depend on pila ang ilahang gikasabutan. So di ba kung padulong kag certain area naman na siya'y published
1: yes,
0: rate?
1: Yes.
0: So that is the only purpose of the tourist assistance desk. To inform the tourist coming in our seaport that this is the published rate. So if and then they decide nga mo lapas pa sa original nga destination, the payment is up to them. So, no, magsabot sila. But we will assist them as to unsa ilang destination nga gisulti from pier to the area of destination nga naugan nila.
1: Okay.
0: I hope naklaro na.
1: Yes, yes. May nang
0: I would ask my city tourism officer, Alexis Cadilinia, to get a video
1: okay.
0: or kaning unsaning mong gisulti
1: yes.
0: nga kuan. So I can assess unsay pasabot jud niya. Pasensya kayo,
1: yes,
0: I have not
1: yes.
0: Listened to his interview.
1: Yes, yes.
0: Napapog ko sa Manila karon yes. because I recently received an award, but I'll be taking the first trip tomorrow. So,
1: yes.
0: First thing tomorrow, akong tukion ka ng inyohangi,
1: yes.
0: paabot nga, concern ako.
1: Mm-mm.
0: But I'd like to assure, no? I'd like to assure both our transport operators
1: yes.
0: and our citizens, especially our visitors, that the city government of Tagbilaran is working really hard to promote safe tourist destination here in Bohol. So, Tagbilaran being the point of entry via seaport, importante kaayo because it has been a long problem
1: yes.
0: nga kanang reklamo sa pitihan, o dili pariho grade. So this is an address, an answer to that problem.
1: Okay.
0: So if naay wa masabtan sa ato mga tourist operators, van operators, multi-cab operators, and tricycle operators, we are always open for negotiations and conversations.
1: Okay.
0: So tungod kay gadrayran pa man karong adlawa, mo siguro nga naapay mga wa masabtan, naapas siguro yung mga dangha pangutana, but that is the purpose of the dry run.
1: Okay.
0: So the purpose of the dry run is it is not yet on the strict implementation phase.
1: Okay.
0: So, ako yung pong ipasabot sa mga katawhan sa transport operators nato diha sa pier nga kasabot yung ko nga naapay mga adjustments and changes. But please do not be afraid to air out your comments and your sentiments because that is the very purpose of why the government is here, para magtinabangay ta. Kay kung di po nato tabangan and i-address ang mga concerns sa ato mga turista, whether it be international or local, kita ra man pud ang mag-suffer. Kita ra pud ang mag-suffer kay dili na sila mobalik or dili sila manhi.
1: Correct.
0: So the very purpose nganong ato nang ibuhat is we want to help everybody. Both the tourism livelihood nga inyuhang gisaligan nga makapakaon sa inyong mga anak o inyong pamilya, at the same time ang imahe sa atong syudad nga aduna tay stable, safe, reliable transportation nga gagikan sa ato ang pier.
1: Mayor, salamat kay sa imong pagklaro ana kay ning kataprobagyo ning maong video na agdaghan kay nag-share. Ako lang ning i-forward nimo to check pod ani kay basin pod kining uploader wa pa siya kakuha og husto or wa siya kasabot pa sa sistema nga atong gipadangan. Basta atong giklaro nga why control ang city
0: okay.
1: government, ang ato ang tourist assistance desk sa ilang taripa or ilahang plitihan diha.
0: Yes. We will assist everybody. Pero first thing tomorrow morning ako sila ipatawag.
1: Okay. Mayor, salamat okay. kayo kay bawo kong busy ka kayo. Mayong gabi ini mo, dagang salamat.
0: Bye-bye.
1: Okay. So may nang maklaro. Salamat kay abti kay ni si Mayor Genia motubag sa tong tawag. Labi na sa mga ingon ini nga concern. So atong giklaro ha. Oh, giklaro na sa mayor sa syudad sa mga van operator, van driver, tourist van driver or tourist driver, tourist operator. Walay gahom, walay pagkupot, walay pagkontrol. Ang city government lakip na ang gipahiluna dehang tourist assistance desk. Ah, so sayop ang information nga nakuha Ang maong video, mga kaigsoonan, ning viral ra bagyo, ato i-check ha, ni abot og 100 kapin ka share o comments, no? Niya gatosan pun kapin ang mga reaction o reactors nini, no? Hinoon, ang ato ang mayor, si Mayor Jane Yap, may himo man ganyan o ni pasalig, ngayon hadayong ipatawag ang ato ang city tourist o city tourism department, mga kaigsoonan. Ato i-forward ning maong video aron ma-check pod niya, no, dito sa ato ang o sa kining itawag ana baga tinugyanan sa city tourism office. Okay, so atong Osbon ha, okay, kini lagi pong ingon anak nga pamaagi labi nagnaimo voice out. Maayo man ang maabot gud sa hingtungdang ahensya sa gobyerno. Diba? Aron pod maklaro. So, kana dayng iyang giingon nga pabalikon, kanang gahisgot og plitihan, walay labot ang city tourist assistance desk ana. No, igo lang mag-assist sa turista, magplastar sa mga pasahero kung adunay queries. Mangutanag pilay taripa. Maayo kayo nga maong pamaagi, no? Maog maunay ilang tumong, mga kaigsoonan, ha? So kung na misunderstood sa mga driver diya, no? Nasayop ang ilang pagtuo o kaha basin og dinungog rapod. No, klaruha sana ninyo daan before ninyo ipagawas sa ato ang mga social media. Tungod kay sa ingon ana makahimo po ta og misinformation. But ang mayor ni pasalig nga ihanan subayon og ma iyang i-check unya at the same time iyang ihanay ipaplastar katong mga wala makasabot, dugangan pa sa information dissemination aron abaga driver, no? Diha nga maone ang pamaagi aron ma hibaw-an gayod ang husto ang plaster nga plitihan, no? Og pilay sinabutan base sa taripa, no? Maayo kayo. Tungod kay lakip naman kuno nini ang tricycle. Oh, salamat kayo mayor ha. A very good idea gyud. Mayor Jane Yap. Kay para ang mga tricycle driver diha dili pod magpataka og pasaka anang ilang bungat nga plite. Okay, wa manghapon na maundang, I don't know, og kining tourist assistance desk maka pitol ba anang mga tricycle driver diha nga tuda sa pantalan nga grabe ang ilahang singil. Dugayng panahon na bisan pag aduna mo'y ordinansa para sa inyuhang taripa, pero nay uban nga mga tricycle driver diha nga mo singit gyud og mo paginansag plite. Labi na kong gabi eh, kanang inigdonggo sulay shipping, magpahatod og dao. No, ayaw mong pagjama-jama kay ako mismo na usa ko sa naka observar ninyo niya. Mao na nga ang uban, mubaktas na lang adto dito sa gawas mo sa kay tricycle, mo sa kay TBS. Dili diha sa tuda. So, I hope nga kanang mao nga tourist assistance desk nga gipahiluna sa city government maunay makita, maunay mamahimong solusyon sa dugay nang gireklamo sa mga tao diha sa pantalan. Ultimo global port, mga kaigsuunan, magmotor lang kamuso dito, 12 man, 12 pesos din, no? Okay, naghatod ko ganiha sa akong ugangan, nagmotor rami, 12, no? 12. Nya, kanang ticket din na duwin, kasara din na magamit, ha? Kasara magamit, nya, ugwa pa kay, wa pa kamusakay sa barko, ning gawas kagbalik, hasta imong pasahero kay nay nahabilin, pagbalik bayad na pagkagutro. Ha? Oh, sa una, nakasuway ko nga gikaduhan ako balik ang ticket. Ako pag si tawag na akong gitaguan, ya, dai nahabilin balik mi pagbalik, ipakita nako. Nga human akong bayad ganihan, ara mi nabilin. Pagkasunod na, di na, pwede. Oh, mulukat ta bukag laing 12. Ha, 12 pesos. Mao na yung sitwasyon ron dia. Mao na nga. Nya plus ka nang magbilin kag sakyanan. Kay naghuwat ka sa pasahero, gipark ni mo. Nilapas kag 15 minutes. Ha, nanay administrative fee nga 200 pesos automatically. Ha? So, ingon anan sitwasyon sa pantalan. Urag atuntan ang sa pantalan. Urag na agadwa ang kwarta. Kay og wa kay kwarta di ka kasur sa pantalan. Ha? Onya. Kanang tourist assistance des para nako dako ginagtabang. Sa kahimtang nato karon dinis Bohol, nga gamay ra ang turista dili ingog bulog. Di raman pod kay diri sa probinsya pero gihatagan nato sila og easiest way sa pagbiyahe labi na sa mga first timer. Ngano man, inagabot dito, nana dito naka program na daan, nanay guide ang turista asa paingon, pilay magasto, pilay mapliti. Sakto kayo, ha? I commend the Office of the City Tourism, mga kaigsunan, headed by Sir Alexis Joseph Cadelinha, under the Office of the City Mayor, Jane Yap. No, mayo kayo. Nga nahuna-hunaan ninyo ni. Kay taon-taon na gyudin taon ning problema ha. Pero katong atong nireklamo kagani ha. Based sa iyang video, audio video nga iyang gipagawan sa social media, sa akong tan-aw urag na misinformed siya. Sa ingon ana nga allegation nga matod pa pabalikon, dili pa pick upon, kinahanglan mo agi. So mas more needed pag yun nga i-inform ang tanang driver, tanang operator nga naa diha sa pantalan sa Tagbilaran aron sa ingon dili sila magjama-jama usab o paningil sa uba mga pasihiro kung adaw na mo ingon og magpahatod mi sa usa ka tourist area o kaha sa usa ka hotel o kaha dito sa Panglao nga ingon ini ang singilan. Kay uban ana muyayay, mukakak, dili na mo balik og Buhol. Ngano man tulis na sa atubang ang uban. For the sake sa ato ang tourist industry. Tourism industry. For the sake of the tourism industry, palihog lang. Ayaw mo pag sa ingon nga mura mo o kamuray mukaon o bugas. Ha? Ipakita na to ang kapatas sa atong hanyag nga turismo ngadto sa mga tao nga muabot din sa ato, especially sa mga turista nga mga first timer. Oh, na viral ba in towns Mayor Benji Oliva? Wa ang uban wa pod kakuha sa punto ni Mayor Benji. Ha? Nga kung ang nireklamo ramatod pa kining mga minus og budget. Natural. Ayaw tig para nako ha. Before gid mo suroy sa Buhol, whether naa kay information or wala. Kahibaw kag unsa ang sitwasyon sa Buhol, kinahanglan na kay pocket money. Di ba? Di man tanang panahon makakita ka og barato din he. Maka-timing or ka sa usa ka resort or restaurant, resto nga mahal-mahal. Yeah, gets bulsa. Pero nabi mga eat all you can drink at tag 249, adya is tutulan. Oh, sa Sazas. Oh, na barato niya. Eat all you can, tagbaw ka kaon. Ay daghan oi. Nas Panglao, oh, barato. No? But anyway, balik tas pantalan. Ang maong nga pamaagi gidaig sa Department of Tourism Regional Director. Kay nakit-an dai ni ganiha nga unsa man ninyong gibutang. So i-explikaran. Gidaig. Ha? Gidaig. Siguro dry run pa man lagi pero i-take up ang tanang mga concern sa driver. Mahimo patawag na sila tanan. Aron way mag yaw-yaw, way magpatakag istorya. Aron sa ingon mahibaw po ni sila. Kay dako akong pagtuo sa pipila ra ang nakakuha og impormasyon og sakto ng kumpleto nga information labot ni anang atong anang gipahiluna sa city government nga City Tourist Assistance Desk. Ha? Aron pod in town nga kining uban driver di maka ingon ba nga daw wa sila'y knowledge. Ha? Okay, so mauna lang tingal ito kay gipasalig man sa mayor sa Dakbayan nga iyahang hatagan kini og pagtagan. Ha? So na-forward na to ni Mayor Jane Yap. I-forward lang po ni Alexis Cadelin niya, naaman tayo sa messenger niya. Oh, ang ayaha, ang maong video, ha? Aron po mapatawag po ni siya. Aron po matanaw kung unsay angay niya nga buhaton. May gabi sa ato mga viewers sa Facebook, sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook, ha? Dagan kayong salamat kaninyong tanan.
2: Pilaran by night.
1: Alas 9.55 itong pagpanag-uban. Kumusta? May gabi ni Pare Rumi Pogoso. Ha? Nagkatawas Pare Rumi? Ha? Nagkatawas Pare Rumi? Nga nung katawa, mangka pre? Ha? Bitaw. Kuan? Ay, mga nag-uul pod. Oh, nag-uul ko, no? Ay! Narabay balita, ha? Nga ni mo-file karong Lunes o at tumudangop sa Korte Suprema si Romulo Macalintal. Ha? Labot ining okay. Labot ining postponement nga gipirmahan ni okay, ni Presidente Bongbong Marcos. Ha? Si Attorney Romulo Macalintal mingon nga mo dangop siya ngadto sa Supreme Court. Oh. Labot sa maong pag-oktaba sa eleksyon sa barangay o sa sangguniang kabataan. Ayay. Ha? Ay mo kawag paglaom sa gustong mo kandidato. Ha? Basin day og mo pabor ang Supreme Court pero giundang naman ang move sa COMELEC, no? Napoy ning ingon nga sana sir. Wala na mo katawa amon silingan, wala na mo katawa amon silingan imbes mo dagan unta to siya. Yay. Matun pa as of September 25 ang COMELEC nagingon nga posibleng adunay petition nga i-file sa Supreme Court batok sa bagong postponement. Tungod niini, ipahunong na usab sa COMELEC ang pipila ka election preparation like COC filing nga original nga gitakda sa September 28. Si Macalintal usab miingon nga nakadawat siya sa komunikasyon gikan sa Malacañang nga iyang i-appeal. Oh. Ang mao nga balaod nga gipirmahan kag na ni presidente Bongbong Marcos. Oh. Tsaka mo ko ano no mo prevail ang ruling sa Supreme Court. Ha? Unsay mo prevail ini sa maong balaod? Ang ruling sa Supreme Court o ang pagpirma ang pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos sa postponement. Mao ni ang mga pangutana karon mga kaigsoonan. Kay asa may mo labaw, ha? Ha? Asay mo labaw? Ang Supreme Court o ang presidente? Daghan na ng utana ani labot kay lagi nindot ko nung og mag-eleksyon gyud. Ingon si Edwin maayo ang tagnaa kay mudagan siya si Bilya, ha? Si uman ang pirma si BBM ang Supreme Court dili pa wala pa naka-desisyon og unconstitutional ang bagong RA 12326. Base sa latest report, nagpaabot sila ang COMELEC, no? Nga mamahimong i-file karong Lunes ni Attorney Romulo Macalintal batok sa maong balaon. Ang Supreme Court ruling bahin sa BSKA 2026 mao ang unang kaso nga may kalabutan sa 12232 nga nagpalangan sa eleksyon ngadto sa November 2026. Dili kini automatic nga makapaway gahom sa bagong 12326 nga gipirmahan karon. Unsay mo prebil karon? RA 12326 2028 postponement ang kasamtangang balaod ug mao ang sundon sa COMELEC gawas kong Supreme Court mo pagawas og TRO or injunction o magdeklara nga unconstitutional ang maong balaod. Mausab kini ang hinungdan nganong gipahunong sa COMELEC ang preparasyon sa COC filing. Ha? Sa yano nga pagkasulti, presidential signing, balaod nga epektibo. Supreme Court ruling, TRO, mahimong mupahunong o mupawalay gahom niini kung adunay kaso o desisyon sa Supreme Court. Mauni. Yay. Apa? Salamat kay Mayor Jane, ha. Nadawat na niya. Ato asang replyan ni kadayot, ha, sa kanunang pagtubag, ha. Ito po salamatan ni Mayor. Kay ni reply siya. Iyang istoryahon. Ang city tourism. Okay, balik ta. Yapa. Kining sir, angay gyud ang mga barangay official karon mas mo pakitang gilas pa. Kaya na pa sila duha ka tuig. Nya. Hayahay ang sani? Hayahay ang mga barangay official sir kay makalon na pod sila. Ayay. Barbida. Wato na to, no? Pero ang kuyaw ani og ang ruling sa Supreme Court mas mo pabor nga an constitutional na pod kinay mo ang balaon nga gipirmahan sa presidente, no? Wa man ta kahibaw, but ato alam paaboton, no? Ha? Atong paaboton. Pero sa akong tan-aw, ang miyembro diha sa Supreme Court, no, nga mga associate justices, majority naman mga tao ni presidente Bongbong Marcos ug wa ko masayo, no, nanay mga bag-o diha nga mga associate justices. Dapa mayong gabi pare Romy Pugoso ni pare Roosevelt Operiano og ni pare Aking Tuason, pare Kapitan Rick Puhas, may gabi. Salamat kayo. Akong basahon kining mga nagpatimbaya, no? Aron sab sa okay. Aron sab ar inyong madungog ang mga greetings ninyo, no? Magpatimbaya diri sa imuhang Tots Arihi, Des Montevista, Davao de Oro. May gabi, Julius Isi Madanggates. Mahadlok pod ng Isi. Anak kay Impeachable, raba pod na sila. Ayay. Richie Notarte, watching from Liluan, Cebu. Advance happy birthday, Mama Emmanuel Nislubun. Salamat, sir. Way kasulbaran ng bahin splitihan sa baybay. Gabalik-balik rin ang isyo pulos ragyon pagsalig Alejandro Quezon. Si Pedrito Porol, may gabi eh. Feliciano Casiris sa Sungkulan Dawis. May gabi eh. Oy, si Maninoy Inko. Maurilio. Og ni Maninay. Israel Rebel Maurilio. May gabi eh. Maurilio family diha sa Pardo, Cebu City. Og pamilyang Rebel diha sa Montanya, Baclayon. Mayong gabi eh. Kaninyong tanan. Marbik Bagtasos. Diha sa Angilan Duero. Rosel Galio. No? Mayang gabi, Gaudensya Dayo. Salamat kayo. Doki Poon. Si Rose Villa Caballero. Flora May Tubio Araro Estanyo de Estabalong. Si Rita Miguelis. Vic Bong. Good evening, Ern. God bless all ni sir watching from Vicente Baclayon. Si Victor Bongkaras. Ni, Vic Bong. Jay Amodjong. Gayang gabi, Iskan Andam Taungon por 4 Dimyao. Si Valerie Aiko Arita Humamoy. Salamat kayo. Ha? Sa inyong pagpaminaw niya. Arangkada ta sa itong mga balita. Ern, di ba? Ingon kang assign. Ato pa dahing nakalabay ni pirma si Presidente. Mayo kay updated giga kaayo. Oy, nakauna mang kagkahibaw nga isus extend. Sir Chris Nistalio Bintobio, si Kagod Jun Bulang, Pari Along Pellegrino, si Ricky, Pari Ricky Huban, may gabi Bernadette Angko, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Arangkada tas to mga balita gikan dito sa Cuerpos Kapulisan. Ato paminaw na aga report ni Padangat pinagi ni Robocop Pili Maestrano.
3: Sana kasalamat dito sa lungsod sa Dagohoy, manakahayong lubi ang dalakpan sa bypass operation ng ipagayon sa kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit karong gabi. Ang gikatahapan na ilhan ng usa ka Umar Nguwa, 25 anyos, minyo, galumad kani nga molopyo sa Puro 4 sa barangay poblasyon sa lungsod sa Dagohoy. Kaganina ang kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit nga nagpahigal sa anti-illegal drug operation natunugan ini ang maong ikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Jasper Reyes, himang sa kabaybat operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Joaquin Espina sa Barangay Pustasyon sa kapulis po Sir Mayer nipalit ni ini kung sa kaputos nga Gingong Shabu sa kandidat nga 500 kapisos pagtunol sa gikatapan sa usaka putos dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon laing duha ka mga putos ang nakuha o gagibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 2.67 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 18,152.56 kapisos sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga tugas ang giandam karon sa kapulisan sa Dagohoy Drug Enforcement Unit kay pasaka nga subong batok sa gigapan nga si Leo Mar Mua. Ikan sa lungsod sa Dagohoy, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat Robocop Pili Maestrano por vida. Ha, manakahay globe nya ni Sean paging baligya ang Shabu. Ha, por vida. Ayun mo tig baligya ang Shabu. Oh. Okay, so alas 10:08 ra sa tong pagparaguban sa tong tulumanon. Sir. Unsa na may mahitabo kung unsa ni? I-deny ang unsa ni? Okay. Kung dili hatagang pabor sa makilental o di makakuhag TRO, padayon gon. Oh, maha padayon nga hapon ng mga barangay official nga maglingkod. Na, pero as maayo mo tindogod kung adunay trabahoon mo lihok ha? Di kay magpasinaw sa lubot ha? Dapa Sir, namin-namini mo rin sa lungsod sa Panglao. Sa Barangay Luok, great kong Kapitan Giugyo. Ay, may gabi ino mo dyan. Salamat, Kapitan. Kapitan Inday Basibalo, Destangnan Panglao. Okay. Mayong gabi, sir. Namin-namini mo rin sa Puok Pantalan. Kuso kayo ang TVN sa DYRD. Alerto June Gutierrez, gikan dito sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Padangat ang iyang mga hagpat nga balita.
4: Nagangat dire sa Galliares Medical Center ang tulog ang mga sakay sa usa ka motorsiklo matinun-an sa Kristan A. Pamakin ni aksidente ang ilang isa kaning motor kay nakaligis kini kiro. Ang driver sa motorsiklo gi paila nga si RJ Flooring Nosos nga nagapuyo sa may barangay Tawala, Panglao. Ayaw sa mga duha ka mga backrider kay paila nga si Arvin Jan Matrengka na lumad ka nagalunsod na mabini. Ang ikatulog ni Jan Benzen Aranya na taga Purok Uno, Barangay Bulod, Panglao. Sa tuwan sir, hindi lang mga alas 3, 45 sa'yo nga kapunan na punong nga unta kini dito sa Kristan A, lulang silang isakyan ng motosiklo na gikan sila sa populasyon Panglao o walang daw nga nga pag-abot sa may barangay Tawala, Panglao. Wa makabantay kani si RJ nga may kalitog tabok ang iro. Yun na nga ila kini na sa magano, ngayon saan pa ka loko yung tao kani nga tulo. Huwag riskyo sa tuwa nga hindi RRM mo sa runsul sa Panglao, ginagan deres ng Galliares Medical Center. Huwag karong gabi ato nga gisuse, nakaanggog kani mga angol, bunog sila nga kaluwasan. Huwag kaya usap kini nga timan sa tuwa mga doktor. Di ka lang din ang tangan sa Galeris Medical Center. Kanselir to, Dukot Seres, ang plant mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat, alert to June Gutierrez. Yung mga live report, gikan dito sa Tambalanan. Okay? Unya, naghatot sa itong oras, alas 10:12. Dinis itong pagpanag-uban, atong laing report, gikan dito sa kalungsuran. Ang balita nga nahagpat pinagi ni Kuya Dabarque Rachel Remulador.
5: Okay, dengang salamat ka Kuya dito sa lungsod sa Binondo. Isikop sa kapulisan sa Binondo ang kusada-kusado. Kini atol sa gipahigayon ni ining police operation. Umana sigpatan sa kapulisan ang kusado dito sa Gipuyan ini sa Purok Uno sa isla sa hinungtanan lungsod sa Binondo. O gabit-bit sa kapulisan ang restoran ang gipagawas ni presiding judge asusina makalulot credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 101 Talimon binitsahan September 18, 2026 patok sa 23 anyos nga akusado sa kalapasan sa Section 12 Article 2 sa Republic Act 9165 kalabigitan kini sa illegal nga paghukot sa mga kahimanan sa ginadili nga droga. Kasabtangan nga nakaroon sa kustudiya sa kapulisan sa Binondo ang maong nadakpang akusado. Tumpanibaya o happy birthday ni Winnie Boy Masculado Winnie Reyes. Happy birthday partner. Anak sa ulog sa iyang birthday karong adlawa. Shout out ni Kagawad ni Castro, das ginsularan ni Emily Castro, ingon man ni Tay June, kang Ami Halasan, Cory Anyana o ni Agaw Vic Bernados sa lungsod sa Kandihay. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, sa friend mo forever, basta balita, DYRD, ang tasaligan sa balita.
1: DYRD. Okay, salamat na Barker Shell Remulador. Standby sa itong pagbalik. Nayo ba mga isyo ngayon na itong hisgutan karong gabi eh? Ayaw mo sa og tagpila o ron paminaw mo sa radyo paminaw mo diyan mientras ganday-handay ang uban na itong mga nanagtatay no, naghigda na naminaw gihapon sa itong tulumanon. So busa ato mga Facebook viewers, ano lang mo diha, ah, paminaw mo karon tatod, mo balik ta aron sa pipila ka pahinumdum. Oras alas 10:12.

0: Atul sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depo. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila ay sangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy, o potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Oras hatod ganato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco 1.
4: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
5: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kadapulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mga mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
5: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
5: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Ako na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, Ramanda. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
5: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Tagbilaran by night.

0: Balik tayo rin itong pagpanag-uban sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Mayong gabi. Oh, sa ito, baga naka-hook up karon sa Radyo Hagna. Hapit ng piyesta sa Hagna. Karoon 27-28. Anya, dihapod sa kuan sa Clarín, Bohol. Advance sa pipiesta ninyo ni Mayor Eugene Maninoy. Eugene Ibarra. Kuya. Awag ni Maninay Rebecca Ikit, Ibarra. Advance happy piyesta sa diyan sa Hagna ni Mayor Louie, Mark Louie Mononggol. Oh, mayang gabi ini mo da Mayora. Diyan sa lungsod sa Hagna. Alas 10:35 tong pagpanag-uban sa Tuntulumanon. Unya, daghan ang utanag, sir, mabalik na ba ang distribution sa mga tabang labi na sa DSWD o sa mga social services? Yes, mabalik na ha. Sa mga nagutana, labi na sa mga nangayo o tabang, labi na sa mga naabdan atong election ban, social services, labi na ang mga financial assistance, medical assistance dahil sa DSWD, mabalik na. Unya, lakip na sa Office of Provincial Social Welfare and other concerned agency, lakip na sa mga social services sa mga local government unit, mga distribution sa mga AX, distribution sa mga

Iranta ng government offices para mahatagan o higayon ang mga empleyado sa gobyerno nga makakuyog ang ilang tatsatag sa kapamilya sa himuong Family Day, no? Ang alauna to alas 5 sapon. So tagaan og break ang mga government employees karong Monday, no? Pizza 28 sa September, mga kaigsoonan. Mayang gabi na sa ito ang mga tigpaminaw diyan sa lungsod sa Lila. Salamat kayo sa inyohang kanunayang pagsuporta. Mayong gabi, sir. Okay. Salamat kayo kay sa kanunay na ang TBN. Uh-huh. Asa naman, asa naman ang ubang anchor, sir. Uh-huh. Actually, busy kayo, no? Busy kayo. Si Tonton, magpista. Nangandam sa pista. Si Allen, busy po, no? Hasta si Leonard. Okay. Ayin, Carl, ninyo. Appeal ang uplift, sir, sa SSS. Yes, no? Appeal. Lifted na. Mamahimo na ng inyong i-coordinate sa mga concern agency. Apolinaria Doria Lumuradlaon, may gabi si Helena Rocha de Asduha, Qatar. Chododo Kahilog de Seoul, South Korea. Si Herbesio Katala, Katayas de Asnapuloon. Kumusta? Si Lilia Iyog, may gabi Sarah Jane, si Lily Hens, ha? J. Perez Perez, yeah? Sa, wala pa'y update sa uplift sa Hagna, karong buwana. Oh, de sa Hagna, ha? Okay. Tours Arihe de Montevista de Abao de Oro. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Unya, diritso ta sa laing hiskutanan, mga kaigsuunan, din histong pagpanaguban sa tuntulumunon. Wa na'y hiskutanan sa BSK unless og na'y Supreme Court ruling ay pagawas karong Lunes or sa umabot ng mga adlaw. We don't know sa desisyon sa mga Associate Justices sa Supreme Court o kaha sa kay si Marvick Leonin Rabay Mupuli ni Kwan, Alexander Hismundo, ang Chief Justice, no? Ato lang pabuto ng update niya na. So, ang uban, na yung mga gimok na sa politika, ha? By next year, wala na, nagkalangkalang, gani karon nagkalangkalang na ning uban para sa local election sa May 2028. Karon gi ayo-ayo og kulata si Vice President Inday Sara Duterte. Nining gipadayon karon nga impeachment trial batok kaniya. No, niya almost kinadaghan ang mga negosyo din eh. Nagkakumpanya din eh si Vice President. Naapoy tawag ani mga allegation nga kuha na lang, tracing na lang by a threshold votation sa impeachment trial kung i-convict ba si Inday Sara. Unya, kung di na mahitabo unsa kahay porma, ano yung mga congressman, mga senador nga nagsigig lutos ngadto kang Inday Sara? Kundi nila ni para nako, ha, ginagmay rin na kung pagpaminsar. Kung di nila i-convict si Inday Sara rong mga kaigsunan, whether this year or makaabot bagid sa next year nga kining trial, ha, di sila makakita ligon nga ebidensya batok sa Vice Presidente. Okay, padayon pa man ang impeachment trial. Kung di nila ma-convict, dakog possibility nga makadagan gyud si Inday Sara pagka presidente sa 2028. Unya og makadagan ay mamahimong mga presidente, aw lahi ra bagin ni si Inday Sara kaysa siyang amahan. Akong lantaw luruson gyud tanang mga tawo nga nagpalibot nga gustong i-pin down si Inday Sara. Gustong wad on sa natas politika. Kay og mawa si Inday Sara, paong naman ang mga Duterte. Una mapaong ani. Wa na may musunod sa mga nga Duterte, mga kaigsoonan. No? Ang aritang pulong, di man siya masa, di siya why kwan, why amor. Oh. Nya si Basti po, wa pa, di pakabot sa 45 anyos. No? Bata pa. Nya maingon po sila nga si Kitty, niing samot. Masin wa mo kay Baos Balaod kung kinsa ang mga mahimong makadagan lang sa presidente, ang 45 years old above.

0: So wa nay lain nya kong di convict ni Sarah hurot gini sila gini mga senador, congressman go koron gini stamas ginhawa. Ha? Go koron gini stamas ginhawa tungod kay sa gibuhat sa administrasyong Marcos karon ngadto siyang amahan, ngadto kaniya, ngadto siyang mga igsoon, di ba? So wa nay ka siguruhan ang kalinaw sa politika og ingon ini ang mahitabo. Di ba? Siguro kung ma-convict nila wala nay Duterte nga politiko. Atong gisugutan nga wala nay politiko nga makadagan sa pagka-presidente. So wala nay lain nga kandidato pagka-presidente sa 2028 ang mahabilin ini Sarah Lenny Robredo, mga Rafi Tulpo, mga kisa pa ng ubang gustong mo saka sa politika, no? Manok sa presidente, no? Gibo Chodoro, o gini mga kuan, mauni ang gipang lantawan karon. Ha? So di man sa maubito kabantay mo, hugtanon gyud kayo ang majority black sa Senado. O ug naay mo kisaw, awas Mark Villaron. Ang pamilyang Villar, gigukod ng sugod sa ilang prime mover. Si Manny, Cynthia, si Camille, o si Paulo, Paulo Villar, o si kining Mark Villar. Pero si Mark Villar, pag-votation sa threshold, ni wagid siya mabutar. No, no. Ani, si ba siya? O ni yes, dahil siya. Pero si Camille, to as picas. Ato pa, wala, gaduwa-duwa na ron. Naduwan-duwan na ron wala ang mga politiko nga na yung mga kunukaha nga to sa administrasyon niya gigukod o kaso except nila ni Bato de la Rosa ganin tago na mas bato daan kaya nahadlock naman gito hindi ipagunsa tinambanon sa paghanay na to paghunahuna nabalaka na good po na sa bato kung yung kaso in town o makitaan siya serban siya sa ICC warrant kung yung kaso naa pero kung tinuod na nga naa. So, dako porsyento nga iyang pagtago gumikan sa hinungdan ni ana, di ba? O niya ang kining sa side nila ni Villar, no? Ug masalbar pa kaysa akong nasairan, grabe kayo ang ilahang aligasyon batok sa mga Villar, labi na ang pagtukod ng Villar City nga ang gigamit dai sa paghimo kalsada ng Villar City ari sa Cavite mga kaigsoonan, kwarta dai sa DPWH. Para moagi dito sila ang mga yuta, sila mga property hangto dito makalusot sa Cavitex. Tinood ba na nakagi ko dito, Matay Villar City yun. Nailang kagulingong mall, nailang kagulingong mga subdivision. Yeah. Gwapo, hawan kayong karsada, lako kayo. No? Urag access road going to Cavitex. Implemented by Secretary Mark Villar kanianto. So, wala, nabalaka na po rin sila. Kung atong lantaon, kining mga moasdang sa, o mo, makigira sa administrasyon, delikado yun. Pero usara ako ang nalantawan nga, urag-wag yung inihilabot. Ha? Wala, tanduga, kinis Amy Marcos nga igsoon sa presidente. Daghan gatuo mga kaigsoonan nga, baan sinog drama rin nga ito sa iyahang igsoon kay blood sticker than water ko kuno. Ha? Kisa may igsoon na ganahan kuno be nga mo makig-away sa igsoon tungod lang sa politika. Tungod lang. May laing punto. Di ko mutuo anang naigipangayo. Di ko mutuo anang na ay mga giingon nga wala tumana sa igsoon. Muna nga di agi ko din hi sa kampo ni Inday Sara Duterte. Umabot ang panahon, ako ang pagtuo gano'n ng mga kaigsoonan. Huwag yung kaso nga di gano'n mapugnan nga si Inday Sara mahimong presidente, si Amy Marcos, bahala na o naa sa poder sa mga Duterte. Tungon kayo naa nga po magpabiling Marcos. Antod, masalbar ang igsoon niyang si Presidente Bongbong. Huwag sa plano ni Inday Sara mga kaigsoonan. Ha? Hilis pagunsa ba? Bahala ako maunay akong una-una. I don't know sa inyo nga. Wana nga daghan mo ingon og nganong mo mampod pasakaay kaso mo cheka lang unsay gipangbuhat ang IME. Unsa nay mga proyekto ng IME nganong wa manggay gama, no? Wa may investigasyon. Tuwa Hinoon tanan sa mga kolig ni IME Marcos sa Senado nga mga kuyog sa minority bloc, ha? Tanawa karon si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. Okay. Hinahinay na og imbestigar sa ilang mga proyekto sa Tagig. Hasta ang iyang asawa nga si Lani Lani Cayetano, mga kigsunan, nga nagisubay na po ang Tagig City Government o kung sa mga ilahang kabuang niya. So, wala ang gigukon yun. Muna nga, huwag mahitabo nga makuaan pa yun ang mga members minority bloc. Mosamot ang kahinay, mosamot ang kawa na sa paglaom nga mahitabo nga mudapig nga itong Idaysara. So, mabili na ni, pilan lang buok. Bunggo mga kaigsunan, o gato ang tanahon. Wow, urag, kuana, urag na naglusay, ha? Wagi ka kadungog nga grabe kayong batikos ko sa gobyerno. Urag pong nag-playing safe na siya, luwaso niya yung kuglingon. Si Rubin Padilla, agi, imbestigar na po, nanay ginagaatang nga kaso. Ha? O niya, si Loren Lingar na, nagka-leave of absence. Pero napay kaso. So wala, hinahina na silang gukod. Mauni karoon ang sitasyon mga kaigsunan sa ato ang Natal's Politikas Nasod. No? Niya, urag ni Bida rabag mayro ng mga tulpo mga kaigsunan. Ha? Ambot, nag-inoon. Kuan man, una man tingali si Kuan, no? Una man tingali si Rapi Tulpo sa kaning term term of office kaysa ni Erwin, di ba? Sa ito pa, appeal si Rapi rong 2028 magpapili. I don't know, o presidente, vice, or senador, balik. Niya, daghan kayang ga-idolize ko din na niyan tungkol ng mga away-away sa pamilya, kabit-kabit, na nasa iyang programa o guman pang aksyon-aksyon ng mga sumbong-sumbong mga kaigsunan. Mayingon nga, daghan kayong ga-idolize na iyang programa o iyang pagduma sa radio o na nahimong mga senador. O sana, popular sila. No? So, napausa sa mga tulpo niya, kana si Ben. Nakog posibilidad mo daga nagbalik, ha? Kay kontra gyud niya kayo ang iyang mga igsoon kay di ko no siya tulpo. Siya si Bitag. Ingon na mga igsoonan. Niya sa umaabot tong mapamat kay unang gisumo naman si Kwan, si Baste. Ipadaan ta na mga dokumento gikan sa City Government of Davao. Pamatuod kun sa kumpanya nga gigunitan kinsay mga franchise holder, kinsay proprietor sa mga Jollibee diha sa Davao City. Matod pa si Inday Sara Duterte kuno mga kaigsunan. No. Mao na nga daghan kayo nya. Gani pa man si Manny Pacquiao, ha? Sa una, grabe kay batikos, giyagang gihinganlan si mga Marcos nga mga kawatan. Pero karon nga naa sa poder. Nahimo siyang NAPSI lead convener, Secretary Manny Emmanuel Pacquiao, ha? Matod pa niya ang isa to'y slogan niya karon sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission. Ang iyan slogan sa NAPSI, mga kisana, tatalaon, ha? NAPSI, ang National Anti-Poverty Commission. Umurag na ka naman diri sa una si Kwan, si Ma'am Pat Ruiz, aning opisinahan sa una sa NAPSI, no? Matod pa ni Manny Pacquiao, knockout ang kahirapan, ha? Knockout ko ng kahirapan. Knockout ang kahirapan, mga kaigsunan. Nya, nagdasig 500,000 dito sa Pag-asa Island kay giapon-apon sa mga mananagat. Para sa mga kuan ko no, Fisher Fox, ha? Organization. Kuwais, anong kwarta na mo gamay man? Dungagin ang 500,000, oy. So, ingunan na ba? Niya, buhi, nagbugat, nagpamahayos mo ni Pacquiao. Ging na na niya nga, ha? Ningo na siya dito sa Pag-asa Island. Nga, sa mga Pilipinong traitor, dapat pumunta kayo rito. No, kinsa may ang ipasabot? Ha? Dito sa Pag-asa Island. Mayo na kayo, bugat na kayo, binuhi ag istorya. Sa ito pa na niya. Sugod na niya, ha? Kuan, sugod na niya siya sa dapig yun sa administrasyon. Sa una, pagdaga niya, grabing kuan niya, batikos niya. Oh, ingat na lang. So, mostly sa mga political personality, hinihinay yung abin nga doon sa presidente. Dagan mo ingon nga, kung makonvict si Sara, so, gaan na kayo sa administrasyon. Gaan na kayo sa administrasyon, matod pa, as per alliance, nga mupadayon. O, mupadayon ko na, we don't know kung sa ilang plano. Kung naas inday Sara, so mapulihan sila. Napoy mo ingon nga, abi ninyo bay, si Bongbong Marcos, pamilyang Marcos, di nagina mo na og pisto. Nga naman bay, for 36 years, gikan sa ilang paghawa sa Malacanang. Paghawa sa iyang pamilya. Di dito sila gawas, kaya ning sibat sila. Karon anang mga panahon na sun sa 36 katuig, ilang mama, ilang inahan nga si Imelda Marcos, gipauwan ng kaso, blunder, guban pa, dito sa Sandigan Bayan, hantun nabot sa Supreme Court, og na-acquitted. Nawa ang kaso. Gumikas pagpangaw ka, umato pa aspiralens, anang kwartas katawhan, sa ilang panahon. Og karon nga anana sila sa pisto, matod pa daghan na kayog plano. Nga ilang gikabalakan nga si Presidente Bongbong Marcos o Marcos family di na mubuhi diha sa maong pisto. Kada kong binuang kayo, no? Binuang kayo nga mga pagpaniid natas politika o mga ingon-ini nga sitwasyon. So, mauna nga kita sa ato ang ato akaron kabantay mas mga tao anay paki bisan pa mo yon nga daghan malagi sa Facebook magyaw-yaw bahin hinganlan pa si Marcos og bangag nganlan pag money mo na sa Facebook comment sa social media pero paapila og rally nagrally bitaw tong 8 million members as per alleged niya nagikwinta mga almost million ra ang nitambong nga mga membro sa Iglesia ni Cristo. Pero wag yun ning sunod, wag yun ning follow nga mga ordinary nga Pilipino para mukuyog sa ilang panon. Nahuman na lang ilang rally nito, pila kaadlaw hinatdan ng pagkaon. Wag yun Pilipino nga ning gawas kay mukuyog sa rally, kay Osborne ang tema sa ilang rally, di na for clean government, di na for peace, kundili ang pag-alsa, pero wag yun ning sunod. May lang sa komentaryo karon ng mga Pilipino sa social media. Naa sa social media garali. Ano yung tinuod? Gano man, gikapoy na ang mga tao sa paniin ng mga politika aning issues sa itong nasun. Gikapoy na sila, wala na sila'y pakialam. Unsay na unas tao ron, ang pagpakabuhi, ang mabuhi, ang manginabuhi para sa pamilya. Wala na magunahon na sa unsay mga buhaton labi na sa ingon anak nga mga senaryo tungod kay nauna astaw kamuray na dato da mga politiko rin na kwartahan kami in town naguyamot nagdawat rin kapag sildong mauni di ba mauna yung realidad mauna nga sa atua daghan kayo ang maingon nga tinuod biya tinuod anyway. Arita sa inyo ang mga messages, no? And natay 3 minutos sa di pata mo tapos itong tulong manon. Maing gabi is Sir Earn. Naminaw mi sa imuhang programa ang karong gabi una. Si Aying Carl Ninyo ni. Sir, dili naman ni makatarungan na hitabo sa itong nasod. Manuel Awil de Goldol, maing gabi niya. Si Ansoy Kumidoy. Sir, tinuod gina imong gihisgutan, mao nay realidad, mao nang usahay makaingon tag-ambot lang sa gobyerno, kamura gyud pahayahay. Tarunga dia, ako re pahayahay oi. Dapat sir earn na minimo. Mogyo na problema sa ito ang gobyerno karon. Nag-iisig na sila ilugay sa bukog kung kinsay isog, kinsay nakugmama, kinsay ligon o Jo. Aron matangag ang bukog. Turbida. Kanang bukogan mo na binamog unsa, kwarta gahum. Mogyo ng butanga. So, by next year, or umabot ng mga buwan, anay mga tao, nga mupakitang gilas karon diri sa probinsya sa Bohol, na nagalay nag-post nga a former senator, interesado kung mudagan diri sa Bohol pagka-gobernador. Sure mo diyo eh. Nagali, kuan, si nakita galig-balik sa Facebook post ni kanhi gobernador karon murang kuryente party list, Congressman Artiap, no, nakita dito sa airport, nag-meet sila ni Mayor Dan Lim, o nagka-meet sila ha, ni kanhi Mayor Dan ni Rilim. Oh. So, saan na may pasabot ini, ha? So, wala, naghinahina, nag-imok. I don't know kung sa mga plano. Maniid lang ta. Labi na sa kampo po ni Governor Aris Amintado, nag-plaster po na silang daan kay sila may administration. So, Dennis Bohol, ijahay na o diskarte, and ato na lang paboto, no, kung sa mga lihok ka kalabot ni ini.
1: Pilaran by night.
0: Buenas to pagasugin tig paminawan ni tigong oras to ang pagpadaguban sa Tuntulumanon TBN. Sa nga nalang sige natin bukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sa nga sa itong mga lagad field reporters o ni Jerry or ni Gilbert Tulo. Kinis earn pahayahay ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.

beauty standard.

Do we have a test?

0: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alas 5:30 sa DYRD.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: Punta ginitiretong ta sa mga uluhan sa mga balita karubutagan ng adlaw Sabado, September 26, 2026. 100 persons sa kasong rape by 6-1 assault of the statutory rape. Nadakpan sa tracker team sa Cortes dito sa barangay Makaas, sa lungsod sa Tubigon. Sa laing bahin, Manakahayog Lubi, nadakpan sa bypass operation kagabi dito sa lungsod sa Daguhoy. Tulog ka mga tinunan sa Crystal E. College. Nga sakay sa motorsiklo na angol human disgrasya, human makaligis o giro dito sa lungsod sa Panglao. Samtang sa laing bahin, kagamanan sa syudad sa Tagbilaran, nagpahimutang og tourist assistance desk sa pantalan sa syudad. Mawag ito mga ikalang at mga uluhan na mga detalye kanong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Bankang ato'y kusap. May buntag.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
5: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang
7: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Tangtanan.
1: Ang Takna, alas 5:35.
2: TYRD, Kinaham, Kanuna.

0: X ang Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Maka Buhay, Moringa, Neem, Guayaban, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa Maka Buhay.
1: DJX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo yung DTX 500.
1: DJX 500. Pabalik sa mga butika.

0: Ang takna, alas 5.45.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Kung doon na kay problema, sister, that means buhi pa ka. Kung wa mo'y problema diha, uy, anasin yung kagulingon mo, buhi pa ba mo? It's normal to have problems, right? Oh, so, kung na kay problema, ayaw ka balaka. Kung wa kay problema, angay ka mabalaka. Doon ako'y kaila, inahan, ang iyang trabaho kanang maglimpyo sa kalsada. Ini sa tagbilaran. Simple kayo ang iyang trabaho. Pero tungod sa iyahang pagpaningkamot, o of course pag-ampo, ang iyang mga anak nakahuman og eskwela. Pagkanindot, unya karon na nasla'y negosyo, nanapod sila'y balay, nanindot po yan. Birthday na ba niya karon? Og naa siya o ba nato karon? Dila na kung anlan kay maulaw man siya. Pero nay, happy birthday. And thank you for inspiring us. Pagpaka nato siya. Kini mga hagit sa kinabuhi can make us grow. Every crisis is an opportunity for us to grow. So kung naatay problema ha, ayaw kabalaka. Salig sa Ginoo. O pasalamati siya. Lord, thank you for giving me this problem because I know I will grow. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mingon, ayaw ka mo kabalaka unsay inyong kanon o imnon. Aron ka mo mabuhi, ay mo kabalaka sa inyong bisti. Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tua sa langit. Mas bililhon pa ba ang langgam kay kaninyo? Unay pangutanan ni Kristo. Di ba mas bililhon pa ta kaysa mga langgam? Indot kay ning reminder sa Ginoo nato karong adlawa. Kabalaka, worry. Kini usa ka butanga na sinapi natong tanan. Mabalaka ta bahin sa kwarta, mabalaka ta sa atong panglawas, sa kaugmaon sa atong mga anak, ug mabalaka po ta sa kahimtang sa atong nasud karon, di ba? Pero kining kabalaka, okay, pero kining uban nato ba, mabalaka ta sa mga way hinungdang butang? Tinuod dili? O, na uban, mabalaka sa ilang panit, sigaguol sa ilang naong, sa ilang timbang, sa ilang hawak. Oh, agoy. Mga way hinungdang butang. Napuyo ba na ito? Magsige kabalaka sa atong silingan, sa batasan sa atong mga duol. Murag na imong kabalaka. Iampo lang guna. So, ang kabalaka, okay man, pero unta pod, atong pangutan-on atong kaugalingon, unsa man nga matang kinatong kabalaka, nga giatubang karon. Nasinati sa nato mga igsuono nga, kining kabalaka, kasagaran, walay ikahatag nga solusyon sa atong problema. Makahaso lang kini sa atong hunahuna o kasing-kasing. Gisultian kita ni Jesus, kinsa man kaninyo ang makadugang bisan usa ka adlaw sa iyang kinabuhi pinaagi sa sige o kabalaka. No. Worry adds nothing to our days. It only burdens our hearts. Ang yano kaayo nga kinaadman ni San Padre Pio. Unsa may ang giingon, pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. No? Pipila ra ka mga pulong, pero bililhon ka ayo. sa atong kinabuhi, pag-ampo, paglaom, ayaw, kabalaka. Pray. Dada ang tanan sa Diyos. Si Padre Pio, nakasinati o daghan kaayong pag-antos. Ambot lang, kining ato, kamay, lagyo kayo, itandi sa iya. Ganino, nasayran nato ang mga samad sa Ginoo, naa sa iyang mga kamot, sa iyang tiil, o sa iyang kilid. He was a stigmatist. No? Di lalimoy. Kanaganin natin nuka, uska buo, sus, silanta na ta. Sakit kayo, hasol. Pero kung lima, niya magpabili ni mo sa 50 katuig, uy, ambot na lang, no? So, daghang siya pag-antos, apan pinaagi sa iyang daghang pag-ampo, mga oras ngayon gigahin, uban sa Ginoo, nakakaplag siya og kusog. Today, He teaches us, instead of turning our worries over and over in our minds, turn them over to God in prayer. Hope, paglaom. Ang paglaom, ang igsoon, mao ang pagsalig nga ang Diyos matinud-anon. Ug siya nagalihok sa atong kinabuhi, bisan wala nato siya makita. Mao nay paglaom. Si Padre Pio, giakusahan, gisakit, gisulayan, gisaway, gani, gi-question pa siya sa mga authority sa simbahan, no? Pero, wa siya mawadig paglaom. Ang ubang mga pari, kung masultian sa obispo, maluya naman dayon. Mura magmawad-an nagpaglaom. Wa ba ako mangigo, ha? Wa ako mangigo. Pero si Padre Pio, wa gyud. Nagpabilin siyang malaumon, nasayod siya nga ang plano sa Dios mas dako kaysa iyahang mga problema sa kinabuhi. Don't worry, ayaw kabalaka. Ang kabalaka way kapuslanan, kinimukawat ra sa atong kalinaw. It is true, worrying does not take away tomorrow's troubles. It only takes away today's peace. Huh? Ang pagduo, wala magpasabot, nga wa natay problema, Hinuon nagpasabot kini, nga misalig kita, nga haluyo sa atong mga problema, dunay Ginoo, nga mas gamhanan pa kaayo. So do not only tell God, you have a big problem. You also need to tell your problem that you have a great God. Mga igsoon, unsa man nato ni pag-apply sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, pananglitan kung lisod ang atong panudlanan karon, apiki sa kwarta o nagkautang-utang na ta, paningkamot lang. Kutob na gud sa mahimo. Kunya isalig ang tanan sa Ginoo. Bag-ulang ba, dahil among working student, duaw na mo, nakahuman naman gud siyang eskwela, niya, wala naman siya laing chance tingani nga makapasalamat na ako ba? May arigid diri, dadaan ko niya cake. Thank you, Bishop Abet, kay imo kong gipa-eskwela. Pero nindot kayo niya gisulti ba nga, usal lang gud, Bishop, ang dina ko makalimta ni mo nga mga pulong. Unsa man, ingon siya, katubang down kay ko kay lisod kay among leksyon. Murag kasulindiro na siya. Niya kalit lang kuno ko misulti niya nga lang. Ah, bahalag igo ra makapasar. Ha? Ay kaguol anang grado. That one line. Hatag niya kadasi. Kunya nahimo pa gani siyang Dean's Lister. Can you imagine? Ha? So, di lang kita musurrender. Kamong naapiki diha, ayo lang gyud. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Kung ugaling masakit ta no, labi na idara na ta, sakit na magyud ta oy. Di na magyud kapugan. Ha? Usahay ato pang idinay sa no, mag self denial ta, pero di na yung kapungan ay ako sakit at kan nagibati. Kung masakit na ta, kumaning kamot lang ta, pa-check up, salig sa doktor, inom stambal, pero labos tanan, salig tas Ginoo. Kay naay mga butang nga di mahimo sa doktor, mahimo sa Ginoo. Amen? Pasaylo ako mga doktor ha, mas gamahanan magudang Ginoo. Dabi taw-taw nga gitagalan, ha? Duhal lang katuig, kay grabe masakit. Gitagalas doktor. Pero ang nitabo, namatay na lang doktor. Buhi pa siya hantog karon. Ha? Oh, salig lang ta. Unya, kung ang atong nasod masakit ton tungod sa korupsyon, ay mapawalang paglaom. Ay, daghan mangunawad ang paglaom karon. Mabitaw nga, ah, mangusog lang po taglit, salamat nang nanguban sa rally ha. Kay di kita angay mawad ang paglaom.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: DYRD nang una sa mga balita.
4: Unta ginitreto ta sa mga uluhan sa mga balita karong butaga ning adlaw Sabado, September 26, 2025. 100 person sa Quezon rape by a sexual assault or statutory rape. Nadakwan na sa tracker team sa Cortes dito sa Barangay Macaas sa lungsod sa Tubigon. Sa Rainga Bahin, Manakahe o Globi, nadakwan sa Bimas Operation kagabi dito sa lungsod sa Daguhoy. Tulog ka mga tinunan sa Crystal Lake College. Nasakay sa motorsiklo na angol human disgrasya human makaligis uguro dito sa lungsod sa Panglao samtang sa Rainga Bahin kagamanan sa syudad sa Tagbilaran nagpahinutang og tourist assistance desk sa pantalan sa syudad. Bago ito mga ikanan at mga uluhan na mga detalye kung alasay sa puntag sa DYRD Patrol Balita Bankang Ako'y Kusap May Bundag
3: DYRD nang una sa mga balita.
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold, the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, the Holy Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-anak ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Bohol, bilibutan o lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: among pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

napulo ka mga bulaanon. Top notcher sa September 2026 Psychometrician Board Examination. Sa ato pa sila may na sud sa top 10 kahit na po magka mga bulanon ang top notchers. So ilang iukupahan ang na po kapwesto sa top notch o top notcher, no? Nakapugong sa pagtaas sa presyo sa wholesale electricity spot market ang special price cap nga gipatuman sa Energy Regulatory Board. Gipasidunggan sa The Manila Times ang dakbayan sa Tagbilaran tungod sa mayong programa sa edukasyon. Gusto ka ba nga mamilyonaryo? Kinsa gyud gusto mo mamilyonaryo, ha? Tambong karong alauna sa hapon sa alas 4 ang oras kung sa 4 ka oras nga lecture ni Chinky Tan, ang pambansang wealth coach.

0: Olohang toddling sa mga balita gikan sa kauluhan. Vice President Sara Duterte, way kasayuran kung motistigo ba si Mayor Baste Duterte sa iyang impeachment trial. Sa gawas gipahayag sa Iran nga Israel ang may nuclear weapons og mihimo og mass destruction. Walahan todling sa mga balita, gikan na Earn Pahayahay. Earn, go!
1: Kung sa Tourist Assistance Desk sa Pantalan, giklaro ni Mayor Jane Yap. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
2: Nakaangkon mga angol bunog sa kalawasan ang tulo ka mga tinunaan sa Kristal A nga sakay sa motosiklo. Umakri na kaligis o iro ang ilang isakyan nga motor dito sa lungsod sa Panglao. Idalay sila og rescue sa tuwa nga MBR Arimo o ginagan dres ng Galiaris Medical Center. Kini sa Alerto Dugot Series, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, saligan sa balita.
0: Ika ni Robocop, Willie Maestrado, Willie Boy, go!
3: Manakahay og lubi nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Dagway Drug Enforcement Unit kagabi. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong babati sa tugpagbalik.
0: Sina Barker Cell Remolador Cell Go.
4: Pinangita sa balaod sa kasong rape by sexual assault o statutory rape gisikop sa kapulisan sa Cortes. Dito sa Barangay Makaas, Tubigon, Miyerkules sa gabi o kasamtangan kini ana-ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Cortes. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Maukadto ang kanatibuk ang mga uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa atong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Aron sa unang bahin sa itong mga balita, hatod ganato sa Marcela Feeds. Anay maayong balita sa mga nangalagad garon sa barangay o sa sanggunian kabataan. Pero aduna po pero dili po ni maayong balita sa mga mulupyo sa barangay nga wa po makaangay sa mga barangay officials. Kinihuman gikansilar sa Commission on Elections ang tanang kalihukan kalambot sa barangay sanggunian kabataan elections. Human gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod nun nga mag-oktaba sa piniliay imbis himuon karong Nobyembre 2 nining tuiga ngadto na kini sa ikaduhang simana kung murag matawag ni ikaduhang Lunes sa buwan sa Nobyembre tuig 2028. Ato paminawon karon ang mga balita gikan sa ABS-CBN News kabahin niini.
1: Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at nagpapaliban sa halalan. Dahil dyan, may ilang grupo na nagpaplanong dumulog sa Korte Suprema para questionin ang bagong batas. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
2: Wala nang mangyayaring barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Nobyembre. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagtatakda sa termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon. Gagawin sa November 13, 2028 ang BSKE imbes na sa November 2, 2026. Sa ilalim ng batas, katumbas ng isang kumpletong termino sa mga nakaupong barangay official ang 2 taong extension. Ang mga incumbent official naman na nasa huling termino na, hindi na maaaring tumakbo sa kaparehong posisyon sa BSKE sa 2028. Dahil dito, itinigil na ng Commission on Elections ang lahat ng aktibidad nito para sa BSKE, gaya ng filing ng Certificates of Candidacy sa susunod na linggo. Tinanggal na rin ng COMELEC ang ban sa social services at mga gawaing pambayan. Ikinatuwa naman ng ilang mambabatas ang pagpirma ng Pangulo. Ayon kay Senator Francis Cheese Escudero, inaasahang magbibigay ng katiyakan at katatagan sa pamamahala ang bagong batas dahil barangay ang frontliners ng pamahalaan sa anumang serbisyo.
3: Dagdag kasi ito na gastos, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong mas importanteng paggagastusan.
2: Pero si Kabataan Party List Representative Rene Co, naniniwalang walang malinaw na batayan para ipagpaliban ng halalan. Duda niya, postponement umano ang totoong habol at hindi term extension. Ayon sa palasyo, nagdesisyon ng Pangulo na pirmahan ng batas dahil mahalaga ang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapatupad ng mga programa gaya ng pagsugpo ng krimen at pagbaha.
4: Kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho.
2: Pero hindi kumbinsido riyan ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Plano ng grupo na questionin sa Korte Suprema ang batas ngayong buwan.
5: Kung meron tayong gobyerno na kilala at nakakasalamuha sa pang-araw-araw, yan yung mga barangay at SK officials natin. So yan yung masamang implikasyon na tinatanggalan tayo ng karapatan natin pumili ng mga nararapat na opisyalis natin sa barangay 11.
2: Maghahain din ng hiwalay na petisyon ang election lawyer na si Romulo Makalintal. Sa isang pahayag, sinabi niyang ill-advised ang Pangulo sa pagpirma ng batas dahil mangangahulugan ito ng 3 taong pagkapurnada ng BSKE at 3 taon na rin ang umano'y hindi otorisadong term extension ng incumbent officials. Umaasa si Makalintal na kakatigan ng Korte Suprema ang konstitusyon at poprotektahan ang karapatan ng mga botante. Ginagalang naman ng COMELEC ang mga gustong kumwestiyon nito sa Korte Suprema.
6: Hangga't hindi po tayo pinapahinto o hindi po tayo nakakakuha ng kahit anong restraining order mula sa Korte Suprema, we have to maintain the status quo.
2: Nasa 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa BSKE ngayong taon. Ang mga balotang naimprenta na, itatago muna ng komisyon sa kanilang warehouse. Ang natitirang 11 billion pesos na pondo para sa BSKE gagamitin na sa paghahanda sa 2028 national and local elections. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
0: So 2028 na sa pitsa 13 sa buwan sa Nobyembre. Katong giingon nga katong mga last term, di na ako no pwedeng makakandidato karong umaabot nga November 30, 2028. Wa to maklaro kung katong bang atong nadunggan na to nga og to ikaduha na nimo nga termino karon nya ma-extend man, no? Ma-postpone man ang election karong umaabot nga 2028. Og sila ba'y matawag nga last term, no? Kay totoo mag-o katermino ng mga barangay officials, abisan pagani o katong mga local o national gawas sa, gawas sa 12 ka mga senador o vice presidente, presidente kay tag-unom katuig na sila. Mga kongresista, 12 ka senador, tulor ka po na katuig. So, wa maklaro sa balita mga higala kung ang dili makalansad, kadto bang third term na? Or katong duha ka termino karon unya malugwayan ma-postpone ang election sa 2028. Mao ta na itong iklaro na to sa COMELEC pero di pa man ato makuha ang pamahayag sa COMELEC itong giswayag kontak na to. Arita sa mga balita mahitungod sa lakat sa panahon. Kon kumusta na si Queenie ron? Asa naman ni maglausag ni Queenie? Kining atong mga pag-uwan-uwan nga nasinati, labi na rin kanong sa iyong buntag. Hinungaw na ba ni sa bagyong Queenie, Sir Leonard Summer? Sir Leonard, good morning!
7: Good morning, usap kini mo, Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan atong mga suking ating paminaw ng istasyon sa DYRD. Ani, akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon nga po nato nga gibantayan o gimonitor kining mo ang bagyo nga si Queenie or Severe Tropical Storm kategory nga local name nga si Koine. Sa may alas 4 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa among severe tropical storm nga si Koine gimanabana kini basis tanang available ng mga data ana kini mahimutang sa 600 km east of Itbayat Batanes o ana kini sa coordinate nga 22.3 degrees north 127.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 95 km matagtak na do sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o paghuros hangin ng mukabat nga ito na sa 115 km matagtak na. O kini nag-irog sa direksyon, northwestward or amihan kasagpan, nga doon ay gikusko sa pag-irog, 15 km matagtak na. Base usap sa track outlook sa mong bagyo, kini mga bagyo nga si Koine, expected kini nga mugawa sa Philippine Air Responsibility o mag-adlawa sa buntag or sa kahaponon. Samtang kini mga bagyo, is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod o gingom sa layo ang chances kini nga makahimo o gitawag itong direct effect or makalandfall sa mga kayutaan diri sa ato sa nasod. Inon, base sa iyang forecast track, pag nagawas niya sa PAR, pahingon na siya dito napita sa may southern Japan. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, doon na tayo sistema nga namahoy nungdan sa mga pag-unuan karong mga panahuna, kinigitawag itong ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mahoy nakapikta sa Kabisayan, uglakip nosab sa Mindanao, ugingom nosab dito napita sa probinsya sa Palawan. Ang ato ang forecast karong adawa ang Negros Island Region, Central Visayas, uglakip nosab din sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran o tagbihan sa Tagbilaran, uglakip nosab dito napita sa may Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, ug Davao Oriental. Karong adlaw makasinati kitang madag-umon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanulog pagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan ug lakip na usab ang Mindanao, ubang bayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay madag-umon ng kalangitan ug ginabanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon ngadto sa amin ng kasagpan nga may mopuslabi sa northern and eastern section sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopuslabi sa Mindanao ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habatan kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukat sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.32 sa Kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.30 sa Kaponon. Dini na lang kutob, kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol, Radar Station, Yunado Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Mas nindot unta nga kining buwan sa Oktubre, sunod buwan, maingon ani po itong masinati, da, basa September ba nga doon na po'y pagduaw sa mga uwan-uwan?
7: Sir Atoy, inoon sa bago nga to nga latest nga monthly rainfall forecast, nindot ang forecast nato sa October, Sir Atoy. Nakasod ta sa gitawag itong normal or near normal nga rainfall. Mana nga, although bisan og ang iyang percentage is dool-dool sa below normal, puro pagsalamat na kay mas nasulod sa normal. Mana nga, padayon nga punta nga mag-monitor, Sir Atoy, for the month of October kay naa pa maning ginagmay nga habagat. Although, paingon nata sa transition period. Pagka November, muna nga wala na yung habagat, amihan na, nakita na po sa monthly rainfall forecast nga below normal na ang rainfall, hantod na sa Marso, Sir Atoy. Sa ato ang monthly rainfall forecast nga doon ay outlook nga 6 months.
0: Okay, pero ang kinalabihang basta kay ang Oktubre, murag napay pag-uwan-uwan, below normal ang pag-uwan-uwan, pero dili kayo way below normal, no?
7: Sir Atoy, sa bago na itong forecast is nakasold siya sa normal.
0: Mayo.
7: Normal nga condition.
0: Mayo,
7: Sir Atoy. Pero dool-dool ragi hapon ang iyang percentage sa gitawag itong below normal. Ang below normal kay less than 80% man ang gitawag rainfall accumulation. Then, nga na, Sir Atoy, mo na nga, salamat ta, although expected yapon ta kay anang mga buwan na is napaman po ng gitaw to direction sa southwest or southwest monsoon or amihan. Although, para transition na usab ka ng mga buwan na.
0: Oh, karong buwan na, sa normal ron or below?
7: Yes, Sir Atoy, ang buwan sa September is base dyan sa ato ang forecast sa mga miaging mga bulan sa ipagawas nga monthly rainfall forecast is nakita dyan na ito nga ang September is normal ang ato ang rainfall. So ito ay mabita nga karong mga panahon na is mauna ang time nga magdagin magkuhan dyan tubig, mag-ipon or magkuhan tag tubig, mag-sawod or say term ana, mag-ipon.
0: Oh, mag-pundo, pundog tubig. Oh.
7: Pundok, oh, pundo.
0: Pero sa Pebrero, sir, itong doon naman ko'y ipang-post nga ang buwan sa Pebrero, sunod tuig, maukunoy buwan nga grabe ang kainit nga masinati?
7: Yes, sir. Ang forecast mo sa February is we below normal. Doon ay reduction nga 60% and above. Taas-taas na gayon na nga reduction. Gani ang December 4 o base sa itong monthly rainfall forecast karong ipagawa sa kuanser atoy, karong buwan na sa September nga ang December o ang February mao ni ang way below normal nga rainfall. But pasabot, nga doon ay reduction nga 60% and above. Sir Atoy, oo.
0: Okay, so Sir Leonard, salamat kayo. May buntag ka ni mo, sir.
7: Way sa pen, sir, Sir Atoy, dahil salamat o may buntag sa tanan.
8: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Di na to undangon ang pag-ampo mga higala, no? Gidungog na o sugod sa Ginoo ang ato ang mga pag-ampo. Sa kada Santos nga misa, i-apil man ang Horacio Imperata para sa pagpangayo pagpangayo og uwan. So, sa niaging buwan, gitagna nga ang buwan sa Oktubre, way below normal, no? Ang dagan sa pag-uwan. Pero karon adunay new normal, adunay bagong pamanabana sa pag-asa nga normal pa. No? Paparihara sa itong nasinati sa buwan sa Setyembre. Atong iampo nga unta, kanang giingon nga hilabihang kainit sa Pebrero, nga gibana-bana nga adunay daghang makalas nga kinabuhi, mahalikay ang taon-taana. No? Arita sa mga balita, gikan sa

0: Gipahayag ni Vice President Sara Duterte nga wa siya masayod kon motestigo ba si Mayor Basti Duterte sa iyang impeachment trial. Atong paminaw ng mga balita gikan sa GMA News kabahin niini.
1: Hindi dapat ipinagpaliban ang barangay at sangguni ang kabataan elections ay puyan kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman sa subpoena ng kapatid niyang si Davao City Mayor Basti Duterte sa kanyang impeachment trial, hindi raw alam ng bise kung tetestigo ito. Nakatutok si Danny Canareses ng GMA Regional TV.
2: Ipinasubpoena ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte para maging testigo kaugnay sa hindi umano may paliwanag na yaman ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang alkalde kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon sa GMA News. Sabi naman ng bise, hindi niya alam kung haharap ang kapatid.
3: Wala akong info kung a-attend siya, pero ang napag-usapan namin noon at that time, merong subpoena sa kanya. So sinabihan ko siya, bago pa man lumabas, na sabi ko may subpoena sa iyo. At sinabi niya na kausapin niya daw yung city legal.
2: Tinanong din ang bise kung dadalo siya sa pagdinig.
3: Well, depende. Wala pa namang mga pagpapatawag sa akin eh. At yun, sabi ko nga, ang impeachment ay isang legal na process at yung pagpunta ng ating mga abogado doon ay yun yung aking appearance at participation doon sa process na yun.
2: Hindi na nagkomento ang bise kaugnay sa voting threshold sa impeachment court.
4: Iwan ko na lang sa spokesperson ng defense team kung ano yung comment nila. Kasi baka meron silang mga iniisip na posibleng masabi ko na hindi pwede sabihin sa publiko.
2: Ayon sa bise, ipinauubayan na niya sa kanyang legal team ang impeachment at iba pang kinahaharap na kaso.
4: Yung legal na mga problema ko tulad ng impeachment at iba't iba pang kaso, binigay ko sa mga abogado na para at kasuhin nila. And kami sa Office of the Vice President ay tuloy-tuloy lang sa trabaho namin.
2: Sa tingin din ng bise, hindi raw dapat ipinagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections.
4: Dapat siya hindi pinospon, pero syempre kung ano yung nasa batas, yun yung masusunod. So kung merong postponement, ay yun ang masusunod at yun ang susundin ng Commission on Election.
2: Sinabi yan ng bise sa pagdalo niya sa paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Office of the Vice President at City Government of Davao para sa peace initiatives sa lungsod. Mula sa GMA Regional TV, Danny Caraneses, nakatutok 24 oras.
0: Arita sa mga balita gikan sa gawas, gipahayag o hugtanong gipahayag sa Iran nga Israel ang dunay nuclear weapons og mihimo og mga mass destruction. Ato paminaw ng UNTV News kabahin niini.
5: To be able to bomb any capital in the region at will. I will repeat, the nuclear weapon is in Israel, but the inspectors in Iran. Israel kills, but Iran is subject to sanctions. This is a true tragedy, which would make anyone hearing it laugh at best. They kill, we are sanctioned, we are punished.
6: Nanindigan ang Iran laban sa patuloy na iginigiit ni United States President Donald Trump na may plano silang gamitin ang kanilang nuclear program sa pag-atake sa mga bansa. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, binigyang diin ng Iranian leader ang aniya ay double standards pagdating sa nuclear development. Aniya ang Israel at hindi sila ang mayroon ng armas nuklear at mapatutunayan sa nangyayari ngayon kung sino ang mas may kakayahan gamitin ito upang pumuksa at siyang walang habas na pumapatay gaya ng ginagawa ng Israel sa Gaza. Pero hindi ito pinagbabawalan o ini-inspeksyon man lang ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Hindi rin aniya miyembro ang Israel ng international treaty na nagre-regulate sa paggawa ng nuclear arms, pero tila sila ang mas nabibigyan ng pabor at simpatya.
5: Atomic and nuclear bombs are in the hands of the Israeli regime, but the inspectors are requested to come to Iran. Israel has murdered savagely over 70,000 innocents in Gaza, but Iran, while behind the table of negotiation, was bombed. Israel has the bombs, has weapons of mass destruction.
6: Aniya, noon pa man walang ulat na umatake ang Iran sa mga sibilyan. Bagkus ang Israel at Amerika ang may katunayang idinamay ang mga sibilyan at malinaw na labag sa international law at karapatang pantao.
5: We responded, but we did not hit civilian populations. They came into surrounding territories and targeted our universities, our healthcare centers, our schools, our hospitals, our infrastructures, all of it against international law.
6: Ayon sa Iranian president, kung mayroon man aniya silang nuclear program, karapatan lamang nila ito bilang bansa gaya ng iba na nais umunlad gamit ang nasabing teknolohiya, at kung pipilitin ang Amerika na kunin ito sa kanila, ay hindi nila ito isusuko.
5: We will not bow our head and give up the right that is inherently ours. We say it clearly. No nuclear weapons and no limitations to new peaceful nuclear technology. Our peace will not come in the field of battle.
0: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong round kung sa unang bahin sa itong mga balita hatod kanato sa Marcella Feeds.

Oras alas 6:42 ang taknas kabutagon. Good morning, may pagpamati sa mga online viewers nato sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Pila Pabling Naraga watching live from San Vicente Maribohok. Oh, good morning usab ngadto sa mga viewers nato sa YouTube. 58 ang gidaghanon mga higala. Good morning ka rin yung tanan. Good morning. Shout out ko sa akong apo si Jiven YY og si Axel gikan ni Pabling Naraga diha sa San Vicente Maribohok. Cecilia Satera Calipes watching live from Bungahan Antiquera. Jonathan Abadingo, good morning. Good morning usab ngadto nila ni Brade Michael Eboho og ni paring Dudong Dos Pueblos diha sa Habitat Buol ni paring Vin Arigo, good morning. Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Ayet Tatad og si Marciano Pamaos so diha sa Sinakayanan Katigbian. Good morning usab ngadto nila ni Pamela Discaliar diha sa

0: Asyon loon og ni Vanessa humawan diha sa Alegria Luway, Violeta Saratao, Dao, District Tagbilaran City, Tere Lasco Dalugdog Puhadas sa Kauswagan Katigbian, ni Kagawad Sabel Ringka diha sa Buol, good morning, ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong Dakbayan sa Tagbilaran, Yenyen Diolaa, Fatima Cortez. Gusto ka ba nga mamahimong milyonaryo? Tambong karong alaon na sa hapon sa upat ka oras nga lecture ni Chinky Tan, ang pambansang wealth coach. Karong alaon na sa hapon diha sa Bohol Cultural Center ni, no? Inumdumi o timani diha ni sa Bohol Cultural Center karong alaon na antak na sa hapon. Kay aduna ni siguro yung mga tips nga ihatag kung unsaon nga mamahimo kang adunay sud ang imong bulsa ba. Kayo, mga unsang matangas sa negosyo ba kaha ni ihatag o itudlo ani. Kay lisod na barong kaayo o magtinda ka o maruya anang dapita o mukuso gani. Pagkasunod adlaw, to na gaatbang po ni mo. To na po imutapad ni mo. Mamaligya ka ukay-ukay din dapita. Taparan po ka. So, imbis makaginensya na ka, di na hinuong ka makaginansya. Kay perting daghana naman mo kayo, makatag man ang mamalit. Good morning ni Brady Tony Boy Itak, mga higala. Good morning ni Kagawad Dani Abiliana Descugon. Oras alas 6:45 na.
1: Way palinay, di way RD kanunay.
2: High blood, traidor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nasa DYRD ang friend mo forever. Alas 6:46.

0: usap ang naong ni Willie ni Sel. Arita ni Sel, remulador mang higala, basig si Willie na po ni. Padayon ka rin sa itong mga balita, pinangita sa balaod sa kasong rape by sexual assault. August statutory rape, gisikop sa tracker team sa Cortez dito sa Barangay Macaas, Tubigon. Si the Barker Cell Remulador sa iyang detalye. Cell, pasok!
1: Sa lungsod sa Cortez, gisikop sa tracker team sa Cortez ang usa ka akusado. Uman kini na sigpatan sa kapulisan dito sa Barangay Macaas, Tubigon, Miyerkules sa gabi. Bit-bit sa kapulisan ng restaurant nga gipagawas ni Presiding Judge Maria Carmencita Casario Obnina sa Regional Trial Court, 7 Judicial Region, Branch 3, ning siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan September 23, 2026, batok sa mga 20 anyos nga akusado nga lumulupyo sa Barangay Nueva Puerza sa lungsod sa Carmen sa kasong rape by sexual assault o statutory rape. Gibutyag base sa tao nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 120,000 pesos sa kasong rape by sexual assault samtang sa kasong statutory rape way piyansa nga girekomendar sa korte alang niini. Kasamtanga nga na sa kustodiya sa Cortez ang maong nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alasay 5:15 ng atong oras sa kabuntagon tumong sa tourist assistance desks sa Pantalan. Giklaro ni Mayor Jane Yap human sa reklamo sa tourist transport. Sir Ern Pahayahay, sa iyang report, Ern, go!
2: Gitinaw ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang tumong sa bagong tourist assistance desk nga gipahiluna sulod sa Tagbilaran City Port human mikailap sa social media ang mga aligasyon o reklamo gikan sa usa ka tourist transport driver operator nga matupagididan sila nga muhimo og pick up nga dili moagi sa assistance desk.
3: Panginabuhi na to dire kung magsugod ning Tagbilaran assistance desk nya. Di na ta pwede mudagan dai og 400 padong sa Panglao. For example, og natay kuhaon dito sa Panglao, gibawala na na mudagan ta og 400 kay dili pwede kay naay balaod nga bawal na mudagan og 400 or 500 kay ang gi allowed 1000 na 1000 ra ang auto nya 15 ang ban nya nganong pwede man ang Grab nga mudagan og 460 unya ang mga tourist franchise of na i-permit dili pwede mudaga.
2: Mato ni Mayorga, iyap nga naghinabi sa Tagbilaran by night kagabi nga ang tourist assistance desk gipahiluna aron motabang sa mga turista o pasahero nga moabot sa Pantalan nila binas paghatag og hustong impormasyon o giya aron mahapsay o walay kakulian ang ilang pag-abot sa Tagbilaran. Iklaro sab sa Mayor nga ang desk gitumong lamang isip assistance point alang sa mga pasahero o turista o walay laing katuyuan gawa sa paghatag at o pagtabang o pagpaayo sa kasinatian sa pag-abot dinhi sa Dakbayan. Gihimong dry run kagahapon ang maong programa ubos sa Tagbilaran City Tourism Office sa pagpangu ni Alexis Cadilinha. Din na diskubrihan usab kini sa Tourism Regional Director Jelina Assis Dimpas din gidayeg ang maong programa.
4: The Tourist Assistance Desk nga naa sa Pantalan is in partnership with Global Port and TBA. Mm-hmm. So ang purpose ana is to assist the tourist. So wala tay capacity to demand kung tagpila ang ilahang ipaningil kung aha magani sila padong. So we will assist them kung pila ang sakto nga taripa. Okay. Rate would depend on pila ang ilahang gikasabutan. So di ba kung padulong kag certain area na man siya i-publish
5: yes,
4: rate.
5: Yes.
4: So that is the only purpose of the tourist assistance desk. Mm-hmm. To inform the tourist coming in our seaport that this is the published rate. So if and then they decide nga mo lapas pa sa original nga destination, the payment is up to them. So, magsabot sila. But we will assist them as to unsa ilang destination nga gisulti from pier to the area of destination nga naugan nila.
2: Noon, si Mayor Jane Yap ni pasalig nga ipasubay karong adlaw ang reklamo sa maog tourist transport. Gikan diri sa Pantalan sa Tagbilaran, kini si Earn Payahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:58 sa kabuntago na padayon karon sa atong mga balita na kaangkon mga angol sa kalawasan. Ang totoo ka mga sakay sa motorsiklo nga mga tinunan sa Crystal E College human nakaligis ug ero sa lungsod sa Panglao ang langgisakyan nga motorsiklo. Si John Gutierrez sa iyang report.
5: Leon Degan, Dres ng Galiaris Medical Center, ang tulog ka mga tinunan sa Crystal E. Nga sakay sa motosiklo, makinay nakaligis o iro niya sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa motosiklo, ipailang si RJ Florinosos, nga nagapuyo sa may barangay Tawala, Panglao. Ang iyang duha kanya mga back rider, ipailang si Arvin Jan Matrangka, nga lumad ka taga lungsod sa Mabini. O kaning si John Vincent Aranya, nga lumay ka nagka-furok uno, barangay Bulod sa lungsod sa Panglao. Sa tuwa na sa gahapon sa mga last 3:45 sayo nga kapunan, nga kining tulog, gikan kini sa populasyon Panglao, upadog na unta kini sa Crystal E, lula silang isakyan ng motosiklo pag abot ko sa may barangay Tawala, Panglao, wa makapantay kini nga driver nga na iro nga may kalit o tabok. May nundang iya kini na dasmagan, o may baka balintong kintawang kini nga tulo, o gingidali sila o gariskyo sa tuwa nga MBR Arimo, o gidagan Destong Galiaris Medical Center. O sa tuwang mapaginabi ni Police Master Sergeant Edwin Liparto, Police sa lungsod sa Panglao.
6: Gikan sila sa poblasyon, padulong sa Crystal Lake sila.
5: Padulong
6: sa Crystal Lake. Direksyon.
5: Ilang iro na eh.
6: Kalitong tabog ang iro.
5: Kalitong tabog ang iro.
6: Panglipawala, mangyapunay.
5: Kanan nakaligas ang iro.
7: Nabunta ka to ang gisusi kaning tulo ka mga tinunan sa Crystal E. Nakangkong kaning mga angol, bunok sila nga kalawasan. Huwag na nausap kaning sila sa luwas nga kahimtang gikarang deres ng matangan sa Galiaris Medical Center. Kanisa Lepto, Jumot Series, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Inyo nabati ang kanatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
8: Nagunang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Morning sa itong mga online viewers. Good morning ato ni Councilor Plong Rengka, no? Ni Councilor Idi Burha. Good morning. Maayong pagpamati usab ni Ma'am Edith Rebita diha sa Montanya Baclayon na mga higala. Brady Tony Boy Itak, no? Good morning. Onya belated happy birthday nga to ni Henry Tahil. Gikan po ni Ma'am Edith Rebita. Good morning ato ni Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo diha sa Baclayon na mga higala. Kini sa ato'y kosap mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ka natong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug maing buntag ka natong tanan.

0: Alas 7, dos na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na. Sure ka pa.
2: Tak na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting in M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Uy, palinay, DYRD, kanunay.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
8: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
9: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
8: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
8: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
9: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
10: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
11: ACE Medical Center Bohol.
10: Kasaligan mo.
12: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad, o diha sa City Square, atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga magkadaginot, o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa o palit na.
10: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
13: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
14: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Oras sa DYRD, alas 7:08.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall ang DYRD. DYRD Breakfast News.
0: Iga na may buntag, katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Sabado. Pizza 26 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Kini ang hanay sa labing labas ug nagbagang mga balita hatod sa Island City Mall. Ini kay og giandam sa kasaligang tinghipos sa mga balita sa DYRD Newsroom. Sangan ni Arnold Lucas, kini si Atoy Kosap.
2: Og kini si Gli Orculio, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga uluhan sa atong mga balita. Sa mga uluhan sa atong mga balita, sa katapusan opisyal nga dili na madayon ang barangay Sangguniang ang kabataan election karong Nobyembre 2, uman na pirmahan na gayod gagahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-uktaba sa maong piniliay ngadto na sa Nobyembre 2028. COMELEC mihunong na sa ilang mga pagpangandam.
2: Na po ka mga bulano ng top notchers sa September 2026 Psychometrician Board Exam.
0: Nagbutang og Tourist Assistance Desk ang City Hall diha sa pantalan ning Dakbayan sa Tagbilaran aron adunay kadangpan ang mga turista.
2: Nakapugong sa pagtaas sa presyo sa wholesale electricity spot market ang special price cap nga gipatuman sa Energy Regulatory Commission.
0: Gipasidunggan sa The Manila Times ang Dakbayan sa Tagbilaran tungod sa mayong programa sa edukasyon.
2: Sa atong police report, manakahay og lubi ang nadakpan gagabi sa bypass operation ito sa lungsod sa Dagohoy.
0: Mahidang at karong buntag si Chinky Tan, ang pambansang wealth coach, alang sa 4 oras nga lecture kung unsaon nga mahimutang milyonaryo. Karong alauna ang takna sa palis diha sa Bohol Cultural Center.
2: Sa balitang regional, 5 public hospital dito sa Sugbo, adunay Blood Bank Reef.
0: Sa kauluhan, dili na mahinayon ang filing sa Certificate of Candidacy para sa Barangay ug Sangguniang Kabataan election.
2: Hingpit na nga gilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos ang absolute pardon para ni Mary Jane Veloso, usa ka kani OFW.
0: Sa kauluhan, o kung sa gawas, patay ang napulog duha ka mga personahe sa militar sa Kazakhstan human kini naanod sa dagat.
2: Sa baugnat sa kusog, napildi ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala sa Singapore Open. Sa balitang artista, nakapiansa na si Lakam o Lakambini Chu, igsuon ni Kim Chu sa kasong kwalipikadong bagbangawat nga gipasaka sa Campus Actress.
0: Maukadto ang mga uluhan sa atong mga balita, ang hingpit nga asoy mabati humaniini.

0: Karon sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita dinhi sa atong dapit. Sa katapusan opisyal na gayod nga dili madayon ang barangay o sangguni ang kabataan elections karong Nobyembre 2 nining tuiga. Human napirmahan na gayod kagahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-uktaba sa barangay o sangguni ang kabataan elections sa tuig 2028 na. COMELEC mihunong na sa ilang pagpangandam. Detalye ato paminaon karon si The Shooter Ray Tutas.
1: Na nang may memorandum
2: okay.
1: Na il kuwai na listed na ang dili na padayon.
3: Gikonfirmar ni Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilao nga gikansilar na sa Commission on Elections kun COMELEC ang tanang kalihukan nga may kalabutan sa umabot nga barangay ug sangguni ang kabataan elections kun BSKE.
1: Na may memorandum listed na ang katong mga bahin niya ang filing is dili na padayon ang katong sa calendar of activities canceled na.
3: Gihimo kini human gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 ang balaod nga naguswag sa eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028. Tungod niini, si Lamanilaw nga nahinabi sa diwedi balita mingon nga gikansila na ang gikatagdauntang pagduso sa COC kung Certificate of Candidacy nga magsugod unta karong Lunes, September 28 hangtod October 5. Gitangtang usab ang mga prohibitions o pagdili sa mga proyekto sa gobyerno sama sa public works o pag-apunapun sa social services.
1: Ang prevailing naman karon na balaod, lika to namang bagong balaod, dili naman itong parang balaod.
3: Ang bagong balaod, nagtakda sa mga termino sa barangay o GSK officials, gikan sa upat nga na sa lima katuig, o nagduso o balik sa pag-upot sa BSK nga to sa 2028. Sa laing bahin, ang COMELEC mingon nga mubalik na sa pagparehistro sa mga butante karong Nobyembre o matapos sa Hunyo 30, sunod tuig. Gikan sa City COMELEC, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Good morning usab ni Hermes Malanog diha sa Corellia na minaw karon. Og usab maayong buntag ni Langlang Lasia og Tony Lasia. Napo ka mga bulaan ng top notcher sa September 2026 Psychometrician Board Exam. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
3: Mi pasigarbo na usabang Bohol, human napulo ka mga bulanon nga graduado gikan sa nagkilalaing unibersidad sa probinsya ang napil sa mga top notcher sa September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Ang PRC o Provisional Regulations Commission ni pagawas sa resulta sa board exam ni atong September 23. Sa bulanong top notcher, lima ka-graduates gikan sa Holy Name University, upat gikan sa Bohol Island State University o usa gikan sa University of the Visayas. Si Glad Shane Barnigo sa HNU ang nahimutang sa top 5, nga doon ay gradong 93.40%. Top 7, si Diane Murphy sa HNU o Merami Antipurda sa University of the Visayas, nga prihong doon ay 93% rating. Ang tulog ka Baiso Tagbilaran graduates nga sila si Hannah Marie Galosino, John Vince Inking o Philip June Tanasas nahimutang sa top 8, nga prihong doon ay 92.80% rating. Nakakuha sa top 9 ng pwesto si Roxanne Jean Cahen sa Baiso sa Tagbilaran o Kylie Margot Echavia sa Holy Name University nga doon ay gradong 92.60%. Ang duha usab ka HNU graduates nga si Esther Angeli Rosel o Charles Tagutungan na himutang sa top 10 nga parehong doon ay gradong 92.40%. Ang ilang kalapusan, usagad akong garbo dili lamang alang sa ilang pamilya o tulunghaan kundili alang usab sa tibuok Bohol. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
4: DYRD.
0: Sa lain nga bahin, nagbutang og tourist assistance desk ang City Hall dihas Pantalan sa Tagbilaran. Aron doon ay kadangpan ang mga turista. Si Ern Pahayahay sa iyang report.
6: DYRD.
2: Gitinaw ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang tumong sa bagong Tourist Assistance Desk nga gipahiluna sulod sa Tagbilaran City Port human mikaylap sa social media ang mga aligasyon o reklamo gikan sa usa ka tourist transport driver operator nga matupagididan sila nga muhimo og pick up nga dili moagi sa assistance desk.
4: Panginabuhi na to dire kung magsugod ning Tagbilaran Assistance Desk. Unya. Di na ito pwede mudagan dahil o 400 padong sa Panglao. For example, huwag natin kuhaon dito sa Panglao, ibawala na, na mudagan tao 400. Kay dili pwede, kay naay balaod nga bawal na mudagan o 400 or 500. Kay ang allowed 1,000 na. 1,000 ra ang auto niya. 1,500 ang bayad niya. Anong pwede man ang Grab nga mudagan o 460 o niya ang mga tourist franchise of na i-permit dili pwede mudagan.
2: Mato ni Mayor ga iyap nga naghinabi Tagbilaran by night kagabi nga ang tourist assistance desk gipahiluna aron motabang sa mga turista o pasahero nga moabot sa pantalan nila binas paghatag og gustong impormasyon o giya aron mahapsay o walay kakulian ang ilang pag-abot sa Tagbilaran. Iklaro sab sa Mayor nga ang desk gitumong lamang isip assistance point alang sa mga pasahero o turista o walay laing katuyuan gawa sa paghatag at pagtabang o pagpaayo sa kasinatian sa pag-abot dinhi sa Dakbayan. Gihimong dry run kagahapon ang maong programa ubos sa Tagbilaran City Tourism Office sa pagpangu ni Alexis Cadilinha. Din diskubrihan usab kini sa Tourism Regional Director Jelina Assis Dimpas din gidayeg ang maong programa.
6: The Tourist Assistance Desk nga naa sa Pantalan is in partnership with Global Port and TPA.
2: Mm-hmm.
6: So ang purpose ana is to assist the tourist. So, wala tay capacity to demand kung tagpila ang ilahang ipaningil, kung aha magani sila padong. So, we will assist them kung pila ang sakto nga taripa.
2: Okay.
6: Rate would depend on pila ang ilahang gikasabutan. So, di ba kung padulong kag certain area, naman na siya'y published
2: yes,
6: rate?
2: Yes.
6: So, that is the only purpose of the Tourist Assistance Desk.
2: Mm-hmm.
6: To inform the tourist coming in our seaport that this is the published rate. So if and then they decide nga mo lapas pa sa original nga destination, the payment is up to them. So no, magsabot sila. But we will assist them as to unsa ilang destination nga gisulti from pier to the area of destination nga naugan nila.
2: Noon, si Mayor Jane Yap ni pasalig nga ipasubay karong adlawa ang reklamo sa maoga tourist transport. Ikan diri sa Pantalan sa Tagbilaran, kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
5: Good morning ni Ping Bako, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Si Timmy Silmar, nagtanaw po ka na to karon live. Gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Usab si Dudong Plaza, nagtanaw po. Ma'am Doris Kaluyong, nagtanaw po diha sa Corilia, Dudong Plaza. O manani, Fe Mongkada Malimot is watching. Biti Humawid, nagtanaw po ka na to karon. Samtang sa laing bahin, may kunhod o gamay ang power rate sa Bohol Light Company alang sa September 2026, itandi sa miaging buwan sa Agosto. Alang sa residential consumers, adunay 13.3157 kada kilowatt hour ang average electricity rate karong Setyembre. Ubos og 0.0300 kilowatt hour gikan sa buwan sa Agosto. Samtang ang commercial rate anaa sa 12.7630 kilowatt hour nga mikunhod og 0.0301 kilowatt hour. Matud pa sa Bohol Light, ang gamayng paggunod sa rate naguna tungod sa mas ubos nga transmission o uban pang charges, lakip ang epekto sa pagbatuman sa secondary price cap nga mitabang pagpugong sa epekto sa taas nga presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market. May kunusab o mga 0.10 kilowatt hour ang transmission charges nga nalambigit sa mas ubos nga transmission related cost, lakip ang 1.2% nga pagkunhod sa PDS o mga kausaban sa load factors sa Bohol Light. Bisan pa man kamisaka ang ubang generation cost tungo sa deferment o recovery sa ningaging power cost, Natabangan kini sa mas ubos nga transmission o guwan pang charges ingon man sa secondary price cap. Hinungdan usab nga gamay mikunhod ang kinatipok ang power rate karong Septyembre. Padayon usab nga gibantayan sa Bohol Light ang kahimtang sa power market ug napatuman og mga estratehiya sa power procurement aron makontrol ang gasto samtang gipadayon ang kasaligan og lig-on nga supply sa kuryente.
0: Alas 7:24 na ang takna sa kabuntagon.

0: WYRD Weather Report.
1: Sa kahimtang sa itong panahon, ato paminahon karon si Sir Leonard Summer, gigan sa Pag-asa Radar Station, de sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, maimbuntag ka rin.
2: Maayong buntag, aniya kining pinakauling kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan ug gimonitor kining maong bagyo nga nasa sulod sa par nga severe tropical storm nga si Koini. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 8, ang bagyo nga si Koini nagmintin kini sa iyang gikusgon samtang ana kini sa Philippine Sea. Sa may alas 4 sa sakabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong severe tropical storm ni Skwene, banabana kini basis ng available ng mga data, na kini may mutang sa 600 km east of Itbayat Batanes, o na kini sa coordinate ng 22.3 degrees north, 127.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon ay gikuskun ng mukabat nga doon na sa 95 km matagtak na doon sa sentro, o nga doon na kini gastinis upang nga paghuros sa hangin, nga mukabat nga ito na sa 115 km matagtag na. O kini nagayrog sa direction northwestward o aminang kasagtan, nga doon ay gikusgun sa pagirog 15 km matagtag na. Samtang base usab sa track outlook sa maong bagyo, kining maong severe tropical storm nga si Koine, expected kini nga mugawas sa Philippine Responsibility karong Domingo sa buntag or sa hapon. Samtang kining maong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod ug ubos ang iyang chance nga mahimong pag makalandfall sa mga kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang kining maong bagyo, gitumbok nini mugawas inagawas niya sa Philippine Air Responsibility paingon na siya ditong dapita sa may Southern Japan. Samtang ato ang forecast karong adlaw padayon nga ang ato ang weather system nga nakapekto karong mga panahon na kini gitawag itong ITCG or Intertropical Convergence Zone

0: no, sa bang bayan sa Mindanao. Makasin natin laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngayon na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan. O ginuman sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanurpakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Sa mga Metro Manila, o lakip na usap ang pangbayan sa Luzon, makasin natin laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngayon na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan. O ginuman sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon nga ato sa imong kasagpan nga may mapuslabi dito dapita sa may northern ug eastern section sa Luzon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batan ug ngadto na sa batang kasagpan nga may mapuslabi usab dito dapita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon nga ato sa kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab din sa tung probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bayan sa Luzon. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura mga sukat sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sa pini sa may alas 5:30 City sa kaponon. Dini na lang kutob, kininagayikan sa DOS di Pag-asa, Albuquerque, Borda Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Good morning, ato ni Jonathan Abadengo, diha sa City Square. Ingo manusam ni Doris Kaluyong nagtimbaya ni Luloy o ni Jovi Kaluyong dito sa Mandawi City. Inyo nabati ang mga balita hatod kanato sa Island City Mall. Atangi ang dugang mga balita dinhi sa DYRD, ang Radyo sa Katawhan o ang Friend Mo Forever. Dagang salamat o mayong buntag kanatong tanan.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Atong oras, alas 7:41.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Atut sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na Dugang nagunang uluhang tudling sa mga balita gikan sa ubang bahin sa tung nasod. Seryoso ang gibating kabalaka ni Senate President Sherwin Gatchalian mahitungod sa national budget proposal sa sunod tuig. Sa nagaunang pangutana karong adlaw, misamot ka init ang nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinihuman nga sa tunga-tunga na sa impeachment trial, naiguan nga ius-us ang voting threshold para sa pag-convict sa Vice Presidente. Ngadto na sa 14 o dili na 16 ka mga senador. Sa butuhay nga gihimo, 13 ka mga senador or senator judges pabor nga us-usan ang voting threshold samtang unum ang supak o zero o si Presiding Senator Judge Francis Escudero, wala mo butar. Unsa kay kapalaran ni Vice President Sara Duterte? Kinsa kaha sa 13 ka mga senador o sa mga senator judges ang mubalitad o mubali o mutapo ngadto sa unum aron maakwit ang Vice Presidente? Kini og dugang pang mga balita inyo mabati atul sa mo pagbalik.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Ikaw na tayo.
6: Aritas, tundugang mga greetings. Good morning ni Borgi Ayo Simborio. Nagtanaw live ka na to karun. Sa lungsod sa Lubok, Ansoy Kumido nagtanaw po diha sa Kanangkaan, Corilla, Bohol. Juanits Narisma Ugatis Prima nagtanaw po diha sa Kabayuan, Kalape. Ang usab nagtanaw po kanato karon si Marivic Marinas og si Ma'am Angga Milo og Sir Sammy Milo diha sa

0: So sa Albor, nagtanaw sila sa telebisyon karong buntag. Sige, nagtanaw sila sa TV karabuntag sa itong balita. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo, gihang pamilya. Usab diha sa Tinago, Dawis, good morning ni Carlos Madura. Fida Araco Madura, good morning. Nang Tilang Araco, Juliet, si Jake Sharot, Janice Sharot and family, mga bata, good morning. May buntag usab ni Auntie Liling Mendez, Inday Rusco, Mio Almaza, Jinjin Mendez Almaza. Si Jeff Jerome Almaza, good morning. Maayong buntag usab. Diha sa Tubudako, Lone Bohol, Ninang Ruby Merkita, Fitod Merkita, in Silala, Tito Ating Madura, good morning. Ayan, ang si Undoy. May buntag usab ni Nailuloy, Tay Rumi, diha sa Dangkahan, Tubudako, Loon, Angkul Dudong Payin, Nining Makarayan, o Ninyo Makarayan, diha sa Lungsod sa Hagna. Good morning natong tanan.
1: Morning usab nga tunay kagawad Dani Abiliana de Escugo ning dakbayan ni kagawad Roberto Batsoy Alba ni Ping Baco og ni Erica Pacot das Cortes de La Paz ni Nilo Rinoblas. Good morning ni kagawad Sabel Rinca ni kagawad Paul Pahang de sa Dampas naglanog-lanog ta karon diha mga higala. Joseph Dennis Canyete sa Poblasyon Maribohok, Dario Valley Gawat Junior sa Poblasyon Oriental Valencia, Councilor Edi Burha nagpaminaw po nato diha sa Dampas. Og ingo man usab si Virgie Relieta, good morning ni Plong Rinca po, City Councilor Plong Rinca diha sa Buol.

0: B-Y-R-B. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Sa BGY. Atod sa BGY.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Ining Balita Pilipinas, ato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Your first stop in first class tire service. Di kalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyuhan man sa Goodyear. Duawag karon ang Tire Queen Goodyear Servitech sa Dan Binencio P. Inting Avenue ning dakbayan sa Tagbilaran. Mga balita gikan sa kauluhan. Senate President Sherwin Gatchalian mipataas og seryosong kabalaka sa 2027 National Budget Proposal ilabi na sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Sa hearing sa Senate Finance Committee, gibutyag ni Gatchalian nga kapin sa 7,000 ka mga DPWH project nga mukabat og 251 bilyones ka pesos adunay dakong irregularidad sa datos. Lakip nini ang hapit 3,500 ka mga flood control projects nga nagkantidad og 83 bilyon ka pesos apan walay geographical coordinates. Mato ni Gatchalian, lisod kini masubay og mapamatud-an kung tinuod ba nga naa sa aktual nga lugar ang maong mga proyekto. Gipunting usab niya ang duplicate projects, nag-overlap nga station numbers og mga kontrata nga gibahin-bahin aron malikayan ang standard nga oversight. Giila ni DPWH Secretary Vince Dison ang mga findings og misaad nga limpyuhan ang budget proposal. Gikinahanglan na usab ang mga regional director og district engineers nga musumite og written certification nga magpamatuod sa tukmang datos sa tanang proyekto.
2: Milaom si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mas muligon pa ang relasyon sa Pilipinas sa Netherlands o Switzerland human gidawat ang credentials sa ilang mga bagong ambassador. Gidawat ni Marcos ang credentials nila ni Dutch Ambassador Roderick Walls o Swiss Ambassador Edgard Christoph Durig. Sa sunod nga tuig, ang parihong mga nasud magmarka sa ika-70 anibersaryo silang diplomatic relations. Adunay kahigayunan aron mas mapalaom pa ang bilateral cooperation.
1: Sa gawas sa nasod og sa paugnat sa kusog, mabati humani.
3: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio P. Inting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato ang karon ng Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
1: Agawas sa nasod hatod sa Tire Queen Goodyear Servitech. Napulog duha ka mga personahe sa militar sa Kazakhstan ang namatay human gianod sa dagat atul sa usa ka naval training exercise matod sa mga otoridad ni atong Huwebes. Nagpahigayon sila og combat drill sa sa dihang na bagatan ang maong nasangpit nga insidente.